0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dine ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Khorani Entertainment and Projects, Mohole Lesedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebo Sekgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Bunowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Mamedi ke tseo ditaba he, bekeng e tlang, Mvololo, ke bekeng ena. Bekeng ena ka Moqebelo he, Lesedi FM le tla ba teng mono, Meyerton Sports Ground tsa mangwa na mme, o ilo reka tikete ya hao. Rilo ba moho, All White, Total Praise and Worship. Ntodi tlatsa mahamunate, kamwana kamme ya tone. Reka ufela, retlabere hasaka utluwa. Rile hanateng, hutla urenya le shumele metumedi, hufitla urenyani ya bararu. Mamedi mashuma mabeda metumedi metutu, kamra horena ya bubedi. Itzagile tahola gajeno, epe shupale sa o itlile ne lili ena o mutlwa re my place ke la boela hape ka o bapalla pina manate ya KB arwalla ei manate pina na ya KB mine soso boy for sure atsa malikin wavele bona ba utlile mana ho le sedi FM mamedi abile joang mafela be ke bana beso. Ai ibile mafela be ka botlhoko mo mamedi Gauteng le Kapa Bophirima dipolao tse bileng teng batho ba thungwa dibakeng tsena tsa mo ne lwanjwala teng batho ba hlokahetseng ba feta mashuma mararo kamona ka Gauteng le shumela metso e supileng batho ba hlokahetse mamedi hula ke na batho ka mona ka Wadela haufinyana le Carltonville batunya hayaka ya ba mafelo be ka monate nete ya sala ka hare ho Afrika Borwa ka taba tsena tse bohloko mo mamedi hai manna ke mathata. Me mane ka pateng dibakeng tse fapaneng leteng batho ba le shumela metso tsheletseng ba bolawe ka uthungwa ke tse dintsa ditaba tse re di boneng ka nnete di tlomme pele mafelong a nabeke le a o sheba marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba mmamedi batho ba ntse ba bua ka tsona. Setopo se seng sa mosadi e se fumanwe se hlobotse haufinyana le Ekurhuleni. Mme sena se beha palo ya ditopo Teseng di fumano e suba geng sena. Mane hole shume le motsolomo 11. Hai mamedi na ke sa tseba jwale ba nna hore ke ba nna ho etsa la eng ba profita le bona amba na besu king ho le yang tsulo e kana ya madi ke a eng e ba profita batho ba gona ho bua le le hodimo batho ba bontswang lona batho ba bonkgono le bontate molo le re le hodimo ho senyeile kae ba reng bonkgono le bontate molo tleng e momamedi ka polao tsetse ka tsholo ena e kana ya madi ho etsalang Afrika Borwa batho ba fetang mashuma mararo Gauteng le Kapa Bophirima ba tlhokaetse mo ka uthungwa fela ba lelapa ke a tseba hona le ba reng a bututsi la thabile a ruilo tshwara thu fela jwalo ka tlwaelo mme ha gutla ya ba wile batho ba boneng ketsalo ena mo mameding ba re sebakeng sena mo ketsalo ena e etsaetseng teng tsholo ya madi a mono a tshosa Hai bana beso ho thata. Hai mo mamedi ei bana. Har rapeleng ka thata. Tumelo e hao e ngweleng o dumelang ho yona. Hai ngwana metsa tsohle. Re rapelle naha ya rona. Re etse tsohle hore naha ya rona e bolokehe mo mamedi. Le wena ngwana mme. Ha o tlo re ha o dumele hore o ye sebakeng se itseng dula hae ei ho bima momamedi ha re bueng le bana ba rona ba rata monate ke nako ya monate momamedi fela ho hobe ho thata momamedi ha re feta re sheba tse ding mamedi bafana ba sebeditse hantle papadi ya bona ya pele ya upunyeletsa ho tsena tsa AFCON ba o tlile gine ka ntla tse pedi ho ile nngwe ke papadi ya pele ya mokwetlisi pitso the jingles mosimane a tsamaya le mokwetlisi motlatsi wa haya ileng morena ramorebodi papadi e ntle ka nnete re a leboha Freistata mane momamedi ke le role la thunya he mosadi o tshwere mono mme mosadi eno momamedi o hlalosa hore Wi la tsamaya a sia ngwana ya dilemo tse nne tlokomelong ya ngwana ya dilemo tse le shumela metse mehlano a ile ono a jwala fihla bofula bofula ntate ka ona le mosebetsing mme mosadi eno ha a gutla tshwere khotho tse nne a tauwe ya ba waroba ha robala ngwana ke ngwana ngwanenwa ya dilemo tse nne ke ya bona ya ba wa nyonyoba ona jwala bona ba mmae mmae a ile ka sepumesa boroko ntata ngwana a gutla ngwana ona se buye mo bobotle ba bophelo ya ba ubitsa jwalo ambulance ha ifihla ba lekola ngwana ke ha sa hlokahetse Mesipole santse tswela pele wetsa dipuputso fela mangwana o tshwere mo mamedi mme mona o qoswa ka o se hlokomele ngwana ke bohloko ka nnete tabena mo mamedi ei batswadi ya ke re hlokomeleng a ho lona banwang fela re tla utlwa dipuputso ntse di tswela pele hore ebe ho ile ho etsala eng mona mo mamedi empa ngwana o hlokahetse ya dilemo tse nne re fetisa matsiditso le lapeng leno bane ntate o ile a le mosebetsing a ile o sebetsa mme yena ya ba o ya jwaleng a khutla le mofao wa khotlo tsenne ngwana ke ngwana ya ba wadinwa fela re fitse matsiditso le malapeng ana aba tubana ba thuntswe mo mamedi ka mona ka Gauteng le ka manika Western Cape di botloko ka nnete bana ba isu taba tsena fela hai kona mo mamedi hona le se tla mang ho etsuwa ha re bue nnete bana ba isu hona le se tla mang ho etsuwa taba ya matona le mo president ya o hla ditabeng fela ba nne ba gale mataba ka molomo re tshwela ka mathi e ba nna ko etsuwe nthwe nngwe ho tiswe melao nthwena ya o bua di ya moye mona ya batho ba nang le matla a o fetola melao ba nang le matla a o re ho ka etsala se se mo mamedi a khona bana beso re tshwela ka re utlwile ho neng re bua empa madi a tsholowa tsatsi le tshabang le dikelang re utlwa mehlolo le ditopo tsa banna ke tsa basadi ke tsena ditswela pele ho ba belaelwa ba seng ba tshwere ho na le basadi mono ha se banna mo mame ho ba belaelwa ba seng ba tshwere ho senyegile kae ha o bana besu mame di tlokomele tlokomela bana ha re duleng re shebile mo re tsamang teng nako e nngwe ho a dumeletseya ebile ho a tshwanela re ke re fetole le metsamao ya rona moo re neng re tlwaetse ditlwaelo tsa rona re ke re di fetole nna ya ntshosa ka nnete bana beso tsholo ena e kana ya madi ke ditaba mo mamedi ha e le manta wa tseba re qala ka tsona tse re boneng di itlhomme pele mafelong a beke re ne re re ofe tsona mona go lesedi FM dikalaneng e le mantaga le wena o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 079 758 5066 a ha o mafelo a beke ngwana mme a bile jwang ntho di tsamaile jwang mona re bitsa jalo tab se tsama le mthunzi metsotsenge mashuwa ba bedi a metso supile pele wa tla hora ya boraro ba re specific.

0: Mamedi mwana mwame tsepine manate heaven sent ke sia kaule pejana ho mono spesi hle ke lebitso la pina ene ngo tla ke tap sia tsa male mthunzi barbe handle matsetsong ele shume le metso e mehlano pele wa tla hora ya boraro mamedi 086 000 3084 abile drama fela beke maobane ha ke so rinya boraro kila ba ka mona ka Hillbron mani yekumona hai ho ba hotle man rotland thotse ga rentsa bo cashier khoglu tjena soul and r&b ba le ba tle batho ba Hillbron ba hlapile bo mmele bo ntate batho ba batse bana be se re ya le boa ha ona ntho man nati veli moloi e reng ha o tswile o le ka ro batho kopane le batho ba batle ba thabile ba monate kore ba khotsofetse mana ri a le boa bana be so smalishwane motsape ulai untumedise mono mvololo ba re mana ri a mamela le meso mona ri a le boa temba mana ka ofela bana be so ke le ratile no le hantle man ke ne ke qala o ya Hillbron ka nete ke peretona fela ho bile ho tle bana be so ri a le boa le le lantswara hantle tsama le bana be su mona ta roja ona ke mmono are manna ke teng le manax ka ho bana mramshweshwe mana hinga ra re go tsietse ngwana mme bana be se re le buile ha holo ntho di tsama ile ha manate ha holo ka mo dumelang Hillbron
1: madume ma volo volo koma metso 806 DSTV channel ma sita wa lesanda wana ka kopa makontle ga dango
2: hola vololo autestrada blawaka ai mafelo a beke a bile monate ya go loga nete mafelo a beke blawaka hola ntho tse mpitse tsa etseng blawaka o bile monate fela tla go relaka ke la ba sengalo ka matsa against astro dango
3: ho do voli
4: le ga ema voli ai ma vela ba ye vulvuli ya ga ba mana di ho ha tsena ze tsa ndie tsa hona pela hona mo a tsagi tse le fase le ya ga fufu ka ne di motho a sa go bola batho ba ngata ka ka a nda u ya le tsiki tsara ba mana ka tipile ba ntha ba le bitlanda ko ma me tsika le khubula 88.9 ha ba le wenda
5: Mvolol won ha tawena tata ho ha ko batle mushwa sa fro ko ena hentsetse dikeng bolo sotho bo botswana bo satsi ke ba botso re na ba e sebetsa yang ha ile jena because ke nana ena se batla ga ba ke ba thusana le bona ka ditsebo tsa bona because e se batla le thata ile tse ba ndotse di tla sa Africa fela so ha ke ba batle thuso ka nana ena hentseding ke ba thuso gona ha ile tsena ba ke ba e sebetse jwang because hai ko re ka 20 ka 12 fa wa se fela go hloka tse batho ba feta 50
6: ah hashtag ke ka lane ma volo bolisto ah o tsere traffic ma sanga ne ka mo ka tswa thaba bsi go bolawa ah ma fela be ke nice ali ke se di papa di bafana ah ba thabi sitse haholo ga le mthatha ke ntena na ya di ntuta kitelo yenana a khona ntena na ba tla muso go etwana le maso a ke traffic masanga ne ka moka tswa thaba bsi mabolobolo
7: ka jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
8: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
9: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana ho kae dile ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Ka ona motsotso.
11: Ao tsa strata. Ao holisto le kae ke ngono skautu.
3: mafelo a beke ya ka ebile a monate haholo. Wa tseba ha leloko moo le kopaneng teng, o kopana le batho ba ba qetengetseng gale ba leloko, go ba monate. Ne re bula majwe a bonkgono, majwe a nkgono le ntatemogolo, go ne le go tle haholo. Fela he re sebeditse ha bohloko pula ena, empa go ne le go tle fela ntho ane ya gore re kopane Volisto. Ke a leboga, thank you, bye.
11: Tetevele, dumela Maratuba. Ei, re sulafaletswe ke bophelo ba ngwaga bo tsenana, ga bo sana monate. Mafelo a beke a tsamaile hantle ntate. Se re tshaba le go kopana re le di-family fela ke sethunya. Le masimo a makaga molotsi, thank you ntate.
12: Dumela Veli, mafelo a beke a tsamaile hantle. Ga ona mathata e sale ke ntse ke na le Lesedi FM. Ai, tsholo e kana-kana ya madi ka nnete le nae. Ya ntshosa gore na letswalo la motho le kae ga re sa tseba le bontumeng ka tumo le Paris.
13: Mvololo, dumela tlhongwaneso, dumela tlhe nnake. Ntate ko mametse gantle ga o ntse o bua. Ke nna Steve Nomoletsane ka ngwanaka Kimbale. Ka nnete go tlameha go itsiwe ntho e nngwe ntate, o seka wa bua fela. Ka nnete go na le ntho tse ngata tse tlameng go etsiwa, mme re tsebe go fetisa ntho ena ya bothata bona bo kwano gae mona. Ko ena e kusa botlhoko ntate go tsongwaneso.
14: O seka lebala Abraham Mokwena ke ena lo ithuta le ena. Hai ee Mvololo, ke a o rata bafana. E le batho le brone ya se nna fela ba o rata ka ofela shapo wena ngwana.
0: Davram bana re tla romela voice note. Ke a leboga ntate, ha a ke bone ka nnete ngwana heso, ke lebohile. Tshebeletso ke Lesedi mo mamedi moyeng, dumela.
14: Ai no tsai
0: ntate, ke a phela o petse ntle ngwana heso.
14: A monate loi ngaka Mokwena ka sena ka bola data ba di mafata ba di mpuri ai mafata ka di ya di monate ra ka fa fata ma ba ni mutse ya ke ai u tlo mo la cha ba ga itlela ka di thank you toi
0: o so je tsena kwena
14: eh ai ide no ba khide o o ma ba ni spini ki ke la mokopu hey se ki ke la monate go tlo go gata mogolo
0: eh ha ke tla feta ke le ha e bone kwena nke ke nke le fupanyana ho be hotle
14: eh o fete lo i go fete ha o fela ga ga mokwena mona bolata ba ntse ba hululu
0: ha ke tla etsa jwalo kwena ke ya le bohare o re nya bohlano
14: thank you
0: ke tsabele tso ke le sedi dumela mame di khotso.
15: Ntate loyi.
0: Ntate ke a phela o petse ngwaneso.
15: Ke a phela ntate nka utlwa ntate loyi.
0: Eya ntate.
15: Ntate ha o kgutle hantwane ntate. Ntate dipolayano tsena se di le ngata haholo. Ha o kgutle hantwane. Ntate ke machineni mona spirit mona ntate.
0: Ntate machineni ke a leboha ngwana mme. Tshebeletso ke Lesedi mo mamedi dumela.
16: Hola Volistome.
0: Eya shapo ba ngwaneso.
16: Ya wa itsa na mafela ka di kyara mnati ke bala ka matela ka mme ka so so lo ke na le baka ka mme ai eh bolelo ai o tla ba fana ba bala ba tswa nya o ba ikopile ntate ba kenela batho se go ai pa sinya le le ke mo ela ba hlatsi ka bikini na mara ke ke tla bona nna ka tsinyetsa
0: go kae ke go kae mo
16: so so be so so be
0: ke mba itsang ba kenela batho matlo mo ho etsela jwa mkhotsi yake
16: a kana makho ba se yetsa batho go ba tagetsa ho lo most number ke
0: o
16: ha ona le di home ka ntse di na batho
0: mm
16: ba go ba dula ba ba ile le ho a ka wa tsama mfumo ke go ya lifung plekeng e itse
0: sure
16: e ga ba ntshela ba fana ba ba ntse ba yetsa ga mo ke ke hars
0: ai ngwana mme wa tseba ho thata bana. Jwale ka ruka go ka kopanywa le bo masolo go bona le ntho e tswang ba ntho tsena a ke mathata ngwa jwalo ka hore wena se le mage ke le gatlwa bone jwalo o sinyetswe
16: ke re gatlwa bone mbololo ke laba ka ene ke o e e o foko ba ba ba ba se mara ba ke ke mmane go ba tse ba hala ke laba ka ha bo ene ka jo tlwa ha nwa re mo bolai ngwana ka
0: O sebetse ka thata motho a fihla o sinyetse yona a hantle ha sentwe ne pahetseng wana maskis.
16: Eish, ka loka mbolo.
0: Sha buka ka pa. Ke bohloko mo mamedi. Fela skera dumela hore pelo e hle yo laole. Go bana ho nka molao matsong e ba bothata. Empa e bohloko mo mamedi. E bohloko o sebetse ka thata. O iketsetsa dintom. Batho ba fitla banka dintho tsa ba o sinyetse ha ina ke tsebe ka nnete mo mamedi hore re phela nakong e jwang ho etsala eng di drongo di tletse batho ba batla ho hafolwa kore ke moduba dube fela ba nae o thata mo mamedi fela ngwana maskis batswa motho a le botlhoko ka ntho a e sebeleditseng a tla senyetswa fela ga o na ntho e botlhoko jwalo ka eo mamedi dumela ela ngwana mmedi efo
16: a dintse di ya moo naitise mona ka rantorontoro bololo masolo a beke ke a ketantse ke theela mo power station bololo
0: o nontse o le mosebetsing o sebetsa ka kapa Tabele so ke le sedi mo mamedi mo ntumela.
16: Ke nganga ke.
0: Ke apela ngwana mme o petse hantle.
16: Da.
0: Da, je ke mamo.
16: Ke bona ka na tseno mona. Nna nto go nto.
0: Ngwana mme. Mafelo be ga bile fa.
16: Nda ta bile hantle empa fela ntle le ka nna mo yena sa. Bolo aka. Dikoti tsa me bile mba tba ka nna mba nwele mo lo aka.
0: Ei. Ei ngwana mme.
16: Ke ne ke bona ntate mo ga sanga le mo lo di le mo. Ke ke le bele tso ya ke se se di tsora ho bona. A na jwa ngwana ntate wa.
0: O khanna tawe.
16: O khanna mme ya ke anu pa ke le tra ka mane. Bo tso six pack ha bone po go ha.
0: O nwa le mosebetsing.
16: O nwa le mosebetsing. O tle matsatsi ba ba innocent.
0: Yeah.
16: O tle ba ba ka tawe mo.
0: Hey, o no batla ke re tsebise magwa ha e nnete ba ke ba mogale me fela ngwana mme e botlhoko ntwe o ibuang ke a etseba.
16: Ntate ja le bo.
0: Thank you ngwana mme botlhoko mo mamedi. Ntate o bua nnete ko tsia e hla batho ba ya tlo hlokahala ke batho ba simphoso. Ke yo no wa ntate o moholo o ganna a le mosebetsing Toronto ka six pack. Ha hona le gatello ya maikutlo ha onki matsatsi a pomolokeng o dule hae o khutle mosebetsing kelello e sebetsa hantle o sole hantle o hloke thu iba ngona le mathata ba ne mamedi ntwana re jwala bo fedisa mathata he ke na le stress he nka thola thu a sebetse ntweng ha botusi jwalo ba o hlapuela botata ba bona ngo bo balea bontse bo tonetse mahlo e bohlokwa le motho a moholo watseba na hentse ding mo mamedi ba hatetse pele China money ha o ganna bohlaswa tseleng ona le dikamera fete di roboto di le khubedu o fete mo nang le letswao la o ema o lokopana le bona ka pele ka mane ba o thiba ba o bontsha hore ha se wena yo ntate o fitile mona roboto e kwetse kwena yona me o tla tobana jwalo le dikgato tsa mola China ke na here sebetsang le yona ke iputsa bontho ba tsentse jwalo a hona le mo mamedia buile mona ya yaneng a rometse voice note hore Africa borwa hona le dinatse re sebetse teng mona continenteng ya Africa tse re ka re ba nna le gona jwalo na botlokotsebe bofatshe mona le etsa jwang re ke re batle malebela re thuse na ya rona o ibuile le China o bane ri a tseba mamedi kotsi tsa mmileng ke botata Africa borwa bona ba haisali ke le ka utlwisa bohloko ke motswadi wa bana bana Gauteng mona ba ileng ba lahlelwa ke bophelo mo mamedi a re le ka jeno kgweding tsena tse kana tse fitileng ha ke kwala mahla ntse ke bona ngwanaka letsatsi la o qetela ke qetwa mohlapisa a palama koloi ya sekolong a re a ke gone hai nna fela mo mamedi o tla loka mamedi dumela
17: VM
0: ntate
17: ke phetse o phetse
0: mwana mme ke phetse ya ntletle ke ya thaba utlwele wena o phetse mafelo a beke a bile jwang
17: mafelo a beke a bile bonate haholo fela roja e leba eleba ka o sarasarana gatšhe modibona bea letso a ba gantle motho a kgoletsa ba ba ka gago jale ke mane mo e leng gore ke annete ke ka o kobolola a dira monate fela ga ona letho e lebe ke a leboa
0: ntate ke ya leboa ba mamedi ba babedi ba o qetele mmedi metsotso ka morago re na ya boraro re mokgatlheleng wa bobedi wa lenaneo dumela
18: dumela yene
0: dumela mme
18: ke
0: phetse a mannate ng kgone ba mojalefa ke thaba utlwele wena o phetse mafelo a be ke abile jwang
18: abile gantle ka nnete mona botshabelo mo nabedi
0: a o re a leboa nkgone
18: gantle monate
0: taba tse monate nkgone ba mojalefa ntho di tsamaile ntle botshabelo mong
18: a o kutlwe botlhoko ka lesea leofe bathong
0: e botlhoko nkgono fela
18: ngwane o ne a bulelwa ke mang botrotesa jala ka o jehofa
0: hai nkgono go se o etsagetse
18: ao ke mathata a lefatshe le re diphelang go lona
0: ke a leboa nkgono ba mojalefa mamedi wa o qetela dumela dumela ngwaneso a monate ngwana mme ke mangwe letsa lekae
19: a o tshwere mawili sebo mametshekele ka moo ka fos lerase mvololo
0: yes mawilisi
19: a bile matle gagolo mvololo ke lerathaba le safatsane nyana le ke lela fafatsa mobane lesebo volisto
0: o ntho di tsamaile a monate mawilisi
19: a di tsamaile sharpo volisto
0: ngwana mme re ya leboa ga o le jalo ka kapa re o renyane ya botlhamo
19: ei chara
0: re re kwala ka di-voice note tse mmalwa fela
20: kgotso mvolono kgotso kgotso mvolono kgotso kgotso le kgotso ntate hai mvolono e botlhoko ntse o buang kangantate e ya dithunya tse kanakana e sa tsebeng jwale di-AK ke ntho tsa go matha fela tse bolayang batho fela makešeneng a rona ke la etsa la boloka blofanteng ka momvonono ke tseba gantle mogotsi yaka a na itse re ye mono ya bakere ai nna mona ntho tse ne a ke dira ratisise a ntse ke ya moqatela a mvonono ke la etsa la ka blofanteng ntho e le motlhokampe ya gore batho ba ithabetse dithabene mona ene motho fela ba thunya go sa tseo gantle tleke ei mvonono o dima lefatsheng bana ba rona le bona ga ba mamele mvonono o sa itse ba bajetse ithabene dikotsi ai a ba re mamele mvonono ga o sana ntho ge tla itse a tla re koma metsika 89.9 vonono ke le ka tafalte ka bolofanteng ka moke tshabalala a re ye goreng ya botlhano vonono o tanke ntate
21: ololo aoke a strata mvolesto ke tsholofelo sedikelo mona motsetlhabo mpelokomo koma metsi leqhabonde la 89.4 ga mvololo ga mannete ntho tse e tsalang South Africa go tshwanetse go fetolwe molao ao just rata dibogoko batho ba bangatae ba ipolaelwe fela ai kona mvololo. Mo presidente le matuna ba tshwantse ba tshintshe molao. Ko lebwe auti ya strata le sedile hlahantle. Le hlahantle ke a o leboa o re thusitse auti ya strata. Morena o yetse hantle. Khotso.
0: Re a leboa ngwana mme ha le sedile hlahantle ntho di tsama hantle re lebuile ka kapa.
1: Dumela o testrata ndate mvololo mafelo a beke ga tsamaile hantle ka nnete mafelo a beke ga tsamaile hantle ne ke le kerekeng Spirit Led Church of Praise and Worship ya leboa ke mametse le Sandy FM 90.3 ya buang ke moruti le ka teka maokeng maraba start moshate kurung start
2: mvololo mvololo lkhulukwele kotswane o testrata ke msupatsela navigator shaba zwane kele Val Marine Fire Station. Ah ngwana mme ene le mafela be ke ba tlanga gotsitse man. Ana ba tla gotsitse ho nna. Motho so tsaba o tswa man, so tsaba o tswa o tsamaya. Ai so bala me hato ya ha o ro hata kae o tsamaya kae o ya kae baneng. Na ke ena e jile boya. Ai sa le ke ituletse ngwana mme ke paqama ke tsoa ke paqama ke tsoa bane ha ne ke tsebeletsa bosibu.
22: Aveli, aivolulu, okiastrata. A ma fela kwa bekeng dati, a sala go ntse re tshwere ka thata ntse re thewetse ndati. Ene go mametse go 88.9, tle ka mona ka Carltonville go sasa le thumai. Ke ga o le busetsa ga uta ndati, a re ye hore nya bohlano.
23: Pelin bolo lo ke sabata mile ka mona ka tshinjeni ngwana simpara teng ke mana mile le fijine ngwana swa. Amukebela ngwaneso ke la ka tla ka bona ka tontsa ba jo ka mona ka David tshine ngwaneso mosebetsi mmogo le motshetsa ngwaneso hai o ile hantle ngwaneso e tsa ka tla mosebetsi ya fa tsa he ya tsa motshiso ne veli ha ke dinge re di be go nya bohlano ngwana ntate
0: mama di riale boa re le buile ha holo ka nnete re mogatlhela ngwa bobedi wa nana o lena la dikalaneng e hlola matsatsi a mashume a mabedi ametso erobedi go dina ya lwetse ke manta ka jeno re ya le bo bana be sumela tse mengata go tsonta temoloi u bo uphile mafelo a be ka bile bohloko ho tlwa ka dipolao tsena tse se hloho pepi ho malapa o hle a ina misitseng di fahlego modimo o ba fodise o ba imolle ditloko tsintso hle tsa mmeli le moya tsebeletso ya maobani ile ya ntsosolosa moyeng ya mphatshepo re modimo o saleteng motho butsitse maobane o seng gore a na ba profeta ba kae mmogo le ba bonang a re ke a leboa ke mme ditabe a le matlakeng mme ditaba re lebuile tlaloka mme o tlaloka go tlabe o loke
24: Mamela dikanane le veli mulo manda ufikira la vrara. Kwa hurrenya bobe, kwa hurrenya mutanu miso. Polisedi FM.

0: Dumela, dumela Mvololo, mafelo a ka beke jo a bile monate e sale ke keteka ho tloha ka Labone. Jo setloholo sa ka se etsa di-pigeon tse yaba o winne o sponsors. Mafelo a ka beke ya ba a monate nate nate nate nate e ketekile ha monate ho fihlela tsatsing. Thabise mabe ka qebi.
1: Hula hula Vololo o testrata a na mafelo beke a labile a le monate haholo. Ke le dipapading ka mona ka Pretoria mo no le teng Pretoria Heilbron. Sala re na le dipapadi tse matla, na le tournament e kgolo ya di-team tse 32. Ka o ne monate haholo re di tshebeletse dipapadi tsena tsa rona. Ke Kushitagosh motsamaye ka Pretoria Heilbron. Danko.
2: Dumela velimoloi. A mafelo a beke a na le monate go na ne re ketekile. Ne re ketekile letsatsi lena. Re le batla ka dishefo tsa rona re keteka. Ka Labone go le monate. Le bona re le monate fela le bana na bana o le monate ke mokgone wa se bata ka latswa
3: kgotso kgotso diastrata a ka nnete mafelo a ka beke a bile hantle haholo loja ne le pula fela ne le pula e ngata Mvolisto ke ntse ke dutse le wena leqhubung la 88.1 megahertz ke le kwano hapatsa mafeteng Lesotho pela le bolena la Van Rooy. O ntse o dutse le ntate Rampa John Tshimile o renya bohlano ke mo reyang teng jwalo ka mehla a o testrata.

0: Kgotso, kgotso Mbolisitso. O tshwere paseka mafa batho ka mona ka Botshabelo. Nna maphelo a beke ebile a hantle ka nnete. Le ha ne re hlahetswe ke lefu, ne re pata ka mane ka dinyeleng Mbolisitso. Fela he, maphelo a beke ho nna ebile a monate ka nnete, a sena tshitiso ya letho. Danke.
1: Bololo dumela. Ntate Ramaphosa itse ha hothwe batho ba senang ditokomane ba tswe ka hare ho naha a ntsha dibilione ntate. Le hona jwale ha di tswe he dimilione ho batlwe batho bana ba nkileng dithunya bana ka hara naha ka mona. Hey, lefatshe la South Africa la ya bathong. Ko bolaya batho. Ke dipuo ka matlontlo a ntate.
2: Mommamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
3: Kwa dikalaneng le Mvololo.

0: Mamedi mwana mametse o fentse a re wena fela re moratiwa ke rata wena fela ha ona ba bangata mona jwale putuluwa ngwanaka le ha ntso mpona ba mphadi hake ba tsama ba nkobela mahlo fela ke mpa ke na le botho ke dumedisa fela fela wena fela ke ba nona le batho ba boilelang e ka motho ho tsa le mong ha tsi o bane nga o fa hake o bone o bane nga o sheva valo he he he motho o tsi le batho motho tsi ba batho why dai mana o tswaga valo dai mana why e tsa ji he po le lo ba na fela motho a ba tle le thom a tsi mong ya ha ona le pine ke ratang ya pule mphofolo le sanere verseng ena ya sanere re ke bola motho tsimong ya ka banna ke batle letho jwale ke ka gona he mvololo poulelo e le ntho eteng mamedi dula metsesong ya mashome a mabedi a metse robong pele wa tla gora ya bone mesong ena ya mantaha offense wena fela le ka ba pala newo soul sa are wa iphula intliziyo I'm the one CJB Junior Pulse Music Entertainment muso worship ngino bufakazi ke le bitswela pina dumela veli muloyi ko mametse le qhubong la 89.9 ke le mana batsabela west na mafela ba ka bile manato ngwanesh ara mo qobela ke ne ke shebile game ya bafana bafana maobane ke ne ke le pela ha e mona moketing ke nna Thabo Mokola botshabelo west fela gore ke motho a tlokoleng ngwane se re ya le boa vele dumela mafela beke ana le busula e se re pela ka mahau South Africa satane o ya elaula ke nkutseng maisela wadela Carltonville hey mmengkotseng ebile wena o hana teng mo taba tsena tse bohloko o haufile ana teng tse mo o dietsa etseng teng ai ho ho be mme ai ho thata mo mamedi mamedi ka jeno ke batla ke re tlo bua me tabena e ama bontate haholo banna fela mona le mane bomme ke a gola batla ke ena momamedi ho thwe bomme ba gona ho bua lo eletsana ka taba tsa ka moreng mme hana le bothata ka bomosadi ana le bothata o gona ho bua basadi ba bang hore la basadi ei wa tsiba ona le ntho tse sa tsamaeng hantle ha ke sa kgona ho etsa 1 2 3 4 ebe ba fana ka dikeletso ntho e be di tsamaya hantle empa rona banna ho twa re bue mo mamedi motho a ka mpa ikwatisa ka tlong ka mona a utlwa hore ha e sa kgona ho tsoa ha e sa kena ka keratšheng a ikwatise motho a fihle bosibua jwala a ke ke ba bua le mofumadi wa ya ke be a bua le moratuwa wa hae bang ba dula mmoho le a ba so nyalane kapa a bua le metswalle ya haeng meng ya banna ore e banna gomi wetse ke re ke a ebinakela mona ke re ke a leka a e thotse tu banna mosebetsi a o sa etsagala banna hobaneng ba thola ha o bua ka tsa kamoreng na momamedi a sena ke lebaka la gore re gotlela mane mo re kileng ra re monna ke nku halle na banna ha o bua ka mathata a thobalano ba re mvololo re nkuwa jwalo ka batho ba hlolehang empa basadi ha ba bua bona ba fumana therapy ba fumana thuso ba eletswa me bana ba bang ba re tsabo ya a hlolwa vele monna o tsabo re ha bua hore o na le bothata mohlomong o fihla ka pele ditakatso di batla di theohile o tla nkwe le motho ya fokolang empa mosadi ha bua ka taba tsena ba fuwa tsietso banna ba re ke mang ya re mamelang vele batho basadi ba na le boragadi bo ausi bo mmangwane fela banna ha bana motho ya haufinyana ya ka buang le ena e re ke botse hape na wena jwalo ka mme jwalo ka mosadi ntate wa gona o bua le mosadi wa hao na mosadi wa hao ke motho ya ka e o ka buang le ena ka mathata ha wa tabalano ntle le tshabo bomme lona le gona jwang gore le thusane tabeng tsena le eletsane bontate bothata bo kae ba hore re bue manna wa le bona go ponyana kilena fela wa tshaba wa utlwa ho alo mamane wa utlwa ntho a ditsamae hantle motho tla tshoba tshoba ei manna ke kala kae ntwena fela ona le mofumadi ke yona ka tlung na mo mamedi hore ho be bonolo jolo ka banna re bue ka taba tsena tsaka ka moreng ha re na le mathata re mofumadi wa ke ya utlwa ho ga khona kai ke utlwa jalo re le nna ke re ke a leka matla a fela manna re etsa bang hona le ntlo tso ditsebang re lo bona ngaka ho baneng ho le thata hore re bue ka ditaba tsena le pakeng tsa rona re nyalane na bana ho bima bana ho lo rona o thare bue motho a ka mpa ikwatisa aya kwate akwate akwate fela tsebe re ngwane no batho ana mathata mathata ho nna mona ngabe ka robala ka jean aya go butle mane ke kwate skepsele fela se taba re ke kwadile ke na le bothata be o ke tsabang ho bua ka bona re mona hai ho thata le ditakatswa ke sa dutlwa sa utlwa letho mona so le boima mamedi a ke re bue tabena e buleile haholo ka nnete re atolose kgolo haholo mme ya re ama o na le motho ya batlang ho kena arrivele ke tlile ke re ho tlo ofele le ntate obana a ke sa kgona sa fumana ditshwanelo tsa ka tlong a tisekepse le bothata boteng ba ka fumanang thuso ka bona empa ha bue ho bo sinyeye o sinyeye o sinye ba re mona no thuletseng a fitlang a keng hore ho bo obetse hey hey motho ba le vele o tla ingwa hlo a ingwa ye kae hey ngaka mane fela ha re buwe mo mamedi ka dintho tsa botlhokwa tsa ka moreng e leng tsona motheo wa lenyalo e leng yona ntho e ka hodimo ya batho ba babedi e balo fela re a tshaba banna ho tuba hona le motho e mong a neng a bua re ela basadi ba kgona ho ba le leshome ba kene papsing e le nngwe ba bue taba tsa bona tsa basadi fela rona a china gonale empa re a tshaba mamedi le ho bua he monna vele o so ho tjena ka mona ke manta ha mamedi re jalo koma
1: ke nako ya ho tsosha tse molimo le naneo la dikalaneng fela
0: nomoro ya mahala mo tlang mphumana teng 086 000 3084 nthumelele molaetsa wa gatiso voice note to house 079 758 5066 mohlomong o ile ba bothateng bo jwalo wa gona gore o bue le motho kapa ho na le motho o ileng wa bua le ena kapa ho na le ntho o ileng wa etsa wa fumana thuso mme o bone e le yona tsela e bobebe ya hore re kgone o bua jalo ka banna ha ona le bothata tabentse mamedi dumela
2: hela Ho ya ka wena ke eng ena etsa gore boholo ba banna ba tshabe ho bua taba tsena
0: le bafumadi ba bona le balekano baratuwa ba bona
2: e le kila la ga ha lo re ti ba tlhaso ka mbanyalana ba ka tsama go bua ma ga motho e le go o dula le ena go bala le ena ke mahatsa o tsamaya o e bua ke lubane ho sane o tla ba ga tshe monne o le o na le botata ha ndi pitina e ska go le metse ka ntle di nya tsing jwa jwa jwa
0: mwana mme ke utlwile ke ya le bo ke ya leboa mofokeng lesome le metse metlhano mamedi metsotso a pele wa tla go ra ya bone tshepeletso yona ke lesedi dumela
3: ntate moloi a ko tlhomphe morena
0: motlhomphei wa ka ke a phela o petse gantle
3: ngwadi moloi ke a ikokometsa motlhomphei a re kana golo tabeng ena yo o buang ka yon
0: ntate
3: ntate moloi ntshela sotone re motho o jewa ke dinta tsa kobo ya gae ka mantse a mang ke bua le ma bothata ba ka ja tla nthusa ka eng gobane go sane bona batshwaetse o bua ba tsamaya ba jwetse motswalle wa gae ka nkane le yana jwetse motswalle wa gae ka nkane go sana pabana ke longwa ke yona ena nthela e ke bobeditseng yona
0: empa motlhompei o bua kae go motswalle kapa motlhomo go motswalle wa monna kapa go mofumadi ka tlong
3: ke bua o mofumadi ka tlong ke bua o mofumadi ka tlong yena nai e ke nang le ena ona lešako go lena ka mone ke tata o etsa mohlala ke re mosotho ore motho o longwa ke dinta tsa kobo ya gae
0: fela bothata bo kae mrena bishopo go jetsa go tsebisa mofumadi gore mme bothata ke bona go na a inaganele ngwana batho gore maga ga o sa tshwana le pele mo ga e sana maatla nthweno
3: a monadi moloi wa ka nna kore ke siame orena nka tswa jwang gore ke lokisa bothata ba ka e seng dijwetse motho yona gobane yena eo ke yena ya e le o jala-jala ka ntle ka mane a bua lapeng la gabo ore na o jwang o sane a re lwana o tlo o sheba ka matlhong ka yona ena ntho o mobetseng yona
0: empa jwale mogana bishop ga e le jalo ga o mo tshepe
3: a oan batho bao ntate moloi go na le mo o tshwanetseng o ba tshepe teng o na le mo o sa tshwanelang o ba tshepe teng ke ka gona bontate ba nang le lekolutu la bone
0: mogana bishopo ke utlwile ke a leboa ntate wa ka
3: mogadi moloi o lebogile tate
0: ai o mamedi thata tabele o mamedi dumela
4: ee
0: la motswalela ka dia ba
4: ee mofalmarumo ka fotshega di a monate mololo
0: falmarumo ngwana mme taba ke ena o tho a re bue mathata a le teng ka moreng mang
4: a ka tlhola go thotse ngwana mme batho ba bomme bantse ba tlileng metlha ya utlwisitse ngwana mme ga se utlwe ba lwanama ga letsabane mo mohlale gape le fedileng ke yona ntho ba e buang ere kwa ngwanana ntho e nyane ga le sa utlwile utlwile ke pretende le bana ba maile a sebaga o itsang bodiso ga ke mametse strateng ke feta mo motlha ke na le mathata a leng nka bua ke tla betsa ntho ka nnenyane mara ga ona motho yene utlwa monna re a tsabana ka ntho e golo e ya ke yona e golo tso ya ka e ne le nyane batho ba bomme bodiso ke bona ba etsang bontate wa bike o tla mo nako tse ding nna ke a tseba ga le tlo utswa batho ba batho mona bodiso ga o kile motho wa motho mona utlwatsage motho wa kwanke tsala a monate e feta motho waka ke motho ka ha kona ha tsoa mo ya nna ke no gore ke mo go ma motho le nna mo tla di le ba ba go nna ntse ke di mo le nna go bua ka nna tse ba di ka ba tsadi ntse tso go ditse ga le nna di bona go tsho ga ntse ka ba tswa ba tsho mo go ditse ga ka ga futa mo ba tsho tsho a tsho a tsho pa le ho hang ba di bua mo listo di bua ke bona ba sa di ba
0: fela paul re etsa jwa mo no bane ha re ke mona le dikamanong le motho yona kapa le dula mmogo lenyalane o ntse a tlo tseba o ntse a tlo bona gore ga o sa le gantle mane tsela e bobebe ya gore o mo tlhalosetse a tsebe gore maemo a ditaba ke a feng ke feng tsala ka gore a tsi ka pa go thula fela
4: mosolo wa zampa tsampa tsa itejit ke le bona tsa itejit ya pa go mosiriting a ha to se tsa ka thata mana ka mpa na bua ke go tsena ke ga ba nna ba itse gore so mo tsoa ga ntse ha ai bona le ga tsoa go bela ke ha na tatu wa me ya le kabana wa ho ga strate mana na ba tsi ba mamitsi lena ho go go man motho mohlangwe leng e leng nna o le nna wa ka o tsa ga jena ka pa wana ba ba tshwa di ke ga tswa le ntaba ba tswa ba tswa ga o di tsa motho a yena o jang di lena ha nna a tsa mutlwa motho wana motho a ka mfa manati ke tsona di o go fumana gore ga o sa ha o khona le go bua mare nna mo tshwetsa ntem volitsone o tshwetsa ntem tswa lwa ka ha ngata ba tsho majita a ngata ho ka tswa ga tweet la ka nga tweet ya mo tswa ka o tshwetsa stay soft wa he ba nna tla mo re nna ba ba ba fela ba sa dira nake ha ba ka bona fela mo ntse ga le ke metsi a kala nge meng ke mana mo nwa hle mana mo mpetle mana ke ba bona le tla
0: ke ba tla ra dam pizza
4: ba ga ta pizza mo ke la ka di ni ke se se se so ha ba me tinya ne se me ja tla kile o go ntse sa se mana ke a ntse mo na go di ke o tle mo nna se se mo na ke bona bo lo ge tla jalo ene a ke se re ntlo ke go tla tshwe ke ba e ka mo ona le mafelo a mamona ba rekisa mo strateng mana na ga o fela ba zilwa mo ba go na mo tsedi ba tlo na se wa le tsa taba mo listo
0: jale magwa o sa nwa mosebetsi ntshetsa la o ka le bala phole mo bona jale o tsogile o itshitle ile magwa mo mhlangwa le betseng na di taba ntse di sebetsa la ntle
4: mo tsango no mo listo sa ntse bo ntse mo hal a tsana ntse di le
0: Ah, ra me kutlile ke ya lebuwa.
4: Selaka.
0: Ei tada. Mama di tsira ba metsunye robedi pele wa tla go ra ya bo ne. Hona le mo ke ya ile nga bua. Are hangata bana ha ba di cliniceng le dipetlele mona. Bana le STI ATM botune ba bona mane. Le fulena la tshwaetso mo mamedi a thobalano fumana how to we fumane na go mhlomong o a etsang thobalano etla le mme ba ne ka mgo e leng ka teng hloko re le fumane thuso le babedi ara ya ba tle bomme mm ara jole ntena e go tshwane haibele a u sika pa mme ya fanang ka ntwena ha ino fela tlame ka bobedi batle re ba fe thuso ba be hantle ba le babedi o inkile ka ntate ke tla mo jwetse tla be sale anaye mamedi dumela
4: e volite
0: dumela ntate mamedi dumela ai ona le mathata jale mona Direki WhatsApp mona mmamedi kutlwe ka mona re kwata.
5: Khotso ntate Vololo. O bua le nna Teboho ka mona ka inside ya na ba tembe seng ke ba thusitse ntate ka puo fela. Ka puo fela e mong a utlwe ke bua le motho e mong. Ba tseba tsebe ke dishudu. Ke tla bona fela motho a sa tshwara ka letsoa he wa hopola nthwela o ne jwetsa motho o ne sa buile yena fela le nna o ne bua le nna nna ba teng ntate mfolo ba teng be seng ke ba jwetsitse o hela motho a fitlang jwetsa o he monna tjedi ka gae ba tseba ke ha go etse jimo etse je e mong a se gale ke phela le yena ona mwa inside ke hana nkoqela a tsheha monata he ba tseba qheka le o lonjetsa lona le nsebeleditse ka re e monna o teng tshwa tsheha ke banna ba ba ke nna Teboho ntate ko no mametse ka inside ko mametse ka 8.4 ai ho jwalo ntate Vololo
6: Mfololo. Mbata go teng ke bogo ngwana mme. O tlo qetella o tshaba o bua wa ne. Hanga ta ke jwa le ho sontso go kwa batho ba bona tate. Ke batho ba ho tswa ba o thepetsa ba mathakantle. Jwa le ha botata o se go le teng. o sontso tswaga ha o kala o bua e tlo ba go ka nna ba botata bona o tlhala bona kwa na motswante lo ka tla o so tsawala go e bua o ke o sole go be
7: lo a u ba le borre a ga sana borre ha o shumela o bua fela ke o shumela o ha o tsa mo strate mo le batho ba sentse ba itse botata ba gago re bua la maswe ga tshegala re le borra re thusana and how we go go ka botsa ba ka bore ke gore ba go tsenela so e bua fela le bore ba o tshifela ja ba ba go ba bula tsela go tsenela go bolo ba tharolo fela ga re bua le bore le bo le bagolo le ba le ka di ba rona ke bona fela ba ka ka bua le bone go se ri dira le bone tudu tse ri dira le bone thobala se ba tsela le di mo thobala fela ke ga
8: eh vele shapora ntwana ai man e tsho story ntwana tsho sestelile sebuhluku bona if undamlekani udalana ka tlu ndlema buisa ho go atsebe o re a bothatha ka bana ba thatha go so bua e tharollo se mo thole bua ka tharollo if u bua mo jetsa e manye nga ba thatha bo son son son so if o rat tsa a papa hagete tsena tsena tsena tsena tsena e fa sa khono mamel o tsamana ka tsela action a tso ka tlo ba to bua e thago lo ntate bona tello double star wa sala mkwe kwa kwa lu saka titi pote ka nyamela
9: shovelis shovelis ah ndate o thata o ka bua taba mfutu thata bana thata le dihlong ke ntho e re nang le yona ka lebatho ya bo ntate so e nngwe ya dintho o tlo fumana gore wa e bua le majitereneng wa ba jwetsa e banna ke na le problem e itseng itsetsa ke sa kgona etsa 1-2-3 ka tlong ona majita ona majita ko ona tlo o kenelela go yena ka tlong ka bona se ba ya mosading wa gago ba lo fitlha ba mo freya ba etsang ba etsang ba batle go robala le ena ke nje bane boraka masebolosotho mona motimposo
10: Hello mvololo. Nna itse ke suqala ke ba le bothata ba diphio. Nna mme wa bana ba ka na nsetsa le o fitlha ka jekole ana wa nsetsa so batho ba bontate a re bue ebe ba re na le bothata.
11: Mvololo ngwana mme dumela. Batsoa bothata bo seng bo le teng nakong ya gona jwale tjenana mehla e fetohile batho be e leng gore se re utlwana le bona nakong ya gona jwale ba ka tsoa ba re kgaoane le bona ka osane ga ba ntsha makunutu a bo dibetheng jwalo jwalo ka mane ka kamoreng abuti so e batla e le yona tlhoba boroko ya matsatsing a gona jwale tjena utlwana le motho gona jwale tjena na le ye lekgwedi tse pedi tse tharo dilemo tse pedinyana ao ga ntho nngwe le nngwe se le nanago e thopothetse o bo fetwa ntho nngwe le nngwe motho a sa ikela kwana o sa utula tsane tse ka kwana o sa utule botlhoko motlhomong ke nanaga ke lona lebaka le
12: Morning Veli, wali ke tsimi mona taflag TV Veli. Batho ba bontate ha ba bui. Batho ba bontate ha ba bui. Ke la ba le motswa le mongwa ntate, motho wa ka Veli. Ke ntlile ka morana go re motho no na le tswikiri Veli. E le mathata he Veli. Ach. Gore bontate ba bui Veli, ke tsho jalo fela Veli, bontate ha ba bui. Gona bomme re na le mathata re a bua gona o eletsana. Re fane ne di rate, bomme ke batho ba di rate ba ratang di rate. Ba re bontate bona ha ba bui Veli, ke a leboga.
13: Khotso o tia strata, ke ntse ke mambetse sehlosa hao. Wa tseba nna ntho ke thutile nyona re le bontate, mpa e se bontate ka ofela. Bothata ba rona go se bui. O bona ka ha o bua bothata ba hao ho ntate emong. O tlo tsheya ka tsitsi o nang le yona kapa o mosotsang ka yona mme o tlo batla tharollo go lokang lerato le teng karo le lapa la gago gore le seke la fela one nnete ditshebeletso ya disisa ya setšhabeng outestrata lerato le tla fela ke mana motla fumana gore partner ha o re tla matrateng ho letse maisana gore maisana e tlo nthusa re phamise bethe ke tse go kunumagala sabethe e le o bane jwale se ke hlola ya ho isa ditshebeletso ka se chabi jwale molemo wa gore re se ka isa team bua le partner ga hao lukise bothata bo fele ka pa ya bo ntateng ba bang o fumane tharollo hore ntho di loja o test rata o ntse o letse ntate rampa jwale tsimi ke kwano ha patsa mafeteng le soto pela libolena la fan room
14: kgotso ntate mbololo ke mosia constat gape ntate mbololo go thwe boholo ba bontate ba nwang jwala golo le ba tsubang sigarete sigarete le jwala di fokotsa go performa ka moreng ka lebaka la gobane go thwe di ama boko ba ntate jwale maatla a ntate a tloa bokong jwale ebe ntate o balela ka ntle le ga fitlha ka ntle ka kwana o ntse a ile etsa ona mathata wa tshaisa menwa ka batho bana ba bangwe ba nana
15: ebe le dumela mo ntatebele e ka thago wa janto e lantate o kena mojagong obane bo ntate bana ditragone maselsagelela kaofe o sentsena gona tsena a qala theoela o kena tešinsere babekira six dilori mona ba matha ka ditragone ikame ile di isho ntho tse seke tsa thago wa ntate ga ona ka mokgwa o monne dragone ntate vedi dragone ke a leboa ntate
16: a mbololo a ngwana papa ga e le yalo e batla le bokete go dira yalo o ya ka nna ke go bea pelo ya gago gore ka pue ka selepe kapa ona thipa ga ba tshwanela nna nkitla ke bolelela mongwe go etse ke na le mathata a so a go nna a ntate ke tsa ke phusa ka shoto jone ke tsa tsofe ke matleng gore motho yola le ene a ipotse gore tsatsi nne wa ya le so mabane na le so gantse ntle motho o yang a se ka ba ntse batho ba texteng gore ntate ga fitlhile a le mobi go so ka moso o tloga kua ka dilo tsa gago mo o phetlhiwa pele utlwa bohloko la o ntse ngwane wa motho yo o ntira eng tse ke re ko aka aa o tlo watla ka ntho leng ya gago and-e o tshwanetse o e file le adeng yana bolelelang aa
12: ntate molo edumela ai wa bua ka selo se botlhoko sena sa bontate ba tshabang go bua kore re na le wa leloko la rona a ileng a tlhokagala ke yona taba ena ya go tshaba go bua motho a nna ge letheka mona eng kathi bothata bomane e ke be ba motho o thusiwe ka pele-pele jwale wa utlwa o tlo ya ngakeng e se le bothata jwale e se le bothata e ke be ba motho o thusiwe motho a ba qeteletse a tlhokaetse ula ba a tlhokala ena ngwane monyane a nthweno e thata ntate vele ka nnete bo ntate ba tshwanetse o bua seke nne ra re bo mme ba tla bua ka rona eng kae bua e sa le nako o tsebe a fumane thuso e senye be motho jwale o mo bungana jwale ke a itebela mme mamoloi ka dipelaneng ho phausa
0: ke a leboa maloi mamedi re a phethela melaetsa e meraro ya go qetela re kwale
17: vele ntho eng mo fela ke ngaka ya ngakeng o lo itukisa o be hantle gobane nne mmone o tlabana le ena mpeno ore go yena ore wa mo lwantsha kaka mone o utlwa sa re gata butle wena se ka ba leka wa batla ke bue aa ngaka ke ntho a pele ya ngakeng ke motlhoka le bitso bolomo
18: dumela auti a seterata ele molodi ke mametse setlhogo sa gago ntate gantlentle ga le bo ntate ga re tsebe go tshetsanang fololo ke nkena manyalo a gone a sa lastingjena kapo a sa nkeng nako gobane jale o tlotla o nka nako ka kamokeng ka mane mfololo o kore kosamagale le motho ena wa mme o sa ngwolelele bothata ba gago ko go fela bontate ga re ntshaneng senong ga re sa ya gotla mane kapo sakeng ga se re tsamaya dithefeneng majwaleng o bua le ntate tiisetso tekete ka bona ka mmeate neng fodilo ke a le boa
19: dumela abtivele wa tseba gona bomme ga re na le bothata re a bua re a kgona go eletsana motho o kgona go jetsa motho motho o le a tshibutse ke tlao eletsa ha bona ga itswe ha gone o tsogwe o thuse he o jo tsae mo mkhosi wa ga tshimye o go tsena bathong ha re mo thuse re mo thusa jang a straight batla wena go tlo botsa straight a manya go tsa manya go tse o tsheka ka moreng a ke a bua ga tshe ba tsare botata botenga ka moreng ene jwale ka re a tshinda twa ka e ka re wa kwata jwale eng thuseng a bo mera eletsana ka nita tweke bonta de bona ba bolwa ke ntwe wane bonta de ba swaba ha ba batle go bua la motho mo botsa botata ha nna go mo botsa ha tsantsa jo botata wa kwata wa kwata ke a tla tweke ke sta galta bontanki.
20: Alo mvololo alo mvololo mvololo botata ba kuna bontate go re ya pata bona ya pata khona ikwalla ka ntwe tshina ka nete vitlela ya timolo timolo ke taba di senyeya mvololo a re khone go dula hantle re bontsane botata bekeng ke a lebo mvololo dangu ke mo go ina ka matatie
21: me mela di mela veli ke me jeska blufontein. Ha ke no bona bontate phoso hona le bomme ba bang e tla re wa lwana o tlhomong o lwana le ntate ntate o motlwisitse botlhoko mme yone o tla ba mopepe sa re tloa go leng jena ka wena o na le mathata a itseng ke ntho e bontate nakong ba tshabang go bua ba qetelela ka pelong.
22: Ola ola ola mvololo mvololo outestrad ai selo sa go se monate bra waka wa tseba go na le batho ba bontate re na le inyatsa gore na e mongwe tageng ga ke bua tjena na ke ka o fumana gore ntho tse ngata ke kgone go di bua ke le batho ba bontate o bone ka go tanyatseya goba ka nnete gotlhe fela jenana motho a ntate ena wa nyatseya gaolo gore na o ka ya tleliniking o ka ya sepoleseng o ka ya kae ga o ka fitlhe le motho a ntate tse bua mathata gago wa nyatseya ke ka o fumana gore ntho tse ngata ke kgone go di etsa ntwele fela gore o tlampa o ikemele o le mongwe ke laba sengkalo ka mantakeng tsa
0: Lavasi rene re kwala ka wena ngwana mme mamedi melaitse menga tarinele matsometseng ha re sa fihla wa hao empa re buile taba tsa botlhokwa ka jeno le mme wa ipaka tabe buang ke bontate re vele re tla bua jwang batho ba bomme hangata ire hatse ba ditaba tsa hao nakong eo mohlomong dintho di sa tsamaye hantle o shapa ka yona ntwane kapa bothata bane ba hao boo a bo tseba e wena 2 minutes o na le mamedi a ngotse mona re ei veile nkile ka jwetsa mofumadi wa ka wa mehleng re ile ra hlalana le yena o na tseba bothata ba ka a re ke ile ka tshoa le founung o na ngotse 2 minutes mehlena re lwana ka pela batho mvololo o na mpitsa 2 minutes a re ke bona bothata bo etsang gore re le bontate re seke ra bua bomme le lona le a utlwa bana beso bothata nako nngwe ke lona boo bontate re tshabang go bua le ntsha ditaba tsa batho ba babedi tsa ka tlong di ya ka ntle fela ntho ya botlhokwa mo mamedi ga o tseba ore o sa tshepe ore ei wa tseba mofumadi wa ka aaaa ke eno reng ga mathata a le teng o tla tloa bitsa ntw ena e ya tleliniking o le mong e ya ngakeng mme ngaka ga o qeta o tlhatlhoba kapa mooki mojetswa tseba ke dula le mofumagadi ke se ke utlwile bothata bona ke bona le bona le bona na tsela e bobebe eo o ka nkeletsang ka yona ya gore taba ena ke itsebise mofumagadi ke efeng ke a dumela dingaka le baoki mmamedi ba na le tsela eo le keletso e ba ka fanang ka yona go banna gore maemo a ditaba ga a le tjena ebile o sa tshepe mofumadi wa gago a kotle le ena kapa bua le ena ka tsela e tjena re seke ra dulang fela mme mamolo o itse e mong wa leloko o ile ba tlhokagala mamedi ke ya leboa re felela mona
23: ajeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
24: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore

Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Di theoha dikalaneng le mvolovolo.

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Dikalaneng ho lesedi FM.
2: Mamedi ke ya leboa ke fella mona ka jeno na tifela ke manano tlatla o latela a tshebeletso ya lesedi moruti mushwadi ba o sa le teng ho refa mafube e le shomele motsolo mo metsotso pele o tla hora ya bahlano makumana teng bana be se le bona ho seng ka macheke ha re ho moruti mushwadi ba mafube ka joy celebration ba tsama jwalo le Williams Jake o mohau

Ditaba tsena tsa ora ya bohlano di fella mona mmere di phetela ka olokola tsa bolepi bakeng sa letshare lena jwale ka ditlhophisitso ke ba mogatlo wa bolepi Pretoria Gauteng. Le tla kwaela ka go gata dibaka o futumale ka mafafatsane a itšadileng a di a duma empa go tla chesa ka leboya. Mpumalanga le tla kwaela ka mohodi ka ditlhabeng ntle le moo le tla kwaela go bate ka mafafatsane a itšadileng a di a duma Highveld. Northwest Province le godimo le tla tlhaka o chese fela le tla kwaela ka go gata dibaka ka botšhabela ka mafafatsane a itšadileng. Free State le tla kwaela ka go gata dibaka o futumale ka mafafatsane a itšadileng a di a duma ka botšhabela. Northern Cape le godimo le tla kwaela ka go gata dibaka ka borwa botšhabela go sengona ntle le moo le tla tlhaka o futumale empa o chese dibakeng tse gaufi le lebopo le ka leboya. Western Cape le tla kwaela ka go gata dibaka ka botšhabela go bate empa le tla tlhaka o futumale setrekeng sa West Coast. Karolong ye ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela go phole ka mafafatsane a itšadileng le pula ka botšhabela. KwaZulu-Natal le tla kwaela ka mohodi ka borwa bophirima go sengona fela le tla kwaela go bate go fitlhela go phola ka mafafatsane mona le mane. Ditaba tsena tsa ura ya bohlano di felela mo namamela ditaba tse dingwe ga ura e tlabe e le ya botshelela makumane a mona le mane.

0: mabedi ana le metso robedi ke 2026 ke manta wa o qetela wa kgwedi ena ya lwetse ha re wotle re phethela hantle kgwedi ena borobong re tsebo kena kotareng ya o qetela ke wa madume ka leno hleka bafana bafana bafana bafana bafana bafana ba coach pitso ke re hello
1: Africa bora o jolo fela setse ke le chepa to thank you la bona ka ke manta ga ka tseno le ra o tsotsela mafelo ka beke ya no se ke shopile se ke ga ile ga tsile ya ka ke
0: hi fella wala it's a sunny color it's a fella
1: hi fella chepat le kai bosaka
2: ka mo hauleka the disco dancer le kai ka mo DJ thwatsa lwana comrade Jonito
0: a ke tswana gaitsedi ya ka hello
1: ma fella beke a bile bona tika dubela
2: hey a ile ngwana mme a ile
1: eh
2: ka nete ke yana ga qetile ka mona ene le le lefu qeta o hlalifu ka mona ene le coach pitso empa he ka ka ka retso a enthulitsa mahantle
1: o ba bona jamba fara ba fana ona na ka nete e ke mongali pitso mosimane le ba sebetsa le bona ba thabetse papa di jolo kha etsa maile mafelo ga beke
2: ha ke na hane ba thabetse di percent tse mashume a tselo golo ka ofela empa le teng o tlameha go utlwisise ka ha wa qala le ba bang ba satse le gona ba pala ka system ife
1: ke
2: empa se botlhoka go le ha hudima ntse o le jwalo o hlotse
1: ene ne ba pala gini ena bona chapati se ya ba pala se ya pala
0: ai
1: se ya ba pala
0: me ba satisa
1: ai le nna ke thabetse ditlatse o tse thabo le ha fela ba bang ba ga u go bo sona lo ba fa bo four
2: e ha ke re bona ba tla buella go bana na tsa atwaetse
1: Yeah.
0: Rangwa le washa.
2: Ke kopa re tsika ga sheba morao re mpe.
1: Ah, next.
0: Eh, ke tswe malume hana jwa leje.
2: Oh.
0: Ya o ke ne malume, ha ke wa lape.
2: Wa bona ka mogola o no lwana ka teng. Hone tsena ke batla o tlile ka phatla o tsa ka
0: sileng. Ya pi. Ke motho a kanuno, ha ke sa ya le ka
1: tlo. No, ke thabetse di
0: tlatsa. Ke kana ka kanuno.
1: Thabetse di tlatsa tsa rona chapati. Le di tlo ba ba ya ka tlasa gatello ena ena ha go le mong a dipitso mosimane jwale. Ka nnete ka nnete ka nnete kutlwa ke thabile ka ntlhatsena tse tharo ba se batla sebeletsa o dima tsona jwalo kha ge ba pala hapela boraro
2: e la boraro ile ka ka sheba yana ya Kenya le Eritrea a Eritrea ba tla gona weja
1: oh
2: e ba tla gona weja le beni ile a mosukudisa o kogile o sotsosetse papadi sentse tlofela ka baka la bana e Kenya ha sentse ha ile lo ke di papadi nyana tse ba tla di le matla
1: oh e fiti
0: ba tla batle ka pele nyana
2: se tsetse ka bona
1: o di bapetse ka 1-1
2: e mara yena o santse a ke ene gobae ke yena a tla re amoe
0: ha batle ka pele re qete ka bona le bona bana ba Kenya ba santsane ba legend
2: e la ba gago ga basha re shapa Eritrea
0: aka
2: October November re tla re shapa yena beni o sale monyana re tla mo
0: tsafela
2: e ya go mo tsuba fela re meane
1: ba beni a re tsafela tsena segelete
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau ke ka pamatsidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla jodi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng Ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba le lapa e seng sa o hlora ka pa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: golo bo di papadi mo bo di papadi mona ha re photse le majita re phola ka nthonyana tsa rona khula boxing yana rona mona ke gona ge etse ka refreshing mo ile gore bana ba sa ipata se ba
1: se ka tsela ka hose bana na ke tsebe gore re lebeletse gore ba etseng ba bona rona re re
0: ma ke ke tla mo
1: na ke tsebe rona re ne gere ngwana ke le lwa ha ke ya ngwana ha hona re kelello ya ngwana e ka phahamela kelello ya motho ngwana o yetsa se a bonang batho ba baholo ba setsa gaitsedi aka malahleng a o kena tjena o na le paka ka mona ke paka jwang bo botle mono la o kena ape ka tropong hona le paka engwe mamela ha hona taba hore ke mafelo a be ke afe hona le koloitse paka mono ho ntshwa dino hwano pakeng hwano ke tla tabenya hore ha hona mabala jwang bono bo botle gaitsedi aka ho ka bapalwa mono empa ntho e bapalwa mono ke botlolo Kwa nua mo unu kada. Kwa nua.
0: Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua. Kwa nua.
1: Ato olua usana
0: mwa. Kwa hape papa di nga uso shebile usana kula box mwana. Dia bok.
1: Na kina luna hana wakali di kire ke eskaba. Eskaba hadisa na batu chena wanba sadime lot la gadi kula box.
0: Ke imitsena le tsona di tsamae monate di a bo a bo shebelle monate
1: ha da dikireke miketing ya dikireke kana kong hana jwa le tsena na ho sona le mathata go jwa o so tshwantse o galeme cooler box
0: fela se o sona a se a se etse ka go jwa le re etsa ka re cool bo bana ba
1: ke ne ke tla mo ba ba se ba nwa jwa ng batho ka o fela bana che mahlonga bo mahlonga bo
0: e boy na hala ba
2: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Dipolane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa Cool Baked Beans ka 58 rand. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Ba se bomo bela ba se bomo fela ba se tsoka fela tsora ya probedi. Jolo ka tsere bua ga gele ka moka tokologo. Ya taba tse bonate. Ke ba itele tsopile jolo ke majoro se ya ge ka mono. Ona dumelana le nna ka nnete gore di baka tsetsena re ya thaba le tla bathukara ba gothala ba gotsi bana ba rona. A dumelana le nna le mabala gore a hlokahala. A hlokahala mabala mangata fela he. Ba re batletse ka papadi ya bolo mono. Jwale ke ipuela fela ka nthwena ya tai ya se bothata ba hohle mona. Re yetsa le gore bana ba se ke ba tshaba. Ha o tletse jwalo bana ba tsamaya ka dibotlo. Rona batho ba baholo re tsamaya ka dibotlolo re ya hodimo letla. Re lebeletse bana gore o etsala. Jwale nna ntho ne ke ipotsa fela ke ha ba sa ipata le ipata. Ngwana o kore ha tshabe gore mohlomong ntate wa ka o teng mo jwalo ka o tletse tje stadium kapa. Rakhadi ka
1: ba. Hai ba bona yeo ya ntate. E mo la bala ba motsa. Ha o tsabe go ntata wa re o kae? Yena yo.
0: Ba le ha re la ka bana bana mo hlomo.
1: Ha o kae yena yo? Ke re a tsa he ka dai khona.
0: Di te solo.
1: Ai tsela yeo di ntho di leng ka teng.
0: Re se ke ga la fela ka bana. Le ke fitile ga itse ya ka ona le taba ya botlokwe ne re tlotlotla ka ona ka jeno. E re batlang utlwa maikutlo ba mamedi ka yona.
1: E jwalo. Mamedi hona le di ntho tse mona tse leng gore ke meetlo ya lelapa ka pa ke ditlwaelo. Ke tsela ya lelapa le etsang di ntho ka yona. Ke etse mohlala. O fumana hore le lapeng le itse mohlomong ka mora lepato ho aparwa thapo ha re re ya lesela le letso ho fihle mo mfela fihla e fetule khada o swa apaga lesela le lesehla
0: eh
1: yena o tsa kenya thapa empa anke qetwa le mong hore yena ha hai asa gerisana le lelapa kapa asa le jwetsa rona re nkile qeto le bantlo ya ka thapo e re tloe gwala ke etshehla
0: holona le yena fela ela fela ha line man yena ya ha o hlaile lefu ba watla he style e nngwe tjena e ka mo
1: e ka mo
0: ayayayayay holona le yena o kuta fela ka go o a fe wa e bona
1: tswa
0: yena u fumana o kutuwe hampe ga itsedi ya ka wa e bona e ile a fediswa ha o tla nka qeto tse jwalo e jwa ka pa tsena thosa mo fumana ngore re tloetsa o hlaba ka lefu ke eme tjena ke leng ya ka llo ke re ai wa tsiba jwalo ka ha ntatwa ka re mo beya tjena jwalo ka moraha ya moholo le bara ba ha re nkile qeto ya hore
1: ha re sa hlotse re hlaba
0: ke
1: ha ba le loko ba re jwale re tlo fepa se tshaba engwe he re tla reka nama e le kanang le ya gomo
0: o
1: tla re sa e batleng ke madi ha re batle moswang le ditshintsitsa teng
0: e ka re watel
1: a fela le lapa how tle o iketse
0: bona ho fitlela neng mo sina o ka qeto tse jwalo
1: how tle o iketse le buile le lapa le tlontsha tshelete ya gong le batho ba baholo ba ka mona ka tlung jwale ho dumelana o rongwa wena o so lenyaka lo so le kwena moholo o a rongwa ho thu o lo beha tabena thapo ya mona lapeng se le etshehla o kwatelwa bana ba le lapa ba ntse ba sebedisa entso ha ba sa buisa
0: ka bo mafu ha ngata ntho tsena ke di bona ka bo mafu tlo thwe a mofutla kana le lekoko mo jalo so le bo nyaka lo so le bo sipati tshela tsena tsa lekoko tsena ka nnete ha re sa na kontsela
1: re sa ile ka mona ka tropong ka mo SPCA mpe ha ho ke kopare reke nana
0: jalo mo mamedi re motsa gereng
1: ke fetqeto elikilaka la yetsa ela halifisa lelapa go bane le fetola tsela lona la
0: palelo
1: nile la fetola tsela ile la pane le tloetse ho etsa dintho ka teng
0: mabedi ke letsetse dingata dintho 0860003084 0860003084 metse dintsa dintho tsena bona thwase di qabanya malapa le ho fitla ka genuine ba banga ba buisana
1: ke mongwana
0: fa ke tla ba ya sipati qetela ba sipa vian romela di voice note tseno no 0797585066 0797585066 o mamelwa mamma ngubani yena ke yena ana le challenge
1: e montse ba mokwatetse le ka jeno
0: eh
1: o hanne ha ba re hella ngwana ha
0: eh arutwe we
1: ex
0: arutwe ha pali le sedi fam tshibelang
4: le sedi
0: ntate
4: ya le bo ga ka mo ha wa morena ke
0: ntate
4: ai ntate moyetlo ha o ntse ha re mo democracy
0: eh
4: ha re mo democracy re ke bo e ke ikuka gore ke ha re mo democracy dilo tsa le la pa tedi dirwang ko late ke tshwantse go diriwa ka moyetlo wa rona re ka re ya no ke democracy re batla ho tshentsha dilo tsene di diragala pele botshelo jwa rona ma Afrika bwa wela o bua le mookamedi mokgolwa mo Mafikeng mo Northwest Province
0: re a wela
1: ntate o butle ka dikgalemelo ke kopa re bua gore wena o laka fetola e fetaba ntate kapa ba laka ba fetola e fela o gopisa gore be o kgalema je
4: ai na since re nna go gae bagolo kgale ba tsamaile ara fetola sepe
1: okay papa a rutle bana re batla bana ba fetotse motswadi wa kahle
4: re kopa
1: ya re batla bana ba fetotse ntate
4: no sorry ma
0: ona poso
1: ona poso ona
0: poso hanta le se dibelang yes sir
4: amna dilaka tsasa tsasa
0: ntate
1: holo papa
0: ntate
4: Sporo kaiwani.
0: Yes sir.
4: Wa tsuba ya kileng e se tsupi phasa e le le kona hisu. Ke go tsuba ka mo ga mofu ha ile a sokahala ya ba di tswantsano mo mo jwale go lwantsano ka taba ya go nna ya tsone tong go putapile. Ke mang? Ke mo maluko. a ile nga agwana ka le bakala ba hunde kwa bugulu
0: he
4: ile ntho eno nga o ka kwa tsaba maluko ha ka ukwana ha ngwa le agona ka le bakala le ba o le lapana itsentse lona le bugulu no tsana tu la tele le na le na go le mala pana na ya feka bantsana ka mo ga go motho a tsoka hale
0: jwale o le lalang ka qeto yo mohlomo mabaka ene le ya fe
4: Kentina ka tlo mabaka ile a go go batho khata mabaka tsena na go tswa tsepo ya go malapa a go ane ka le bakala ba ana a mang ha di mego di lena le no hulu le ka futa pingi
1: ka mantsa bang hale a mo hele boholo ba lona
4: e ka mantsa mang le na pa le na le no ba di le ka go le hulu ya ka no mole
1: Fela o tsa kwa mori.
0: Ya fela tse dingwe la thwasa ka nnete ka nnete. Mme ha o botsa ne ka go tsema haholo. He? Ha o botsa ka go tsa. Mogi go. Bana mogi go na ga itse.
1: Go thusa na sa ka se. Ba ba tlose.
0: Ba ba tlose.
1: O ba ne fela ba bona se tlotu. Ba re.
0: O bile ho la a o kutela yona tsheno re ke a.
1: A se kenye di mona mahare mo la bile le fa.
0: Di a qabanya ntse fela he. E monga ke mo ya etloge tsena. Le se dubelang?
5: Le se di FM.
0: Dumela mam.
5: Ke a phila ntate o phitse.
0: Ga phila.
5: Ntate di kupa ntate thuso ke na le bothata.
1: Ho me motsiare man.
0: Ka ka 12.
1: Motsiare man ka bo 12 mama. As a belief. Ha na na mo. Ntsole tsitse hantle.
0: Le se dubelang?
6: Hello ntate le ga.
0: Re tele kae?
6: Ntemo wa ntate moloi.
0: Ntate moloi.
6: Yeah, ke tswagile kwako. No, it's again.
0: Na re
6: la pain e tsa hetse nthweno, mara jwale it was instruction e tswang go ntate. Ntate ke yena mpoleletseng straight a re ngwana ka mo lapeng ha go hlaile lefu, o se hlole bolaile phofolo.
0: He?
6: Ka le hlono no. Ite a qeta bua nthweni wa fika ngwana ra ntate molo ba sa tsamana le ntate kare o bane ke mo se le fitile bana ba iso e renga ipuele lona le teng because that's again re bana le thata o fumane gore ke tla mamela ntate ke re bolela nna jole ka morahai ke tse nthweni re after that o fumane gore family iba kareng Nak and Nak if
0: it's
6: so click a very strong no because that Wagakimoto came to meet. He was born again, and then Ula Mpolela and Tarwanaka Lina keep on again. Arwanaka usi la pingle lingur, let's all like in Nalibola for falling. So Mara,
1: hey, gore o itse se le modumedi wa moetsi tumelo ya sekreste ha sa batla madi a tsholwang jarteng ya hae ra tshwanela gore jwale re eme gore ai a ona phofolo etla wa mo e ntate thata ntwe
6: e thata mana o fumana e se family ka re se wena so batla go tla le molao especially rona batho re ka re re pholositse re bana le that challenge ya gore re tshatsiwa ka ntwe e ka re batla go o kontrola ntwe nngwe le nngwe bophelong
1: ai fela o bile le hlono lo robe le dipai
6: nna ntwe ke ratang go bane ntate ke yena na e ntse ke dile mono ka re ntate e bua ba utlwa le ho ntate ne le yena last bona hai
0: jwale ho ya pele le se le sebetsa jwa ntate ke yeno we o la ofa ditaba tsena wa yetsa ka ha re be ya ntate a le feletsa ntate Ho ya pele e se ile ntho e sebediswang mohlomong lapeng mo
6: a hona gore nga khutela morao a ke re ntate o mpoleletse gore ke tse jwalo ke hlompha yeo ntate e boletseng
1: ai
0: yeah
6: ke hlompha ke eme mo e bile na hona motho a tla ntlosa o yona
0: fela ntho e ke e botsang ke ena ya gore ne le etsetsa yena fela jwalo kapa e se e le lelapa la heno a re kaofela
6: no e kadile ka abuti wa ke ke mohlahlamang go tsamaye le yena ntate a ntse a phela ra seke ra hlaba ga ba jwalo then atla itse after that ya ba e le gore o ya e bolela gape yena after that wa bo tlhokagala yena ga ine mara ila e le gore go la bana le go tsitsinya go mara ke polelela tse gore ga e tla fe ka itlwaela
0: ba bangwe ba tlo fumana
6: ntho ke ratang wena thwasa le ya buti ba dikgata ntate o goletse kerekeng ya bapostola mara e itse mme wa gae ga sa tlotsa ma lefatsheng a nka ntate a mo isa ko baptist church a re ngwana ka ko siamo so jalo wa re tlamele rona re boye gape re reverse re tlo etsa dintho tse e leng gore lenkgono na ntse a bontsha gona gore re tlamele re move out of this thing
1: ai wena ngwaneso ra leboa yekhada ye ya khomo
0: tse ye
1: ya khomo a ye o itsikinya lapa ye ai no impa ka maiku ya khomo khada o bo botse hore khomo mosebetsi wa yona keng mona lapende
0: khotlo bua le yo
1: hothe ke a rona ha re buile tsona ho bane ho bane tumelo ya rona ho hang ha re kene tabatsa ba fatshe ho hang ho hang joale
0: le repe
1: ha re sa ha re buile di pofolo a re hloke madi a re di nthotseng a di hlokehe is di gore nama e seyetse ditse ho fepa secha
0: joale sechaba nama sechaba sitloja
1: re ka nama ya
0: sa o le abuchare se lagemo
1: nama e for pilenyane e be sewe dinku tse tharo
0: chepa
1: mo e mamwe
7: ke mame
1: re fepa
0: bona ga batla ho bua re repele etse nosso WhatsApp yo repelanta ba bua le yona nya ka lo ke WhatsApp yo bua le yona khumi
7: itlwa a re mo tlo sugudisa a mo tlo sugudisa
8: bua ka mora
7: ke tlo re sugudisa
9: tipo pa le serie fe la dicia pa cha
7: Mme re wa tsebetsa re sedi FM ke boela go mo re tlhake ro wera moroko le boe ka mone the disco dance go le boe DJ Thwasa le wela go mo re Jonito a ya go ke di rap le nna he tsena tsa dipapadi mme re no ba pala mafelo a beke le tsa AFCON qualifiers mo di fumana go Tanzania ila hlolwa ke Guinea Bissau Sudan ya hlolwa ke Ethiopia ka ntlheleng ho noto Mozambique le Senegal tsa ba pala ka o le kana ka ngwe ho ngwe Niger ya hlolwa le Soto ka ntlhatse pedi ho ile ngwe Gambia ya o tla jwalo Somalia kanta ya ba ya feta de Gambia kan tlatse pedi ho ile nngwe Rwanda ya hlola Liberia ka ntlatse tsa ho ile nngwe Malawi ya hlola jwa South Sudan kan tlatse pedi ho ile nngwe Togo ila o ta Burundi kan tlhaelo ho noto Nigeria ya gagata Madagascar tse pedi ho ile nngwe e yena Madagascar le Nigeria Nigeria ba tle bona mosholo ba tle bona mosholo ene ba batshwere bana ba Madagascar Algeria ya feta o Zambia ka ntlatse tharo e lengwe Burkina Faso le Benin ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto Egypt le Angola le tsona tsa bapala ka o lekana ka noto ho noto Mali ya o tla jalo Cabo Verde ka ntlatse tharo ho e lengwe ei le Cabo Verde mamelile a hula ka thata ina hula ka thata ine sa etse nthwane ile a etsa la konyana ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe Morocco ya phutla jwa Gabon ka dinthlatse e pedi ho noto jwa ka go hlalosetse he ka ge e bangwe le ha o finyana mona Center City potla ka go ke di tikete ho sane se hlopha sana ha sa Morocco se se se teng kwa no Center City se tlo thulana le sane sa dikwena me papadi eno e qala ka hora yane ya boraro hlokomela mamidi wa ka hore a kotle mo papadi ene ke papadi ya kholo hobane mo bane Morocco ga a hopola ke yona e tlo tshwara dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka 2030 ke yona e dulang e tshwara dipapadi tsena tsa bo di AFCON e tshwara dipapadi tsa bo CAF mme continenteng kwa no Morocco ke eme maemong a pele kama kabelo Kenya le Eritrea ile bapala ka o le kana ka nngwe ho nngwe Kenya le yona ile a sokola le a fela Eritrea se tlhopa se matla ka lo empa ile ba mosukudisa beni empa ba gona le ketsa dintlha ba nngwe ho nngwe ho le kanya dintlha South Africa ya phutla jalo Guinea ka tse pedi ho ntlha e le nngwe re tla le mo no re di tloele hetse eno ke re phamoletsana sa papa di ya cricket ka mona ka United Rugby Championship se di qadile ka la botlhano Konati ile kopana le Stormers e di bele ba le mose mo watle ya ba ya feta Stormers ka mashuma bidana le Mr. Robongo le shumile na le Mr. Mehlano Benetton ya papa la le Dragon ka o le kana ka le shumile mo tso rumong e se tlhopa ka seng ya re ka mqobelo ke mo Alsaila ya kopana le Edinburgh Edinburgh ya ba o tla ka tse mashuma raro na le Mr. Mine ho mashuma mabedi ana le Mr. Robongo Lions ya feta ho Leinster ka mashuma mabedi ana le metso e supileng ho mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng Sharks e ka re ya tsoa Sharks banna ya o tla jwala Ospreys ka mashuma a mana ana le motso le mong ho mashuma mabedi ana le metso e mene Munster ya kopana le Glasgow Warriors ya ba Glasgow Warriors e feta ka mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ho mashuma a mabedi Zebreya nka na jwala le Blue Bulls ya feta Blue Bulls ka mashuma a mana ana le metso e mene ho le shumela ana le metso e meraro Scarlets ya kopana le Cardiff Rugby me aba ke mo Cardiff Rugby fetang ka mashoma a mabedi ana le motso le mong ho le shumela ena le metso e mehlano tsela ka ile ka supa ma America ge ka mana ka mafelong a beke ka Orlando ke mo teng bana ba Adams ba ne ba tlotlwa mono ka ofuwa jersey me ntate wa Jaden Adams le yena o bile teng ya ra yena ha ntsha maikutlo ke hare
8: the parents we just want to thank Safa for honoring Jaden in such a way I think like Ronwin said, his legacy lives on. And may his soul rest in peace. Thank you, Safa.
7: Ke ka mogo di ne di le ka teng he mabedi tsene ke dipanne o sentjena ke tla boela go kopana hape nako nyetlang e le go re tshetlele tumela rona mo hao ro tla re jara re hlaentse re felletse ka o shojalo ntumela ke go tla bana ba ne be so ka mane ka dipopsing tsa gatso tse dutseng tla salagalla Auckland Park ba tla batswe le mona ba gutla
2: e bang una na o ruke ka wa khona o le fella le kwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletse ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited tana.
11: Stop.
10: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
11: Stop it.
10: Obe wipumana le 1.5 liter ya sinoma poli sa mahala.
11: Stop it, I like it.
10: Buluka 70 randa. 70 randa? Ukareka milo omong hape ka chelete no.
11: Stop it, I love it.
10: Le ronaro ratela yoda. Itola halakala 29 September fela, KFC fela. Huna le mila wana lipehelo.
0: Shabana batsona ba fela batsona so ga le bile tsholo re ka bo the biggest bond drive ke tagwa breakfast show on the City FM tedi ke na maikutlo ba America nete ka ofapana maikutlo antsa ya kena jwalo a di voice note tsetsa tedi ke na 079 758 50 double 6 079 758 50 double 6 dikena di lengata holo fela dikena di lengata holo tsholo na moletsa le lena o teng re tlo utlwa gore lena ne o lane la ke la imba nalana la itlabolle tu batla ntumo
1: e ka batla denge
0: tu batla denge se
1: batla denge se
0: ke master pina batla pene moyimo e ka
1: e mawayas mane mola etsa ke a le boa gona nshebeletse television
0: mawa ah ba ba le television
1: e ye ditabe mona
0: ah o rena
1: a ke hlaile ditabe tsa mtsya
0: Ah di bua ka.
1: Hona le seboka sa basadi ba sekete. Ba nan le thaselo ya kgwebo ka mona ka malahleng ka di 23 fela ka di 25 tsa October jwa.
0: Yes.
1: Ne ba bua le nna ka taba yeno ya basadi ba nan le thaselo ya kgwebo le ho isa kgwebo tsa bona ka mona ka malahleng.
0: Ah.
1: Aka.
0: Tuli baby tlo na maletsano teng. Tuli o jwa.
12: Ke phela bana ba sele phela jwang?
0: Monate monate monate.
1: Ke
0: le jwang ke?
1: Ke tsa bohlokwa man. Wa tswa sa le kitla ke mametsi taba.
0: Ka itse dia ka jwa.
1: Ka ile ka jwa la bana.
0: Hai.
1: Ka utlwa le tswere taba bohlokwa man. Ba le yena mie to malape mona. Hai ntate le tswere man. He wa ka ja lo tsini rams.
0: Ka tsholwa wa re tsi.
1: Bona re sebetsa tje. Tsholwa na ska ba re phoka ho kena he. Wa sa bohlokwa.
0: Ka itse dia ka sa le khutla workshop o mane ga re thwasa ba le a khona mme
1: gae re
0: ga e khona mme wa utlwa mme
1: ke ba ne ke go ga go nya tla
0: sa lu ba batswa gona fela mme
1: ya ga se le ya u di ga ja ni mo ma mo ma be go ne tlwana re tswa Mexico
0: tlwana a phamisa le tsone yena mo ma me ka mo a ba sebetse mo ka ne ha re bua nnete ya se mang le mang a khona o sebetsa le thwasa le batho ka re ga ga le bua kgaitse ya ka ha se ba bangata ba bua njalo ka wena thu ke gona ba re kokobeditse
1: ba re kokobetswa mane
0: kgaitse ya ka ba le ntwa bua mona mmamedi la hla go jwetsa ga le basebetse mo go mane a hore ya le bua thuli ke sa phetha mantsoe a
1: ka rapedisa le ka di obi at least la tla la tshwaela be ke ya a wa tsosa
12: ba bana ba shebe ntate
1: a
12: la ba le ka di kantoro
1: a thuli
12: a go ba tsela le ha nngwe ka ne tsa kuka o di a obi o seng ka thaba jwang
0: a re be se le
1: ka a wa
12: tsa pelo tsa ka di ja e
1: a tsa thuli rona ha e ka re ya titibela fela nyolla ka o tempa passport o tlo tla e ka re ya sa ka re tlo nyolla ka bani hana jwa le nyana
12: a ka di tla ke le ka ka thaba ka utla ga thapela tsa ka di le se le sono ntate mme ke sono man
0: fela wena tlhuli ka nnete ntwe ne re buang ka yona di a etsa la malapeng a rona mo
1: a di etsa hana bile ntse ke bua le chepati ke re ba bua taba tsa bohlokwa tsena tseo ba di buang kutle batho rena re tlo ba bana o fithela neng
12: ya
1: ka ramala pa bo rona re tlo fuwa monyetla wa ho nka diqeto neng ka bana ba hore philang le bona ka hara lelapa jwale ntena e bohlokwa ba ne le nna ntse ke qoqela she but ke re ke a hopola ka ha re ne re pata ndate moholo wa ka ngkhudisitseng mohalo sukumane itse ka sonta ke go tseba o tla ba le kopano e kgolo mo nehe lelapa le sale le bua ditaba tsa bohlokwa ka sonta
0: Bale
1: ba tse ka taba hore lelapa la mang le la tshela mobupile o la mang hei ya bapali etelele man ya bapali etelele ntho tse jwalo di etsa halo wena batho ka nnete wo fumana hore ba bansebile ba nka dithuto ona mono ga ebile nna sekile ga ngwana re tsamaye aiyaiyaiya
12: wa tseba thule o bua ka ee ya sonta
4: utlwaaas mamela botuaka Jeno eng go tshwere go hloko le nna yena. Ke la ga bona bana ba besh. Ba bonta te mo holo ba bo rangwane ho so ho ile ba sa di banka ndi a paro tsa bontate. Ho bontate mari ho bo mme ba ha ri ke ene rona bontate mo. Ke bo mme ba kgethang di a pa. Hona jwale tsena bana ba ntate mo holo wa. Ba se ba kgetha di a pa. Ba re ke a botua bona ba hodisitse motho ono mochana o wa rona o ba mo hodisitse ha re tsebe next ka e bona ba nka diaparo tsa hae ebile gale ba bolela bona ba etseng ba etseng ba etseng hama gwane nna ke le nna ke tswalwa ke monna ya mola pele jwalo ka wena leina o tswalwa ke ntate kwena tshwantse o bee melao le melao ga o tsamaya ko o tshwantse o shebe thank
1: you
0: la legina la e shebile a bape
1: sebetsantlegape gona bono ke mametse banabeso a re o ile a bona bomme banka diaparo tsa motho wa ntate a neng a tlhokagetse a tshile nna ke le kang ka one go ba kia malume wa ka
12: kutse
1: ka ke rata ka ra sutu a ke ha ke a ke tlo ya pare ba pengono go ba
0: ke pengono go ba ke mo hopole ka yo
1: tolwana le nna tsa ntata twa ka ke le ka ding
0: hamma
1: tsana
0: la le boga tsala e shaba le ba tsitse ba le ba ke yeah
1: ba motabo
0: a motabo
1: ba motabo
0: ai tsana
1: di ka mogomong di ba ka dipuo puo empa qetellong ka nete wena batho phetse le ntate le mmemo
12: o tseba ne ba ratang ba sa rateng jale ha bo rangwane mo malume ba tla o fitla o hlalosa ga e ha ne ntse re ditsole ntate le mme mona ba itse tsena ha ba inki ntwe ba tla o sebetsa ka
1: se tlo ke go bea melao hape ho sa ntshile
13: mama
12: why
1: le ala elwa mona go letse ntwe kana ha o so thwe ke bokana invoice ke
12: e eh
1: ho se juelo na o gona le tswang ka yo
0: hey tsotsela dinga tsa mabedi e rutlwa ba ikutlwa ha thuli di eme jwa ka jeno
12: ke le baba na beso ka jeno ho mona se khutane sa rona sa batho ba kwadileng re tla ke re tlo bua ka taba ya bohlokwa mono mo re shebang hore kana ko engwe o fumana hore hona le motho a itshwarang ka tsela itseng mosebetsi mona le maka le boitshwaro ba hai a thi motho yona o na le bothata ba ADHD re tlo bua ka yona taba eno ntle le mono he re tla kena ka mona ka di boardroomong tabentsa mosebetsi re sheba hore na hona le bora mosebetsi ba sa dumeleng hore ba phoso e ka ba eng kapa eng jwale o ithuta jwang ho sebetsa le ramosebetsi ya jwalo ya sa amoheleng hore o phoso kapa ya sa batleng ho jwetswa hore mona o phoso ho bophelo bekeng e fitileng re le ra bua ka mekgwa e nepaetseng ya ho robala le hore e ama bophelo ba hao jwang re tlo dumela mo mamedi ho botsa moeti wa rona dipotso ke tsona bana ba sekile bo ile golo
0: are le boya go lohle gaitsedi ya ka tholwana moletsane ba meri re rutlwemela etsa ha o jalo ka ntse ekena
14: soi ba we be mo yetseng wa hapa sa bo sa ha ho di bill what's a 3 million hapox reka mac hand washing powder 2 kg tsa taru ka 180 rand elis brown creamer 750 grams tsa pedi ka 99 rand fumana 1 gig data mahala ka boxer com hapox sa feela
15: o tsiba pali e tshwanang le ya hai ngwana na ya sebetsang ka thata yana le ntoro e kgolo toro ya hai ke o aha kgwebo ya hai ya di salon na ebe o tla fumana tshelete ya ho qala ha o tloka hale hore o emele di kgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetu hang ka pele fela e ka ba 1 randa ka ba 250000 randa ke do eling mutsutsu o le mo ntho e nngwe le nngwe e ka fetu so o se di etsa hala ka nako ya nnete o se ke wa fetwa ke deal or no deal south africa ho tloka ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka morao re ya bosupa mantsiboya ho sabc2
16: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole le Sedi FM about Kisetsa All White Total Praise and Worship Lele bo se khobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se khobela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlala ka hora ya leshume bosiu midi heke di bulwa ka hora ya borobong hoseng di tikete di qala ka 300 rand me o tla di fumana pick and pay le compu ticket cooler box di akena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.

0: khada kala ga etsa tseto le mogolwane wa ka ka monamolo ga etsa tseto ka no ina atibelo ka ne dikidi tsinyelo tse sa hlokagaleng ga etsa tseto ya ho ga hape ntwe ya go thogola thapo nenne ho tla wela ho tloetsa mosebetsi o mong hape ha thogola thapo aiko it's a waste ka re te ma ma kona go tloa ha jwala sa fapane la khale ha ho a ja ga ba bolella ka neto ga eno gona ga ga sonta ga ga kutla ga gwala thapo ga ya gwala e bile ga ya gwala e le gore qetile mosebetsi a ga ba ba jwetsa ba baholo gore ba tsebe gore re se re tlo sebetsa jwalo ka mona ka lapeng a ne wa sa ikwisisi ho ha ho ha empa jwale ga fitlhela qeto ga e khona ga re ntse qeto ge entse
1: ao thwasa le batho kada ke ngono ska utu na ntho e ke lenki e fetole ha ke fihla ke relletse ka batswadi le molekane he relletse ka batswadi jwale bana ba rona ba ne ba tlamehile mabitso a bona ke a batho ba leloko lenono ba seng ba le siyo wa bona itse nna bana ba ka ha ba hlaya ka utlwa fela hantle ke fa bana ba ka mabitso aka ha ke batle mabitso a e bang bana e tlabe le segobo ha o ntse o ba bitsa e mong ke mang retse e mong ke pela e mong ke ka thola fela hantle ka rea bana ba ka mabitso e ne se ke ba monate ntho enono ke a leboga thank you bye
2: ke se hlose le tshwereng yo ai sibim ntho tsena tsa metlo di qabanya batho malapa a gwane ke taba ya o kute ba bantse e le malapa fela ntho ntse dima ga o tla ntlheng tsa bo kuta tsa bo relela bana go etsa eng gae motho le motho sa iketsetse nna ehlile bana ba ka se ke ithela bona ena o relela bana ena e kgona ga o re wa sheba otho o relele ngwana gago ka ntate mamang ga e sale a nyamela kgale ga sa ya le gae o santse o nagana go banna ga o ntse o te lebitso lebe ke segomo je ke tlo re ya ngwana ka lebitso le go rona go tlo e tsala jang se fihliwe maseko ka borakpane ka mona

0: Rona re ba ha modise re ithatela ditiletse ntle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise diteboho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa ka more fani nya hao tlo ka runa ba more dise how bula Standard Bank my more account ka jane Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molao wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
1: ka mara motsetso o mong le o mong ona le nananyana a ikutlwang a thabile ona go ba dintho tse kgolo tikala kampanyana tse nyane nyana Nestle Lactokid 4 enang le L-Ruterai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, ponkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.

0: lenane la ikhabolle ha re ikhabolle
1: ho fela ho le jalo re ikhabolla wena mo mabedi motle re lebohe kgetho ya dipina e o re satsa wa e bapala ine le kgetho ya hao wena mo lefe le kitla re ya leboha mo mabedi wena romela kgetho ya hao ya dipina o qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tsena tse pedi tsa R&B kapa soul me o di romele nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066. Mr. So e mashime amabedi le metso e medi kamara hora ena ya borobong o ntse ba metse le nanao la itlhabolle tshebeletsong ya lesedi e mo mamedi motle ha ke tsebe na wena o bile le mafelo a beke a jwang o ne o le kae ho etsa hetseng empa re bone mafelong ana a beke ditaba tse se monate batho ba bolawa ka dithunya mafelong ana a beke ka mona ka Western Cape ho hlokahetse batho ba leshome ka mona ka Carletonville ho hlokahetse batho ba leshome le metso e robedi hona le ya satswa hlokahala ya neng a le sepetlele jwale sena se ekeditse palo ya bafu ho fitlhela mane ho leshome le metso e robedi babang re tseba he hore ba ile ba potlakisetswa dipetlele ke ntwe bohloko ka tsela e makatsang wena mo mamedi motle o bona re bala ho balwa di television mona ho balwa di tabeng di radio mona hore batho ba bangata hakana ba thuntswe ba bolawa di bakeng tsa thitelo ya jwala ho bohloko ka nnete ho bohloko me sepolesa se sentse se le maotong a bona ba etsa bonnete ba hore ba sheba ba batla hore na hantlentle ba etsi ba diketso tsena ke bomang me hape ho thotswe ka setopo sa mosadi mabitleng ka mona ka Thembisa mabitleng a Moe Fontaine me motho ya entsenketso eno o ile be a tshwarwa hona letsatsing leno a sa baleile a balehetse provinceng ya Limpopo hai ho bohloko na ke tsebo rena Afrika borwa hantlentle dipolaotse kana kana ho etsa hala jwang ho etsa hala jwang ke ditaba tse semonate me wena mo mamene motle re bone hape le ho seng hona hona le mofsadi ya qetang ho thunwa a ya mosebetsing ho seng hona ka mona ka Thembisa me e kare hona le seneng se etsa hala ka mono hona le bo tlokotsebe boneng boetswa ka mono ya ba mosadi enwa o iphumana a thuntswe a leba mosebetsing hothe ona le dilemo tse mashuma mabedi le metso e miraro e sa le motjha ka nnete ke ntho tse bohloko tse etsa halang mo mamedi motle tsena tse o ri dutlwang re jele mafelo a beke ka ditaba tsena tse ngatangata tse etsa etsentsa dipolao tsa batho mafelong ana a fitileng a beke ha ho monate e ka nna ya ba le motseng wa heno mafelong ana beke letswile ka ditopo di rapaletse ha re tse ibe na ho etsa halang ka re Afrika borwa empa ka nnete nthwena e hloka bomodimo ka hare hle hey ke nako ya dithapelo dikereke ha o yengwe ka maoto dikerekeng ho rapelweng e le ka nnete hona le bothata ka re Afrika borwa hona le bothata bo boholo ka hare hona ena ya Afrika borwa mabedi re tlokena senelong sa tshimelo metso sengena e mashume a mararo ka mara hora ena ya borobong me etla re hamfela ka mara mono re tla be re na le taba e re lakatsang ho e tshohla le wena hore na ebe ke eng ntho e o seng o sa ietse ho bane o iphumana o sa bolokeha ke eng ntho e o reng ena ha ke sa ietsa ke nentse ke tloetse ho ietsa empa ka lebaka la hore ke bona ke se ke sa bolokeha ha ke sa ietsa me le metso le rona e ya tshohanga bateng re tla utlwa rona ke dife tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeo William McDowell I give myself away

ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo le re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgeti ke a Luka kgaolo ke a borobong mme re bala temana e dingwe fela ya mashome a mahlano mme yona ka thuso ya Modimo a re fumane bala ya ka tsela ke ena empa Jesu a re go yena le seke la mohanela gobane ya sa re lwantsheng go wa re lwanela lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena amen. Momamedi ya ratehang re kopana le barutwa ba Jesu ba entse kgang gore na ya mogolo ke mang. Jesu itse ha bona megopolo ya dipelo tsa bona a nka ngwana a mmea pela bona a re go bona e mong le e mong ya amogela ngwana eo lebitso laka wa le amogela ke nakong ena eo Johanne ha a raba Jesu a bua le ena a re monghadi re bone e mong ya tshwanang le wena ya leleka matimona ka lebitso la gago mme re moganetse ga re a ka ra mo latela ke Jesu ha mo araba a reng Johanne mmogo le barutiwa baka le seke la mohanela gobane ya sa re lwantsheng wa re lwanela ee momamedi ya rategang go teng ka gare o lefatshe batho ba sa lwantsheng barutiwa ba Jesu ba sa lwantsheng Jesu ba lwanelang Jesu ba thotse ba sa etse lerata ba sa batle go bonwa ke batho ka bomadimabe re phela nako eo batho ba lwanelang moso wa Modimo ba batlang go bonwa ba batlang go tsejwa ba batlang go opelwa matsogo ba batlang go tlhomphuwa empa Jesu otlhe go teng batho ba re lwanelang ba sa bonagaleng ba sa lwantsheng moso ona wa rona tshebeletso ena e kopana le nna le wena re re go wena e ngwana weso re a o bona ka ra kantoro ya gago o lwanela Modimo ka o thola o lwanela Modimo ka o kgutsa o lwanela Modimo ka o tima melelo e tukang ka re o dikereke o lwanela Modimo o ntse o sa bonagale jwalo o ntse o sena seaparo jwalo o ntse o thotse jwalo o a mo lwanela ee re tlhoka batho ba sa iphamiseng ba lwanela Modimo re tlhoka batho ba sa phamiseng mabitso a bona go lwanela Modimo ka bomadimabe lefatshe le tletse batho ba batlang go opelwa matsogo ba batlang go tsebagala gore ke bona ba lwanelang Modimo e se ka Modimo a ka o tlhonolofatsa a o thusa o lwanele Modimo o sa etse lerata a mogau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopane le maatla matshiso a mo e galelang dibe le wena ka Kreste Morena wa rona amen.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela metswalle ya ka e metle.
1: Dumela mmatshepi.
0: Hey, ke ne ke le hopotse hlabana ba ka.
1: Le rona re ne re hopotse mmatshepi.
2: Dumela nka ofela metswalle. Nna ka libitse ke hloni. Mme ke a le rata.
1: Dumela metswalle. Enwa ke kananelo. Nna ke rata dipale.
0: Lukile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka tshukudu le kubu. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Ha lefatshe le ne le sa le lenyane, le ne le apesitswe ke mongu. Mme Tlou ya neng a se a hodile, o ne a phela le baradi ba hae ba babedi, e leng tshukudu le kubu. Matsatsing ao, kubu le tshukudu di ne di na le lenaka le le leng, le neng le metse ka hodima dinko tsa tsona. Bobedi di ne di hloile dinaka tsena tsa tsona. Mme dilaka tsa eka di kabe di tshwana le diphoofolo tse ding tse neng di metse dinaka hloong.
3: Ha ke rate dinaka tsena tsa ka.
2: Ke hloile dinaka tsena tsa ka.
0: Le ha kubu le tshukudu e ne e le bana ba motho, ba ne ba fapane haholo. Tshukudu e ne e hlile e le botswa ebile e le manganga. Ha kubu yona e ne e le mosa hape e na le botho. Hape kubu e ne e na le lentswe le monate bakeng sa
2: ho. Le nna ke tseba ho bina mme Matshepi.
0: Ao hloni a ko eme hle, a ko eme hanyane hle. E na e sa le nako ya pale hle ngwanaka. E re ke tswele pele ka pale. Tsatsi le leng e ne e bina pina e monate ha e ntse e sesa ka hara noka. E boetse e bina pina ya masisa pelo ha e ntse e bokeletsa ditholwana ka morung bakeng sa dijo tsa mantsibuwe. Tsatsi le leng ha kubu e ntse e itsamaela. Ile ya teana le sehlopha sa ditshwene tse neng di iketseditse moketjana lepalapaleng.
2: Ke maswabi. Ke ne ke se ikemisetsa ho lehlopha. Ke ne ke mpa ke iphetela.
0: Kubu e ne e batla ho baleya hobane matsatsing ao, ditshwene di ne di tseba diphiri tsa lefatshe lohle. Ebile e ne e le dikokonono tsa mehlolo. Jwale kubu e ne e tshohile.
4: Ha ho bothata. Se ke wa tshwaha kana ha. Re ke ke ga o le mahatsa. Re ho tlile ha o ntse o bina o seng. Ene hele wena.
2: E hlile jwalo.
0: Kubu ile ya bobothea ya ba e o makahlo. Ile ha ile ka o pata lenaka la yona ke di hlo.
5: Na wa tsaba go ona le lentse le monnate ha holo. Na o ka re bine.
0: Kubu ke ha bobothea le o feta.
2: O lugile.
0: Kubu ile ya bina pina ya kodi ya malla. Ya boela ya bina pina e nngwe e monate. Ya ba ditshweni di opa matsoho. Tsa theha tsa batsalla. Dinaledi di ile tsa hlaya hodimo marung. Jwale e ne e se e le bosiu. Ya ba kubu ya dumedisa ya tsamaya.
4: Hela, e le ho tsamaya. Hona le seo re lokelang ho fa sona.
2: E ka ba keng seo?
4: Butle, butle. O re file mpho ya bohlokwa ka ho re binela. Mme ha wa ka wa re kopa se itseng bakeng sa tefo. O phoofolo e ikgethang ka nnete wena kubu. Ka ho he, re tla nka lena ka lena la hao le nkong. Hobane re a bona le a o tshwenya.
0: Kubu ile a tona mahlo ha nkgono tshweni a tshwara lenaka lena la yona. Yaba e bua mantswe a mmalwa a mosholo. Yaba e hula lenaka lena le nkong ya kubu. Tshweni ile a kenya lenaka leo ka hara mokotla o e neng e dula e o jere mokokotlong wa yona. Kubu e ne e thabile ho ile nyalla ha e ntse e leboha tshweni ena ya motsofe e sa qete. Ha kubu e fihla lapeng, ile ya phethela metlou le tshukudu se etsahetseng. Diphoofolo tsena di ile tsa mamela pale ena, mme tsa kgotsa ka moo kubu e shebahalang ka teng. Empa ketsahalo ena yohle ile ya etsa hore tshukudu e tlale lefufa. Mme bosiung boo ile ya qeta bosiu bohle e shebile ngwana enwa wa boyona. E le ha e ntse e nahana. Tsatsi le latelang, tshukudu ile a leba morung go ya batlana le ditshwene ile ya di fumana dintse di dutse ha monnate ka tlasa sefate dintse di ja ditholwana tsa marula
4: ba re nna ke kubu ka pagi tsukuru nna ke kubu ka pagi tsuku e nna ke kubu
0: tsukuru ke ha e qala go bile go bua nnete
4: nna ke
0: kubu e ne e se na le lentswe le monate jwalo ka la kubu empa lona le ne le le letinya gape e ne e ntse e tila fatshe ka looto la yona ga e ntse e bina jwalo ke ga ditshwene le tsona di qala go otlanya maoto a tsona sefateng sa marula di bina mmoo le tshukudu gape ne a e fitlha pheletsong ditshwene di ile tsa opa matsogo
3: ke kopa gore le tlosele lenaka lena la ka lena ke le binetse jwale le lokela go ntsha lena ka lena laka jwale ka ga le entse go ngwane se kubu
0: jwale ditshwene ke a di shebana ka matlhong ya bankgono tshwene o a bua
4: hei wena tshukudu go ne go bonagala e ka o tlile mona go tla re binela gobane o ne o batla se itseng
3: ke re le ntshe lena ka lena laka ke e seo nka letsetsang sona lona ditshwene ke ntsa dithopo
4: o sheba rona o bua le bomang wena
0: nkgono o ile a sesenya tlhogo a nanabela mokotla wa gae a o jara
4: go ena le gore re tlose se itseng wena ke tla o fa se itseng wa re bapalela wena
3: golokile mphe ntho eo he
4: ke a bona gore e tlhile o maaa nka o pelo ya mpe tsukudu ga se lenaka leno la gago le etsang gore o be mogobe ke bophofolo bone teng ka gago go wena mpho ya gago ke ena o tla ithuta thuto ya motlhoolo ka se eno
0: ke a nkgono tshwene a bua mantswe a mmalwa a motlholo ya ba o latlhela lenaka la gale la kubu gantle qetelong ya nko ya tshukudu tshukudu e ile a sheba manaka a na a mabedi nkong ya yona mme matlho a yona a tlala galeng
3: o entseng wena gona tse
4: ke o jwetseitse gore wa re bapalela wena
0: tshukudu ile ya hweletsa ya etsa lerata go tshosa ditshwene tsena jale ke ga ditshwene di baleela ka gara moru mme tsa setlhole di bonwa gape tshukudu ile ya mathela lapeng kubu e ne ntse e tlapa ka gara noka ga e bona tshukudu e ntse e tla e matha jwalo e entse lerata ka manaka a mabedi a nkong ya yona ile ya qela ka metsing ya lesa mahlo le molomo
3: kubu ke wena ya etseng gore ke sheba galetseng
2: chetse kubu empa na ke a o etsa letho
3: he kubu o batla gore ke leshano he wa tseba keng wa bone keng ga o ka tswa ka gare metsi ka mona ke tla o shaba ka dinaka tsena tsaka tse pedi ko ranthanye o tabola jalo ka pampiri ko bolelele
0: kubu ile a dula ka gara metsi ao a noka ya emela tshukudu kgoba matshwafo empa tshukudu ga e ya ka ya etsa jwalo ke ka goo le ka jeno o bonang kubu ka ntle go metsi ka nako ya bosio fela ga e netefaditse gore tshukudu e robetse ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoni ke bo mang ba neng ba sa kgotsofalela dinaka tsa bone
1: ke tshukudu le kubu mme matshepe
0: ke mang ya neng a bina ga monate moo paleng ya rona
2: ke kubu mme matshepe
0: ke eng seo wena o ithutileng sona paleng eo re qetang go utlwa
1: ke go ga o le motho o kgotsofalele seo o leng sona mme matshepe
2: gape o tlhompe botho bao mme matshepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle me matshepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ke thabele ha ntse o dutse le nna ho itlhabolle re kena mo kgatlelong wa bobedi wa lena ne o lena la itlhabolle me ka jeno he di tebentsena tsa batho ba kwadileng re tlo bua le Dr. Sipati Baloyi yena o tswa ka mana ka University ya Free State le hlakoreng lena la thuto ha holoholo he o di tebentsena tsa bana ba ntseng batla ba hola childhood development re mono he o mono me re ta buisana le yena hore na ebe bothata bona ba fumana hore motho o itshwara ka tsela engwe e itseng mosebetsing ebe le makala boitshwaro bono ha le boutlwisisi jwale ha re ke re shebe taba eno hore na ebe motho yona bothata ba hae e kabe e le bothata ba bophelo empa batho boholo mosebetsing mona re sa hlokomele na Dr. Sipati Baloyi dumela ngwaneso
1: Dumela Austrana, dumela banaledi.
0: Ke a phela o phela hantle doctor.
1: Ke phela ha monate ngwaneso, ke phela ha monate.
0: Re le boha hle. Mohlomo re ke re qala mona mohlomo mo mabedi a utlisise hore na ha re bua ka ADHD re bua ka eng?
1: Ke a le boha Austrana. Ha re bua ka bothata bona ba ho tsepamisa maikutlo le hona ho ba mahlahahla a fiteletseng. Ke boemo ba kholo ya boko ba holo holo mithako ya boko mme e qala bongwaneng ho fihlella motho a be aba boholo aba abile a sebetsa motho ya nang le bothata bona ba boko re ka mo bona ana le di ntho tse latelang hang ka fana ka mohlala emebedi emeraro o ka fumana motho yena a hloka ho tsepamisa maikutlo mo sebetseng kapa thutong e feng kapa e feng a e etsang goba nako nngwe o tla be a sebetsa gona mosebetsi moo e be ramosebetsi o mo fa mosebetsi mohlompe a banne a re e seng motho eo ke mo fetisetse pele ka gore a kene dithutong tse itseng o tla fumana he motho eno a tlholeya gagolo ga o fitlha tabeng tseo o se la le ho laola metsamao ya hae le mahlahahla ya hae o tla fumana hore ha tsamaya motho ona o ikagela fela le o mahlahahla gore ha kgone ho ithiba hore a ka ipope a tsamaye jwalo ka motho ha o le jwalo hape o tla fumana hore motho enwa o hloleha le ho laola diketso le mantswe a hae o ipuela fela ntho engwe le ngwe e tla fitlha ka molomong wa hae o e ntsha fela ntle le hore a kana ha le motho e mong tapa o fumana hore hangata motho yena ha bua fela jalo o tlisa ba bang bohloko hanga ka bua e mhlompe se pedi se tharo tsa o tetela ke tla re o hloleha le hore a ka laela kapa hona ho latela ditaelo so a di fuwa mosebetsing ere ke re mhlompe o mo fa mosebetsi o itseng wa mo laela hore etsa tjena le tjena le tjena kapa mohlompe o mo romella molaetsa ka komporo kapa yona email hore a ka a etse se itseng empa o tla fumana hore motho yena ka nako tse ngata o hloleha ho latela ditaelo le hona ho hlophisa mosebetsi wa hae a tsebe hore na mosebetsi o tlang pele ke o feng mme ho latele o feng e le hore a tle a kgone ho fumana sephetho
0: Jwale di ntlatsana tse o di buileng ka ofela di bohlokwa Dr. Jwale motho o ameha jwang ke di ntlatsa mofuta ona mosebetsing wa di ama mosebetsi wa hae ka tsela efeng
1: he o tla fumana hore hangata motho wa boemo bona o fitlha ka morao ho nako kapa o feta ke nako e ngata ya ho etsa mosebetsi wa hae. Jwale batho ba bangata kapa basebetsi mmoho ha ba bona tsena tse latelang ba di toloka e le hore motho enwa ha a tsotelle mosebetsi wa hae kapa ha a kgathalle mosebetsi wa hae empa ho se jwalo a laolwa ke ka mokgwa o boko ba hae bo bopilweng ka teng o fumane hore o lebala le ditaelo kapa ntlha tsa bohloko empa bona bogodi bo teng ba hore a ka etsa seo a tlamehang ho se etsa empa ka hore jwale o na le kgopolo eo e nyanyana kapa yona short memory o fumane hore hangata ha fitlhele diphitlhelelo tsa hae re ha ke boela ke tswela.

0: pele ke re o bonagala e le motho a ka ana le gatlego empa hangata o na le disisinyeo gore o tlile wa tshaba gore a etse dintho go bana ko ngwe o iphumana e kare ha ka etsa ntho eo a ka etsa phoso o fumane gore jwale basebetsi mmogo le ena botsamaisi wa mosebetsi ba toloka sena kapa ba bona e kare motho enwa ga se motho ya ratang go nka karolo ke motho e leng gore gangata o ikhulela morago kapa o fumane gore o se a bitswa yona nthone e re bitswang gore ke kemanosi o fumane gore gangata o tla qala mosebetsi o itseng a santse a etsa mosebetsi oo o sa o tloetse gona moo o sa kadile mosebetsi e moo ketelelong o fumane gore mesebetsi ena e mene e merago e metlhano e leng gore o e kadile gara yona moo o tletsetse fela a tetile o le moo kapa e mmedi e re mosebetsi mona ga ba sheba motho enwa kapa ba leka go mo toloka ba fumane e kare ke motho a tlileng a sa tshepagale mme o fumane gore o ba le bothata ba gore a ka fua dintho tse mo fang gore a ka sebedise kelello goba jwale ra mosebetsi le basebetsi moo ga ba sa mo tshepa ba fumane e kare hai ga re fa motho ona mosebetsi gangata ga tete seo a se fuweng mme o qetelela e le gore mosebetsi ga wa tswela pele gona moo o fumane gore ke motho ya ratang gore ga batho ba bangwe ba bua o tla ba sa ba kena ganong le ba se o qete le gore na ba ne ba batla gore ena sena sotlhe o fumane gore se susumetswa ke maikutlo a gae le gore yena boeneng ba gae o fumana gore o ntse etsa ntho e gantle gobane le ena o batla go ntsha se ka pelong ya gae kapa se ka kelellong ya gae jale basebetsi mmogo o fumane wa banka e kare ee motho ena tlile ga na tlhompho go gang ga kgone gore a laole maikutlo a gae ke ka mokgwa o motho eno a leng ka teng ena e re reng o na le bofokodi bono ba gore ga kgone go laolega
1: jale ka mantse amang motho ya nang le boemo bo go na le phapang pakeng tsa gae le motho ya leng botswa mosebetsing ka tlhao
0: ehlile go na le phapang e kgolo gobane o tla fumana gore tantselelo e teng kakatso e teng bothata ke gore fela motho ona o iphumana le maemong ano a tlabe a mo sitisa gore ka etsa dintho ka tsela e e leng gore di tlameile go etsagala ka teng ga ke fana ka motlhala o tla ba a na le mosebetsi ka pela gae empa o fumane gore ga kgone gore a rebe gore na mosebetsi o nka o tlala jwang ka o etsa jwang ka mantswe a mangwe ga ana moralo kapo mmapa ka tlhogong wa gore na nka etsa jwang gore ke tle ke kgone gore le nna ke fitlhelele seo ka mosebetsi wa ka a se batlang ga ana essence kapa yona kutlo ya gore e re ke lekanye nako ya gore ke etsa mosebetsi ona ka nako itseng ke etse ona ka nako itseng go go soka megato e itseng gore e tle e mo thuse gore a e latele mme a ke a qete seo a tlameileng go se etsa le ga o le jalo o fumane gore gape ke batho bana ba rereng ba na dipelo tse khutshwanyane ga ba kgone le go laola maikutlo a bone le go qala mosebetsi ba o tlete ka nako ke ka go o tla fitlhelang gore ba matlhagatlhaga mme ba gotlhe mona o tshwara sena oa se tlogelela o tshwara sane oa se tlogelela jale ga o sa mo tsebe motho o tla re o botswa kapo ga a kgathale letho empa he rona re bo mang gobane ga o le jalo ga se rona ba tlameileng gore re a tlhole mothoe motho enwa o tshwanetse fela gore e be motho a tla tlhatlhojwa ke ngaka le yona ngaka e e nang le boiphitlhelo ba matlhoko a kelelo nna ke le mosebetsi mmogo wena o le ra mosebetsi o kekebe wa re motho o botswa o soka o bana le go tseba gore na yena motho enwa o maemong a jwang ke ka go kereng ra mosebetsi le basebetsi mmogo ba tlameya go tsotelela le gore ba tsebane gore ba tle ba kgone go tshegetsana ka nepo.
1: Jale ntshene hore ha ba utlisise basebetsi moho boemo bona ba hao kapa ramosebetsi sena se ka duka dikamano pakeng tsa motho enwa le bona jwa
0: o tla fumana hore batho bana ba sebetsang moho le motho wa boemo bona ha ba tlile ha ba mutlisise ka ho ba mo khetsa ntontsengaka le ena ra mosebetsi o tla fumana hore ntontsengaka wa mo khetsa ho ba o hakanya motheno a le botswa o hakanya motheno a se na bogolo ka ho o fumane hore le ha hona le tswelepoli 18 motheno a ha fumane hore a ka hodiswa le ena a tswele pele a tshwanele ba bang ha ile hore hona le mosebetsi nyana o ka hodimo motho eno ntsa belelwa ka thoko gobane o ntse o thwere eno ha o botswa ga tsebe mosebetsi ga no kgona go etsa ntho e itseng so o fumane gore le gangata ga a re mosompe o applya kapa gona go batla mosebetsi o mongwe o ka godimonyana ga o fumane jale basebetsi le bona go na le gore ba tle ba dule a ke ba ithute motho enwa e ba sebetsa le yona o fumane gore ba mogetsa ba tlee ba re eno ga qete mosebetsi eno ga no etsa nthwena e re re mo tloeleng a ntsa le jalo gobane o tlo re senyetsa nako ke ka go o tla fitlhelang gore boramosebetsi diphuputso di re ba tlamegile gore ba ithute basebetsi ba bone ga ba ketile go ithuta basebetsi ba bone ba ba fe tshegetso e phethagetseng ba rute le bana ba sebetsang mmogo le motho wa boemo bona gore motho enwa ke motho wa jena go bitse ditsebi gore di tlo thusa gore batho bana ba utlwisise gore na motho enwa ke motho wa boemo bona mme o tlhoka gore a ka thuswa ka tsela e itseng gore a tsebe gore le ena a nnegelane ka mosebetsi wa gae o makgethe o phethagetseng
1: Dr. Kekutle ha re bua mona le ditsebi re bua ka bana banang le mathata a itseng re fihlele potso ya hore na ho bohlokwa hore batswadi ba tsebise matitjhere ha ngwana a ina le bothata bo itseng e le hore sekolong mane ba tle se ke ba momakalla ha ba bona a etsa dintho ka tsela e itseng mabese ba tseba hore ke hobane motswadi wa hae o la re tsebisa hore o na le bothata bo itseng jwale le ho rona mona mesebetsi na ho bohlokwa mohlomong hore o ye ho ramosebetsi kapa o ye mohlomong ho HR re mosebetsi mona tseba hore ke na le bothata bo itseng ke na le bohloko bo itseng ke na le boemo bo itseng e le hore ha dintho tse jwalo di etsahala ba tle se ke ba o makalla mosebetsing kapa jwale se re tshwanetse re bone fela ka matshwao jwalo ka o se o hlalositse hore na e ka ba motho wa mofuta ofeng e sebetsa jwang mesebetsi mo
0: ke tla qala pele ka batswadi ba rona kapa batswadi ba bana ba rona go bohlokwa haholoholoholo hore motswadi a ba le kamano e ntle le sekolo le mosuetsana wa ngwana wa hae
1: ka sekolo ne se ke etsa mohlala fela ne ke batla fela gore na jwale ha re se re le baholo tse re le mesebetsing na e tla nne e sebetse jwalo ka ha re ka ba sekolong ke ne se ke etsa mohlala fela empa ke shebisitse potso ya ka mona mesebetsing gore na hwa tlhokeha gore ramosebetsi ke lo mojwetsa gore ke na le bothata bo itseng kapa ke na le lefu le itseng o tlo se ke wa makala kapa ke ye HR e sebetsa jwang mesebetsi mo
0: go bua nnete mme go bohloka haholo gore o tsebise ramosebetsi ka sepa se o nang le sona o tsebise ramosebetsi ka go kula go itseng go o nang le ona haholoholo bo o sa tlwaelegang gore ramosebetsi a tle a kgone gore a o tshegetse le gore a tla kgone gore a be le ntho tse a ka o thusang ka tsona motlhala e re ke re motlhompe go na le nako e o tla tlameyang gore o le o bonangaka ka yone ga ka mosebetsi wa gago a sa tsebe le basebetsi mmogo ba sa tsebe ke tshepa gore ga o tsebisitse ka mosebetsi o tla ba le tsela ya gore a bue le basebetsi mmogo le wena le teng ka tumelano ya gago wena o se o mo jwetsitse a o botse gore na nka bua le wena le ka ka le batho ba sebetsa le bona ka ba tsebisa ka seo leng sona gore ba tsebe go tshietsa go bohlokwa haholo gore ramosebetsi a tsebe gore na boemo ba gago ke bofeng le gore o tlhoka tshietso e feng gore o tlo fitlhelele diphitlhelelo tsa mosebetsi o o etsang.
1: Dr. Baloyi ere re o lebogetse o tlhalositse dintlha tsa botlhokwa ka nnete jwale keletso e ka o siang mo mamedi ka yona mabapi le taba ena ke e feng?
0: Keletso e nka e sielang mo mamedi mabapi le sena ke gore re tlameha go latela melao e itseng gagolo-golo mosebetsing. Gobane re kekebe ra ba ra ahlola motho ka seo a leng sona. Ga o bone motho a na le diso le le leng o bore ga no kgona go etsa ntho. Ga re fuweng menyetla e e tshwanang, re tshegetseng batho ba re sa lekaneng le bona ka maemo a itseng gore re tle re fitlhelele le go ya pele. Gobane pele re tshwanetse re fitlhe re le basebetsi mmogo.
1: Re lebohile go letlhe Dr. Seipati Baloyi. Ha re kopane gape le wena nakong e tla ngwane setsatsi le monate utlwang.
0: Ke a leboha, ke a leboha. Austuli baby, ke a leboha.
1: Ke a leboha, asimo hem. Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metsotso e robong a pele hora ya leshome le motso mo.
2: Lesedi FM, ke molelo.

God is good all the time.

0: FM.
1: Mamedi e le shume le metso robong a metso sopile horra ya le shume le mosomong o ntse mametsi e tlabolle ho le sedi FM la ka lebitso ke tholwana moletsane ke ntse ke dutselwena ho fela mane horeng ya le shume le metso e medi mihe mo mamedi mo tle re kena ka dikantoro re kena dikantoro tsa tsindlena re ke re kokote dikantoro mona re shebe ditabatsa basebetsi le bo ra mosebetsi jole ka jeno re tla ke re shebisane taba ya bohlokwa le memo le boheng molakeng yana ke HR recruitment ibile o shebana le talent ke talent specialist e o shebana le talenta jole he re tla ke re bua ka taba ya bohlokwa hore na o sebedisana mmoho le jwang le ramosebetsi eo ho senang mohlang a dumelang hore o entse phoso mosebetsing. Re bua le moeti wa rona o santsa le teng mme moleboheng molakeng dumela mme ke a phela o phela hantle moratiwa ke a lebogatle mme ka jeno re bua ka taba ena ya bohlokwa mme molakeng gore mesebetsing ya rona mona o kopana le bora mosebetsi bao e leng gore ga gona mohlang a amogelang le ha e ntse phoso mosebetsing jwale o fumane gore ka nako nngwe o thatafaleletsa basebetsi gobane motho le ga a nagana o tlhaisa maikutlo a gae ka tsela e nngwe itseng o bo o fumana gore wena o bontse o le ka letlhakoreng le e leng gore ke wena ya phoso ka nako tsotlhe yena ga ona motlhang a itshwayang phoso a ananele gore ke a bona mona etlhile ke ile ka fatlhwa kapa ke fositse o dula a nepagetse ka dinako tsotlhe e atile ga kae mesebetsing ya rona ntho eo
2: e atile gagolo metholwana e atile gagolo ke ka go bonang le gona fela ga o sheba dithagantse o thole gore bogolo ba batho ba na le lentse le na le ba lebitsang o fumana go thwe mosebetsing mona go toxic ebe bogolo ba lentse le na le tlhagelela gona dinthong tse kareng tsena tse o fumanang gore baetapele ba mesebetsing ba na le mekgwa ena e e leng gore ga e sebedisane gantle le ba sebedisang
1: jale ha re ke re shebe matshwao ke a feng mohlomong a ka bontshang gore a ikhona mongaka ka nnete ga gona mohlang yena a ka reng ee ke a amogela ke ntse phoso mona le e lokise le tswele pele o bona ka matshwao a feng ga o na le ramosebetsi ya jalo
2: ga re sebetsi ya jalo nna nna selala o mo bona ka matshwao a go dula a beya batho ba mang molato motho ya jalo o dula a na le batho ba mo beyang melato ntle le gore e be o nka maikarabelo a melato ya gae ke motho a dulang a galefile o a galefa kapa o itshireletsa ka go botsa dipotso tse itseng go batho ba bangwe go fapana le gore a itse go ena e be ga a sa batle maikutlo a fapaneng e be ke motho a tla fetola dipale gagolo ga o sena bopaki ke taba motho a fetolang dipale so ke ona matshwao e leng gore gagolobolo o dula o a bona ka teng le se tlwaele go kopa tshwarelo le se tlwaele go kopa tshwarelo kapa go dumela gore kgato ya hae e ba e lokileng ke yona bothata
1: jale ha e ba mohlomong go na le phoso eo ke e bonang mohlomong ke le mosebetsi ke gona jwang gore mohlomong nka supa phoso ena ntle le gore jwale ke mpefatse maemo le o feta gagolo ga e ba ke na le ramosebetsi wa mofuta o
2: ebima gagolo aanyatlwana mare tlameya e etsagale mosebeletsi a tlameyang go e etsa ke gore a bue le mokamedi wa gae ka tlhompho and-e a buelele le ena le komiting ga a bua le ena a be letsela e fakileng ya go bua le ena tseleng ya gae ya go tlhaka ka ntle le gore a re o entse phoso ga a bua le ena a bue le ena ka gore ke tlhokometse gore ntlha e o e buileng kapo qeto e nkileng e na le bothata and ga a ya ka yona a bua le gore e na le bothata a be dintlha tsa gae a bane le phelelo ya bothata le tharolo gobane jaanong ga a kaya a ya a sa re e ntse phoso a saye le ka tharolo le phelelo e tloetsa maemo a bona a qetelle a sa dumelane hantle. Mara ha o ya ka tsela ya gore ke bona gore ntho ya gago e na le bothata and-e bothateng bo ke nagana gore re ka e lokisa ga re ka etsa tsena. Ga o e etsa jalo ya e shedisana ntle le gore e tla re jalo o na le bothata ka diketo tse ena a di lokileng.
1: Jwale ha e ba mohlomong diphoso tsena tsa ramosebetsi di ama mosebetsi wa hao mme ebile ka nako e nngwe di o qobella gore o be o iphumane o itshupile ka monwana o itshwaya phoso empa go sena letho le lebe le o le entseng e sebe-sebetsa jwang mo
2: Nathulana, mare gobane mosebetsing a kere ga se mosebeletsi fela go na le beng ba bangwe ba shebanang le dintho bathata e kare ga go na le ona ke mosebeletsi a tlamehang go etsa gobane o keke wa tobelela motho o dumela gore o fositse Nathulana. So ntho e motho a tlamehang go etsa ke gore jalo o tlo tlameya gore a kenye HR, a kenye bana ba HR. And a tsepamise maikutlo a gae dintlheng ka nnete. E nngwe e ke ratang go e bolelela batho mme Thulwana ke gore mosebetsing ga o tlo elelelwa gore o tlhagelwa ke mathata a tsena, o bane le dintlha tsa gago tse e leng gore o tlo kgona go bana le bopaki ba tsona. Ga o na e tsona, ga o ya mane kantorong ya HR o tlhaga ka tsona gore dintlha ke tsena re buile ka tsena empa ga wa etsagala jalo. HR e tle tsebe go shedisana and-e e bene le dinako o bane le dintlha tsa gago kao fela ga o ya kantorong ya HR gore HR e tle tsebe go tharolola ditaba tsena. O ka di tsepamisa gagolo maikutlong, o di tsepamise ka lenaane la dintho tsa mosebetsi le gore di o affect-a jang wena go ya ka mosebetsi ntle le maikutlo. Gobane ga se dikentse maikutlo Nathulana ga e le jalo o fumane ba eletsa e tla re bothata ke wena gobane jaanong o itsile ka maikutlo ga wa enka ka dintlha e leng gore o di beile gantle lenaneng.
1: Mabedi e leshome le metsemedi metsosopi le hora ya leshome le motsemong re ntse re bua le moitsi wa rona mme re bua ditaba tsa bohlokwa ke mme Moleboheng Molakeng mme re bua ka taba ena ya gore o sebedisana mmoho jwang kapa o leka o sebedisana mmoho jwang le ramosebetsi eo ka mehla a sa dumeleng le o ananela gore o entse phoso a sa amohele gore o hona le mohlang a fositseng ke yona taba ya bohlokwa eo re buang ka yona re me Moleboheng ke feta fela ka mana ka mabenkeleng re tlo qetela ditaba tsena ke a leboha.
0: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
4: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Me Molakeng ha re qetela fela ditaba tsena tsa bohlokwa tseo re buang ka tsona gobane ka nako nngwe wa tseba mesebetsi mona ga o tlhoke gore o fumane batho ba ntse ba ba le dikgotlhakgotlhano le boramosebetsi. Mosebetsing ke mo o lokelang gore o thabe teng gobane boholo ba rona re qeta nako e ngata re le mesebetsing go feta malapeng a rona. Jwale go monate ga ka kang gore ga o ya mosebetsing o ye ka mafolofolo o ye o bososela mme o tsebe gore ke ya sebakeng seo ke se ratang mo ke sebetsang le batho ba nkutlwisisang bao ke ba utlwisisang e seng o fumane motho ga a tshwanetse a tsoo seng a sulafalela ke go ya mosebetsing ke dikeletso difeng tseo o ka fang basebetsi motshotshong wa jwale bao e leng gore motlhomong mesebetsing ya bona ka nnete ba kopana le bothata bona bo re buang ka bona
2: Wato ba ke le teng ka fa mosana ke gore e se ke wa etsa khotso ya hao mo sebetsi e tshitlehe ka gore mokamedi wa hao ke motho yo jwang ka go mokamedi wa hao ke motho a tsang ho tsa ile ha kae ho ba ne bolo ba ba ha ka tsetela wa tsitse maikutlo a hao le go tsenya hao ho motho e mong le iphumana o inetse o iphumana ho di mali ho ka ya mo sebetsi e ngateng ka etsang go o tsepamise maikutlo a hao ho etse mosebetsi wa hao ka tsela e wena o tsebang gore o e etsa ka yona o buisane ka go tlhaka o boloke direkoto tsa hao gore o kgethe o sebetsa ka tlhago go fapana le go kgetha dintlwa go ya ka go o tsebe go bana le kgotso ka gara mosebetsing gobae o ka nna sitsa go fetola maikutlo a batho ba bangwe le tsela e ba sebetsang ka yone empa wena o kabana le boikarabelelo gore na o araba jang maikarabelo a gago or mosebetsi wa gago gore na kore sebaka sa gago or boikarabelo ba gago bo le wena ka maikutlo a gago o amogela gore batho bo o sebetsang le bona kapo mosebeletsi wa gago or mokamedi wa gago ke motho a itseng empa wena o na le maikarabelo a gore na wena o tsepamisa maikutlo a gago jwang
1: Hai re le buile go le hle me mla ke ka taba tsena sa bohlokwa me ke tshepa le hona go dumela gore ke tsedinga tsa ditharollo tse ka banteng mesebetsing ya rona me ke le buile go le mere tla boela re kopana hape le wena kana kwetlang me mo le boeng tsa tsile mo lati magatu ke
2: le buile nna mme ke lona tsa tsile mo lati le ba me di le mo
1: thank you me bye bye
2: Bye-bye.
1: Hasemahem. Mamedi, isupile mitsotso pile horra ya leshumele mutsumonga. Ntabeleng sikupu.

0: a fokolang. Jwale e thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV kapa TB. Jwale momamedi, ha o sebedisa prominently di ARV, sena se ka thusa ho eketsa CD4 count ya hao. Empa hopola hle hore bohle re tlameha ho sebedisa sehlwekisi sa prosaidin letsatsi le letsatsi hore re dule re kwenne. Empa e ba masole a hao a mmele a fokola kapa o dula o kula kgapetsa hobane seo se bolela hore ho na le phoso ka masole a hao a mmele. Imatlafatse mme o matlafatse masole a hao a mmele ka ho nwa Promune. Jwale le tsona o ka nwa tse pedi fela dipidisi tsa Promune hang ka letsatsi. Sebedisa Prosaidin le Promune hobane di matla haholo ha di kopane.
1: Ke le bohle Ntabi o dula o tobeketsa hore Prosaidin ke sehlahiswa sa mantlha sa batho bohle, mme bohle re lokela ho etsa molekane wa rona, ho sietsa molekane wa rona wa ka mehla bophelong bo botle. Ebe hobaneng re tlameha ho etsa seo?
0: Thulengwaneso, o buile ntho ya bohlokwa ha o qala ya hore ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle. Jwale momamedi, ha o batla ho phela nako e telele o thabile le bao ba ratang, o batla ho dula o le motle, o le mafolofolo jwalo ka thule tjena, Prosaidin e ka o thusa hore o dule o phetse hantle ntle le tshitiso ya letho. Jwale ha o qalella ho sebedisa Prosaidin ho hlwekisa mmele le ho tshehetsa ka hare, o tla dula o matlafetse o kwenne. Ka hona, etsa bonnete ba hore wena le ba lelapa la hao le nwa pidisi tse pedi tsa Prosaidin hang ka letsatsi, mme bohle ba tla o leboha. Jwale momamedi, Prosaidin ke sehlahiswa se ntshang ditjhefu le ditshila ka hara mmele ya rona tse ka re kudisang. O se ke wa lebala ba banyane hle hobane Prosaidin Junior e ntse le teng bakeng sa bana ba dilemo tse pedi ho ya hodimo. Re a tseba hore nako ya kgolo ke ya bohlokwa haholo baneng, mme ba batla ho ithuta lefatshe leo ba phelang ho lona. Mme sena se ka etsa hore ba hahlamelwe ke dikokwanahloko tse ka ba kudisang. Jwale rekela bana ba hao Prosaidin Junior hanghang hore ba dule ba phetse hantle.
1: Nakong e fetileng o ile wa re tsebisa sehlahiswa se seng sa bohlokwa e leng Prozen. Ebe o ka re hopotsa melemo ya sona hape Ntabi?
0: Thule, sehlahiswa sena ke sa bohlokwa haholo hobane re a tseba mafu a mangata a bakwa ke kgatello ya maikutlo, mme ka nako nngwe re ikutlwe hore re imetswe ka baka la diphephetso tse ngata tseo re tobanang le tsona bophelong. Jwale momamedi, Prozen ke sehlahiswa sa value added life se thusang ho theola kgatello ya maikutlo le ho thusa hore o robale hantle. O tla ikutlwa o imolohile, kelello ya hao e le tjhatsi mosebetsing le dithutong tsa hao. Sa bohlokwa ke sa hore Prozen ha ena ditlamorao tse kang pelo e thothomelang kapa bohloko kapa mokgathalo o bohloko ha e tswa mmeleng.
1: Prosaidin, Prosaidin Junior le Promune ke dihlahiswa tsa bohlokwa e le ruri. Ebe di fumaneha kae Ntabi?
0: Momamedi, iketsetse molemo wa hore o ye chemising e haufi le wena hobane Prosaidin, Prosaidin Junior, Promune le Prozen di fumaneha dichemising tsohle naha ka bophara. Ebang o batla ho tseba haholwanyane ka dihlahiswa tsena, o ka etela www.valueaddedlife.co.za, wa ya Facebook, TikTok kapa Instagram, o iphumanele tsohle tseo batlang ho di tseba ka dihlahiswa tsena. Jwale momamedi, tsamaya o ye chemising ya hao o ithekele Prosaidin e leng sehlwekisi sa hao le se matlafatsi e leng Promune ka jeno. O seke wa thetswa hle momamedi, hopola
1: ha sa re Prosaidin, ha se Prosaidin.
0: Halala Prosaidin, halala.
1: Halala. Prosaidin e ka sebediswa ke batho bohle, e moholo le monyane, e matlafatsa mmele, e ka sitana le ho hlwekisa ka hare. Mamedi motla ke mo re fellang teng he ka ditaba tsa Prosaidin ka jeno e re he pele ke tlo di kwala hantle ke fete mona ke ya
2: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Soi ba wi pe mo nyetengwa ho hapa seabo sa hao ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka 39 rand. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa feela.
4: Tsebeletso hara ditsebeletso.

0: CDFM.
1: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o gatile topo, e be le kunutula o ke lefe. Le kunutula ka, ke Prosiding, sehlaiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka, se dula se edile, mme le letlalo la ka, le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosiding, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosiding.
2: Ha se Prosiding. A khodi a lwetse hlola matsatsi a mashome a mararo ile la boraro bekena le fa pala phumantso a matlo mona Gauteng le mema le CD FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di projeke tse kholo tse ntseng di tswela pele tsa le fa palena la matlo hape le CD FM le beteng hape mba matlo ba kena matlong a bona. Let's say the FM, let's have a thing, Hubani, Lemmenwe, Kouting, Department of Human Settlement, Hakwedi Solama Tsatsiama Shumea Mararo, Elilab Raru Peking, Red Taverilimo.
3: Comedy Emma Pitti,
0: Tsebeletso, Let's say the FM.
3: Ima shumama beti le mosolomong meso soka mra hora ya le shume le mosolomong haima uketika tasila hao la tolo kajeno 086-000-3084. Me ukarumela hape mulaetza ka voice note kapa warumela mulaetza kwa nuka ubala munati ka 079-758-5066. Ke sentse ke na le molaetsa kwa no dumela hle tuli tsa tsinle na ho hola setloholo saka yena ke tswanyane matsukudu me o ka mana ka le soto peka ke mokopela jalo ke le nkhono wa hai le bitso la ka ke mapuleng ramadumane ka mana ka Kempton Park. O mongape molaetsa ore ka jeno ho hola Polina Mthiani ka mona ka Everton, Puleng Mofokeng o ka mona ka Welcome, lapeng ke Botterville le Simon Mofokeng ke motswala wa kahle ka mona ka Botterville. Ke re ho bona ba bona e dilemo tse ding tse ngata-ngata ke Nani Chiba ya leng ka mona ka Botterville ya reng happy happy birthday hle letsatsi le monate. Moradi wa ka wa hola le bitso la hae ke Palesa Maparisa ke re ho yena a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata hle ke mo kopela kgapu-kgapu ya mahlohonolo. Re tshedisitswe Phofane wa hola o kopelwa ke Joseph Phofane ka mana ka Lady Brent Manyatseng a re happy happy birthday hle ho yena a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata. Tuli dumelahle ke fitile ho yona eno o sa ngotse melaetsa e batlangele mmalwa mmamedi motle. Ke kopela batho bana ba holang ka jeno ke Mamohapi Mokwena, Malefu Motlong, ke qetelle ka Tshepa Mokwena, ke re ba hole ba ka mana ka Petsana Ritz ba kopelwa ke Nomvula Mazibuko hona teng Petsana Ritz a re happy happy birthday hle tsatsi le monate la tswalo. Ke neilwe tinte o ka mana ka Lady Brand wa hola ka jeno ke re kgapu-kgapu ya mahlonolo e moatele hle o kopelwa ke Blandidi Haba ya leng hona ka mana ka Tlokolen a re tsatsi le monate ho yena hle latswalo a keteke ha monate. Amos Kwalipe ka Bloemfontein o kopelwa ke Moeketsi Kwalipe ya leng ka mana ka Kroonstad ke re a hole a bona e dilemo tse ding tse ngata-ngata happy happy birthday he ho yena letsatsi le monate la tswalo. Ka jeno ke re happy birthday ho Junior le mamane wa hae Lerato Mphenita. Ke nna Sellwane Mphenita me ke ka mana ka Botshabelo ke re happy happy birthday letsatsi le monate la tswalo hle. Dumela hle Thuli ke kopela Thandiwe Chabana wa hola o kopelwa ke Mathandiwe ka mana ka Forgeville a re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate. E re ke hle ke nke di voice note le sona ke tsena.
4: Dumela Thuli, dumela Thuli, dumela Thuli. ke tshepa go phetse ka jeng lena go gola mhatsaka ile mosadi wa ka sibadi le di a chabalala go kopela ke monna hai ba lefetsane Philippe chabalala mona ba tonto stands race vita di le motsenga ta se ke re ho yena a hole a hole ke
5: dumela tools dumela tools ke cable motse tools ke kopa o kopela mofumadi wa ka me wa bana ba ka ke tshepiso motse sentse re le lelapa re re happy birthday ho yena a fumane gapogapo ya mahlonolo kopela ke mahatsa a cable motse ke lebohile tools
6: tule dumela hle o bua le Pulempele ha ka mona ka Carltonville ke rata o kopela ngwana ka le mofela yena letsibulo la ka ebile ke ena gorula e ka ba mang ha se baby ditshewana wa ha dipheko ke re mme wa ha mo rata ka lerato lena la love modimo a mo sireletsa a mo boloke a mo fetse o hletse ntle tse labalabelwang ke pelo ya hae bye bye Tuli
7: Tuli dumela bo my darling ya loka se Tuli Tuli ke kopa go kopela ntate mohlaba yo ya hola ka jeno Tuli ke re abele letsatsi le monate modimo a mo ekeletse tse ding dilemo o ya ratwa Tuli o kopela ke nna mamhlaba bye bye Tuli baby
8: dumela Tuli ke kopela moradi ya ka ha ile mane peka di shabeng ha ga di kariki ke nthabise e ke ne se mahlape phakwa o kopelwa ke mme wa hae letsatsi la hae la tswalo ka sheko ore ntate modimo a mpolokele yena a mo fe bohlale ka tsohle tseo a di labalabelang ke mme mamphasa phakwa
9: etul samnate dikae amnate tsholo setlhe tsoga makabelo ka welcome ga o sane ka di-29 gola re tshedisitse segoke ka mane ka COVID ka Thabong Belcom ke go yena a gola bone tse ngata-ngata kopelwa ke mmakabelo ka Belcom ya lewatlhetholi tsatsi le monate
10: thulso kgotso ngwaneso thulso re ke kopele jalo papa ga mabitsa ke Mayor P ka mane ka ngwathe 18 video na keteka letsatsi la gae la tswalo tsatsi nale la maobane ke a tshepa o go tseha monate ga golo fela ke kopela jalo le Amos Kwalepe ka mona ka Bloemfontein bana ba babedi wena Thulos ba kopela jalo ke Lucky Kwalepe lapeng ke Ngwathe Edenville thank you Thulos
3: mamete a renke ya mohaleng kwano ke tlabe ke lepotile ka ofela ka nnete ke batile melaetsa di-voice note di fetile mehala ga re utlwe ke makete kang ka jeno le Sadi FM dumela
11: Tudi upeze.
3: Kipeze khaiti de mutu.
11: Amunate khaiti de. Tudi akore kire happy birthday homo aisan waka. Kintate Thabo Mujuni. Kamuna kabo tabelo section 2. Ya ren happy birthday o yana kifusima pasita ka boss town. Thank you Tuli.
3: Kile bile khaiti de mutu. Lese di FM umamidi dumela.
12: Tuli dumela fe.
3: Kato ntati.
12: Amunate lakai khaiti de.
3: Kite nguka ntati.
12: Ya kile bile khaiti de akai. Uwali fiti yama shangasa kamuna kini. Tudi a ke lakaletse mosibana wa babedi mahlonolo ke wa moradi wa ntate Khumalo. Moradi wa ntate Khumalo ke ntlantla wa gola tsatsing la kajeno ke re go yena ga gola bone tse dintse ngata le moradi wa Osbushi ke Sipokas Gasheka le yena wa gola tsatsing la kajeno ke re ga gole ga bone tse dintse ngata. Ke iteboetse Thule.
3: Ke lebile gaitsela motho.
12: Thank you gaitsela.
3: Hello.
13: A Tuli.
3: Hai ntate le kae?
13: Ke sharp wena?
3: Ke sharp.
13: Eh a bore ke tena ka mona ka ratswana ho hola offense mo fukeng. Ke re offense a hola a bona tse ding sengata a tse ba tsika bohlale ba hai empa ke ka mo hawa mo diu. Ma tshilo wa go tsile ratswana.
3: Ka tsela ka kelebo. Le se di hello.
14: Good morning, good morning Tuli.
3: Hai me le kae?
14: Ke tla ka baby.
3: A monat.
14: Ke re go pele ba tsena tsai.
3: Ei.
14: Ke re go pele ma sentleng tsa bana ke mo se le nna.
3: Binda. Tsola pele ngwanese.
14: Ke re go pele ma sentleng tsa bana ke mo se le tsimole nna. Ke ba ne phumolong ka go kopela a di tsholo ke re ha e bra edit mo go tsho go 15 o. happy birthday ke ketelle ka mogotsi wa ka ka nthethela ena ke sono tatanyana ke re happy birthday guys ba be letsatsi le monate tsone.
3: Thank you my darling.
14: Love you baby.
3: Bye.
14: Bye.
3: Ba be di o ke tla fela dumela.
15: Ba tlile ka
3: ke teng o ka me.
15: A mamke no aphila ka mona ka me ya thone. Ko ke kopa ma thermology ni steni ke re malifu. Le ke ke ra a hole a bona le mo tsedi tsena ka mo ka ke ni steni ka tika tole tlo a tsuli. Thank you moratu wa ka.
3: Thank you mekele bile.
15: Thank you mamnes bye.
3: Ke mashume a mararo metsotso ka mara hora ya leshime le motsomong di makatsa folotsi o teng ha re fetela ho yena ho tla rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno di makso dumela
16: go tsole ka etshile
3: ke phela o phela hang
16: tlipise hang le bo o ya kae magaga tswang leng lengwe
3: ihlile jwane
16: ba tsa botsa batho e ha ga tswang leng lengwe impile ba le shono lo
3: fela what's up
16: ke le bile o le tshili mo jwa tsone tsa le CD FM le wona ke sentse ke o dumedisa ka jano ho imatlafatse re tole kola dinhla tse kengelletsang hore commission ya ditukelo tsa botho mmoho le commission ya tekatekano ya botho ba tshwere kopano ka jeno e ho yona ba fanang ka ditlalewo tsa di tshietso tseo ba di fange ba hlasipa a di tlhekefetso diphuputso tseo ba di etsang nakong eo ba yang dinyewe magotleng a dinyewe le tsamaiso ya molao ya ditlolo tsa molao ka rona ya Afrika Borwa sena e le karabelo di tlhekefetsong sa basadi ka hare ho naha ya Afrika Borwa ha re tshola re sheba hape re fumana hore abahlali ba Sam John Dolo le bona ba tshwere mohanto o ka bona ba reng ho lekane ka diketso tsa ditlhekefetso le dipolao tsa basadi ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Ha re feta feta mono re tlo boela re buisana le mosebetsi mmoho le rona ka ketsahalo eo ho yona ho fumanweng mosadi a bolailwe ka tjeno mane provinceng ya Gauteng ho hlalosa hore ho ile wa ba le ketsahalo ya ho tlatlapa hoseng mo mosadi enwa a ileng a fumanwa a bolailwe. Re tla boela hape re kene ka hare ho komishini ya Madlanga mo re bonang ha ho tlatlahlelwa diqoso kgahlano le Feroz Khan tsena le tsedi ho imatlafatse hanka morao ditaba tsa hore a leshomele metsomedi ke le buile go lutuli o be le letsatsi le monate
3: ke le bahledi makzo ke le buile ngwaneso ha se mohe mabete motle re tlokena ditabeng tsa bophelo baking e fitileng rene re bua ka megwa e fapaneng ya go robala me re bua le doctor ya ileng a hlalosa le hore na megwa eo e ka ama bophelo ba hao ka tsela efeng jwale e bang o na le dipotso ka go robala mo mamete motle le tsela eo o robalang ka yona doctor o teng hape ka jeno re tlo buisana le ena re o fetse baka sa o botsa dipotso ebe o araba dipotso tsa hao 0860003084 ke nomoro ka ya mohala hua bali. He hua bali mo mamede motla kgodi etlang yena ntate batho ba itukisa hao ba itukisa ba itukisa hua bali sentse ba qaleletse ho monate fela hua bali bakelang bakelang bakelang
17: bae di ba bali na le seli itukisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradiseng hai ba o tlo eta le seli FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke ifihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao yes shake shake and say timel saba eto re ha re papa ka be re le boema fofaneng ba machaba ba OR Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le balehe mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakelang bakelang bakelang bakelang
3: Mamedi huwa bali huwa bali bali bali bali bali ke yona fela e re buang ka yona he rona re le lesedi FM batho ba pakela ba reka di suitcase tsentle e bali ba tla bo suitcase tsentle tse sa tloile hang e tse sa tloile hang ka nnete batho ba ya mabenkele mona ba lo reka di suitcase tsentle tse ba sokang ba eta ka tsona ho hang o tsebe mongwe e ke a bali ya ba tlotsa maka suitcase ntse ke tsamaka yona mehlene ke lo reka suitcase entsha ya Bali e tsamayang le toilet bag ya teng ke le di bone setenyana yo e be e tsamaye le mokotlaneng yana ka thoko ka mona thotse jwalo ke ntotse ntle tse batho ba iketsetsang tsona ha o le motho a ko iketsetseng thotse ntle hle e o ko ithabisa ka tjhelete ya hao ko ithabise tlwele o thabisa batho ba bang a ko itshebe le wena ke nako ke monyetla ke kopane le ba bangata bomme ba ntse ba re re tswa Mauritius re ya Bali thudi ba re tjhelete tsena tsa rona re di sebeleditse ka thata ke nako jwale ya gore ha o hlaha menyetla e tjena eo re neng re soka re ifumana pele re kene ho yona le rona re ye Bali ka re cheza bomme cheza a kenye a reka suitcase skat e tsamaya le madinyane wa e tseba suitcase e tsamaya le madinyane ha a reka yona mme ke o jwetse a re ke reka yona ena thuli ba re o e bone price ke bokae mama a re ska warang ka price ska warang ka price ha nna ke ya Bali ye phetho ke tu snazo dikatareng he re dumelang bana le ntšhaketse ke he bathong ke ntse ke sa bone gore batho ba ntšhaketse ka dumelang le phela jwang ah, bathong le tsa sekolong se feng?
18: Re ne ke primary
3: school. E ho kae?
18: Beka
3: le ribe. O le ribe. He bana, jo ke le thabetse ha ka kang. He? Le tlile kang ka bese?
18: Yes.
3: E ya mme hle re tlile ka bese. Le tlile ka nako mang ha e kwa?
18: Ka
3: 6.
18: Ka
3: 5. Ka 5 ba bang ba tlile ka 6 ke a bona dinako ne di fapane a kotle kwane papa go tla go rata go wena a hle jo a hle mogotsi hle a hle go tla go rata hle boy dumela
18: dumela
3: ho jwang papa
18: ho sharp
3: ho sharp ke mang a o hlapisitseng ha o no tla mo
18: ke mphama mokete
3: nkhone mamokete Jona aska wa pesa hantle nkhono ma mokete o itse o ya kae
18: Blomfanteni
3: a go ya Blomfanteni papa a o tsosa kana ko mang khono ma mokete
18: ka 3
3: ka 3 a jo nkhono ma mokete ngwana o tshwere ke bogoko ona tjene a o hlapisa o hlapisa wa ba motle papa o tlile ka mofao wa eng o tlo ntshiela ho baneng o tlo jang ba itse le tlo jaka hauze hauze ao ri keng ke ngwana na he o motle papa o tla o motle wena my boy fani ya hao ke mang ke wena mang le bitsa
18: atla
3: hamma
18: namani
3: eh o motle o tla papa o motle ngwana na o kae gel gel o kae ngwana na ka pelingana ngwana na tlo ho ku wena ngwana na ka pa o moshanyana na manyo ngwana na ke
18: yasne
3: eh ya hle le bitso la ha o ke mang
18: moleboheng ga bodi
3: moleboheng ra bodi ba wena o etsa great man sekolo
18: grade 5
3: grade 5 wena o re besetlile na koma
18: etlile ka 6
3: ke nye o borileng ka besenge bana ba nentse ba ietsa ba nentse ba etsa
18: e tlo ba sa etsileto
3: bana ba dutse fela
18: a nentse re bi
3: le bina e reng eng hle Enering.
18: Ke sa ya Natala.
3: Ke sa ya Natala. Luna le le sa ya Natala empa le tla mo Free State. Wa le sa re kits ke sa ya Free State. Eh. Ah, ke tla betse bua le lona la utla. Ka ofela ka ofela. Ha ba se ba buile tjena ba le buelletse ka ofela kere. Wena o mang le bitso?
18: Ke Molebohe.
3: Molebohe mang?
18: Rabudila.
3: Rabudila. Ha se mo he Molebohe. Kwena o ithlapisitse.
18: Esmere.
3: Ao, mere me. Ke thabile, ke le thabetse la utla. Eh, ya hleng, ke a le rata, ke a le rata, ke a le rata. O fa se marapo boy o ska ba wa utla. Mm, ha o tsoma na o fa se marapo wena mshanyana. fase marap ba bidi ke metsoso e mashime a mabedi pelo horra ya le shimele metsimedi re fela ke fete mona ke a khutla.

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele e utlwisisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: nalin bona ba ne ba tlile ba abahlali ba semjondolo ba tla from different branches they do say hore bona vele ba nida thuso ya maponisa because they feel maponisa ke mosebetsi wa bona hore ba sokomele ba prevent di ngare di polao tsa bommeli tsa bana le pitello ha
1: Spiwe ha re le bua go loka nako ya hao
0: ke a leboga
1: Mohamedi eno ke Spiwe Mkize ke motlholetsi wa rona wa ditaba re re buisana le ena a le kamane ka stationing sa sepolesa sa Kempton Park mo e leng hore baahi ba abahlali ba se mjondolo ba ne ba kene mohantong wa kgotso e le ha ba ne ba ipiletsa kgatlhano le ditlhekefetso tsa basadi le bane le utlwile se tlhalositsweng ke Spiwe re ba bontsha hore diketsalo tsena tse hlahellang tsa moraorao ga se tsona tsa pele mme ngongorego ya bona ke hore na sepolesa keng seo ba se sanga ba bontsha hore sepolesa ha se sebetse hantle ka dinyewe tseo e leng hore di etsahetse di bile di hlahile le pele ho hlahella tsena tsa dipolao tsa basadi ba bangata ba re ho na le nyewe tse ding tseo ba utlwisisang hore ba bona sepolesa se sa sebetsane le tsona ka tsela e nepahetseng mme ba ipiletsa hore ho be le mapolesa a patrolang makeišeneng a bona ho netefatsa hore diketso tsa ditlhekefetso tsa dipolao tsa basadi le bana di a fela ka hare ho tikoloho ya bona ke tse ding tsa ditaba tseo re bone maAfrika Borwa tsa tsela pele ba ipiletsa kgahlano le tsona ba jwale di eketse ha ka segatla se seholo taba ya go bolewa ha basadi ka re go naha ya Afrika Borwa go pula ya hore ha morao nyana go lena le matlafase re tlo boela re kene ka maneka commissioning ya madanga go lekola hore na se teng ke difense tsa langwa ba re bone hore commission e bontsitse ha ile hore e tla tlhahlela lengolo la ho tshwara ha motlatsi wa hlooho wa mehleng wa lekala la mautlwela Major General Feroz Khan mme ho so lebeletse hore o tla hlahella ka pele ho komishini ka la tshelela kgweding ya Mphalane mme re tla nne re utlwe rona re buisana le basebetsi mmoho le rona ke difeng tseo e leng hore di a e tsala mme o bontshitse hore yena mokomishini wa komishini ena e leng moahlodi Madanga o hatelletse ntlha ya hore e bang Khan a ka se hlahe le ka pele ho komishini ka nako eo jwale ka ha ho hlophisitswe ho sa natse hore na ke dintlha difeng e se teng ho o tla ba le seo ba se etsang kgahlano le yena hore a tle a hlahelle ka pele ho komishini metsotso ke 18 ka morao hora ya 18 ha re etse tjena
2: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Yipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand. Betja ka 10 rand kapa ho feta ho Jet X. Bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betja hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betja na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betja. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
6: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, kapa tlhalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di plane tsohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5000 rand. SMS sa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited tana.
8: Stop.
7: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
8: Stop it.
7: Obe wiphumanele 1.5 liter esinoma podi sa mahala.
8: Stop it, I like it.
7: Buluka 70 randa. 70 randa. Uka

0: a kgwedi ya Lwetse e tlhola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema Lesedi FM ore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena, le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Gape Lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng, re tlabe re le moo. So e 20 hantle pele go hora ya pele o mametse Lesedi FM. Motho yo motle ke o tshepisitse gore ga taba tsa rona a di ka loka fela re tlang ka leeto re kopane le moshane sumona re ke etse tsena mokete mohau mokete mohau mokete o ka mona ka Belokomo Machabenga ba tshwere mosebetsi o moholo wa Home Affairs o moholo ga golo o moholo ga golo ke tlo buisana le ena tudi ke tlo fetela go mogau mokete he gona jwale re kgone go tla bua ditaba. Hei Tholwana, ako dule motlhe monna, ako dule mo Tholwana oko o atamele microphone ona Tholwana. Ake re bue bothata bo ba polao ya basadi bathong Tholwana.
1: E kana wena
0: tang. Ke eng Tholwana? O tlola pe o thotse ngwanana wa 20 years.
1: Mme
0: ba re ba fumane yena a bile a ntse a chasa o bonala gore o sa tswa bolawa.
1: Ho seng hona.
0: Tholwana ke eng?
1: A ya mosebetsing.
0: Ke eng Tholwana? Ba
1: kore. Ha o sheba tau sa le monyane. Ha o bua ka ngwanana wa 23 years.
0: Ke ngwana.
1: O sa le monyane.
0: Tholwana ke ngwana. Ke ngwana Tholwana. Ke ngwana.
1: Teo botata bona ka nnete ke botata bo boholo ha o tsebe hore na hantle ntle ho etsa halang bona dipolao tsana tse tsa etse mafelo a beke batho ba 28 ka ofela ha o so bala ba thuntse mafelo
0: a beke ka tshunya Tholwana ka tshunya fela
1: ke botata bo boholo ka nnete ka mana ka Western Cape e hle botata ba dipolao bo bongata dithunya ka mono ho bona la botata bo le teng
0: ha ke tsebe hore na re etsa jwang mosadi e mong ha bua ditaba o re ho bana ba ngolang ore ntwenwe bohloko lefatseng ha bua ka lefatse ore tla fumana banna rere rona ha re itse ntweo empa ba yetsa mbona batswela pele rona ba sa yetseng re etsa eng ore rona re itse ntweo ha re tsebe ha re bolai ha re etse eng jwa ore hulukile ke a di utlwa ntwetse go feletse o le di bua empa ba bolaya mbona ba tswela pele lona ba reng le lokile ha le di etse ntho tseo le etsa eng
1: o
0: thibela ntho ena
1: tswele bohloko wena tau hape ke ho bona babelaelwa ba bang ho hlahella basadi dipolaong tsena tsa basadi
0: ke ntho e bohloko haholo
1: ke ntho e bohloko ka nnete o ipotsa hore na bona seabo sa bona ebile sefeng
0: basadi ba hlahella le bona ke yona ntho e bulela eng
1: e bohloko tau ke nahana di go tshwantse Afrika Borwa e maka di dikereke re ke rapedise bothata bona bo bokana
0: ka mohlomong kereke Tholwana na a ke tsebe dikereke dingata baruti ba bangata mekgatlo ya dipolitiki e mengata ntho tsena ntse di tswela pele Tholwana ntse di etsa hala re na le mekgatlo e 732 ya dipolitiki e re reng ke bona ba etapele kwano Afrika Borwa mehlolo ena le pula o tsena tse tlontse ditswela pele re na le ba ruti ba ka ngane ha ke etsa dipalopalo ho 17,000 Afrika Borwa mona ntse di etsa dikereke a ke sa bua Tholwana
1: e bohloko ka nnete re bua ka mosadi ke mme wa motho ke rakgadi wa motho ke abutu ke ausi wa motho
0: Maobane ne re le mane kerekeng le bo Mamontha le bo mme Mantombela le bo mme Mahlalele Mathabo Hlalele ka o le teng bana ba setseng ba bo mma bona ba ile ba bolawa yes tholwana ile sono ka bana
1: e se le bona ba hlokomelang bana ba bo bona ba bang
0: ile sono ka bana tholwana ile ntlola maobane ile ntlola ke le ka thaula mme go ile ntlola re ne re le mo maobane re tshwere yona tabe na o bulawa ha batsadi tholwana ere he ha o le tsena ke bona rena ke fumana monnane ka monaka ka Welkom mna tabang ka bona o so mo letseditse re tshwere taba bohlokwa bona mona le ngwanana kwa no mona tholwana moletsane o itjile o motle wa pere hantle hona e itholwana ire ke kfumane monneng wa ka monaka ka Welkom mokete dumela ngwana mme
2: o tonda tonda o le ba mamedi ba le sedi FM
0: ke le bona ntate o phetsantle
2: a tshe represent that the lands go hlola ge tshwela re ya pele
0: a go re feditaba le etsam Welkom le go kae hona jwale
2: ke ya le bona tatemtaung le fapala se le hai le fapala ho ma fese ka tsela e tloileng le fana ka ditlisitse ditshebeletso batho ka se ja tsapi ba re ba ke high impact service delivery programs ka se sotho re tla re ke ho tlisa ditshebeletso bathong ka tsela e fapaneng le ya ka mehla mme ka tsela e matla ho feta re tlwaetseng.
0: Re fe ditaba he jwalo ka le le Welkom hona jwale le tloetsang ke dife dintho tsa bohlokwa tseo le reng le tlo di etsa le tlo thusa setšhaba ka tsona.
2: Ke a lebona tatemtaung ditshebeletso tse re di tlisitseng bathong tatemotaung ke tsona tse tlwaeleileng tsa Home Affairs empa ka hodimo ho tsohle re thusa batho ka dikopo tsa di-ID tsa ba qalang ho etsa di-ID le ba etsang di-ID kgetlo la bobedi mohlomong o lahlehetswe ke ID jwalo re etsa mangolo a tlhaho mme re fana le ka lesedi ka ditaba tsa wa ho qala ho etsa ID o etsa o qala jwang hobane ho na le batho ba bangata ba baholo ba senang di-ID ho na le bana ba tlotseng dilemo tse 16 ba senang di-ID mme normally re ke late registration jwale re a ba thusa ka dintho tseno tatemotaung hore ha dikgetho di fihla lemong sena ka November ntate batho ba tshwere ditokomane.
0: Di unabridged tsona
2: unabridged that mtang o ka etsa kopo ya yona impa ha itswe hang obane unabridged e tshwantse etswe kwana ntlokholo Pretoria kopo ka etsa ho rona impa yona ya re romela ho bona ka marangrang e khutela ho rona ka marangrang enka ntwe ka bang kgwedi tse pedi that mtang
0: Kelebo a ntate mokete mo mamedi ke mo he jwale le o kae Welkom na le dikantoro ntsa lona ka palitswe litswile ka makolo yana lona o le tloetsong o tsama ka ona di lori tsetsa lona
2: high impact ntate matang e tsama re tsama ka makolo yana a rona a ho mafesa a tsebe halang ke sekolo se bitswang Kgeleng Henneman ba ba tseding koloi tsa rona tsa Freestata ka ofela ditswile ntate motaung di tlile kwano Welkom di bukane kwano e seng Welkom ofela le jwe le putswa ka kakaretso re Kgeleng school mona Henemane sasa office ka otendals rese re nyakalonse center container hub ka Allen Richie re multipurpose center ka mona ka vessels bro no re honey park combined school mane honey park me hostane e tabe re le town hall ba bang ba tabe ba le town hall Hertsville ba le town hall Hoopstad ba le tsasa office Odendal ba le Kgeleng school hape hona mono ene mane ba le hona mane hape multipurpose center vessels bro me ke ya le bo ntate mtaung ba tlo ba rona ha ba tla ba tlo fumana ditshebeletso tsa mantla re kwano ho ba sebeletse ba tshaba ntate mme porogamo yena e tshebetsa beke ka ofela ho ya dibakeng tse fapaneng.
3: O rekile data, ho tsanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumana memo. Fela Telkom e o fumane. Ho bane mona data ya bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di network tsohle ka R27 fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao ya tsa seo, dial *180# kapa download my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
4: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank MyMo account le lapala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Irifafa, come more. Fani nyahao, telo karuna baha, more DC. How will a Standard Bank my more account kajen? Standard Bank, kemu fani wadi tsebe le tota di chelete ya mula wongu wa mukitani ya ngu disitwe. Una le mela wala lidi pehelo.
0: Ndate mkete realeboa, waneso, sebe tsangkatata kamonoka le jweli putwa.
2: Enle bwine, ndate mta wongu kipkopa. Eta re bua hape ho sane ntate.
0: Ke le bua hona le moletso mong hape go rumeletse ngwana ntate mokete. Me ire ke re pele o kwala hona jwa le thusan le bana ba etsa matric le ho ba ba ngola. Go dinye na e tsanye na. Me fumana bana ba bangata ha bana di ID. E be ka le bona ka mona ka le jwa le putswa. Le ka ba sheba me la ba thusa ka potlako.
2: Itsilele go dima yona taba yo tata mtau re etsa jwana.
0: Ke le bua ntate.
2: A ilale ntate papa.
0: Makwala re none. Ere ke fete mo non tate mo kete ka mona ka a Welkom. Home Affairs. E Welkom ba tswile ka koloi tsa bona, koloi tsa Freestata ka ofela. Di le jwe le putswa ka jeno. Jwale wena a senang ID, wena ile tsa ID wena ngwana sekolo. Ya leng matriki etsa bonnete ba hore o a tsamaya o ya hona te mono o lo etsa kopo ya ID etsa bonnete bo keeping my faith in you pinena ke pina e monnate nate ya Luther Vandross o tontumele he hona jwale ke tle ko fe yona ho be monnate ho wena lapemoa.

0: Repetelo se non sarà ya pile ka ole kula buye mo bale ho di mo re kala ka province ya Gauteng le kwa etse ka o kgetha di ba ka o futhumetse ka mafafatsane tsa le leng a di a duma empa o tla tshisa ka go leng e ka le boya Mpumalanga le tibile ka mo di ka dihlabeng mme le kwa etse ho abata ka mafafatsane tsa le leng a di a duma Highveld Northwest le ho di mo le hlakile ho a tshisa fela le tla kwela ka o kgetha di ba ka botshabela ka mafafatsane a tsa le leng Free State le kwa etse ka o kgetha di ba ka o futhumetse kama fatsana e tshadile nga dia duma ka botshabela Northern Cape le hodimo le kwetse ka o kgetha dibaka ka bo ra botshabela mme wa tshisa dibakeng tse haufi le lebopo le ka leboya Western Cape le kwetse ka o kgetha dibaka ka botshabela go abata ka go le ka botshabela ya Eastern Cape le kwetse o podile kama fafatsane e tshadile nga le pula ka botshabela KwaZulu-Natal le kwetse go abata kama fafatsane mona le mane ditaba tsena tsa gore ya pele mmogo le tsa bolepi di felela mona go ka boela tamela imamelela tseding gape ya nako e tlabele gorra ya bobedi ke kutlela o thuse motaung ka lenaneo la jale ke nako
1: a kole borabosana madiege moshanetso ke tla o bona ape goreng ya bobedi go na jale ompe a metsotsong re bonne sekoto ka moragora ya pele manta bekeng lenaneo ke jale ke nako naneo le shebaneng aholo le ditshebeletso tseo re lokelang go di fumana mmasepaleng tsa rona tse e fapaneng mmogo le mmusong wa porofense le mmusong o bogareng go na jale o ka ntumelela ge mothe motla gore ke tle ke tshware mabenkele
2: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela uto bana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

rona wa nna mahadi ho la Afrenka Fort horna ho wa lukiswa na ditshebeletso na no lona ke la ditshebeletso bile kgwedi ena he ke kgwedi e kgolo hampe ya mmuso e shebaneng le ditshebeletso. Nomoro ya mahala mo ke leng teng ke 086-000-3084 o tla mphumana mowa ka tshwara lengolo. Ndate Motaung ke nna ke Masabata ke sheba kwano. Ngwanaka o fumane nomoro ke a bona Masabata o mpolelelang gore ngwana o fumane nomoro ya hae ya ID empa ntho a soka a e fumana ke ID gore a e tshware ka tsogong la hae gobane ba le batla abridged certificate. Ke a leboa ke fetise taba lona ke file ntate Mokete yona jwale gore a ke a potlake a shebane le yona gobane jwale bothata ba lona mane botlhaa bore ha ba tsebe rona ke mang a ileng a ngodisa ngwana. Ke a leboa ke fetise taba ya lona e re ke bele ke tshware ngolo le leng gape. Ngwanaka ID ntate, the birth certificate. O le modile shoma le metso mehlano. Re na le bothata bo boholo. Bitso la ke Thabo. Ke wa ha Chefa. Ntate o ka mane ka Mpumalanga. O Mpumalanga mane. Ye mona tumelo Chefa ka mo ka Mpumalanga sekunda. Embalenhle ka mo ka Mpumalanga sekunda embalenhle e tsa hore o ikopanye le mmangwana mna le khone hore le lukise ID ya ngwana ngwana tsebe o fumana a birth certificate ka mono ka Mpumalanga tumelo Chefa kopanye le mmangwana o potlake ntate nako ya tsama potlake nako ya tsama ke ka Mpumalanga ke bere ke kope hape ho khaitsedi tsa rona tsa Lesotho ke utlwa bohloko bona bona bona bona bona ka bothata ba bana ke utlwa bohloko haholo le ba le bana le ba obuti ka mona ka Afrika Borwa ho tloha mona a obuti ka Afrika Borwa a nyamele a ipate ha tlameha hore a thuse ngwana hore a fumane ID. Ngwana a be sekolong. Hona jwale bana ba ngwana matriki. Ngwana a sokole ho fumana bukana ena ya boitsebiso. Ke a le kopa bo ausi. Ke a le kopa kgaitsedi tsaka. Lona ba theohang habo rona Lesotho. Ke a kopa ka boikokobetso bo boholo. Ke bele ke kope bo a butika kwano ka Afrika Borwa. Bana beso, ha se le ntse bana le kgaitsedi tsena tsa rona, le seke la ba le hahle banna, bana ba fumane mangolo a bona. Hobane le a tseba hore bo ausi ha bana ditokomane tsa ka mona ka Afrika Borwa. Ha se ke ra etsang sehloho ka bana hle. Le a bona mathata rena le ngwana hona jwale Afrika Borwa mona rena ke mathata makakang. Bana ba utlwa bohloko ha bana ba bang ba ba tsheya sekolong hore ha bana di-ID. Ngwana ka nako eo ba mmitsa ba re tlohe tlisa ID ya hao, ngwana ha ana ID. O kene lakaneng tsa pao, wa kena lakaneng tsa pao, wa ithatela ka dilakane tsena, wa ba ithatela ka dilakane, wa ithatela makgetlo a supileng ka hara lakane tsena. Jwale lakane tsena di o file karabo. Hoba lakane e na le karabo. Jwale ha e o fa karabo, karabo ke ngwana. Ngwana a sa le teng o hloka bukana ya boitsebiso. A ke re so ile wa ithatela. Ee, o reng, ke a o jwetsa. O ithatetse. Ha ke etsa jwalo, o utlwile ntho e reng kgaqa eo ke hana boi.
gore jwa le

bona gore ke tla romela dihana boy gaufinyana e re a o ntse o tshukodisa katla katla katla ga ona gore bana ba ka sokola kana bana ba tlolola he ke mona ntate motaung gao ntate thuso ga rena bukana boitsebiso ga o tla ntate thuso ke a ngola beketlang ba nkgothisitse sekolong mane ntate wa ka ke wa South Africa mme wa ka o tswa Lesotho gana dipampiri e batho ba e rata lakane man ba utlwisa bana botlhoko motho a na a re jwanja o ape ngwana o mo isa kae o sena ntho bane o sena le ntho le ID kapa o sena ngwana o mo isa kae ae maikutlo a le a be sa phagama maikutlo a be modimo mo entse motho wa tseba a modimo o mo entse motho e gabari ela a o mo entse motho jwale motho a ba le maikutlo a dilakane Erekofe, Lionel Richie, three times a lady.

0: a kgwedi ya lwetse tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo
1: Sekhorani Entertainment and Projects mmoho le lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship Lele Bose Khwabela kala 3 October 2026 kamona ka Meyerton Sports Ground toho utlo bona Lebose Khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Nao Mabote mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu midi heke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Ke o taba, All White. O taba monnate mono, o utlwa tlhopha di tla ba teng mono, bo Tshepiso Mpotle ba tla ba teng. O taba bina kantsola e le monnate, nnate, nnate, nnate, mora Mpotle. O magiyekela nguwe njo phalala nje ngamanzi hawa tlaba e wotla tshojolo he morampotla hey hey hey o tsikwale ka wa fetwa he barke all white le bo tsukhubela le yena o tlaba le tenga a bina ha monate nate nate nate ya rekeng ke mo mamedia le mo ngotlo mo na ke kene ho ntate mafaisa mo mamedi o moeng hona jwa le dumela
2: rumela na ke tsole ka yena re
0: tsi ka phela ntate o le tsole kae
2: Ke tsaka le ga David o ndi le tsuja ona ngo sa le mina u bua Lucas mo ta onda tumso ai sala ga le
0: David Thorn ana ke mang Lucas
2: ke Lucas mo ta o
0: Lucas wa ID Lucas mo ta ana le modika e Lucas
2: ke mo di 40 le mo tsuja mo ta
0: 40 tsara jwa tsara jwa e fono fono ya kae kae mo fono fono ya kae tsara jwa Lucas
2: Eh
0: tola he tswara jwa lo Lucas a utlwa
2: ke ba
0: letsetsa ona jwa le tswara jwa lo mshaniso tswara jwa lo wena o tswara jwa lo fela o thola o rutu re ke bone he Lucas ke ba letsetsa kwa no mona he o tswere mangolo ha mona ke re o na le mangolo o na le ngona
2: tade mka o nga gina be bona ke rena ke tlhaitse plasi ke te mo ga ke re mka tsone idea mo wa e ka re bana mo ba dile mo gaute ba bang ba dile mpopo ba mo fi di idea mo wa bona re na a itse id ka no bana ba o so go from kwali mpopo until mo ke le mo bana bile a tlhopa
0: all right e ma hanyane fela he Lucas e ma hanyane fela thula wena e ma hanyane fela e wena o thula o rutu anyane fela ke ba litsetsa ke etsa tjena ke ba letsetsa mohala wa bona walla Lucas out walla mohala wa bona ha ba kankara ba fela go walla mohala wa bona ere ke banke mohala ngo mongwa bobedi ere ke nke mohala mongwa bobedi Lucas ke banka mohala mongwa bobedi anyane fela mshane tshanyane okay ere ke bona he o munkuno kuno munkuna ka ke kuno tla ke a munka hape mona dumela hle mamkubungu gaitse di aka o phetsa ntle
3: re teng tete wa ka le kae
0: ke a phela ke kopa ke a kopa ka boikokobetso a go tshware pene ho wena mo hleletsong la hao.
3: Okay, I have it.
0: Thank you so much. Lucas a go re fe nomoro phone ya hao ke mang ga itse di aka o tla o letsetsa phone ya ke mang
2: nomoro ga ke 0693
0: 0693 923 45 452 if fella ka 452 we fumane
3: there's an hona le number x mona we tse 076 939
0: ere repetape bitsa nomoro ka pele mushimane re utlo yape 0693 0693 923 923 923 we fumana ako mo letsetso go tlwa taba mshanena wa lla moyemona mehlena re pelwa ebile e ditjobo walla jwa o tla sotho sa ka samane khola khwemane o re pelu iditjobo jwa lo ngkhopotsa ha iso banna a ko motshware mo no re ke rutlo rena pelu iditjobo ke
2: Okay, that.
0: O ka Davidton, o Davidton, e thula wena ke bua khola kho ya ka o kana itaba letsa batho ba baholo. Thula mtabu. Wena o Davidton. Thank you. Ba uletsetsa. A komeletsetsa baba mama, baba mama, baba mama, baba. Motse motse ke mo ke lenteng. Wa! Right! Hona jwale ke na le ngaka mafaisa jwale wa tsha wena ke tsaka ke hula le mafaisa jwale faisa dumela ngaka mafaisa dumela ngwana mme
4: dumela na te mutaung le ba mamedi ba le sedi FM ka ofela
0: ke le bonga ka mafaisa phamisa ke pitse kamera ka ba mpolella mona hore kamera ena e batla ho bona hantle se mo henga ka mafaisa o gona ho mona hantle jwale ngaka mafaisa ke tabula tabula mafaisa hebale ako a re kene Kenya ka pele fela tlalosa le botlolo la roska ba le motho ya etsa mbotsotsi ka tabula mafaisa hebale ibile o tsama le make no how feel rona kamera ka tla tinya ere e shebe mfumo ha di wa ntate mafaisa ke no mona ngwana le motswana ba nna ntate mafaisa
4: ke le bona dem taung botlolo ena ya tabola mafaisa he ba le ba mamedi ke botlolo e tshweu e printueng ka khala e tala e lo re sticker ga sa teng a se sa pampere ke sa penta se tlowe ena le phofolo mono ena e bitjwa mosha ena le mohatla o motelele jena e lo ga ha o thola botlolo e jwalo e tshweu ka ofela mamedi le sekwalo sa yona e lo ga o thola botlolo eno e jwalo o tla bothotse botlolo bitjang tabola mafaisa hebale hantle o ska ba etsa phoso mamedi bana ba bangata gona le nako ya ba phone ba re rekile e nna le sticker sa pampere a se yona eno empa ke latelelo re be ke o fihla mono ke be ke thole go jwalo e be ke kgotsa boemo bono re ho ska nna etsa taba se jwalo
0: ndate mafaisa
4: ndate mtawu
0: ha ke re bue he a o tabola mafaisa a go iphamisanyane ore kamerena ife ya gore o ise bo iphamisa ke keo he ke o tabola mafaisa ke wa e bona tabola mafaisa mono ke ka le bontate tabola mafaisa ha re tle jwa le rena e re thusa jwa tabola mafaisa
4: ke a le bua ntate ba mamedi botlo na tabola mafaisa he ba le ke qale ka go ke botlo e matla haholo wena o so fitleng ho yona ha o so tsebeletho botlo la tabola mafaisa he ba le ba mamedi e thusana ka high blood tswekere arthritis e tlina madi e bile e phamisa sole sa mmele e bile e tsa takatso ya dijo jwale ha o na le dikrempe sebedisana botlo la tabola mafaisa he ba o na le siki ya diphio sebedisa botlo la tabola mafaisa he ba ha o na takatso ya dijo o ka sebedisana botlo ena tabola mafaisa he ba le e tlo hlatswa pelo mmelo wa gago o tlala mahlaba ga o tsebena bothata bo go ka e sebedisa botlola tabola mafaisa hebale bomme ba sa tholeng bana sebedisa botlola tabola mafaisa hebale e tlo thusa ka siki ya selumi e se qete se fele e be tline popelo ebe motho a mme o tseba o thola bana ebe hona mono motho a mme ha ya dinakong a sa emisi o sebedisa na botlo tabola mafa e sa hebale e tlo mothusa go dinako tseno tsa edieme ha o sa di bone dinako ho hang sebedisa botlo tabola mafa e sa hebale mamedi e tlo tla yo thusa go bula dinako tsa hao batho ba bontate hangata re hlupua ke bothata ba ditakatso malapeng mang sebedisa botlo tabola mafa e sa hebale e tlo tlina senya ho motho a ntate e be fana ka madi ntate ya tseba ho ba le ditaka tswala pemane metse ya thuea botlolo na tabola mafaisa hebale ntate tla phamisa lapa la haola pemong hona le sikiena e bitswang hlala hangata e rata bo mme matswele mona le ka sebedisa botlolo tabola mafaisa hebale e tlo thusa ka sikieno ya hlala re bua ka sikia le banta batho ba bangata o tla utlwa ba re ba tswile chabosibu a tswile le banta mashashatsa kapo magopo a tshisang haholo a bohloko sikieno ke le banta botlona tabola mafaisa hebale ntle haholo bakeng sa le banta e tlo le qeta ka ntle e be kene ka hare e le qeta ka hare sikieno le banta
0: tabola mafaisa
4: e ya ntate hona le batho ba tla utlwa ba re nna ke bona ntse ke fela ke sa tsebe na bothata ke bofeng sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale e tla gona ho thusa ena go nngwe motho o ya ntlwaneng o thola ha ya ntlwaneng o ntsha madi ha sebedise botlolo ya tabola mafaisa hebale jwale re bua ka mathopa motho tla ba re mmelo wa hae nako yohle mathopa a itswela hohle makatang
0: teng
4: o sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale e tlo kgona ho thusa ka mathopano a fele tu ha o sebedisa botlolo ya tabola mafaisa hebale e o fa matla e fana ka matla e le go botlolo ya tabola mafaisa hebale ke tle ke hlakisana teng motaung ke potso tse ke di tholang tsena tse ke batlang go di otlolla motho o tla wa botsa gore na e sebediswa ke bomme fela ha e kgethe ntate lo ya lapeng mono wa e sebedisa le bana ba e sebedisa ha e kgethe botlolo ena ka mogoleng ka teng jale botlolo ya tabola mafaisa hebale hangata batho ba bangata ba e sebedisa e ya ka gore na bothata ba gago ke bofe mmeleng go na le batho ba re ha e ba sebedisa e be ba founa ba re mmele wa bona o tetetsane ke go ya ka bothata bo motho e a nang le bona a se phoso ha e tlo hlekefetsa mmele wa motho wa e sebedisa ho ntse ho le jwalo botlolo ya tabola mafaisa hebale e ka mpa ga utlwa ka re ya ho hlekefetsa e be neng o theola skala sa yona
0: okay
4: e ya ntate wa ka jwale ke bontsha
0: ho ba sentse ba letsa hona jwalo ko ba kwale mo ho ba bona ba sentse ba letsa ba utlwa fela le bua ka tabola mafaisa ha re etse tjena he wena motswalle wa ka jwalo ka tsaba qadile o letsa a ko ba fe di nomoro tsa ho hamme a ntse a kwala fonofono ena ka bona o tla e bula ha letswa mona
4: ke le bua ntate e re ke qetelle ka botlolo ena bo yena e nyane botlolo la tabola mafaisa he ba le mamamedi e na le salfu ya teng ya bothata ba serame masapo di krempe mahlaba mmeleng kapo ha holo bonggono tla kwa balla ka matheka ina le salfu ya teng salfu ena e ngotswe mafaisa ultra cooling balm jwale yona ya raba wa iraba ka yena o itlotse hohle mona mo bang ho pateng jwale ke ga fana ka dibaka kapo ke fana ka dinomoro pele re mdao
0: nomoro 078 683
4: ke ona yo ke ona ntate
0: 55 90 ke bona mona ke shebile mona le mona le botlolonga 078 663 5590 ke bona nomoro mwe hape ke 063 186 6554 063 188 6554
5: Ibangu nana hore ke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Ha se mo he ntate Mafaisa ha re shebe he jwale ba ifumana kae tabula Mafaisa ba tle ba lo e batla e ba sebeletse
4: ke a leboha ntate mo e fumane ya nteng e fumane ya Bloemfontein chemistry ke batho batsho e fumane ya Matatiele sebaka se fumane ya sona ke supermarket ke shop ke famous supermarket ebe re tla ithola qwaqwa BB Cash and Carry re thole Frankfurt TFS Bethlehem e fumane ya Bucks le All in One e fumane Minisi Lucky Boy le containing e khubedu e fumane Klerksdorp African Motor Shop Johannesburg e fumane Beckham Corner Market and Court le Africa Cash and Carry Kronstadt le teng e fumane African Herbal Store le teng ya fumane ya Porsche e fumane ya Homas Bengele Frenegeng e fumane Taxi to Pharmacy e fumane hape e fumane Pretoria Marabastad le teng ya fumane ya Rustenburg le teng ya fumane ya ke di chemistry ka ofela Rustenburg e fumane le Klerksdorp dingata ho lata mo taung ke ka
0: ho
4: qeta di chemistry ke a
0: hola
4: ke ka fana
0: ka nna ke ho tsamaya ke miriana teng tsama o ile batla tabola Mafaisa
4: e jwalo ntate di chemistry
0: ho tsamaya ke tsamaya miriana le di chemistry mono o ba jwetse o tlo batla tabola Mafaisa
4: e jwalo ntate
0: ke mo re fellang teng ka tseno le ngaka Mafaisa e bile re tshwere le yona rubbing a salofu ya hike nighting wa bona mono e shebe mo ngwane so e bona le mmala wa yona kuono mono o bona le mmala o no wa yona o kare ngo perese o no mono e bile ha ke tsa jwa le kutlong go tsena bile di buleya motho mo tla he ke ifumane e rona jwa le ko fepa le monate nate monyaka.

0: Silas, Silas.
1: Baby, baby.
0: O bone ke nako ma.
1: Sorry baby, ke ke
0: a bona. Lo fela.
1: Ma ba tlo go butle ka ska tsa magata tse. Ha ke a tsaka bo mo baby ma. Ke ka nako ne re tsamaya re tla bua ke.
0: Ko Silas, ho se tsela matsatsi ya mararo ntse o nlata. O so fitla ka magata. Ha se jwale ke piraletse mona jwalo ka ke re ke lahlei.
1: Ma ba tlo go kotlela ka koloing o tlwele go ntla tsa magata tsena. Bona le bana ke bana ba ga shebile
0: ko. Ke ka nne ile go tla tsetse magata o bana. O nkentse o tse o tse pela bona bana ba. Ha o fitla mona, ha o kopile tshwarelo. O go ntshwa mona ngwe lukile matlo
1: ao. Ma ba tlo ke itse sore.
0: Jwalo fela. Ntente
1: bothata ke.
0: He?
1: Bothata ke.
0: Bothata ba ka ke hore ha o kgone ho etsa ntho lehaile e le nngwe o e qete ka nako o so ka o ba le phoso o e etsang Silas.
1: Oh, jwalo o batla gore nga o tsho jwalo.
0: Ha o wa nkutlwa.
1: Mamela, o batla go mpolelela gore ga gona le mohlankileng ka etsa ntho e nepagetse fela matlhong a gago. Ore e le nngwenyana fela.
0: A ko mpolele e le nngwe. E le nngwe tlho mongwe ke nna le etseng. E le nngwe wena o e gopolang ke fe.
1: Ka nnete o nkata matlha ga ke tse gona ke tshwanetse ke reng jwale go wena mona. Ha o tsebe gore na ke nkile matsapa a makae ka jono ke tle mona ke tlotla ko o lata mona jwalo ka ke ne ke o tshepisise ga bobebe
0: okabe o buile ga o ne o sa kgone kapa o sa batle le teng ga ke re ke tla kopa thuso batho wa kwata ga ke re wa kwata
1: o a mame nka founu ga o letse mogale a ko o lata o ise ntlo
0: ga
1: ke nataba gore na o naganang ka nna mane ga o banna o ne kere mokana
0: fela o tla koloi ga ke so kene le gantle Silas wa tla go nthoba maoto
1: mame ga se taba ke batla go roba maoto ke gomo o sale mona o emele mogale a tlo lata wa utlwa gona kereng ga ke tlo o dula gona ke mammeleletse mepoteni ya gao mane ke ntse ke o bolelela gore ke re go wena sore ga ke a etsa ka bomo fela o ntlatseditse marata mo ke ntse ke o galeme tloeletsa marata a tena ko wena o ntse o tswela pele ga o bone gore ke ntse matlho a batho
0: wa seke wa halefa empa phoso e le ya gago gona jwa lempolele ga o tlhokagale o tsamaye ka lebelo lena le lekanaka o tla tepeleletse go thutse bana ba sekolo wa bona bana ba batletsefetsi jwa mo Silas gantlentle o keno ke ema
1: mabato bana ke bona tlhe ka oikemisetse go duba maikutlo ona ka gona tsatsing e ga ba ke tsela ya gago ya gore o batla go busetsa mogale bophelong ba gago ausi ga ona letho le tla o thiba ka pele tswela pele o bone gona o etsa jwang le mogale gobane le ntse di lelela kgona go e ka nna kong ya go feta kere empa o se ka bankesa sebisa sa nkutlwante gona kere
0: Silas nako ena ka go fela ga re bua go ntse go mogale mogale o tlo qeteleletse o lebetseneng ka mogale e le gore o insecure mara
1: nna ke lebetse neng ka mogale ga se taba insecure bone bo buang ka bona bona mma batho o mpha maikutlo a gore e kare ka ntle ka mone go na le mana ba betere go feta nna jale kare ga ke etse ntho tse tshwanetse gore ke dietse go mosadi wa gae mane
0: gobaneng ga o nagana jalo
1: ke tlareng
0: gobane ke a bona gore taba e ne e re isantwe ke kopompe sentotlolo sa koloi yaka
1: mabatho butle go fa sentotlo sa koloi yaka bua ka koloi ya rona
0: yaka o lebetse ke nna o tswang ka koloi yaka mabitso
1: a mame ke koparetse je
0: gao
1: theola maikutlo gobane jwale ntho e ne o bone e se e risantweng e se e tswile tseleng jwale ke kopa ko sie mo lelapeng ke kgutlele mosebetsing then tlatla re qetela puo ya rona mantsibuo
0: o santse re tlo e tlalafatshe gape mantsibuo puo tsa ka mogale gape
1: nna no ga wena o ke kengwampha maikutlo ka re mogale o bete go feta nna nkebe ka bua ka yone
0: o rutse o tshwile nako ena ka go fela gale ke fetile o mogale ke ntse ntho tsotlhe o bontsha gore ke fetile o mogale ke tswile go
1: yena
0: nako ena ka go fela ga o tlala o bua ga re tlala gore re tlhakanyetsano ya mantsi fela o mpolelela ka mogale
1: mma batho holoki ke yana ka tlore latla re bua
0: so ahle yo nna se ka ntika ka mogale
1: banna ko mosadi o mabatho no man ka nne dintho tsa di bua gona di mpolelela gantle o ntse a se o lebale ka mogale go na le nako eo a ke ka nagane ka mogale ka yone he gobane ga e ba e le jwane a re nna ke insecure ache etlile a tshwara taba gantle ke bona ka bothata bo go yena mane and-e jale ntho ne ke tlame ke e beeletlho ke thotso bane ga ke qala ke bua ka yone ntwa ya kopa pakeng tsa ka lena and-e ka mokgwa ke sa rateng go lwana le mma batho ga mane mosadi ne go bua nnete fela ke mogata empa tse ding tsa ntho tse ba di etsang se ka yona moleko ntho ke mogata ke tsona tse ntenang ache empa ke na jalo ka monna go batla go ntho ena ke emele ka maoto bane ga nka e tlwelela ya tswa taolong go feta tla mosupela go lale mane a mathelela mogale kapa ntle le moo go tla tlhalwa ke mathata bale mogale ga iketla a lebale ke eno gona lebale ga ke tsebe gona ebile a sotha koleletso jwang a gotlelane le ene go bona lao mogale o lemele monate a ka nna tlwa a etsa ntho ngwe mme ka ikgona se ke latlhetswe ke mmabatho gape ene ga e ka etsala jalo fela a lebale ka nna mmabatho.

0: a tu wena ntwa e monna o ile wa naluma gore ka gara moifuna wa gauna yo o ka reng eno wena o tla wa a tsogele nna ga go sana le yale moo fela
1: ga ke tsebe o batla gore ke reng ane ke o boleletse ka makgetlho gore e sa le ntho ene ya oto ene e ropoga e be kopana le botlhaswa bane ba modiei ke tlasa gatelelo e e tshabegang ga gona motho a batlang go bonwa le nna
0: wa tseba ke nagana gore jwale o tlameha gore ga ona motsotso mošhaniso o dumele gore o lwanne ntwa e o tlotse ga magata moo a gao monna a utswa ka tsela ya mofuta o tseng le teng ba sa ipate o lebeletse gore ke mang ya tla tlholang a ema le wena
1: ga o le teng fela wena bophelong baka ka nnete ke santse ke tlhokang
0: wa bona gore babedi palonyana e rena rona eno ga e bulele letho monna wankutlwa dikgetho ke papadi ya dipalopalo
1: re ko etse wena o ipona o le mongwe empa ga o shebe dilemo tse o tlang o di hulanya ka morago ka mona ka mantswe mang tsa experience
0: o
1: ga ke tshwere motho a nang le experience jalo ka wena e ke e shapo bradabiki
0: hela
1: ya ene ga ke dumele gore ke wena a tla buang puo tse jalo gobane ga ke a lebelela puo tse jalo go tswa go wena
0: o
1: gobane ke di utlwa metlhaena bathong ba batlang go mpona ke wetse fatshe ga utlwa go wena ke lebeleletse puo tse mphang matlhagatlhaga le morolo bonyane o komphe a positive energy brotherbe
0: faniwe mamela bone ga ke mona go tla o thabisa ka leshano
1: o
0: ke bua nnete fela
1: brotherbe
0: e
1: abuti
0: hela mamela go ja ke ne ke le wena ne ke tla tlogelela ntho tsena kaofela e shebana le ngwana wa ka ya kula ga o a tlameya gore o be o mmona o ntse o poralela setšhaba sena se sa tlholeng se o batla le lelapa la gago le ya o tlhoka ga bofane
1: ke le o thusa ngwana ka eng ke doctor keo ke masimo a ka mona mo ke leng teng ga ke le mona ke lemela lelapa laka ke mo ke ba fatelang dijo teng
0: mamela mamela fane dingaka di lekile empa maemo a ngwana ga ntla fa le mošhanesoketsi
1: jale ba nkemeleletse ka mona ke bolawa ke stress ka mona ke wena ga o bato mpha ntlha kore tse positive
0: nkekekabaaonantho
1: buang ka yona ke a e tseba a bone ga ke tloa pela gae ngwana ke be ke leka o baleisa megopolo yaka goduma ntho tsena tse dutseng mo magetleng aka tse nkimetseng tse nkotlang pelo jale ga ke tlile mona ge ke bua ka polotiki ke tlo ga maatla radabiki ga ke ngaka I'm a politician
0: ngwana enwa o tlhoka leseko
1: eya
0: fane nka ngwana enwa o mo etsetse mosebetsi monna mosebetsi o mo tshwanetseng jalo ka ngwana wa ranti
1: mara nka bontse o bua nnete fela gore o lakatsana
0: o
1: batla fela ke
0: tlhabeona
1: o kgone o lo janagae o batla gona jwale ke di o qala ntwa e nngwe e ntšha le modiei a ntse a mpatla dintho di gana o fela te
0: helang wena o dumeletse ngwanana yo a o hule ka nkotolo ka e kare ke mosadi ao e ba monna
1: ke monna
0: ema ka maoto
1: ke a leka
0: se e leng sa gao
1: ke a se lwanela
0: jwa

Babyface wins in 12 pound muna mutemote. Whoa, just hold on. Boys to men. Ke shebile mona ditabeng tsa rona tsa SABC. Mosebetsi wa maobane o ne o tshwaretswe mane Royal Family Church mo re neng re na le bo Dr. Masekwane, Mamontha le bo Mantombela le bo Mme Mahlalele. Ke a bona televisioneng kwano mona ga ke shebile television botle bo bokano. Mosebetsi o motle o phaameng gakalo fela le mosebetsi o tletseng dikgapa le meogo. Re bua ka ntwa ena. Bona ka jeno seng o thuntswe ausi le modimo a shoma mabedi le metswe meraro. Fela ba sepolesa ba re ba Mohlaleng wa Mothenwa. E be ka ntho di ka tsamaya hantle. E be ka ba sepolesa ba ka wa ka ena ba mo fumanana fela o tlo thungwa ngwana wa ngwanana dilemo. Mashoma mabedi le metswe meraro ho ya swabisa. Haholo e seng hanyane. Haholo. Kabona wena ngwane so o ngotse ntate mo town labor ha yang tsebetsa hantle UIF ya ka ID number ya ka ke na 8108255. Ka le ba ngwane so kinkile ke la tletse ho ntate e bolo form ke itse ntate bolo for atle a shebe ke file ntate bolo for bile ke no ka moletsetsa kwa no mona he jwalo ka ke sebetsa jwalo re ke potlakise dintho ke itse ntate bolo for atle a shebe. Ntate Bolofo, a ko shebe mo ko romeletse mo a ko shebe ngwane so 2:30 ke tla o letsetsa. A ko shebe mo ke leboa ngwana bo motswalle wa ka. Bye bye. Ke ntate Bolofo ke tla motshwara metsotso ka mashwa mararo ka mora hora bobedi ke shebe UIF tsena tseo ke mo romeletse ntsona. Ke tlo sheba na le tsona di UIF. Ere ke fete he, libito, ere ke bone, ke dula mona Tsakane. Ha ke tsebe ke keng ke kopanye leng. Ke na le mathata a maholo. Me ke hloka ke re le thepa ya ka tlung. Ha hona le batho ba ka fanang ka thepa eo ba seng ba sa e batle, eo ba seng ba sa e sebedise ka tlunga, ke a kopa ba mphe yona. Nomoro tsa ka ke 0681256576. 0681256576. Ke o fetisitse molaetsa wa gago he ngwaneso, ke a leboha. Ndate thuso. Ndate wa ka esale a hlokahala, a so fumane tjhelete ya hae ya di mining. Ke ile ka utlwa maobanyana mona o thusa mme mongwa ka mane ka qatsha sneke. Jwale ke tsebe rona ke tle ke etse jwang ere ke bone kwano mona he. Jwale ke batla ho bona ana re ibitsang makoloskopo. Re ke bona makoloskopo ke tsena ditokomane tsa ntatemogolo. Ke a e romela. Ke tla e romela gona jwale ga ke no o senya nako. Ke tla e romela re bone makoloskopo rona a kgona go bua le rona na. Ke ka nomoro. Nomoro re tla e bona ke a enka ke e fetisetsa go ntate Shale. Ntate Shale. Ere ke fetise nomoro ke eno o tla e bona mono ngwana mme matlho a wena bogale o fetana a ntate Motaung. Ke fetile mo ngwane so ke fetetse o ntate Shale lenano lena ga le a tlameya o fela go ganga ke sa o thusa o la utlwa monnano wa Gauteng ya neng a lela mona a re pelo a e se e le ditsobo ga ke yaka ka mo senyetsa nako ke mo kopantse le kgaitsedi yaka ona teng kwano maboneng ka o ketentse pedi. Ere ke nke mo mamidi monga taba ya ausi he ka mona e se ile jwale ke nka a ke tsa tsena he ke nka mo mamidi monga ke a feta le ka ntate thuso ke a phela hle ngwaneso ha re utlwe ngwana hana ditokomane mme o ha ke motho wa Lesotho
ke a sokola ka ngwana ntate ngwana o sabile a le lemo tsepedi o sokola jwang ntate o ntate wa ngwana ha o re wa sokola ha jwang gobane ko wena ntate wa ngwana ga ke utlwa ke utlwisise ga ke utlwisise taba eno ya gago ya gore o na le bothata o ntata ngwana tshwantse o eme o lokise ditaba tseno gobaneng ba o sokodisa ba o sokodisa jwang monna

0: ha rutle o re bothata bo kae ho etsala jwa
1: ke ne ke tsama ho nna ka se mo nna ke tsisa ho nna mana wa ho nna ke ho le la tlhao
0: e e le ho kae lona
1: ke mo khauti ya le na sia khauti wa
0: o ka le ne sia south o nyetse mai monna le nyalane le mai ho ba no re mai kwa le sotho
1: ah ha nyalana ka
0: Dwa le mwana o fihla jwa mkhotsi ya ka mana. Ba tla o sukudisa.
1: Ndade.
0: Ke mwana, mwana, mwana. Ke re ke utlwa tabo le lang ka yona ke mwana.
1: Ee, ke mwana la tsa la mwana, ke mo tshusa la lona. Na ho ba tse. Ke le ntse ba sukudisa ka. So ke a go mwana le se di wa le ke kopa thuso le tsho. Mm. Ya nda.
0: Mamela ntate wa ka e re tle la o hlaitse kwa Afrika Borwa ho na le ntho tse ding tse ba tla nne ba o botse tsona ba di batle ho wena tsa bohlokwa haholo ha re tla ka pokothong ho jwang ho ba le pokotho ba e botsa man home affairs ke re wa tsaba ba o botsa hore na le ka pokothong hantle na hore ha jwalo ka o na le ngwana le auxiliary wa ka Lesotho o batla monyala auxiliary ke re
1: e ba la monyala ka ke
0: tsi e ke le bowa fela pokotho ye me hantle na mosamo o teng ka pokothong
1: Ah,
0: mme ha o le nda. Eish. Mna. O itse ngwana o le mo di pedi ka pa ke di kgwedi.
1: O le mo di pedi nda.
0: Hmm. Wena o hlaitse kwa no ka Afrika Borwa.
1: Ee, ke tla tsaka tsaka mo ha
0: o le nda. Hmm. Mna o tsebe hore ntate ba sheba le pokotho ba sheba ntho tse ngatang pe jwale rona re sheba bete pele re sheba pokotho bona kamane ba sheba rona o tla kgona hore na o supporte mosadi enwa hantle o supporte ngwana hantle ha wena kamane o ile wa sheba lakane pele bona kamona ba tla o sheba ntho lokile mtshaneso ho na le motho e tla mo kopa gore a o letsetse a buisane le wena mme o tla bua le ena hantla monate haholo le hlalosetsane ka tabene ke tla mo fa tsona nomoro tsena tsao wa utlwa ntate
1: okay ntate ke tsong ka le bua haholo mtshwane
0: ha ya te khotso ere ke fete mono he ngwane so ngwana mme o ka mona ka le nashia ore ha ile pokothomane ha so be hantle ho hang thotse wa dietsanga ore ha ile pokothong ha so be hantle fela ngwana ke no sa le teng ba tlo mmotsa mane ho ma feza ding he ba e batla teng ba batla ba tla botsa potso tsa bona dingata mme ke potso tse matla tse etsang gore monna a ipotse habedi a ipotse hararo re metsotsong e leshome le metserobong ka morago ra ya bobedi re tla mabenkeleng a re khutla fela mabenkeleng ke kakata
2: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kananelo ya kopa ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
4: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
3: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating.

0: Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Go na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
1: Haile politiking Russia e botsa America e ro America ho baneng Afrika Borwa e samengwa ho G20. Russia e botsa America re re batla ho bona Afrika Borwa e le teng mona ho G20. Wo. Me o tsebe hore le petrol e tlo nyolwa hape thabang utlwile hore mafura a ka nna nyolwa hape ke bothata bo boholo politiki mona ha holo ntwa ena e pakeng tsa America le Iran. Iran e rometse melaetsa ho America re monna wena Donald Trump rona re hopola hore ha o ka etsala tjena ao taba tsa rona a di tlaloka ntwa ya fela ka mona ka ke homukse ka mane bara Donald Trump ra kur Donald Trump ha bua ra jwale re aba qeta jwale ba itsa tjena ba na habana hona habana hwane jo wow ai ka itsaba ntwena ya America le Iran rona ka mona rutwa bohloko wa holo petroleng dieseling re a lemala ha holo etseng hanyane ha ke kene tabeng ya bohloko wa kena Selemon sena kheta sela sela sela slimming tea clear skin tea and capsules le blood clean tea du thusa o sheba la lui kutwa o le maemong a matle ka o fitisisa sela ia sebetsa if mane a hohle na eng ka bophara o ya ifumana mabenkeleng a Clicks a Pick and Pay Dis-Cam Shoprite a Checkers Boxer moho le Spa ke o he sela kgetha sela sela slimming tea le tle skin tea metsotso e mashome a mabedi le metsomene gantle ka morago ra ya bobedia jwale ke theoa le tsona ntša e kgolo dinyana la taule diphakaphaka wena mošhanetswe ke fetisise taba ya gohe ba tla o letsetsa monna o ba ke mono ngwana o sa le teng empa a ile ntate wa ka o ile a sebetsa mining mme a tlhokala a se o fumane letho di le molemo a sebeditse mono jwale ha ke tsebe ngwaneso o bolela gore ga ka fumana provident fund ya hae kapa e ne e le tšhelete ya sebua sa mine goba nna ke kakata le mošhaneso kwanong tate šhale a mošhane a sebetsang ka thata ke ena motho e ke buang le ena gagolo jale o ngotse kwano mona jale le tlhalose gore na e be bothata ke provident fund kapa keng le ona teng mono ke se ke na le batho bao ke sebetsang le bona se ke na le batho bao ke sebetsang le bona ba di-provident fund jwale ha e le provident fund ke na le bona batho bano nomoro tsa bona ke tsena ebile ke ditshwere mona ga ke na bothata re ke fete metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano gantle ka morago ra ya bobedi o mametse lesedi FM fela re ke latlele o šhaleshale o tla mpolelela gore na wena mona o lla kaeng ke a feta ke fete e batho ba lela ka ditšhelete morago tsena ei a iyo tšhelete o a iyo motaodumela ke na le bothata ke gola sassa jwale bothata ba ka bo boholo ke matso a ka ga a sebetse tšhelete e nyane e ka motho a ka fumana motšhini wa go tlatswa a o banna o kapa motho ya ka nthusang ka letso o ngotse second ke a bona ntho e buang keng second hand ya motšhini o tlatswang washini wena o ka mona ka Troyville Gauteng nomorong ya 0783434739 0783434739 ke le bangone so ka bona ka Troyville hona motse mogolo Gauteng e re keng ke mo mamedi mo nkwano ka mona ke mo ntate thuso dumela UIF ke a sokola ntate ke di plasing ha ke a fumana UIF ka e fitisa taba ya o ke tla e fa ntate mane tla ra ke moletsetsa metsotso ke mashoma raro ka mora gore ya bobedi a mphe UIF ya lona e eme jwang ke no ntate mona ke se nna ko ke UIF yena UIF ke are o ma placing re ke la hlele ndate bolofo re ke la hlele bolofo ke mwana bo motswallo wa ka eno banna o o re se betsa monna tampe le bo ndate bolofo le bo skekete nthapao robert skekete pumula monna skeki ona tantitsetsa ona jwala re monna motaung ke utlwa mono ha ntso thewa o thusa mo mamidi wa le CDFM re ke tek shebe kwano mona ndate motaunga mwana butuwa ka ha khono fumana grant ibile o 19 years mwa ya soka a ba le pasa ndatwa wi la hloka hala e sa le lesea bela ba tlangwa neno a tlanke fane ya rona re ka etsa jwang mwana hanke fane fela he hona le di foromo hona le eng tse o le tlameang gore le ditlatse hona le ntho eyeyeye a se ntho eno fela a se ntho eno fela nati

0: Anga foya nkosi ya mimi samo ya meke nati eno ya mbina hama nate nate kanzele mnate. Wanadu wala kisasinya nako keba toko pana le ntate bolo fo kama naka UIF. Ntate bolo fo, dumela te, dumela wanamme.
1: Sato.
0: Kelebua ntate bolo fo, ntate bolo fo. Kiatseba muna ura kise kufile mosebeti ki ufile ba tumono baba bidinyana baba raro baba nenyana ka UIF. Ako rifeta batabo na reba arabe lenano lena ndate kure. Kakami tutele shume fela reba fe karabo.
1: Ya hili pilo smasta kilevu wachilewe luma mwana kita nishkiri kakakara ito. Umpile Frank Shabe. Franki ake sheba muna government chemi ka 2016. Yenya France rai apuwa ataba patala le baka ke hore itsena go ngonjo le di tswa patala abatshola mosebetsi ka ba mmitsa mosebetsi a tswela pele ka tsebetsa so France tsanga yo tsi e go panya le kantoro ya rona ke le pantiri tsa ha sa tsetela ha me ba mmitsa mosebetsi e re tlo hore le di tsetsa ya ha yo ba teng tshele ka ha e ne ne tsimola ya swa.
0: Kimanyeu chalete miemetsing?
1: Ke France Shabe, ela wa 81.
0: Ke le bon tate e mong hape re ho yena?
1: Una le nne no mbulelo matsala, ke yena a re a ne a batla gore re mothuse, ya le nne no mbulelo o ntse phoso mona tshata, umpha idea hae. Taba ya hae a ke mo founela o tlala gore mora hae ke ena a hlokahetseng jale o batla go etsa claim ya go tlhokagala wa mora hae jale mme matsala ke mo jeditse gore kopang wa tsapele ID number ya mora o itse mora ke ena a tlhokahetseng a mphe ID a seka re fa ID ya hae re ka sebetsa ka e ya mora re kgone go sheba nna ntho tsa dimo jwa mora
0: ema gona teng mo ntate bolofo ke kopa go botsa jalo ka ile mme wa hai ya reng ke kopa hore ke botse ke tsebe ka ditaba tsa ngwana ka tsa UIF le ba dumela mono mme a ka claim UIF ya mora ha mora a sna ngwana a sna msadi
1: hantle tsela se ba tsaka o tloa le ha ba mo kana le ngwana tsela ngwana le ka tsatsi le mo 18 a dilo le mo ene a ba khona klima chela tya mara hai ha di ya le ngwana mora ha ka tla tso di di botse 18 wa khona go klima ja le ha ile hore mora ha na ngwana ha na msadi re ba tla ntwele re di tsaka ho ke nomination form se ba ke tsone tso re mora na go nyela ntse se le tso re ya nomination me kwa na hore se ha ga tsala se ka pase ga tsala le se chele tya ka mme wa a tsaine fa tshe wa khona go claima hinda de ho ba ba ntlo
0: ke le bona de bolo fo har ke ne emong hape
1: wa mpha he matshidiso mofukeng matshidiso ke le mshe wa mo o entse plan matshidiso ya plan ya hai ha re se re qeta o bana mo la mana tshidiso teng ko nendi ya bro dare aba tsoka ba mutimini tsonga shalele muthu ba nka re ntse tsetsa ai kopanye le mohiri wa hae a kope mohiri wa hae ore a mo fe ditokomane tsa tsa UIF kapa a ye ofising le go founela monga hae gore a re fe ditokomane tsa UIF re tsebe go tswela pele ka tšhini ya hae ntate
0: ntate wa ka ke kgola ga ntse o dutse o ntse o bua le nna jalo go na le monya sa tswa kena wa 81 le ena ke se ke mo rometse go wena mono ntate bolofo o tlake o shebe mono wena mongaka gore na yena jwale taba ya hae mona ha ire ke shebe kwano mona a usi mona dumela ntate motaung ke na le bothata ka UIF yaka ID yaka ke ena 81113007 mamma jwale ID eno wena ngwana mme ke itse ke tle ko romelle o go o mo shebe mono o mo papole o fumane hore na hantle ntle bothata bo kae ira hape ke tle ke botse potso yenwe jwalo ka ha ke se ke rometse wena mo ntate bolo fo tla e bona eno ya 81 tla e bona e tla tla mono ke rometse o tla e bona mona ntse ke bua lo wena jwalo hona lengwe ke batlang mona hona ntwe ke batlang o sheba kwa no mona ha ntse o sheba mona wena o ska khatatsa wena sheba mona ke le ka sebeletsa company mona kaetsang wena ngwane se o re ngoletse le ntate bolo fo mona o sebeditse company o batla UIF ya wempa wa refa ID jwale ka tsela jwalo ke tla o tsela no re file ID ke ne ke tla fa ntate bolo fo e be lore ntate bolo fo wa sheba rena ID nge nwa ha botata bo kae go bana o sebedisa ID fela re ke tle ke fete he ndate bolo foka pelinyana fela ha ntse o sheba e mmono wa 81 o e fa
1: ta ba ha mo ntate tshibat
0: ei
1: ke tereng ellen le tanta o ka moga sa solbeck ye
0: eke
1: o ntse application ya hae ona jeta e tsere le mo tsedi mo tse
0: ei
1: re mo parte di ka o tlo a tshela ke ha ka o fela tsata ke se borna ja le be o na batla re mo thuse ka mo ka pa nya na ho lu ba nna ke se ya na ha mo mo bona le nya na ho lu tsela e re tsa lo tsel ba ka la re le nya na ha se tsana ke tle ga ho lu tsata
0: okay
1: o ka di le mo sa 2024 a fela la ona tse ka le mo sa 2026 jwale abo madima be ka 2019 na ile application ramo patala eno ya karolo ya tshimetsa jwale e tsone le patala ke o qetela sbat tsheka ne tayo ye nwe o tsone tsa fumana mosebetsi wa netsatsi go sebetsa
0: o jwale ha se le jwalo e se bolela jwalo ka na ha na re a tshe tswantse be ke fumane ho betetsana botata ke hore ke na kwe khutshwane
1: e khutshwane na kwa batho ba mona di batla ba tsela hore go di le go di le se tsana o fa credit le mo ka paletsa le le le ka ro le ka patala a o re tsena go ka loka se le mo re tswa ro se le madi a ka ba 91 se le mo se le se ja la o se le di le mo tenne go na re tsona go patala se le mo ka o fela sa
0: Oh ke utaba ndate bona fo ke tlo romela tsedi mona fela ke tla ma benkeleng tla re kana kwe he ha ntso u di sheba na ke tla be ke ile mabenkeleng ke tla gutlela ho wena ka mora mona ke a leboa ndate bolo fo ke a leboa ngwana mme ke a leboa ke utaba ai adi botla ndate bo mo ba me di ro arabile ke tsa wena o se ke wa leka wa etsa phoso ha bo le nane o nlena mphe ID fela
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesdays ya KFC e sa ile bitetsana.
5: Stop.
4: Fumana maka a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: O be o iphumanele 1.5 liter ya Sonoma Poly sa mahala.
6: Stop it, I like it.
4: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
6: Stop it, I love it.
4: Le rona ro ratela yona. E thola hala ka la 29 September fela. KFC fela. Hona le melao na dipehelo.
7: What's in again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
8: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.

Yama pina manate hot sticks mabusa tsama de asti fetebo keka na bend out. What's our tabang mosha hot sticks aning hatisa pinena mani galo. Steve Kekano unafita outlaw Steve Kekano unafita kurafita mnyako nguna wa studio vale itaba bula mnyako na studio outlaw hoba pala kodilo lena don do do dum do do do do vo vo vo vale kura mtsobo na rata hoba pala kalinzi yaba Kekani o kura hana kwe inze iba pala abaitza yonan tuyena abaitsa mntu a hlokene hlokene hlokene kuri ibile ntho fela ena ya ka bantho e plenwing ya ba santsa kena a o tla thimuna e tla itsa hiti ena e tsabe ya ngaholo a o burn out dile ba pine mo nnati bona bona bona bona bona ba isa ke tse dintsa dipina tse lo ranna ra apa di khaumane go top 20 ka tsona tsona pina tsena tsa bo hot sticks mabutse ere ke fete he motemotle ke tle ke nke mo mamidi mo mona ha wena ndate bolofa ere ko tloele mohlomong mo mamidi o tla e mong o tla ngola ba tla ngola hape ba ke bona ke na le ba bahlano mona ba re ngoletseng ka UIF me se ke rumetse mo ndate bolofa dula o mametse le o sane dula o mametse le o sane ka fumana le ngolo le tswang Dumela ntate Motau. Re ba aiba ka mona Excelsior. Re kopa le re thuse pula ya re nela re ya koloba. Bothata ke clinic. Muso o go re thuse ka clinic ibile re a hatsela mono. Batho ba maplasing bona ha ba sana koloi e ba ikisang kapa e ba latang banna jwale ha batla tliniking ba hira dikoloi ena e batla moprimiri ena ena e batla ke tle ke letsetse moprimiri gore a ka shebe banna go sa nne batho ba bangata jwa gola ke batho ba magolo a mabedi mone ba nthumeletse jonna ke tliniki ke koloi ke bona ke koloi ya bophelo e ya maplasing ke mohlo wa selepe ya re ngoletse mkwano mona wena selepe munna yo ee ke mohlo wa selepe ke na re ngoletse mkwano ere ku utlo rena re ka fumana mo primiri na re mmolelle letlelutlo re mofile tlaleo ena ya lona taba tsena tseo le llang ka tsona ere ke le ke kutlwe na nka fumana mme McQueen ke mmolelele gore jalo ka pula ena tjena mane tliniking ho hang ha ho hantle ha ho hantle tliniki eno e ya nela ke ka moo ngotseng ka teng wena ntate mohlouwa ke le ka o batla moprimiri jwale mona ena tla ama moprimiri mme McQueen o tla bua le matona a hae goba ntho engwe ke bonang le lela ka yona gape mona ke koloi ya bophelo e ya maplasing ga le sana yona boitle ke leke mme kwano mona ga nka mo fumana ke tla mo tsebisa ke mo fe ditaba tse ke a mo letsetsa gona jwale e re kutlo malai walla malai walla ga ka nkaraba ke tla mo fa ditaba ga ka nkaraba fela malai walla wa utlwa le wena ke o malai le utlwa e ke mo letseditse mme ke kgola gore o tla gutlela go nna e tla re ga a fumana ditaba tsena a gutlele go nna le o sane ke tla mo letsetsa ngwalo la lona ke tla lebeya gaufi mona gore go sane gape
ke tle ke qale ka lona mo hlo wa selepe moho ke bo mamba bang hape ba ngotsi mona ke bona bo January ke bona bo Pulane se bolai bo matsietsi kobedi bo Jinet Komane bo itumeleng kotedi bo di makatso mo hlaphudi bo nyaka loma khotla ke bona mona ba banke maplasi mona ba Jacob se ba khola ba mojau ba muitheri bo mama tolo ke ba bona bo Lucy Zembe e ke plasi tse ding tsena voner boom plus Pulane setsheo ke bona Sipati ko a musehle ke bona wa makai le hlonolo makaye e mo mamedi ke ngole tswe di plasi tse ngata kwa mona engwe ke na ya South Belt Plus ke bona Thabo ke bona Ntswaki Rankanane ke bona Mantsha Ntheri e mong ke Ntsane Dipholo Metal Spray so ni mo happy mo she hey baba ngata nge ke ka baqetha baba ngata holo ke a fitisa taba ya lona jwang kapa jwang ke tla e lahlela kantorong e kgolo ya mo premiere.

0: le kae bana beso? Ke le jile ka tsebe ke le ka monna ka Zamdela, ke le mametse ho SABC Plus bana beso. Danko ho fihlela horeng ya ho qetela mantaha o monate. Tshora wa leboha a le ka monna ka Zamdela, Sasolburg.
1: Boraro bo kopaneng ka maja, boraro bo kopaneng ka bokgabane. Wena mokoni wa ntšhidikgolo, topi la ma-7 le bongzito, se ntse ke beile lenaka lanta, ke le beile hantle mo nepahetseng 88.4, re hlekise ka fetwa ke eng kapa eng e letlileng le yona ka sheko. Ha qaleng beke re le mafolofolo, re iphutse ho fitela pheletsong, ke na le lona bana beso ka lerato lona leo le le tsebang. A dijeng fatshe, mdakuthele ke yena ka mona ka Midrand tsa maung.
2: Skim sa drive se ke sekena skim sa drive Thabo le Lebo Bongs ka dipapadi a ke na le lona 3-6 a bone e nka bolang tsa rona le bakae bothabo ke ba ba kena bothabo ke ba ba kena a ke Mosuthwane ka moka 4-6 Msimanga batho location Bloemfontein
3: Lebo le Thibos, ho re

0: ke tla ntse maikutlo ka handle ka half past 3 ka bongane.
1: Okay.
0: Mm, ke na le maikutlo a mangata haholo malebana le se. Fela hee, ke mantaha ka jeno Mohamedi. Mme ha e le mantaha tjena wa tseba re re tshwaretse e leng gore di itlhomme pele. Mme ka jeno ke World Rabies Day.
1: Bohlanyantsa.
0: Ke letsatsi la bohlanyantsa ka jeno.
1: Mamedi bohlanyantsa ke lefu le kotsi le bakwang ke kokwanahloko e hlasang tsamaiso ya methapo ya kutlo. Go tswa go diphoofolo tse kulang haholo, haholoholo dintšha.
0: Mme Mohamedi he selemong sena mokotaba wa yona ke Stronger Together, mme sena ke go matlafatsa kapa gona go toboketsa go kopana ka lentswe le le leng ga re tla re bua ntlheng ena ya bophelo bo botla golo jang mo ekeng yang jalo batho mmogo le diphoofolo le tikologo ka kakaretso. Jwale botlhanyantse ke lefule teng mme ke lefule leng gore le ntse le bolaya batho kapa le ntse le tshwara batho gobaneng gape ntlhe e kgolo leng gore World Health Organization e bua ka yona kwano ke gore ba batla gore ka selemo sa 2030 e be ba fitlhelela mo e leng gore ga o sana batho ba swang kapa ba tlhokagalang ka baka la mafu a tswang diphoofolong tse kenyeletsang jalo dintšha. Go na le mafu a teng diphoofolong a kenang go motho e be motho o felelwa ke bophelo ba gae.
1: Jale mami ke bona re tle re hlokomele diphoofolo tsa rona haholoholo. Check di phoofolo ka fela haholoholo tse re lokelang go di bea leso haholo ke dintsha. Gobane ho thwe matshwao a teng mamidi a phoofolo tse amileng o tla fumana e fetola sebopeho sa yona sa tlhaho. E ba hlaha haholo. E ile e batla ho loma kapa ho ja ntho engwe le nngwe e o tsebang o sa tlwaelang kapa e sa tlwaelang ho e ja. Fumana e le hlaha. O tsebe hore bothata bo se bo le teng.
0: Me ha ga ya uluma fela Mohamedi kapa ya u fihlela fela kenya meno ho wena ho fedile phofole jwalo ha ga kenya meno ho wena o sontso na le tshwaetso yeo o tshwanela o potlakele bokelong me hona le batho ba nwa ntse bana le di rata tsa ntsa galetsa o fodisa motho a longweng ke ntja jwale se ha re ske ga iketsetsa ding top potlakela bokelong hang fela hangwa le ha ga uluma hanyane ya ba e kentse dino le leleng potlakela bokelong go go tlo o se iphumane o le ka kotsi
1: wa tsa bantwana ya thabisa ha o ntse o hola ntse o ithuta ntse o bala o se o sebetsa sele moeng khona o tlisisang hore ho baneng ha o ntse o hola ha o longwe ke ntjang khonona re se kampa bena le magadi o bane ne o khono ba re o bane ngana re se kampa bena ina ina le mara jwale khona o tlisisang ro kana kwe o khonona a e bona ntho re yo lumme empa a rapela fela se kampa be ya kula o re tlo tshwaetsa
0: o jwalo ka itse ka me ma Afrika bo Afrika bo ka ndi palpal di bontsa ha ile ho go hlokala batho ba 15 ba longweng ke dintja
1: sho ka selim
0: ka selim
1: yo

0: show back in.
1: Riatel.

0: Friendship Monday.
1: Ba me tsotse mashuma mabedi le metse robong le skoto re fela letse hora ya boraro ke ra tshela afternoon drive le city FM. Ba me ke Friendship Monday a fela re batla re ka tsena re ke re ibule re ke re kenyeletse batho bohle bophelong skolong motse mo leng teng kholong re se ke ra ebe a fela ra shipisa fela setswalleng fela re ke re ibule fela hore kgone hore e a me batho ka ofela.
2: Ho jalo Mohamedi. Tabe re bua ka yona mona e ntse wa tsama Mohamedi e ntse o ke nke ke ke ichebe. Itse wa tsama ntwe botlhoko ke hore motho ha o mo joetsa ntwa ba sa o gone. Wa bona. Jale e ntse o rena le thabo re be le o se utlwa utlwa.
1: Mwa bane.
2: Ha go tlisi se go ke nga sa ikutlisi ntwe nya ke mo joetsa nyona ke le jalo. Bele ya tabe ke re Mohamedi. Hona le bana ba ne bona ke na le bona school hona le classmate ya hao etse ba gore a o ka nne ga o mo sheba gore a le gale wa bona ha thaba ka fitla mo tla ba ka nnete hai bophelo bo hana
1: yo
2: o re thaba be president le gale o ba nila motse ba thaba o jwang o tla sekolong a sa ikama e mongwa a sukudisa ka phapusing ya bogudelo o ga mphe zero mem give me zero fair of mana give me zero ka jeno kya ne kena a sengile lecture wa makala jwang
1: re bua ka batho ba kholong ya lona sekolong kasi beng se chaba sene se raona mo yang
2: ena
1: fela ka jeno ka jeno nthori fe kena sengale kudimo fela boholo ba rona re ne re ra muthina bana mo shebele sekolong ha ikemise muthona wa ba para u radio tshitse sebile re nkile qeto le matitshere ba sebile ba nkile qeto ha ona sempa fela re nna ha ona moya
2: a nga lisa le matitshere e kira bona be mo ba ka platla sala ya go o sharp tswela ngwana
1: o sharp
2: o sharp
1: to fumana titshere o fana
2: ke
1: o fana tema go luki
2: jwale ke ena titshere ka jeno mo dira le tsa jwana
1: a go re pokela ka batho bao nao ye mongwa batho bao be huneng hona le ntweo ya hore ka mogho ho ne ho le ka teng bophelong bogolo ba batho ba ne ba sa dumele rona le mo ka ya nteng ka bophelo hona le ntweo tseo ka di fitlhelang lo wena hona le batho ba batse ba mbe re batlang re rokokele ka bona ba neng ba hle ba sa bontsi boikemisetso kana ko entse le hola empa ha o sheba ka jeno ba hodimo haholo o ipotse ho etsa itse hona le batho ka tlase mbe re ne re tseba gae kotso ha ga kotso ha imutena ga bini ha tsebe letho fela ka jeno thu tsukwane department of what what kena
2: wa kamiso o ya mo nbile ke ena o tikinelang a renga kwa heta bo mo tsukwane feta line lo ka ofisi nyaka ofisi wena monna
1: wena
2: o ke nyo
1: o re pokela ka batho ba re bua ka batho ba no ka jana mamme di ka ona re tseng yes ke friendship empa re re bulanya ne re bua ka batho ba re hotseng re sa bona rona le mo ba yang teng ka bophelo fela ka jeno ka nnete i khona tulo tse ba di dutsing di phame ya go lo wena o ka re pokela ha ebe neng kwe
2: Na nakeng.
1: Hai,
2: hai. Ah nakeng. E seng o re batho ba ne ba sa. Na mamela, na ne ke le top dog o nna sekolong. E batho ke kupangwa tsa ke ke le jetse mthelo re na mo hala ditene ke tsa ntwengata. Na ne ke balance tsa balance sheet nna mo ne ke ya ke.
1: Wena mo hala ditse boholo ba bona hana jwa le ntse ba ipo ke ena nne. Wona na ke na ke tsi.
2: Mame what's on na ndate mtlo ke hle ndate mtlo ung hla matichega ka ang rutileng batho ba tseba gore ne ke le blind ke tsa motho yena hle batho
1: o ndate mtlo ke ne ba tsena
3: ke bona motho ana bua fela a bua
2: ah next sa bu
3: lo ile ba tsena
2: ba ah next sa bu ne ke dule ke lela sekolo
3: o lela
2: ba man ka biuza
1: fela fela bongani wa bona gore kana go bo ndate mtlo ke ne ba sina tshepo ine le ntwe fela ga ya mpere phushe fela
2: no ke ngwanane a fuwe ntshelete ya ha wa apply ya university ke ma teacher ka mona ke le top dog ka teng ne ke le a nna la nga na hle
3: o mutswa ka o mutswa ha bua ga le gata rona ona foster na ri etsa ri etsa ha le la di tsaetsa
2: ne ke le ntse ka mona
3: ya la mono wa bona
2: Ya nna na mamela ke sa tsebu bua nna sa le ke lengwana thotseng a idilelang fela.
1: Ke ka hona ke tshwenke.
2: Ba utswa bukatsa ka ba re balancisa mo ke balancisa ba nke.
3: O le bole papa hona jwa.
2: Ke ka tsetsa jwa.
1: Ba busana ka le shock yena. Le shock yena.
0: A tsadi papa di horiatella. Le bongane tshabalala.
3: kile bile a hore bana be se ba be di WhatsApp le tsale se di ya re diqale ka tsa papadi ya bolo re shebe mafelong a fitileng a beke jwa le ka ngwana mme a se a ile a hlalosa kwano hlopa sa bafana bafana se ba petse hantle a holo le ha papadi ha se ne se hlola sa naha ya Guinea ka dinthatsepedi ho ile ngwe mo kotlisi pitso mosimane wa mo etse tlhulo ya se hlopa papadi nyena evening le ya ya pele a go tsisa se hlopa sa bafana bafana jwa ka sa gutla kgetlwa bobedi tjena mme bile le papadi ya pele bakeng sa di papadi tsa ho phunyeletsa bakeng sa se hlopa sa naha selemong sena tsa ho ya mane naheng ya Kenya, Tanzania le Uganda selemong se tlang a tlhodisanong ya Africa Cup of Nations. Papadi eo e bapaletswe ka mona ka Orlando moqebelong ona o re tswang ho ona. Mokotlisi o boletse hore le hoja ba kgonne ho hapa papadi o dumela hore leeto le sa le lelelele bafana bafana ba kgonne ho etsa menyetla e mmalwa karolong ya pele ya papadi empa ba hloleha ho sebedisa menyetla eo le ho hlaba dintlha tse mmalwa jwalo ka ha ba kgonne fela ho hlaba e le nngwe e keneng pele fela papadi e ka kgefutsweng e kena jwalo ka Ime Okon ya ba he ho tloha mono re bona motsotsong wa bo mashome a tsheletseng a lana metso re bong hlapa sa Guinea se le kenya dintlha ka CA Duba Sise ha Samkelo Kabini a ile a hlabela hlapa sa Afrika Borwa ntlha tlholo metsotso e supileng ka morao re hlapa sena sa Guinea se hlabe ntlha ya sona. Mokotlisi o hlalositse ha hlapa sena sa Guinea e le sehlapa se matla le hoja a dumela hore tjhe monyetla o sa le teng bakeng sa bona nakong e tlang empa o bona etse hle a tholetsa holo mapalo a hlapa se hore e ka ke motho ya neng a sa lebella hore se tla bapala ka tselo se bapetseng ka yona le hoja se na le dibapadi tse e leng gore di tlhwatlhwa tse e leng gore tse dingwe tsa tsona di bapala mane Europa. A ka re utlwe Mokotlisi Mosimane ha bua ka tlhopha sena o di beile jang.
4: What a game, yeah. I think we have to give respect to Guinea. The level, the quality, the arrogance of playing, they play well. You ask yourself, this team has not been in the Cup of Nations for so long. Yeah, what a good team. But they've got the quality of the players playing in Europe. Very difficult for us because you play home, we have to attack. Yeah, we have to give respect to Guinea. It will be an interesting game between Guinea and in Kenya. Will be very interesting. You know, this is a quality team. I mean, they are wingers, they're full of trickery. Fadiga, he came on, he created the problem also on the left side. But Sibelebele was there to match the duels, and that number 10 who was giving problems in the first half was this side. So they had so much good quality of wingers.
3: Papadi e latelang ya setlhopha sa bafana bafana ho group D dipapading tseo tsa ho phunyeletswa bakeng sa AFCON 2027 e tlo bapalwa ka labararo lena le o reyang ho lona mane Cairo kgahlano le setlhopha sa Eritrea. A ka re shebe he rona be diloko tsa mekgahlelo e fapaneng dieme jwang jwalo ka ho so bapetswe dipapadi tsa pele mme ho tloha kajeno o tla kena jwalo dipapading tsa bobedi tsona tsena tsa ho phunyeletsa ho ya tlhodisanong ya 2027 Africa Cup of Nations eo ke itseng e tla bapalwa mane Kenya, Uganda le Tanzania. Ha re sheba ho group A setlhopha sa Morocco se ke sona se maemong a pele ka dintlha tse tharo maemong a bobedi ke sa Niger ka dintlha tse tharo. Ho group B tlhopha sa itlhomeng pele ke sa Malawi ka ntlha tse tharo maemong a bobedi ke sa Egepeta ka ntlha e le nngwe. Ho group C Cote d'Ivoire maemong a pele ka ntlha tse tharo, Gambia maemong a bobedi ka dintlha tse tharo. Group D tlhopha sa bafana bafana se maemong a pele ka ntlha tse tharo, sa Kenya se maemong a bobedi ka ntlha e le nngwe. Group E sa Democratic Republic of Congo se maemong a pele ka ntlha tse tharo, se lekana le se maemong a bobedi sa Zimbabwe ka dintlha tse tharo. Ho group F tlhopha sa Mauritania ke se maemong a pele ka dintlha tse tharo, sa Burkina Faso se maemong a bobedi ka ntlha e le nngwe. Ho group G sa Cameroon se maemong a pele ka ntlha tse tharo, se lekana le se maemong a bobedi sa Namibia ka dintlha. Sa ho group H teng sa Libya se maemong a pele ka ntlha e le nngwe, se lekana le sa Botswana se maemong a bobedi. Ho group I Algeria e maemong a pele ka ntlha tse tharo, maemong a bobedi ke tlhopha sa naha ya Togo ka ntlha tse tharo. Ha re sheba ho group J tlhopha sa Sudan se maemong a pele ka ntlha tse tharo, ha sa Mozambique se le maemong a bobedi ka ntlha e le nngwe. Ho group K sa Rwanda se maemong a pele ka ntlha tse tharo, se lekana le se maemong a bobedi sa Mali ka dintlha tse tharo. Athe mokgahlelong wa ho qetela wa group L tlhopha sa Guinea Bissau se maemong a pele ka dintlha tse tharo, ha sa Nigeria se le maemong a bobedi ka dintlha tse tharo. Re tla bona he jwalo ka ha e sale hoseng hore re ka bua hore ke ditlhopha difeng tse na le monyetla o phunyeletsa ke difeng tse kekeng tsa fumana monyetla hore na be di tlahle dibapalo jwang ga re kenelela dipapading tsa bobedi, papading tsa boraro le dipapading tsa e leng gore di tlabe se le tsa bobedi mo ditlhopha di tlabe ila le teana gape mona mo se e leng seetetswe se tla eta kgetlolleo. Ha re tloa mono he mamele re dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana gore ditlhopha tsa Afrika Borwa tse neng di etile le tse neng di etetse tlhodisanong ya URC mafelong a fetileng a beke di bonala di sebeditse hantle. Ka kwana ka Johannesburg tlhopha sa Lions se hlotse se sireletsang sekolo sa Leinster ka dintlha tse 20 go tse 26. Ha re sheba ka mane ka Durban teng tlhopha sa Sharks se hlotse sa Ospreys ka dintlha tse 41 go tse 24. Mosoma wa Atlanteng tlhopha sa Stormers se etetse mane Galway sa fihla sa hlola sa Connacht ka dintlha tse mashoma mabedi ana lemetsi robong o tsela shoma lemetsi mhlano athisa bulls sona se netsi lemane na nya Italy mo sileng sa fitla sa hlola sa zebra parma ka ding tlatse mashoma mane ana lemetsi supileng o tsela shoma le na lemetsi e miraro dibile akalo tso keneng go swara tsona ele tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsi tsunye le shoma pele go fitla o renya mhlano ka ha ka jeno ke manta hona le sokhutlwana sa thuto bana be se kitseng
1: lebela ho le fela bongzito
3: hola
1: mabedi re pele re ya spitipiti re fete mabengeleng
5: Ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betja ka 10 rand kapa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang hanngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime ke tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
1: Ke rata molaetsa ona pele ya sephethephetheng top number 7. Ke rata molaetsa ona haholo. O tswa ho Sister Tidi ka Meyerton. Sister Sidi ore thabo le lebo ke lebo ha holo hore le bue ka rebis. Bolelang ba mamaedi hore le ditwa ba letsona le apofolo tsa naheng di tshellana ka rebis. Thibello ke hore batho ba o banang le dintsha ba di ise hore di e vaccination e thibelang bohlanya ntsha. Di jarte environment di di ke bana di phepafadiwe, di phepafadi ke Setswana, di phepafadiwe. Are hona le challenge ya vaccine mo South Africa. Ke nna Sister Tshidi ko Methole le ntse ntwe kgolo ka bua ka rebis. Sister Tshidi re a leboga. Re lebile ha kgolo fela.

Hakule bo tipla mo le bong zito ke na 12 for westbound ga pele fitla jwalo ka pa di parking tsa Kumaro Street mo jwalo le Clip Reef Drive mo bona la ha ona le tukisentsengetswa ka mono Mohamed fela o iphetetswe ha jwalo Miss Pidi Pidi se pala mana jana fela o tshwanela hore wele hloko e bang o sebedisa mebila eo mme here a fetara ka mana ka N1 northbound pele fitla jwalo a Golden Highway mele media ka le phirile le tona e kwetswe ka mo gana ga ke lo hloko ona le kotsi e amanjalo lori moho le kului e nyenyane Twelve is bound. Kione na kitetango fita huyo na ya Kumaro fele hii khana kile shoko ibang usebedi sa mbilio. Kina kutoka tuna tena mwa mbili horinge na mbiba nalzo di bonang sadibu na kutoka kia tibos underscore mkoni at lima wala one x hashtag ratela traffic.

0: Dam to the SMD for Obionke, Barim Perfum Lawam, Holocene FM, Oven Mitsosoki, Shimel Mitsumina Pilafika Rignani, Yabune, the Sensor Kira Jalo hashtag Friendship Monday.
1: Hey, Tavolo Lebo. Bongs. Alala. Azo Antili Buane. Chopula Nikikena, School of Quaqua, Mahaladiti. Ke jo la motse wa motho di tlobua ka yena Thabola Mola ele motho o quiet re plela re re he wena ha ona nitsi o kila bona ma bona no jena o kae ene no I'm proud ka Thabola Mola big up boy le bua le mosotswana ka moka 4 and 6 hape ka msimanga Thabola Mola, I love you, boy. Keep it up. Jazwa, o sebetsa radio yengwe mara o mametse le sedi no.
2: Okay, o mtsema Thabola Mola wena.
0: Ke mtsema Thabola
2: Mola.
0: Ke mpinjak.
2: Oh, keep it up.
0: Ke mpinjak.
2: O sebetsa.
0: O sebetsa CUT.
2: Ah, no, taba tsemonate. Ramlebohela, Thibos. Tshwara jwa lobra yaka. Tisa, Thibos. Bathukibana ba thabile ka mosebetsi wa monna. Bathukibana ba thabile ka mosebetsi wa Thabola Mola.
3: Ah, Lebza Thibos, dumela. Ah, lena bana ba se ke mongwa motjini ne ke le jwalo tse. Ne ke le jwalo sekolong, ha re tsena taba le tshuto. Ne ke jwetsa fela nka qeta sekolo tse. Tsama yo gana di traka fela ho ya etsala ho no re tsama yo gana di traka ke se vetsa di plastic gana drake fela life ya ga itshile the way ke skisa na nixa na hana ga tena ke la le dikolo e ka jino ke na le motse ke na le msadi ke na le ngwana ke phela life engwe e leng ho kgaolwa ke batho ba bang ba ile ho ne ke bala le bona sekolo ha kopana le bona ntse ba mpotsa ka jino gona jwa o entse jwa ai ke ntse simple fela interesting bo lefela ile ngore o tlameha ho ipisisa bophelo o ka se be re ka se rute ka ofela ka pa o ka se be re ka se be mo se be tswe bana ka ofela ke tlameha ile ho sebetsa ma blasting ane se nna ne tlameha ba ma so ke be ntse bophelo ba futhi ke be ntse bophelo ke phela di week la nga teng khala ke manga ba manga mbona ke ntase le ntlo yaka ga mkhukhu aba fita ba futhi ba yasho ba ga no draw in tlo tsha la o kena ga haru ya bona o no ai a u tshe itumele hi phila life
4: skimi muzimi lempe phomno ngene mantabili kwa nkana bana besina kwa ka yona mo bana o ho potse ba bamba ba tswe ma teacher le rona ne re sa bona go ona le mo batla ya tenga jine nana bana le matlo mo ho ba khanna le dikole tse kgolo bona ma top 7 ke ne re re ma top 7 ka khola ke ba ba di ka bo ba ga go gona mo pele go ne ba ba tla ba le pele mane gona ba bang ke gona re ntse re tla re a re fele matla ma le bona ene ga tlotse ga itshwara ga batse ba ntotsa o nyatsa ba thwa setsona go ba ne modimo ke yena a bile ntongwe mo mo thuse mo go
2: a re bo top la ma 7 wa utlo a re
0: bo top la ma 7 se
2: ke re ha wa luka ha wa tsamaya
5: Ya bafethu le re bafethu Thibos Lebza mwana mmakwane mwana mharaditwe hey bafethu la o tla la bua taba e nngwe a se khale ke mo bonyana bo ndze go hopola bafana ba ka ne ke na sekolo lo bona bana ba le teng ba itiri ile sello le ne re mbitsa zile yo emonyo ile wanda yo emonyo ile meketsi max hey wa fethu ma chitana le buhlali blind ka classic a le buhlali maka hey kuphilo wa na haya wa paisiseya ama vile nani ntse ke paisa hey ma bafana ba le buhlali blind ite ntwana ka engwe munu iba nke max u laspana mujuzi a paisiseya thololo hey Max is up, is he say? Onachi, you the Max is the principal. The principal, I'm not going to move. Give me, make it. Yeah, come to, make it him to. Give me, Fana, go to the mole, Maguan is good on that. ke khoresa yo buang ba fetu
2: ai
5: tabo
2: ola
5: awe
2: ke rata ke mo khaibe yang ka teng a ga na paisise ana ji
0: ke ola se le principal
2: ai ke le rata da ne ola
6: ye chelbi
2: ola
6: ema ke le na ke mo o motho ba le ba tlo ba le tlo di chesa sekolong ngwana mara no mo di mo khona phemela tsola ema ya engile ke bulela go se jwale e ma tshega a tla ba tsela fela go ya ke mto bua nnete ya e hlona ne chesa mme chesa fela mme ke dotsa lo dotsa ya ka ba tla le ke tobile a o tsikela bo so mara no he ntle kopana ntle ya pusha no ntle ke hayi
2: o monate
6: bona sala re tsala re no ntle ya kopana
0: ntle kopana
6: ona ona tshidi
2: ona ona
6: ka ra ka tla nna mahlo ra ka kopo gore ona ona
2: thank you pete a ga ntle monate
0: o tsaba go re tlo bokopa mosebetsi gore mona wena o ke ne kae le rona re tle re tlo kena da
2: wa bona wa bona okay haru the 0860304 o gore go kgeleka ka muthi go re go kgeleka wena e beneng kwe Mochaneng anyatse ya manrene ra mona
0: a ke ke ba bona bo pelwe
2: e bile ba o bitsa sa wa tsa sekolong a se ba o bitsa sa fela ka jeno bo
0: tatwa ka o moeng khatsa
7: le se ga
0: re le legenda team
7: ke uwe le ke tsaletse
0: sho maketsi
7: eh onna mo semane mo ene re le stuku re do tsa sekolong le ena mane ka tito ba ko mana re tsa ko pa ipile ka 1996 ena o hula ka pele
0: eh
7: ke mangala neng ke out ke mo kutla bana mane ka ka ntunga ka kuruma joan ke mo ga dio ba ene le ena na o hula ka pele ma
2: ka botoutu
7: ka botoutu ya ga re go tsena go tsela ka tshoso ka ka tshoso ka tshe re go ya go tsena mo mara neng ke mo kutla bana
0: lo makaitse te bena max
2: Imagine
0: you go and
8: get
0: a loan. Hey,
8: Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey,
2: Max.
8: Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. Hey, ona se tlo se ile nya nata magama o ke re tamana ke ho ri bina ri ne ka mela rata o no me ti ka mela ha ka ke la bja go king ke bu ka ta ha ke mo bu ka ta di show le me ke go ngol a se ba ho le ba ho ta ba pala ka nna to se ke to fit ke ga ke mo fit na ke bhala kwa ni ke ntse ke doctor man fala be
0: ai
8: na ke panchi
2: ai we Kamela ke a ni doctor.
0: Kamela ke doctor ra yo ai.
2: A nna ke panji.
0: Ah, watse ba ke.
2: Ah.
0: O moe khatsa. O moe khatsa.
9: Ah, o se buza.
0: Ah, ngo leso.
9: Lipiro.
2: Ah, ya buti.
9: Na ne ke bua ke ntse ne ka ena ka class.
2: Eh.
9: O fela a o re di buza da ka se di nyane tse. Ke tsere sa tali shapa ke mo a o tswala ga tsa so tsho na go nyala ngwe la ba ga tsaba ne se ke tsela tsuma ke he mo tsotsa ntse ba mana se ke mo tsitse se bentse la ka tlapa di tsaka ke mo hlanga hlama le tswa tsala ka ntle ke ke sala lo mo tlo nka di leng se tsala ai ga re ba sala ba ga gore na ke le go sekolo mani o lo go di feste ga nya
0: Ba isa ga di bae.
9: A kwa ka nna. Nam ene ka modimo a tshisa hore ke ga tshe tshe. Bana ba ka ba ke ra dikolo ka o fere mo ka tshe o go
2: Thank you.

0: Mr. Fraka Shake, ke I funny, I money. Ke rona le album ona le pine ncha I funny ga tira ka itsuleng beteng e fitileng. Ona le pine ncha ncha ncha ncha ncha go tla itlwa no go tile mshima, go tile mshima. Fela ona le mo ke neng ke mutlwa a re kana ko album a etsa album ena e nan le bo shake. Ona le pina leng a etsa mo e leng pine neng e bua ka bophelo ba hae. Mme pina e wileng ya moqabanya le batswadi ba hae. Le ka jeno ho ntse ho ena le mathata pakeng tsa le batswadi ba hae ka le bakala pina e. Yo, ba re o bina jwang ka ka ditaba tsa rona e le family tsho jwa o bina jwang ka ditaba ka mathata a rona
1: a je sele ka ntle ke tla tsa ba mjwala
0: a o hlaitswa jwa ngwana.

0: amazing umalolo sele family Thibo PY Log Drum King. Ngikhuluma no Dr. Tools ngisakuthanda mama. Sanchan. Kuhata mwana. Kuhata. Kopanele motho ka magale motse phone. Ke bile o molebetse monna. Se bile o hlonolo fa ditso ka le gabunyane le na le bo 2 years. Ile mnati kopanele na molunga. Ke se kuhata wena. Se kuhata wena.
1: Atsadi papadi horiatella le bongane tshabalala
2: ke le bua bana beso mo mamadi wa lesedi ya ri tsale tsena tsa bobedi kwa no riatella ka o lekula tsa papadi ya rugby di shopa tsa kwa no la penga di qadile le eto la tsona ka noto ye udimo tshurisano nya United Rugby Championship mafelo nga fitile nga beke ka kwa no ka Johannesburg shopa sa Lions se hlotsi se sireletsang soko la sa Leinster ka di ntlhatse mashuma mabedi yana le metso supileng ho tse mashuma mabedi yana le metso tsiletseng se papadi sa ka le Pyong Eric Cronje o hlabile di ntlhatse tharo ha Kelly Mpeku a hlabile a try wela pelezo nya papadi e ile nya converto jalo ke Chris Smith o podcast se hlopa sa Leinster so ba bangata ba ne ba lebelele zore se tle si fitele fela bolacha papadi nyena ya mafelong a fitileng a beke ka bona ka Durban teng hlopa sa Sharks se hlotse sa Ospreys ka bonus point ka dinthatse mashume a mane ana le motsumong ho tse mashume a mabedi ana le metso emine mo Luan Giliomi le Vusi Moyo ba ile nga ba hlaba di try mo soma wa atleteng se hlopa sa Stormers si le mane Galway mo se fitileng sa mamola sa khona ka di ntlhatse mashumo a mabedi a na le metso e robong ho tse le shumele na le metso e mehlano dipapadi tse ntšha e leng Venom Paulo e ka setsana le Ezekiel Ngubeni ba hlabele di ntlhatse bohlokwa ho ela pheletsong ya papadi le ho netefatsa tlholo ya sehlopha sa Stormers papading ya sona ya pele sehleng sena shopping sa Bulls teng a re sheba sona se ile sa sebetsa hantle haholo ha se ne se etetse mane Italy mo se ileng sa hlola sa Zebre Parma ka di ntlhatse mashumo a mane a na le metso e supileng ho tse le shumele na le metso raro tsopa sena sa kamona ka tswane sile salao la papadi ho tloa motsotsong a bo mashoma mabedi mo Reinhard Ludwig Ruan Verma nka tlhare Vermaak e ga tsana le Harold Foster ba ile ngo ba hlaba di try le ho etsa bonete ba hore tsopa seno se batla hlile selao la papadi le ho fana ka taolo ho ile liswa ba tsietso ri hlile papadi ya ile bile o kae mona mo ba ile ba qetella ba happy le jwalo ka score so di mosadi ntlhatse mashoma bana le metso supileng ho tse le shumele na le metso meraro fela tsa se hlopa sena sa Zebra ho tsa papadi ya cricket teng David Miller o bapetse ka bagabane ha na hlaba di run tse le kgolo mashume a mane a na le metso medi di bolong tse mashume a robong a na le metso meraro ha mo captain Themba Bavuma a ntse tse le kgolo le metso meraro thusa hlopa sa Proteas ho hlola sana ha ya Australia ka di run tse mashume a mararo a na le metso medi papadi ya bobedi ya ODI e bapaletsweng ka mana ka Wanderers kwa no Johannesburg tlhulena ya hlopa sena sana ha e hlalosa hore he se sentse se hapile le totolo la dipapadi tse tharo lo o setse papadi ya o qetela ka lebaka la hore se hapile tse pedi tse qalang hlopa sa mokotlisi Shukri Conrad se ile sa qala ka monyebe ha se ne swotla mona mo Aiden Makram a ile ngatswa bolong ya pele fela ha Quentin de Kock yena ile a tswa ka maradi rane tse le shumele na le metso mehlano ka mona mo dintho di ile tsa fetua ha Matthew Briska a ne a itsa jwalo di rane tse mashuma mararo a na le metso mine pele selekane sa Mila le Bavuma se etsetsana ha di rane tse le kgolo mashume a mahlano a nang le metso e mine ya neng a pere jeresi e ngotswe lebitso la mme wa hae e leng Jenny o boletse ha ne a bapalla yena papading eo ya Pink Day mo a entseng di 6 tse le shumele na le metso mmedi le di 4 tse robong ho fitlhela skoro seo dimo ka ho fetisisa e sale a ba le kabelo dipapading tsa ODI Duane Youngson o ile a phethela mosebetsi he ka ho etsa dirane tse mashome a mabedi na le metso e supileng o thusa hlopa sa naha ho fella ho tse magolo a mararo mashome a tsiletseng na le metso e mehlano se lahletswe ke diwikete tse robong ka maradi over tse mashome a mahlano sehlopa sa Australia sona se qadile ka sekgahla se seholo nakong eo se neng sotla mona mo Michelle Marsh le Travis Head ba ileng ba theha selekane se ileng sa etsa dirane tse lekgolo le mashome a mararo Marsh yena he ka o leleng o ile a tswela pele ho sebetsa hantle le tsa mashume a robedi ana le metso e mene di bolong tse mashume a mahlano ana le metso meraro pele di spinara tsa hlopa sa the Proteas di sebetsa ka bagabane le o qeta papadi di bile ka lotso ke neng go tshwaretse tsona tsa bobedi tsa dipapadi tsa o qetela di metso tsonye mashume a mararo ka mara hora ya bohlano bana ba sekitseng
0: FIFA breki eo sa setse beke tse kae
2: ke hola ene re tsalang ke ya bobedi funa le mo hape e santsane re sa le ka mo dipapadi di tla kala o gutla beketlang mafelo a beketlang
0: ai kho Itelele ma.
2: Itelele na.
0: Se go potse batho ba.
2: Fela mnati.
0: Ai ai.
2: wa o shebella le dipapa ditso sa ditloela mo di bona tsentsha ne ne tswe fela hore o so shebile bo hlopha se o leng re o sa tloela lo se shebella o bone mo nna ba bapala papa di jwang o na tefele ke bolo
0: se go botse batho ba ane bongata ba tsaka tsa gona o phela ntle le batho ba
2: o bane ba ho
0: ye mo na ho ba bududu ha ba sa tebuki ma
2: oh
0: yeah
2: fela ba teng ke ba bone le hlopheng se
0: ai mo nwa ba tsa mona mo ile mbo
2: oh o shebile le bana ba setseng ba sa gona ngo ya hlopheng sana
0: ntate wa ka ga ba hopola ga ba hlolwa
2: mm
0: o sa sa le tsuke be ke tsepe di ha ile hantle
2: ke bona ka thabisa le ke tabena di papadi ka letsoho
0: ai ga ke na taba lentwe
2: o hopotse fela bona
0: di papadi ka letsoho
2: eh
0: ai ai re le thonthe ha iso ka re le thonthe ga di papadi ka letsoho a se dintla ka selatane fela bona ha ba le teng ho ba le ntwetsa la man Africa bo ba boemo bo hona le ntwetsa la ma
2: ibile bo simo bona re tla tseba PS le tla tseba hatsa hore papadi ya magaola ganga MTN 8 ile ho bapalla ka
0: he u bana khutlile ntwa man
2: eh
0: o tshe re khatetse ke Durban ba bang ba re batla ka Mpumalanga ba bang ba re hineng di tla Mpumalanga ba bang ba re Gauteng e mona jwa le
2: ba tba free state le bona ba Mr. Matso
0: ba
2: hai re batla ka mo
0: ke free state
2: Eh ile ya bo kapa bo Durban bo ke ye province
0: bo ke ye free state man
2: ke tsama ka ka province ya bo rena
0: jare re tla utla simba ka jene
2: a re tla utla simba ka jene ho renya probedi bana ba PSL ba tla etsa phatlalatso he rena be papa di yo tla bapalla kae e le beletsweng ka tjantjello ya masanda wana le mabakhania MTN 8
0: ho re lo enkela kae sha

0: Mamedi ha re lekolatse amalanga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore setho sa komiti ya phethatso ya ANC Andile Longisa sitlo jamelana le mongodi e moholo wa moga wa habo fikile Mbalula le gotleng le phameng la Johannesburg Hosane mabapi le otloswa ha lebitso la ha ele naneng la bongkgetheng la bogamotse ba ANC. O tlosa Mbalula ka o motlosa ka boyena lenaneng lena la ditulo tsa kgekgethane la moga. O boetse o bolela gore Mbalula o ile a laela ditho tse dingwe tsa ANC tse ikarabelelang bakeng sa go tlhophisa le go fana ka mabitso gore di motlose lenaneng leo. Longisa o bolela gore o ile a thongwa go ba boemong ba pele lenaneng la Nelson Mandela Bay nakong ya metšha ya ka gare ya moga. Mosopulli wa ditaba tsa dipolitiki o bolela gore ANC ka nna a sitwa go tlhagisa bonkgetheng ba bogamotse bakeng sa masepala o le monga o moholo ka gare go porofense ya Free State e leng wa Mangaung ka morago gore moga go tlalewe gore o ile a hloleya go fana ka mabitso a bonkgetheng ba bona ba lekgolo le masome a kobedi le motse le monga ba tlileng go iketela maemo a ba lekgotla dikgethong tse e tlanga tsa magotla a metse. ANC sitse taba yena ya bonkgetheng bana ba lekgolo le masome a robong le motso lekgotleng la molaotheo. Mangaung ke o mongwe wa bomasepala ba tsheletseng ba amegang tabang ena, mme motlhophololi wa ditaba tsa dipolotiki Dr. Lele Phokuntsi o bolela gore o tlhoka kemedi ya ditulo tsa kgekgethane go ka baka ditlamorago tse e tibileng.
1: PR councillors ke batho bao e leng gore ba emela mogale go feta community ka mantswe a mang ba kena moo ba emela ditabatabelo tsa mogahlo ka bona. Ka go ha ba sa kgona go kenya mabitso a bona e batla e ba le mathata a gore na ke mang a tla ba emele. Gape-gape e nngwe ya ntlha tsa botlhokwa ke ntlha ya gore go go bolela gore ballot papeng e tla ntshiwang ke IEC mogahlo woo o ke ke be wa ba wa kena.

0: Aguilar Yatela Afternoon Drive Show.
1: Na ke botlhata go wena ntho ya go hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng go hlaiswa go bona. Na mohlomong phuthe ya o di lokela re di sign se di form gore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela re o hlaise kapa kereke e na le tokelo ya gore camera ya rola ga kereke e qala gore o batla go hlaya kapa o batla go hlaya e batle kereke.
2: O se o hlaya o na le ntho le le timona mono o se owa. Ke leba kae? Ko wena ntse ga ba re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mo jo na o tshwana ntse sa iketse
1: ke mo thabo ke ba ba ke o se nna le mo mutu go tsaba ba tsetsa ke
2: ba sale ke se
1: wa makalo so ke tsa re itse go nga tse ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le bo thabo ba itse ba ha o inkelishwe

0: Ay, bo, summer days. Ah, chao lile, wulu na mahi. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ha sala ke la le lo ne ba le skill je le ka tsebe ka mino mo nate a ba le sa re ho ga nya bo tsela la ba le bes ha re eng ka la rato le o tanki
0: bo le le bu yo mo ho di mande wa wana ke nana o tsama ke nana e mo ho di mande ke nana music wa wa ke a tloela dula fatshe ke a mamela hantle jwale yo ay ay ay ay ay ay ay ay ka la rata lo ne hle ba tsho mdimo
2: I'm going to go to the next one.
3: Tumelang Steam Set Drive, le bua le Khalem le ka go de port. Oh, mo ho di mande. Le tsela ntse re hantle ke bana beso. Ke ntse ke le rata, ke ntse ke le rata ha o lo fela. Tanko.
4: Hey, lalo. A ke le rata, o lo kana go ile tsentse le tsotsa mae. Ke le di mo ka botsa. Ya la rata lo ke ke mo se ga 87.8. Tanko.
5: Tiwa sinilebu, hell, gimantra agatata iwaad. Kibisa kini jida katsebe, jika mo stegi spiriti ya muna. Jida kini jida katsebe. Tango!
3: Hey, tabo lilebu, TLB. Bayo suris ka kronstatang. Nsekina lilo naka miziki olono, omu nati, kemo khodu mande. Thank you so much, Luna.
6: Whatever Luna has summer days, Nick Holder. Something about you, Lorraine. Engwe King, red carpet. All right.
7: I feel like I'm going to go to the house.
6: Yeah, no, but what's happening?
7: But it was a long weekend. Where I'm going to go, I'm going to go to the house. Laptop. I'm going to go to the baking. Hey, who is that?
6: What do you mean? I'm going to trend down. Hey! Bonga, madam, kapile yana fela le lebo. How ke hwa thwe hunkwa phone ya hao ho retrieve wa di message tsa gale tse ileng tsa phumula. O safe? O sharp?
8: Ke mona.
6: Mnate. Leuza?
7: Ba di batla di pakeng tsa ka le mang?
6: Mohlomong mulao, mulao.
7: O ba ya o
6: mbe. Kwena ntate sindani kwena malanga commission e bitsitse eng ka di phone e lo retrieve di WhatsApp message.
7: Ho tsa fela go ba batla tsa ka le mang? Puisano ya ka le mang?
6: Fela o sharp, o safe. Ai pele ngwana is ka ka ga ba hayo tlwele.
7: Ha ba batla ya mang?
8: E ba lo tlhola dikakata. O sontse o bona.
6: Fela ntshona ya mahlanga ya o retrieve di message e re ruta ntwe kgolo. E re ruta ntwe kgolo. Hana jwa rona le di phone tse ngata batho ba bangata di le montse 15 tse 10 tse fitileng ngona le ntho tse ngata tse re neng re dietsa re nana ga di fele ga di le
7: ontso hlakula ke tsena no ba tsena di a hlaya
6: bona o hlaying hana jwa
7: yo
8: ha ona ha no re taba ye e tswang ho madlanga ha e ka sebediswa magotleng a dinyewe mhlomo re ka tsiba le baitsi ba botlhokotsi
6: ba ntho tse ngata
8: le o tsawa ha batho ba sa etsa botlhokotsebe go ka fukutse
7: eh ya nnete
6: ke ntho e ke botsang gore ga o ka tho wena bongane re nka founu ana jwale re le o sheba o safe na
8: a nna ke monate
6: a lena ke monate
7: o shoba a nna ke gore se ke tsho gore na le mang a ke go
6: ka tla ka ka nako e batlelwang
7: ba bothata ba ka mo o le go metseng
6: mamedi o ko iputse ntho nambe ena o na le bo 20 years 15 years o e sebedisa go na le ntho tse ngata tse e tsaetseng bophelong ba gago ga o ke watho re batla bopaki mme bopaki re ka bothola fela ka phone ya gago o safe
7: la o sotlha founne sim card ntse ba kgona
6: wa retriever mama ya gutla
9: a tsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
8: a ha ke re o bontse he thabo le bo ana la bagotsi ba hae o reng ka wena bona mona ona bua
6: jo jo
8: Papadi Nyabolo mokotlisi wa sehlopha sa Majita Raymond Mdaka o ipileditse hore sehlopha sa hae se lokela ho ba le botsitso hore se kgone ho emelana le sefeng kapa sefeng se phahameng boemong ba matjhaba ho latela tshebetso ya sona entle papading ya makgaolakgang tlhodisanong ya COSAFA ho ba ka tlase dilemo tse 20 mafelong a fetileng a beke. Sehlopha sa Afrika Borwa se hapile tlhodisano eo lekgetlo la boraro ka tatellano ebile e le ya botshelela ha o sheba ka kakaretso ha esale ha se ne se hlola sa Mozambique ka dintlha tsepedi ho ile nngwe papading ya makgaolakgang e bapaletswe mane Maputo naheng ya Mozambique. Dintlha tsa sehlopha di kene ka oarabile Boysins e ka stana le Steven Mendes. Mokotlisi o re tsela eo ba bapetseng ka yona e lokela ho ba e tshwanang le dipapading tse latelang ho ya pele. O thabile haholo ha o sheba ho ya ka mokgwa bahlankana ba hae ba bapetseng ka teng, mme leeto la bona ha ya ba le bonolo jwalo ka ha ba ile ba bapala le tse ding tsa dihlopha tse nkuwang e le tse matla le ho di hlola hlopha tse kang sa Angola, sa Zambia le sa Mozambique, e leng seo mokotlisi a se hlalositseng ha ebile teko e kgolo ya semelo sa dibapadi tsa hae. Ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby, mokotlisi wa Springboks Rassie Erasmus o re sehlopha sa hae se fumane boiphihlelo bo se neng se bohloka maobane ha se ne se hlolwa ke sa The Wallabies ka dintlha tse 42 ho tse 38 papading e bapaletsweng mane Perth. Erasmus o boletse hore ho bapala le sehlopha sena se e le hore se tlo amohela baeti tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe selemong se tlang ho ba file seo ba ka nnang ba teana le sona ha ba ka thulana le sehlopha seo dipapading tsa mantshano tlhodisanong ya selemong se tlang, jwalo ka e le hore dihlopha ka bobedi di mekgahlelong e fapaneng ha o sheba tlhodisanong eo. Mokotlisi o ile a re makatsa bohle ha a na etsa diphetuo le ho kenya banka hae kaofela motsotsong wa bo 47 mona mo a ileng a kenya dibapadi tse kang Malcolm Marx, Oxen Chair, Wilco Low, Ludi Jaeger, Jasper Visa, Monet Vandenberg, Sasha Van Boekem Gumezulu, Kwan Horn, motsotsong ono he wa bo 27 e le ha ba kenya kaofela ka nako e le nngwe, mme o re wentse seo e le ha na e le lelwa ha tlile hlopha sena sa Wallabies se ne se batla se baleya ka papadi se tla se tlile, mme a re o entse seno ha sheba dintlha o fumana hore ehlopha sena se tla se tlile o ba ke mona se se eteletse papadi pele ka dintlha tse 20. Jwale o ne a batla o nyolola sekgatlha sa mmapalo wa sehlopha sa The Bok. Tlholo ena ya Australia hebamedi e hlalosa hore ha se se o lahlehelwe ke papadi le ha e le lengwe sehlopha seo ho tse hlano tseo se seng se di bapetse tlasa tataiso ya mokotlisi ya motjha e leng Les Keys. Dibile akalo mamedi tseo keneng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi e le lorona no le feletse le teng bosimo bona pakeng tsa hora ya bosupa le hore ya borobedi ka sebedi molefe bahlahisi mono he ke Thabiso Motlong le DK. Hosane Hussein Malaxen o tla ba teng o thakgowa nna le wena re kopana kwano hore ya thella hosane sekgutlwaneng sa dipapadi bana beso ke tseo.
2: le bula ho le fela bonzito
8: ho le bule nna tibla tibla
2: ne le itse le tla tshwara taba he ya mafela we ke go le sebeditse jwa wena le auswa ka kamo sisters
8: a ntse re bua tswe ngwaneso re ke ke ra iphapanya se re se bonang ho marandranga di khukanyo tsa sechaba ho bala teli ba sehlopha sa bafana bafana re le re bua ka ditaba tsa sehlopha he ho re nya pele mo mamedi bang o sa utlwa re le re fana ka sepheto re sehlopha se bapetse jwang le maikutlwa mo kotlisi ka mara papadi mme re a hlokomela mane ho marandranga di khukanyo tsa sechaba ma Afrika borwa Allah ka tsedintsa dinthotso mo kotlisi di buileng ka mara papadi e le hana a bua ka tsela e re bua paditseding di lokelang ho bapala ka teng e le hore ditle di gone ho imatahanya le mapalo wa tsedi jole ntweno ha ya tlisa ditaba tse monate jolo ka re tseba hore Afrika borwa kwano mona ntse le teng taba ya ho sutlwane ho balateli ba dihlopha ho latela ka mokgwa dihlopha tsa mane di bapalang ka teng jole mokotlisi ha bua e kare o re dibapadi tsa hlopha se itseng di lokela di ipapise le mmapalo wa bapadi tsa hlopha se itseng ha ya fitlha hantle batho ba bangata mme ke yona taba e leng gore e halifisitse ba bang ba batho ba bang ba batho ba utlwisisa ha ba bang ba re ke ntho ne paetseng eno ho ya ka tsela ya hae ya mokwetlisi le tsela batlang hlopha se bapale ka yona empa o na sa lokela gore ebe o ebuile ke ntho lokela ebe e feleletse ka mane ka moo ba kopanelang ka teng ka morao le dibapadi ge se ke ra e utlwa rona gobane fela e tlhagisa setshwantsho se sebe gore e ka o ke motho a batlang a rata di bapadi tse itseng papiso le tse itseng mmapalo wa tsona ha e le hantle
7: ke dumelana le batho ba tshwang jwalo haholo fela ke wa tsebala ke se ke motho wa sehlopha sefeng fela ho kekeng hwa loka hore ka nnete ebe o nkgethile akere ebang o nkgethile o re ke be karolo ya team ya hao ha ona mo tshwanelang hore ha Thabo etsa beti tsana ho mphetha ebe ore handlentle tswalla o tshwana le Thabo tsana la o le motswadi bo fitla hore ka o fela lona ka gale ka tshwana le molebwe fela ha re tshwane wa bona o tinne o ngetha go ke be ka go la sehlopha seo ka pa ke be ka go lo ya seo sietsa ho ba ne le hore ke tlisa se seng se fapaneng le setliswang ke modimo bala ke ga tla lena ho hang a ka bantsa e buile fela mane mo ba dulang teng e be o mmontsa le teng ha o bontsa motho o mmontsa hantle gore ei wa tseba monna e ka go ka dula o le ha o file mang o tsebe go 1 2 3 4 e seng o tlong jotsa wa ke tshwane le yena a tinte ke tsang
8: fela mo kotlisi ntlha hai a ke ma metsi tibla o tla nthusa mona na go ntse le teng ha ke nana hore mohlomong ke hampi ke hore fela mohlomong na sa lokela ebe o ibuile sebukeng sa bogadi taba ka
7: mosapa
8: ke ntho hore fela hore ke o kgethile mane ke tseba o se bapadi setjena empa mona ke utla ke o rata ha o bapala tjena e ka re mona o ka bapala mona wa etsa tjena mosebetsi wa ku etsa tjena ke a tseba wa gona ho etsa sena se itseng empa hlopeng sana ke kopa hore o skiwa hobane hona le motho eo ke nana ngwana ka kgona ho ietsa ntwe
7: ha o tlo ke tsho ba le bongane e fosa itse go ibuile ho boga ditang ho ba hona jwale e se sile le tatswe ngwe se monate ka hanong ho ma Afrika borwa mangata o la bua hape le ntle ngwe ya botshehetsi sehlopha sa Afrika borwa ne sa tshehetso ho hang ka o petala ho no sna motho a pagang skipper sa bafana ka sebiti me monghadi bros we fetu tsetaba yeo re a tshehetsa me itse ha qetella sa bua ka taba le tshwele le o tshehetsa ke le ka utlwa le teng mono ke re atse o tala yenwe
8: mohlomo o batla go reketse a ke go utlwa ona bua le ka taba hore ona ile papading ya rugby o batla go tshwane le mo
7: lala
8: re tla le jwalo
7: o skarabol
2: ona lala
7: yo
8: a ke di tshibla ngwana mmeta ba ke na mola ai ke a bona batho ba hula hulana ka yona
2: ai na bongane monna ke kopa ke se ke ka bua ah ke kopa sinwelo sena semphete
7: ha ho lwa ngapere je ha thule hlile
2: ah semphete
8: na go sheba ba seng mona fela ka re tabena e o na le ntsho tsengata
2: bonga
8: pa o kgetha o thuo
2: bonga
8: eh
2: ke setsa lona mona manta o fhlela la bhlano mo re le babedi mo manta o fhlela la bhlano
7: Mo selong kwale.
8: A ke re o utlwa re ka
7: itaba. A ke nata. A ke nata ba mpole la kantle.
2: Ha hona lento. E ke tshwantseng go thuse ka yona ka pa ke boneng e ka. Ke tshwantse go jetse mona ga be ke re le babedi. Ga le babedi mo. Ke re bong se lukisa 1 2 ka pa go thibo se lukisa 1 2 3. E seng ke stadium. Mo tletse.
7: Lo ho letsa ka.
8: kakata
2: a bona o tsike re na semphete snelo
7: fela yone e fosa etse hle ke atho
8: ya ke mo go tsiwe tsa mosebetsi wa hae empa pulelo yenwe ne sa lela hlae mo se booking se se bogita ne go la se re bona fela re ipotse ha o sebelebele ho ba le ngasa asa fela re bona ho hantle ba re ke yona ho gona ho
2: fela nthwengwe ape hape ya tsantse re lukisa le go bona ba qolutse ba rona ba ditaba le dipotso tse le dibotsang manna e khona ai bongana ai le ka se botse hona le dipotso tse ding ha o mametse mo qolutse ditaba botsa potso wa utlwana na ga
8: ka tate re kisa dipampiri ba tla content
2: ai khona bona le follow bona le potso ile nya tswa backend tse fitileng mokulutswa ditaba are se bapadi se itseng ke public enemy
8: e ke le ga yutla ga e
2: are ke public enemy mokwetlisa ba botsa go reng public enemy ho ka lwana re dipotso tse di botsa le rona re le batlodi ba ditaba a khona bana
8: ke phela ya sebetsa public enemy man aya sebetsa public enemy
2: tsala kana ko mo tshwantse o se ke wa sheba ka mona fela ko shele le rona ba nna
8: ke pa ke ntwa ga le ba tlotsi ba ditaba ka kakaretsi la se ba dipapa di fela ba ka ifetola ntshwantse ba e bona kena ba yetse gore e hlae ka setshwantse se itseng re fela ba thumhlomo go be le thaselo itseng e ba e batlang
2: le rona tshwantse re itukise ba nna wa bona tshwantse re journalism re save
8: ba batho ba na le bona ke batho
2: tshwantse re save journalism kore o motho o botse potso utlwang gore motho ona o researchitse motho ona o na le ntho a itse ba ona ntho a batlang go e lata le ka mokgwa e bjang ka teng ga o qholotse ntho a itseng wa bona nako nngwe ka nako mokotlisa dula mo maikutlo a ntsa phamo o tlha o botsa potso ya mo bonga
7: ga se mo a tlo gola seeta
8: fela ona potso e fosaetsete
2: ai ai
8: bokolotsing ba ditaba
2: ai ai bongane
7: Ai, yena joala bana ba sene ke tshoba. Bonona nne ke tla. Ah, ke ne wa joala, la ke joala.
2: Ke se mpete sene lo.
7: Na ke joala, ke a tsa ke mo ke bona mphoso ke phoso e ka.
8: Ai, mpa mme ya nne re tswele mpile re ba tsietse. Ba bona ba tsadile ka lo tumele. Ba bona le labaga. La bararo ba bapala le Eritrea mane na henya e gepeta.
2: Ha re tla ra re mo ka pile. E wa fana le ha ba ya re mo ka pile. Ha ba nge.
8: Ha la bona ba thulana le Kenya. Ya mokotlisi Benny
2: Makati. Ile re sebeleditse Kenya go tlile hle ka re yentse.
8: Ile a khina batho.
2: Ya khina batho. Mokotlisi Benny wa rona. Benny wa rona. All right, le bile bounce.
8: Ho le bile nna bana be
2: susa. Hala.

mamedi ha re dipethele tsena tsa hora ya botselela ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha alena re qala jwa ka province ya Gauteng mo teng le hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka me o bate fela o phole ka lebo ya le hole ka mafafatsana e jetileng a dia duma mpumalanga tenga ho tla kwaela me o bate ka mafafatsana a jetileng a dia duma ntle ka lo fela ha ile profenseng ya no fuesto tla kwaela ofuke moya me o phole ka mafafatsane a itadileng a dia duma free state tla batha ka botshabela ntle le mona ho tla kwaela me o phole ka mafafatsane a itadileng a dia duma ntle le ka leboya profenseng ya no free cape tla hlaka me o futhumale fela o kwaela ka o kgetha dibaka ka botshabela ka mafafatsane a itadileng a dia duma western cape tla kwaela ka o kgetha dibaka ka leboya botshabela o seng ntle le mona le dumela tla hlaka me o phole ofela o futhumala fela o chase ka bophirima ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape o tla kwaela ka o kgetha dibaka me o phole ka borwa a dihlabeng re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng le bakeng tse bo a reng ntle le mona le dumela tla kwaela me o bate ho fihlela go phola mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botselela a re tiano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mmoho le moifo.

0: ke metsotso e rabang ho ba ile shume ka morao ho hora ya botslela e re na corona me mona re fitela mabenkeleng re tlabela re tsola pele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamong. Now we could only show no. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e le shumele metsomong ka morao ho hora ya botshelela. Ha ra tla pele ka ditaba tsa rona. Re fumana hore sepolesa sa Gauteng se re se letsholong la go batla motho e ho dumelwang a ikarabella polagong ya mosadi e dilemo di 20 le metsomeraro wa Thembisa ka botshabela go Johannesburg ya bolauweng ka jeno hoseng. Ho tlhalewa ha Boitumelo Mashita a ne a lebile mosebetsing ha a tla bolawa ka ho thunngwa tlalehong ya tlatlapo. Sepolesa ha se iso netefatse e bang ketsahalo ena e amana le diketsahalo tsa moraorao tsa ho fumanwa ha ditopo tsa basadi ba bang tse 11 e Kuruleni. Diengone Moedi o fetisa tlaleho ena e hlophisitsweng ke Session Naidu.
3: Yet another woman has been brutally killed in Ekurhuleni. 23-year-old Boitumelo Mashita was gunned down just after 5 a.m. this morning while on a way to work.
0: Re kopetswarelo ka gatiso yo ire re hatele pele ka ditaba tse ding tsentseng di etsahala. Me re fumana hore letona la mihleng la Sesole Nosiviwe Maphisa Ncakula o hanane le ditlaleho tsa hore o ile batla ra kontraka Nomapasa Ntshondana Ndlovu di ranta tse dimilione tse 2 bakeng sa netefaletso ya hore monna wa hae a phamiswe maemong a hae ka hare ho lebothola naha la Sesole. Maphisa Ncakula o hateletse ntlha ya hore o ne a hloka matla a ho thonya ditho maemong ao le hore seo se matleng a mopresidente fela le ha o le jwalo. O tla hopola hore botjhotjhisi bo hateletse ntlheng ya hore o ne a tlilo sebedisa tjhelete eo bakeng sa ho ba susumetsa hlooho ya Sesole Soli Shoge ho etsa bonnete ba hore Ndlovu o phamiswa maemong a hae a tshebetso. Ke tsona tsentseng di etsahala e re na corona ha me mona re fetele mona.
4: E fitlhile nako ya kgaso ya mananeo wa ditaba a ikgethang pele ho dikgetho le selemong sena. Mananeo wa ditaba a Lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshohlo le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin, Virginia, jwalo ka kamehla. Le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditsebiswang kapano ditshebeletso sebakeng seo o dulang ho sona.
5: Ao batho, hobane le re etsa tse. Hobane le re etsa tsena, nena metsi ana kgutla pela menyako tsenena. Ka tlo wanga, ke di-toilet di a nyoloha, ke zinki wa nyoloha.
6: Ke selemo sa boraro nkgono wa ka a ntse a phela ka sewage enana e ntse ripotuwa e ripotuwa mara ho sena action e nkuwang. And nkgono ke motho a phelang ka sekita hae a kere.
7: Lebeletse diphetoho tsa gore bana ba sebetse. Ke seng ke tlo dula le bana ntse jwalo ka ke ditse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka. Mpa ka sheko ke bana ke ditse le bona. Ha ba sebetse.
4: Tsena tsohle di etsahala ka Lapedi kgweding ya Mphalane ho tloha ka hora ya bohlano thapama o futela ka hora ya bosupa ka phirimana sekolong sa phahamisanang.
0: Ke metsotso e le shumele mesomine ka morago go hora ya boselela. Ere re hatela pele ka ditaba tse di ntsentseng di tlhaela tsatsing la kajeno, mme re fumana gore moetapele wa moga wa Rise Mzansi Parlamenteng Makashule Kana o re ntlha e amanang le dithunya tse semolaong e lokela go nkelwa mehato ka potlako, mme o re sena se tswa e le go thibelwa go bolawa ga batho ba bangata. Kana o buile sena mabapi le dipolao tsa batho ba bangata tse e tsaetseng mafelong a fetileng a beke. Batho ba 18 ba bolauwe mane Wadela Carltonville profenseng ya Gauteng, ga ba bang ba 10 ba bolauwe sebakeng sa Lwandle profenseng ya Western Cape. Ka labobedi la beke fetileng batho ba ka bang 12 go kenyeletswa mosadi wa moimana ba ile ba bolawa ka go thunngwa sebakeng sa kwa Makhutha ka borwa go Durban. Ke tsona tsentseng ditlhaga le go etsagala ga re shebile go potologa le Aforika Borwa. Ga ra tseding gape re fumana gore mokomišenara wa sepolesa sa Gauteng Tommy Mthombeni o re ba fuputsa sebaka sa bobedi se go entsweng tlolo ya molao go sona se amagangwang le polao ya batho ba bangata Wadela Gauteng le Joleputswa Bophirima mafelong a sa tswa feta a beke. O tla bola gore Mthombeni o bile a netefatsa gore palo ya bafu e nyelogetse mane go 18, mme batho ba bang gape ba 18 le bona ba tsole dikotsi. Sena se etsagetse mesong ya Sontaga nakong eo dinikwane di neng di tlhasela baagi tameneng e nngwe ya lehae ka dithunya tsa di-AK-47 le dipistolo. Mthombeni o re go bonagala ga sesosa sa ketsagalo ena e le tlatlapo. Ke tsona tse etsaetseng mafelong ana a beke. Hopola re lenano lentseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshotlo kwano tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke metsotso e le shume le metso e tsiletseng ka morao ho hora ya bo kamra ho hora ya botselela. E rena kwa rona haime mona re nne re le kole dintlatseding hape tsentseng di etsahala, mme re fumana hore mona sepolesa sa province ya Gauteng se re se mohlaleng wa motho e ho bilelwang a jara boikarabello ba mosadi ya dilemo tse 20 le metso meraro ya bolauweng ho seng hona Thembisa ka botjhabela ho Johannesburg. Mosadi yo o bolaiwe nakong eo a neng a letseleng e ya mosebetsing pele ho hora ya botshelela ho seng ha kajeno. Le ha o le jwalo o tla bola re momamedi ditlaleho di supa ha seo se sa amahangwe le ho fumanwa ha ditopo tse ding hape tse 10 tsa basadi e Kurleni. Me mole re tla re buisana le mole wa sepolesa profenseng ya Gauteng ha morao. Ere re hle re fetele ho bua ho le mole wa profense e wa sepolesa profenseng yane ya Gauteng ena ke Brigadier Brenda Moridili. Brigadier Khotso a ro amelo matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Brigadier
8: Hallo
0: Brigadier Khotso ro amelo matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
8: Tabe
0: Brigadier ha re tswela pele re qale ka setsaitseng Thembisa ho seng hona. Sepolesa se ka netefatsa eng ka polao ena ya mosadi ya dilemo di 20 le metso meraro, mme ke eng seo le setsebang ka setsaitseng ka polao ena?
8: Ke a tsere le kona mbana ke go fitore.
0: Re kope tshwarelo ka so momamedi ere. Naro nako ya rona ha ime mona re fetele mabenkeleng re tlabela hape re tswela pele.
9: Dumela

0: Ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona. Me re fumana hore mekgatlo e fapaneng profenseng ya Free State e matlafatsa boipiletso ba ho lwantsha tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Mekgatlo ena e kopane ho bokella banna ba feta 200 ho kenyeletsa le bakganni ba dithuthuthu ho ema mmoho kgahlano le tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Mohato ona o kgothaletsa banna ho nka boikarabelo le ho ema mmoho ho lwantsha GBVF. Metseng ya bona le ha baetsi ba diketso tsena e le metswalle kapa ditho tsa malapa a bona. Mekgatlo ena e boetse e bokeletse menehelo ya diphuthelwana tsa dijo le disebediswa tsa basadi ha ba le matsatsing le dikobo bakeng sa malapa a Free State le Gauteng a sa tswa lahlehelwa ke baratuwa ba ona ka lebaka la GBVF. Ishmael Modiba o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Basadi go ralala le province ya Free State ba ba tsenetse kopano kgatlhanong le go tlaiswa ga basadi le bana kana geng. Mekgatlo e fapafapanego e lešwa ke go bolawa ga setlhogo ga basadi mo ditopo tsa basadi di ile go tsa gwetswa. Mopremiri wa maloba wa Free State e le go Sisi Ntombela yo a šomago le mokgatlo wa gagwe wa Sefora Ntombela Foundation o re basadi ba tlhoka go phela le go dula ntle le letswalo. Ntombela a ipiletsa go banna le bašimane go ka emiša ga go bolawa setšhabeng ga basadi.
2: Ntho re e kopang fela ke kgotso, re utlwile. And ha motho a sena kgotso ga ona ntho e tlabeng e loke. Ke ka goo he re apere bosweu ka jeptjena. Ka jepje re kerekeng e, beke e tlang re kerekeng e nngwe ya Qwaqwa, bekeng yane re kerekeng e nngwe ya Metsimaholo, Bethlehem, jwalo jwalo. Just to talk to our God to say, haebe ho na le mo re o foseditseng, re le bomme re kopa tshwarelo. O ya bona le wena re ntweng. Ke ntwa phela ntwa re lwana le bana ba rona bao re ba tswetseng ba re tswetse matla ba ya re ripa ba ya re bolaya ba shanyana ba rona wa boys re lwana le baratuwa ba rona banna ba rona
1: ge ile motso setlhabelo wa go thopya ga koloi ya gagwe le yena o be a tsenetse kopano ye mo go be go swere thapelo. Princess Masekwane o sana le mabadi a kotsi yo e motlhagetsego a re ke ka thuso ya modimo fela gore a santse a bolokegile. Masekwane a ipiletse go banna le bašimane go ka emiša ka go sotlakakwa ga basadi le bana setšhabeng.
3: Go ile ga nna le modimo o ileng ka mo bona amprotector le bona banna ba e leng gore ba nkentse ntho yena go a nna le ntho e nngwe e itseng ya re go se ka kgonagala gore ba mpolaye. Ke rata ho leboga ka hobane ga ke tsebe gore hobaneng nna ke kgonne ho survive, hobaneng ba bangwe ba sa kgona ho survive, but ke ema mona ke re ke ya kopa banna kaofela re ikokobeditse re lile ho lekane re le kopile ho lekane re kopa hore di-voices tsa rona di utlwale hona jwale gore ho ntse ho lekane tlohelang hore sotlakaka
1: ba bangwe ba baswa bao ba tsere go ka

0: Mamedi ha re le kola tse amananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore setho sa komiti ya phethatso ya ANC Andile Lungisa se tlo tjamelana le mongodi e moholo wa mogha wa habo fikile Mbalula. Le go tleng le phameng la Johannesburg o sane mabapi le go tloswa le bitso la haile naneng la bongkgetheng la bogamotse ba ANC. O tlosa Mbalula ka o motlosa ka boyena lenaneng lena la ditulo tsa kgekgethane la mogha. O boetse o bolela gore Mbalula o ile a laela ditho tse dingwe tsa ANC tse ikarabelelang ka bakeng sa go tlhophisa le go fana ka mabitso gore di motlose lenaneng leo. Lungisa o bolela gore o ile a thongwa go ba boemong ba pele lenaneng la Nelson Mandela Bay ka nako ya metšha ya ka gare ya mogha. Motlhophololi wa ditaba tsa dipolotiki o bolela gore ANC ka nna sitwa go tlhagisa bongkgetheng ba bogamotse bakeng sa masepala o le mong o mogolo ka gare o porofense ya Free State e leng wa Mangaung ka morago gore mogha go tlalewe ga o tlile wa tlholeya go fana ka mabitso a bongkgetheng ba bona ba lekgolo le masome a robedi le motse o ba tlileng go ithitela maemo a ba lekgotla dikgethong tse e tlang tsa magotla a metse. ANC e sitse taba yena ya bongkgetheng bana ba lekgolo le masome a robedi le motse lekgotleng la molaotheo. Masepala wa Mangaung ke o mongwe wa bomasepala ba tsheletseng ba amegang a tabeng ena, mme motlhophololi wa ditaba tsa dipolotiki Dr. Lily Phukuntsi o bolela gore o tlhoka kemedi ya ditulo tsa kgekgethane go ka baka ditlamorago tse e tibileng.
1: Peer councillors ke batho bao e leng gore ba emela mogale go feta community, ka mantswe a mang ba kena mo ba emela ditabatabelo tsa mogatlho ka bona. Ka go ga ba sa kgona go kenya mabitso a bona e batla e ba le mathata a gore na ke mang a tla ba emele. Gape-gape e nngwe ya ntlha tsa botlhokwa ke ntlha ya gore go go bolela gore ballot paper e tla ntshiwang ke IEC mogatlho oo o kekebe wa ba wa kena.
0: Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa hora ya bosupa. Monna ya belaelwang ka go bolaya boitumelo Mashita ya dilemo di 33 e megago ya bolaiweng ka uthungwa Thembisa o seng gona o fumana tlhokagetse mid rent ka leboya go Johannesburg.

0: Mantaha bekeng mamedi mo ntle wa sebele sa Sri FM ke o dumedisa hle kae ka pakae mo mametseng le teng ha jwale sentse ke re madume ho wena ha re be motlo a jwale tsena o tlhalo reng ya borobedi nna le bitso la ka ke sibili mo lefe ha ke tsamaya ke le mongetsa mali mo tlhophisi ke madigidigi dikele di litsiri me le sumbona hema me di bona di phelo pitsentse gholotsa le Sri FM pitsentse gholotsa le gotlala gaso la Afrika Borwa SABC di a tlokoma we so me ho ha nke ba tla o feto ba ne di tswanela tsebetsa ha o maikutlo ha o moya ha le tsohle tse wena ha o lo jwang ibilo le mogato wa dipapadi cheba mo sa ditsebe ha ka lo dipapadi ka la o bulela le sia le moyo mamela lena la tsa dipapadi ska ba tshwenye mamela o fitlhela gonya bogobedi bo half past 7 mani bila ntlentle tla ga rikena e be le go mo te mono so ntso o tshwele wena gore lena ke lena neo le sa tla meyang ho mfita ho hang 365 selemo pota ga ine le tsana ena tsefile ba 70 mo mme sentse ge bana beso ge lo golela ge bana mo sebetse o motletle ke le buile ona ngwane so ke nka o tsena dithapo ba medi ge o gaitsiri ya ka suwa seu getla mathale tsona hele madigidigi ska ba feto mamedi busumbona we so taba di monate di papading Afrika Borwa e ke a tseba o ge ka nete papading ya rugby ntse ge peinelwa go opelwa mamedi o ke a tseba ha ba monate mafelong a beke Australia ya re bontsha tosa le madinyane ke le ka buisana le ntate swa gate chebo neteng ba ngwa hopola la bohlanoge puisano nya gona o ile a tshwaga e o papadi fela go tla hlonyo le setse ba itikile ka nete bana ba gona ba di Springbok sempa he e re tlamaile go hema mediri skebe ga di a dihlo re phamise dihlo re ha ha male ho ya pele a majita ba sebeditse ba boetse ba tshireleditse mohope wa khosafa mo mamedi under 20 Afrika Borwa a o ba etsa fela ka mona ka moza biki bahlankana ba monghadi mdaka e o bileng re utlwile dikhe witsa ngwaneso ke mo batlile tsebisa mmamedi mono go itse ha ke buisana le hlokusi ka neta ngwaneso o tseba o kena ho ya under 23 mokwetlisi Raymond Mdaka jwale a khutla tsena ho khosafa o kena ho under 23 kampong ke tsebetse mmamedi ha yo batla ya o batla weso le gona ga tseba go la o ka bitswa mesong ka bo 3 watu e kena weso go duwa ke ena o tlameile o belletse o tleka thoko me o theohele o tla mosebetsing o tlo sebeletsa setšhaba me mamedi ke tsona tsa go ka o fang tsona tlhakoreng la mokwetlisi Raymond Mdaka tehe tlhakorena di Proteas netball ho sebetseile setlhopha sa banna mamedi sa di Proteas se boetse se sebeditse hantle le sona ke tlo buisana le moporesidente wa Netball South Africa me mami Diale se ka ba fetwa ke puisano ya ka le ena ha e le dikwena tsa Lesotho a mamedi bana le kgoeletso bana beso miki a witsa ngwana mme ge se re bala dihora jwale ka gaitse dia motho tle sebeletsong e kgolo re tla bua le mo mamedi ska ba feto mamedi kitsana le tseding ho lena la tsa dipapadi
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka una hulo ka nna no la meputsa le itlommeng pele mzantsi fumana extra ho 750 ml ya kovisi ya VS Cognac ka 479.99 le 6 packet 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 Di fumane ofihlela ka di 18 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho re ke se sebaka sa tso dilemo tse 18.
2: Ke Spina Zonga Price Drops ya Hollywood. O ka hapa se abo sa 2.5 million rand. Le mebutso. Ba tsaka thura ntaka po feta di papari ntse kgetileng. Sa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobedi, le labone. Ho tloa ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha, hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya bokone bophiri. Mamela le Sedi FM le Kubula 98.4 Taboka kena ho SABC Plus app ho mamela le Sedi FM ke molelo
4: Sadi papa di ho le Sedi FM

0: beta ka 10 rand ka pa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Beta hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le Khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Sadi papadi. Ho Lesedi FM. Dipapadi. Lesebidi molefe.

0: Mamadi ntwa ke ena ya Tyson Fury le Anthony Joshua jwale he ona le ditlalo mona tse sentse dikuma eka Anthony Joshua le bale sakana la hae sentse baena lengongorego e itseng ya hore bana ba vada ba re Tyson Fury ha soka a etsa diteko dife kapa dife tse mabapi le ho lekolwa madi a ke go a tseba go re ho yone lekologe di bapadi ba atlete ha ba sebedisi di thetefatsi ka pa miriana e sa dumelwang jwale ba re bana le ngongoreo e ho ya ka tse dintsa ditlaleo ha bohle mmamedi ba shebile gore e tla hlebengwe ya dintwa ha ditse kgolo ke mona he ho sontso bua taba tsena tse ka ntsene bile ba hantle ntle ne tla melebe Tyson Fury ha tswang tweng yane ya hae e wa ileng a elwana e morao tjene July mon o ne a tlameile be e sale a ntsa le ba vada ntse ba molekola gore na e fela a ntse a etswa diteko tsena kapa jwang jwale ba re ba na le ngongoreo eo e baneng bona ka tlhakogang la bona ntse ba tswela pele go lokisetsa ntwa mme diteko ke tse dintsa dintho tse tlameileng go etswa pele ntwa e ka nka sebaka jole ke tabe tswelang pele mamedi re beile leitlho le o batla go bona gore na ebe na ebe mohlomong ke gona ha Tyson Fury a santse a qalella Joshua Anthony Joshua ke gona a santse a qalella mohlomong a gotlhe Tyson Fury ka leitlhong gore e re ntwa e fitlha mona wa ba tseba ke re ba kakalatsana le pele ba kena ka go le sakana mamedi ba tla o tlana pele ka mantswe e nnebe go ya godimo le tlase jele ga re tsebe re tla tswantse re beile leitlho mme ditlalo tsena dikuma e ka Anthony Joshua ebile ke yena a phatlaladitseng email e neng e sa tlameya gore e phatlalatswa kae kapa kae ena e supang ha Tyson Fury a soka a etsa diteko tseo mme ga tseba mamedi gore ke nngwe ya dintwa tse kgolo tse tla tle di hohele barati ba ditebele selemong sena sa hodimo ha banna bana ba babedi ba qothisana le tlhokwa ne ke shebile nngwe ya dipuisano tsa Floyd Mayweather wa tseba ka nako tse dinga ke re ba re dipolotiki ditswe dipapading le dipapadi tlameile ditswe dipolotiking mona mo waneng a hlalosa ka gore yena o tshietsa mo presidente Donald Trump ke bone se lona le batho ba ba mohlaselang a bohlokwa mpe ba re o senya ditaba ba lo batlang dipolotiking ke a gutla.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa duleng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
4: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitseng
3: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya sesotho
0: Go be metsotso e le shume le metso robedi pele hora ya borobedi horeng ya borobedi ya go tswakwano ke tlo le ba ho Roikant ntswa ke motlong o tlo ba lwana ma medi bile wa tsaba ka bo mantatse na o nyolwa le keni baby re tlo sia matsonga mo futhu wa bona ma medi ho la maschaba tsatsileng jo ho ho la motho e moholo me di makatso Elizabeth Luka oke me wa rona wa tsuba ga le boa ka nnete ge le boa mo ha uona o ntate modimo a o bontsitseng ona mamedi le motse 92 ha se botle enwa mme e o ke buang ka ena ha utlwe ke mme maschaba ke mme wa ntate abuti lava waga tsolo le o ka oke ee ke ena he ya holang ka jeno mmedi makatso Elizabeth le o ka oke jo mo ha o mo ka le lava ha se fela le wena ntse o shebala ka nnete o le le jonko go tsena e a mo sheba tsolo ka nena ka go 26 a o nkile dijini tsena ntse o ene tsa hola e tsala tse o mmedi makatso happy birthday le mama re o rata ka lerato hle le bo DK go rene re tswile lava ha re 92 re ntse re gotsa le dikele di re batho le 92 le gona ka nnete mo hawo sentse go amohela hona ona jo le tsena re bua matla ka bophelo ba mmedi makatso re rona e se re ka re ka fitla le montse o mo medi ha se ba bangata hle ke mohau ona o re tlameileng ho leboha Jehova ha ile mona a beile lo baballa medi makatso Elizabeth Loka o ke o fihlella le motse na o tseba mamedi ha di fihlellwe fela ha di fihlellwe fela ke tseba hantle tsena ntwe ke buang hore wa itseba le hanke ke ka gona ho iqhakolla ba njwele nako ke yena dipapadi ke tsena empa re lebohela mo ha o mme wa ka ndate modimo a wekeletse ka thabo le hlonolo wa tseba ke eng tse ding hapetse latelang ge nne re bone bo Japane mane bo Korea bo Tokyo ba fitla batho ba holoma medi bo 130 hantse a hlokometse fela hantla le monati jo e bile lava ka o bola tsololo ka o ke ka mme wa ha yei ntwe le ngwe ya ema ke ri ya ho tla meile o betsena ma medi ka nnete ga o le boela hle me di makatso Elizabeth ke a tsebo re le bo hlale bona e bona le bona lava wa tsebo re sonelo sa ise ka wa tsebo re mo go putsa jo nna we ngwana se tla me lo betjena o dule pela bona mona e bong khono ba gona le bong tate mo lo ba gona le wena mamedi ba ngwa ho latsa tsine na hle sentse ke happy birthday tate mo dimo a o ke letse ka tse dintse ngatangata bo hlale ba Jehova e dule ntse le bona bo tla mpele pelong ya ha o ka dinako tsohle o dilo mo le bo ha mamedi dinthontso hlo ska ba tsaba hey ska ba yetsa phoso yeo ka re ke bohlale ba hao he ko go wena wentseng he tlwalane le bom hey o dilo ntso ho polatso ba medi ka mehla re o le boela hle le wena ba ngwa ho latsa tsing lena happy birthday
3: tembisa o ba tshwale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le khubula lona la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
0: America Spina Zonke Prize Drops ya Hollywood Bets. Oka hapa siya bongsa 2.5 million rands. Bet haka turanta ka paufeta di papa dintseche. Tilueng sa Pragmatic Play Games. Manta ha om li omung. Labo bedi le labone. Hotlo waka half past 12, 5 tela ka half past 10. Bet ha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ki moza maisu wa bet ha nang license. Badi li moze katlasu 18 habadu me lo bet ha. Bakludi batzibana kwe o emisa. Mohala wa mahala wa oto maikuto. Wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
3: dipapa le sebidi molefe
0: Mamedi re shapa pere jo le here ke na kampong ya dikwena gaitsela ka santsa le tengwana miki ya kalati ngwana eso
5: Khadira ka tsibini.
0: Abuti re fetse o phetse bona ngwana mme.
5: Ah ntirikela ka nete ha ona ke ntse khaitsi ya ka ke moye ke lona wa papadi ya ho sane.
0: Gaitse dia motho e ke bone mang le lwanne papa dinya lona le ka mona ka gana mafelong a beke ne ke shebile dinthlagolo tsa yona ka go le hlolele fela ka nyana nyana fela empa le tshware mo re thetho ntate ke a dumela go sane ha le amola mogoko no nyana ditla dula batho a go re fele mo mamedi mo go re diteketse tsa lona ntse ditsa majwang ka ha maobane ile la buisana le tsholo loka oke re ke re utlwa ngwane so gena dintho di emeka o bane jwele ena papa di ha se papa di e o motho a tlameileng a dumela gore mo fete le nkana ne mo go kontate
5: moya o modimo ha holo moya o modimo ha holo ke ya ga ke o mete e se tsela pele ba le se di ba rati go ba papa di ba thetsi ba dikwela moya ke o modimo ha holo ka malong fanteng ka bona ga itse diaka me le ditaba tse thabisang ka gona ha Lesotho ke gore ke bone secular rent tsa ma mona marangang gore le mmuso wa bo rona o lokolotse basebetsi botlhe ba mmuso gore botlhe ba rekileng ditekete ba yang papading ga bana theoela go sane e le gore ke taba e nngwe e fitlhang e matlafatsa ditsaba tsena tsa rona tsa gore e ka nna ba go tla ba go tshofela ka Bloemfontein ka mona go tletse Basotho letsatsi na le la go sane kgaitsedi yaka e le bona go tlo tshetsa tlhopha sa dikwena nnete ke gore re laraba ka Accra ka mane Ghana moo re ne re bapala le Niger a re tshafola dipapadi tsena papadi e o kareng e re utlwisitse botlhoko empa he ya boela a re bula maso obane ga o ka sheba di-stats tsa papadi eno kgaitsedi yaka o tlo fumana gore dintho tsotlhe tse ntle mosomong ke tseo ebileng ka letlhakoreng la dikweno so ka utlwisisa bo papadi e le tsamayang lotlhe bo di-cross bar habedi kgaitsedi yaka
0: oree
5: ba bodutu ga ka e qetelo ya letsatsi ga o sa tlholo empa ke ditaba tsa papadi tseo mokwetlisi a latsho gore ka nnete go laba le frustration eno gore re gotswe empa ka nnete o na kgotsofetse ke ka moo tlhopha sa e fileng sa lwana ka teng gagolo second half-o ba bontsha ntwa ka nnete ya go batla go tlhola papadi eo empa ditaba tse ga di a tsamaya gantle ka gona focus se shiftetse letsatsi la go sane jelo ka go bone gore ka Bloemfontein ka mona sotlhile go le monate ka nnete bo le bona ba moroko ba ile ba gotha bo hakime bone go ba teng bo diaze diazeno ke yana go utlwisi botlhoko kgato le leng ge le moroko ma legaitsedi ya ka tlha bantlha ka bo
0: 94 minuteba
5: wina wa nnoto fele le mokotisi wa teng o na ntse a bua ka yona press conference ka jeno go ka nnete o phasela sasa Lesotho se ne se batlise se ba bontsha ditaba tse mpe ka ga bo bona ka mane e le gore e tla ba papadi e maatla go sane le ka nnete sentse re bitsa setšhaba sotlhe sa Lesotho setšhaba sotlhe sa Free State gore ba tlo lwana le dikwena papading ena e botlhokwa gagolo gobane jale mona dikwena e semetse region ena bo rona ya Tshwane.
0: Ga itse ta motho o di beile fela ke batla o tlo e phetela ka gore mo jwetse moamedi ore diteketi di fumane ya kae tshwara fela jalo re fete ka mabenkeleng mamedi ke a gotlha.
6: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 5 kg ya Goldie Kappa Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
7: Yipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mo le seabo sa 1 million ranta, betjha ka 10 ranta kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Haisale, dilemong tse 90 ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maikutlo, pholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala, le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tsadi papadi ho Lesedi
0: FM. Mamiri metso tse robedi pele ho rona ya borobedi. Kgaitsedi motho ke boeske ao molapena ngwaneso. Ha re shape perehe jwetsa mo mamedi hore ditekete di fumaneha kae. Mikia? Di o khawil? Run now we. A chika nete ha khawile ngwaneso ha ona letho le o retla lietsa fela e Mohamedi so utlile ba se ba fihlile bo hakimi o solobe ka go province ya Freistata a perenye tsho singangata tswetswe weso ha re emeng le lesotho sa ne Mohamedi ke dumela hore ba hloka tshetso ya hao ka hohle hohle so utlile lore ka nete bohle ba tla le ba papa di ntho di mona ska go nka di chance Mohamedi wa gelang ke tla re la boga go ke thobela ne ke ile papa di o tloshe jwa le di passport o se jo go na o la feta bodareng o tempetswe na bontsa go la kena ka ga brief ka bora ska ba yetsa phoso yo Mohamedi ho sane papa di Mohamedi e tla ba pala ka mona ka Thoya stadium ho reng ya bora ro thapa mahle le sotho le moroko e gweletso ke yo Mohamedi le nna ke etsa gweletso Mohamedi ha ke tsietseng dikwena e wa tsiba go re ka ofela ge bana ba motho wa bona le batweng le ka moka bogwa re ka ofela ge bana ba motho me sense ge tsa gweletso a masele ke a letshepa bagotsi baka ke letshepa bona le ha lekala ya ka mebala ya lona monato wa taba kore le sotho mebaleng ya bona mane ke bobolou ke bosweu le botala jwale o ka utlwisa go lona le hlamono mogoko e tlofirikana fela o fela ka yona ke papa ditse o phunyeletsa ho le ba afkona ga itse ya motho
9: mesibidi
0: ke tong ka itla Matthews
9: ke gotsa
0: a re pitsona ga itse ya motho se ke shebile na kwa gona ntate papa ri kena ge bone ya pitso mosimane Gini ga itabola ka nthatse pedi uno o ile ngwane so fela ne re hlile re shebile papa di nthanyana tse batlang di lengata o feta mo a re bone gini le ona ine le wana buti maikutlo ga ke a feka papa di yona ga itse ya motho
9: ke dumela gore sofa sa gini ka melo gore ba tlile ka teng ba khone go ka bula ba fana matho ya le pitso mosimane wa itse gore ga ya nna motsane kwa gagwe wa ntla o ile gore ngobile bonolo khone go bona phenyo e me wa itse gore go gontsi go ile go tsana ke gore go siamisa sedidi ntse ke shebile gape le kamelo gore ntse thopa sa gagwe ba tsamiki ba nang le bona a na o tla simolla ka thano ke ra o tla simolla ka bona ka thano le re tsiana
0: ga itse la motho a kontjwetse ho fitlala ga kana ke sepheto sa one ngwe se lebelletse hlakoreng ya Afrika Borwa le Guinea bile ge shebile phapang se geo se teng pakeng tsa di ratings re sheba mani FIFA
9: so basa bafana bana le jara tse soma mabedi le gore ga batsamae ba fenya ka thano le kini ka tola bofelo go pela bana sekgetse ka no pedi go le fela 2006 me go rialo ke stopa se popota mesibi di stopa se le gore motho ga no sheba ga na ba simolla motsamiko stopa sa kini ke bona ba ile gore ba tsere motsamiko ba o romela yalo go bafana bafana ke ka meno gore re ditse ka ba sa mo tsona le Aloy Bandara o ile gore o montle thata ga mo lebella siko o uma o ile gore ngwa jezi number 21 ba ile gore ba tsentse le tiritlo mo tshepetsa bafana bafana mme bafana ba khona go ka bua ba si itibale ba seletse le gore ba khona go bona nno mme go bo selong tsape mo se wena SCBD karolo ya bobedi ya motshameko ke mo dilo le mathata a bafana bafana gore kana go ngwe nna ba lahlegela ke megopolo ke ke batho ba itiretse ke ka mo ile gore se le gini ya khona go bona nno
0: ga itse ra motho se re tla e shebena Eritrea ena he la bogago ka 6 o'clock o mantsibuya re o lebuile a ho lwana ngwanetso mme ke a dubela re tlotla re buisana le wena nako e sa fedise pelo re ke re sheba shebe ba ne jwele re santsane re le ntlhenyane ya hore le bohle ba batla go bona hore na ebe mokwetli sipitso le technical ya ha ke di fetse ba tla hle ba dipheo hatela pele ka stopa sena sa ona sa bafana bafana
9: ba tlhoka theko ya rona le morena moramo re bodi a re nentse re wa thekile re solofele gore Eritrea re tla fenya ka tsone le bona
0: itsela motho ke le buile haholo
9: ya le bo
0: thank you ngwaneso Matthews Mpete tsabeletsong ya lesedi
10: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: Papadi Police CDFM Police CDFM Momere ke nka mohala wa hao ha re ka dipapadi tse bapetse mafelong a beke le tsa hore seng go file tsona
11: letse tsa Lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: Momere motho wa tsaba ga shapa pereretsa jwang a ke re dumela hle
9: yela bidi go phetse
0: ke phetse gaitse diaka
9: ha mna ke mano tsere go sima phaisa ka boss town sibidi a tshe ba fara ba fana e bapetse empa na ka rata mantse a pitso mosimane ka nnete
0: eh a feng tate ha utlwe
9: ya hore di bapaitsa pirates o tlamile di adjust di tshwane le bo mthakona wa Sandows o Brimudiba ka nnete ha nthabisa haholo mantse o sebedi
0: ga itse ra motho ke le bola maikutlo ha wena ngwana se o tla tifuse
9: thank you diris
0: chaps into ga itse ya ga le ke o tlhabele tabe re pa ke tlile ka nna ya re tla ke shebile le marang ram mo ba me di tsha ke tse dumela hle
12: me se dile go hlomphile marona
0: a ga itse di aka
12: le wa ka tsopa tsi ba tsi tsi ba tsi le a re tla re le ba tsi tsi ke na na hore ha tshe ba ka di tsho bona ba ba tsi wa tswa le ba futsa ke ntla ka nako nngwe a dikisa tsi bo lore le botla la rona le ka morao e ka le a itibala nyane ke sa tlame re le rahlalwa ntla bonyane ntla me ba ntla tse pedi lo tempa ne re ba pedi maro ba ba go tsatse re tswele pele a peka le etole le se se ke ne tla go re na re ya jwang e ke a le bua maro
0: ka itse ra motho go le boela maikutlo a utlwa thank you ana ngwane se mabedi go pola tlhogo maikutlo a ntswang kwano ha se maikutlo a tshebeletso ya Lesedi FM maikutlo a lekgotla la gatso la Afrika Borwa maikutlo a ka kapa a DK ke maikutlo a momamedi dumela hle
13: a sebedi
0: re tsile le kae ngwane so
13: re ding sebedi go bua le molefikweng kutlo ne ngwane ba
0: stress a botumele fikwena a wane so hle o mohala wa wetsa jwang hla botumile fi ya skisi man le ka hape go utlwa ono reng
13: a ke re di springbok o mwane so man ai ai khona man ei ga ka to shapa new zealand e so pasi ka kana ke to shapa ke tse tsikana nyana batho ba mthini
0: hello australia le yona ya lwana ntate
13: bua ke monwa ba thu ka bo ke bona ntwa go to idiwa ke monwa
0: monwa
13: I'm not going to be able to do it.
0: A ba tla khutla gaitse da motho so ntse o lukile utla.
13: Ya khone ke ke boela se bidi ma.
0: Ke le buila ho lona ngwane sa ebe khotso hle. Ba bedi ai sen ai fitlile na ka gona. Jo no we na ka gona e fedile mamedi. Tse ba hle mamedi o re di tikete tsa Lesotho di kwena le Morocco ntse di fumane ha ticket pro. Fela ka mogodi pot di tsa maeng ka potlako ka teng. Ai di tsa maka ka tsela engwe maka tsa mamedi. Ke dumela hore o ka hla iphumanela tsona di santsane di fumane ya hle wa tse ba le bo online wa gona o kena ticket pro o reke di tikete tsa hosane tswetswe ha re yeng re lo tshe tsa Lesotho go go tswana kana la ba pala Afrika borwa o sane ha re qeteng ka Morocco ha re nyoloeng ka ofela dinatsena tse borwa ge lo tshetsa dikwena ge ntse le kana hle ba di sumana le dikelele ditsegi ne sentse re mamadi bo monate mana nonga la tlang kwa no tsebeletseng le seri go gata ka legato ha ebe khotso hle
14: a di papa di ho le sadia fa
0: neso
15: neso we
0: Laska ba batle he le monga gona mme manini nyokong.
15: O mboni,
0: a o siwe a e. Ka re mona fatse.
15: Ke ha ka ke popi.
0: Mai na ke ka re le regisane ho etsa la rondwa le ha motho le monga ha se ba le batla ka le.
15: Ah,
0: I'm going to go to the house. Ai o mo bine se bona mo qetetse mo mafelong ana beke ke re ho wena tswela pele
15: ha ke le weekend ntse ke shapa ba lo fela bidis
0: awe ngatola ka
15: le bona se
0: thank you ratola ka tsebetse ntle
15: ha se mo he mamedi e ga ke tloa o sibidi mo lefe jwalo ke kopane le moifo wa monyaka gaolo ke a dikete tse tharo magolo a supideng mashume a manana le metsi e supideng ya monyaka

0: Silence.
1: Baby.
0: O bone ke na koma.
1: Sorry baby, ke ke
0: a no fela. Go no fela.
1: Ma ba tlhoko bo tlhaka ska tsa marata tse. Ha ke a tsa ka bo mo baby ma. Eish. Ke na kone re tsa ma re tla bua ke.
0: Go Silence. Ha o fetse le matsatsi a mara go ntse o lata. O so fitla ka magana. Ha se jwa le ke piraletse mona jwa lo ka ke ke la hle.
1: Ma ba tlhoko go tlhaka ka koloing o tlwele go ntla tsa marata tsena. Bona le bana ke bana ba re shebile
0: ka. Ke tlame ile go tla tsetse marata o ba. O nkentse o tse o tse pela bona bana ba. Ha o fitla mona, ha o kopile tshwarela. Go ntse mo lengwe lukile matloga
1: a. Ma batho, ke itse sore.
0: Jalo fela. Ntse
1: bothata ke.
0: He?
1: He, bothata ke.
0: Bothata ba ka ke hore, ha o kgone ho etsa ntho la hebe ile nngwe, o e qete ka nako. O so ka o ba le phoso o e etsang Silas.
1: Oh. Jalo batla ho nga o tshwara.
0: Ha o wa nku
1: mame, o batla ho mpolella hore ha hona le mohlankileng ka tsa thwene pa etse fela mahlong a hao. O re ile nngwe nyana fela.
0: A ko mpolele ile nngwe. Ile nngwe mong ke nna le wetse. Ile nngwe wena o e hopula ke fi.
1: A nne tong kata matla ke tse bona tshwantse ke reng ba le bona mo. Mm. Ha o tsebe hore na ke ke le matsapa a maka e ka jeno ke tle bona ke tutla ko la ta mona. Ba le ka ke le go tshepisisa. Ha bo bebe.
0: Ke o buile ha o no sa khone ka posa batle. Le teng ha ke re ke tla kopa thuso batho wa kwata ke. Ha ke wa kwata.
1: Oh. Ha mame. Nka fune ha o le tse mohale. A tle a to la ta o ise ntlo.
0: Oh.
1: A ke na taba hore na o nagana ka nna mane ga o banna o neng ke re mo kana
0: pele ka o tla koloi ekso kenele gantle Silas wa tla go ntho ba maoto
1: mamele ga se taba ke batla go roba maoto ke gone o sale mona o emele mogale a tlolata wa utlwa gona kere ga ke tlo o dula fona ke mammeletse mepotene ya gao mane ke ntse ke o bolelela gore ke re go wena sore ga ke etsa ka bomo fela o ntlatseditse marata mo ke ntse ke o kgalema tloeletse marata tsena ko wena o ntse o tswela pele ga o bone gore ke ntse matlho a batho
0: wa seke wa halefa empa phoso e le ya gago gona jwale mpolele ga o tlhokagale o tsamaye ka lebelo lena le lekanakane o tla qeteletse go thutse bana ba sekolo wa bona bana ba batletsetsetse jwa moselese gantlentle o kenwe ke ema
1: mabato bana ke bona tlhie ka o ikemisetse go duba maikutlo ona ka gona tsatsing le e ga ba ke tsela ya gago ya gore o batla go busetsa mogale bophelong ba gago ausi ga ona letho le tla o thiba ka pele tswela pele o bone gona o etsa jwang le mogale gobane le ntse di lelela kgona go e ka nnakong ya go feta kere empa o se ka bankesa sebisa sa nkutlwante gona kere
0: Silas o. Na kwena ka ofela ha re bua bontso go mohale mohale. O tlo ketelletse o lebetse neng ka mohale. E le go insecure ma.
1: Nna ke lebetse neng ka mohale. A se taba o insecure bo no bo buang ka bona. Bona ma batho. O mpha maikutlo a gore e ka re ka ntle ka mona hona la mana ba bete go feta nna ba le ka re ha ke tse ntho tse tshwanetse go ke dietse go mosadi wa hae ma.
0: Go ba neng ha ona hana jalo.
1: Ke tla re go ba ne ya.
0: Ke bona re tla ya ne re isa ntwe. Ke kopa mphe sentlo tlo sa kolo ya ka
1: kapa. Ma batho butle butle. Go fa sentlo sa kolo ya kapa bua ka kolo ya rona.
0: Ya ka. Oui mais tikena tsonka go ye ka mabitswana.
1: Mame. Ke kopa re tsetse.
0: Hao.
1: Thola maikutlo. O ba jwala nthwe ne bona se ri santwe. E se tsile tseleng jwala. Ke kopa ku sie mona lapeng ke khukele mo sebetsing. Then tla tla re qetela puya gona mantsibo.
0: O santse re tlo e tlala fatsa pe mantsibo ke.
1: Ha ke
0: re. O tlo tsa ka mohale hape.
1: Nna. No, ha wena ke kwa mphama ikutlo ya ka ga mohale o bete go feta nna. Nke be ka bua ka yona.
0: O rutse o tshwile na kwena ka ofela. Ga le ke fetile mo mohale. Ke ntse ntho tso tso go ntsha gore ke fetile mo mohale. Ke tsile ho yena.
1: Ke
0: tsana kwena ka ofela ho qala ho bua. Ha re tsala go re tsapanyetsana ya mantsu fela o mpolella ka mohale.
1: Ma batho ho lukile. Ke ana ka tlo tla re bua. Ha ba.
0: So, a ehle. Yo. O nna ska ntika ka mohale.
1: Bana. Kwa mo sa di o ma batho. No man. Ka ne di ntotsa di bua ngona di mpolella hantle wa o ntsa so le bale ka mohale. Bona le nako eo a ke ka nna ka mohale ka yona. He? Ho ba thaibe le yo. A re nna ke insecure. Ach. Itse a tsaka taba hantle. Ke bona ka bothata bo ho yena man. Ene ba ntle ke ka me ke be le hloke thotso bana ha ke qala ke bua ka yona. Ntwa ya kopa pa ke ntse ka le ene ka mogoke sa ga tongolana le mma batho. Ha man. Mo se di no bua ne di fela ke mmata. Empa tse di ntse ntho tse ba di etsa. Se ka yona mo le go ntse ke mmata. Ke tsona tse ntena. Ach. Empa ke le jwa lo ka monna ba tla go ntena ke emele ka motho bana ha nka e tlwella ya tswa taolo go feta. Ka mo supela ho la le man. Ne. Mathele na mohale ka pantle le mo o tla hlalwa ke mathato ba le mohale ha iketla le ba ke yeno ho lwa le ha ke se bona o ile a sota kule le tso ga khotlela le yena go bona ba mohale le mele mona a ka nna tlwa a etsa ntong mme ke bona se ke la hletse ke mma batho ene ha e ka etsa ba yolo fela a le ba le ka nna mma batho.

0: a tlo wena ntwa e monna o e lona lemo kore ka gara moifuna wa gaona yo o ka reng eno ena o tla oa a tsogele nna ga o sana a le mong fela
1: ga ke tsebe o batla gore ke reng ae ke o boleletse ka makgetlho gore e sa le ntho ene ya oto ene e ropoga e be kopana le botlhaswa bane ba modiei ke tlasa gatelelo e e tshabegang ga gona motho a batlang go bono le nna
0: wa tseba ke nagana gore jale o tlameha gore ga ona motsotso mošhaneso o dumele gore o lwanne ntwa e o tlotse ga magata moo a gao monna a utswa ka tsela ya mofuta o tseng le teng ba sa ipate o lebeletse gore ke mang ya tla tlholang a ema le wena
1: ga o le teng fela wena bophelong baka ka nnete ke santse ke tlhokang
0: wa bona gore babedi palonyana eno ya rona eno ga e bolele letho monna wankutlwa dikgetho ke papadi ya dipalopa
1: re ko obetse wena o ipona o le mong empa ga o shebe dilemo tse o tlang o di hulanya ka morago ka mona ka mantswe mang tsa experience
0: o
1: ga ke tshwere motho a nang le experience jalo ka wena ke e shapo bradabiki
0: hela
1: ya ande ga ke dumele gore ke wena a tla buang puo tse jalo gobane ga ke a lebelela puo tse jalo go tswa go wena
0: o
1: gobane ke di utlwa metlhaena bathong ba batlang go mpona ke wetse fatshe ga utlwa go wena ke lebeleletse puo tse mphang matlhagatlhaga le morolo bonyane o komphe a positive energy bradabi
0: fanyiwe mamela bone ga ke mona go tla o thabisa ka leshano
1: o
0: ke bua nnete fela
1: bradabi
0: ee
1: abuti
0: hela mamela go ja ke ne ke le wena ne ke tla tlogelela ntho tsena kaofela ke shebana le ngwana wa ka ya kulang ga o a tlameya gore o be o mmona o ntse o polalela setšhaba sena se sa tlholeng se o batla le lelapa la gago le ya o tlhoka ga bofana
1: ke le o thusa ngwana ka enya ke doctor keo ke masimo a ka mona mo ke leng teng ga ke le mona ke lemela lelapa laka ke mo ke ba fatelang dijo teng
0: mamela mamela fane dingaka di lekile empa maemo a ngwana ga ntla fa le mošhanesoankeeletse
1: jale ba nkemeleletse ka mona ke bolawa ke stress ka mona ke wena ga o batompha ntlha kore tse positive
0: nkekekaona
1: ntho buang ka yona ke a e tseba outlwa bone ga ke tloa pela gae ngwana ke be ke leka o baleisa megopolo yaka go duma ntho tsena tse dutseng mo magetleng a tse nkemetseng tse nkotlang pelo jale ga ke tlile mona e ke bua ka polotiki ke tlo ga maatla radabiki ga ke ngaka I'm a politician
0: ngwana enwa o tlhoka leseko ya fane nka ngwana enwa o mo etsetse mosebetsi monna mosebetsi o o tshwanetseng jalo ka ngwana wa ranti
1: mare nka bontse o bua nnete fela gore o lakatsanang
0: tloao
1: batla fela ke
0: tlhabeona
1: o kgone o lo janaga o batla gona jwale ke le o tlala ntwa e nngwe e ntšha le modiei a ntse a mpatla dintho di gana o fela te
0: helang wena o dumeletse ngwanana yo a o hule ka nkotlolo ka e kare ke mosadi ao e ba monna
1: ke monna
0: ema ka maopo
1: ke a lekaela
0: se e leng sa gago
1: ke a se lwanela

0: maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka sa hao sa dilemo tse 18.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa, e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Lesedi FM. A ke mole.
5: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

Abuti Press ka lentso le monate a re nkeke ka o sia a re bea metsotsong e mashomo a be di le metsume hlano pele re fitla ho renga ya borobonke le buile ha o lohle mentswa ke Roykard motlong ka nka mohela ka dietla tse mofuthu mama le nna ke o dumedisa ka jeno ke re e bile ke o amohela kwa no tshebeletsong ya lesedi lenane ongla youth ke yona ona santsa ka hlaloseditse mentswa ka ke rona ka jeno re bua ka eng jwa le nna ke a hlalosa ka nnete hore ka jeno re buisana le batjha fela ke kopa re bue le batjha fela e batho ba holo hanyane fela ka ka mikokobetso re batla bua le wena motjha wa abuti kapo wa ausi rutlo hore na ebe wena ha o nyala kapa o nyalwa e le go sona le ngwana o bile lena pele ho lenyalo o tsama le ngwana no wa ha o kena le nyalo le yena kapa o musiya le batswadi ba haona a ke re ga tsa ba ba mba gona re ho di tso ke bong khono ke bo mangwane ke bo malome batswadi ba gona ba kene le nyalong tshe o wena motho a tseba gona taba yeo ne o dula bohloko ka pene o dula a monate na jole ga batla utlwa wena hore na ka nete wena o re ya ke need the girl nna ke ho di tso ke step father ka pa nna ke ho di tso ke step mother seng ho di sitse hantle tsha ona bothata ka mantso mang nna nka le nyalong le ngwanaka le hanta tino se wa hai ka pa mino se wa hai ka pa nna ke need the girl ach ke bona hore ho molemo e re ke sie ngwana lapeng ke lo bona gona le nyalong le letsha le ntshwagetse eng ba ke re le mamedi ntho dingata bo phela botswane e bile se ntshebeletsang se ke sa o sebeletse jwa le ke batla ho utlwa wena maikutlo a nnete rena e le go ke need the girl ke mosia haye ke lo sheba rena lapeng le tshale ke yang ho lona ho joang nna ke tla nne ke molate mohlomong ka mogale motse kana ka ba che ke need the girl nna ke ne ke re ka nnete ke tsama le ngwanaka re tla thulana pele re tla bona pele ha e ba butieno ka pa ausieno re ka nete wa nthata o tla nthatela le ngwanene wa ka ka pa le bana bana baka 0797585066 0797585066 ke kopa fela o buisana le batjha kutlo rena e be bona ba reng ka taba ena o ntso sa le ba le go lena le nane o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le CDFM ka nane lo motlo e ke na mohlophisi.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo e mashuma mabedi le metsi medi pele re fitla go reng ya borobong e re kutlo rena e be mamedi ena o reng ka taba ena. Se hlose na se ke mo fang sona fela he re metsotso ha impele mona. Re ke mabenkeleng a ke khutla fela ha mabenkeleng re tla be re tswela pele le wena.
2: Bua mputi ba ba na nang tshetsengata. O setlela. Bui kemisetso. Jangelo. Baba mona. Ha ba hloke ho ba le baleng. Hore ba be bo mamputi. Mo putsa wa bona. Calling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etse di tsebo mamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18.
3: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ha ditsa di solar system mo solar system ya 6.2 kilowatt ha jwa loka iphumanela yona ka 82,000 rand fela athi solar system ya 4.2 kilowatt ha jwa le ke 38,500 bakeng sa dintlha ka botlalo ka dinyehlisetso tsena ka pa ditheolelo tsena o ka etela kantorong ya bona mane Vale Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 ka pa o ba letsetsa dinomorong tsa mohala mo o tlaletsa ka pa WhatsApp ho 061 761 5260 061 761 5260 le 083 946 2102 083 946 2102 tsela tsohle di tsama le free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo e mashuma mabedi metso tsopela re fitla go reng ya borobong mamedi hlakitse kutlo rena e be mamedi ena o reng ka tabena.
4: Dumelang o skinny the girl.
1: Hi.
4: Na ke re ke tama le bana ba ka a ke re ke bana ba ka ke nna tsipang ke ka mona ka Bellefontein.
5: Eh le kae wena o swa ka mohlo. Hi. O tlwana mo taba ya ho ithathanyana mara he ha go tsone fela ai mothana le ngwana o mo isa kae ngwana mothana le ngwana wa tlameya go monke ho ha tlameile o qale ntho ya ho fatse onke motho a se na ngwana lona le kopanywe ke bana ba lona e loka ka mokgwa ono jwa ke a nahana o maikutlo a ka utlwaetse. O tsona le a ile nna ntate ke na le bana ga ke a tlameya gore ke le bana ba ka e mosading ai ga e sebetse ka mokgwa o ke ne le ntate Emmanuel ka mona ka Qwaqwa.
1: Tanki ntate Emmanuel ke lebohile haholo ke thabetse ho buisana le wena ke a utlwa maikutlo a gago mo hlalosang teng gore batho ba nang le bana ba seke ba nyalwa kapa ba nyala che ke maikutlo a gago a ntate wa ka re tla reng ka nnete fela he ya ke re rona ntho reng ke di preferences wena mohlomong ke se wena o reng a ke ni nna ke na sietsa che le mo mong a ka re ke ke ga o lwantsha ka nnete he o ba neng a re le buile go le thabetse buisana le wena
6: ya a se rata mmae ke se rata ngwana ke hapella le namane tlamile o hapella le namane ha ke go tjwa rata jwala o tjwa rata ngwana mme nka nthole le namane eo ya tenye go ba ntjwa le o tjwa rata ke
1: e ntata
6: o ke se khethe go namane go gomo kini ho hanga ene sebetsa ka mo jwana ke khuise wa le sanda wana ngwana mme ah yona jwana itchagara
1: thank you ntate.
7: Hello, kini, ke mdene ka moka petsana ka. Kini motho a ophela a so ratana le ene mfumana ana le ngwana. Na hore na ngwana wa sala ngong ka pa ngwana wetsa. O munkela le bana ba hae ka ofela. Ene yena o tlamele o hle o kale ka we ka we adjusta ke le lonya ha hore. Ina na yona ke nkela le ngwana e hle le buisana hore mona khale mabala ke ba khale ma Jessica. Mm-hmm. Askanta tabona ha ona chance ha o inkela le ngwana a hona chance yeng a hona gona o ka tlo rata mme e wa sia bana no a ke re magalena o ntse tlo rata le bana ba hao
1: eh
7: ya kini a hona chance o tlamele hle o ya pelela le namane thank you ke mdeni ga mo ka petsana
1: a thank you mdeni ke le buila ho lo ke thabetse buisa lona gaitsedi yaka.
8: Hello, Kini, the girl.
1: Hi.
8: Ubal lava singalo kamuna kamatla kenza stone.
1: Hey.
8: Ah, Kini, how rata mme? How rata le wana hai? Wana hai hana, wana hana hana pos. Hat le wana hai, rato mu hudisa rele babedi. Akire, ndadwaye omula sili. So, hat le yena rato mu hudisa rele babedi. Aona phoso mong ke la ba sengalo ka matla kenza store.
1: Thank you la ba se chekana go seding e ka sebe botata bo e ka nna ba fela e be mohlomong and ato hlokaetsa ke la bona.
9: Ngegel a nda kere a motho a tlile wana le jalo a tlile o nna ka ngwana a ke la botata le ha nyinyane o ba ngwana yo e ke ratile mmaya ke re se rata ngwana e se rata le mmaya. Kaliti ina papis vitwani K5 kutwano harelebo.
1: Thank you ntate ke lebuila ho le ke thabetse fumana molaetsa wa hao.
10: Ngwana ya swa tswa keng. Motho o rata ke mase o ratela le namane. A ke o rata nna. Le nna ke mo je mo se ga mo ka kokotsi go peace. Le nna ke re sa la pe. Ke rata motho a ratang a ratela ngwanaka.
11: Okay, I'll give you the sister. So, yeah, it's a good amazing one. Guinea Gilton on Gamogaratan. Ah, Guinea, he happened Lalina man.
1: Eke.
11: One hour, Hagimusia, Gimusia, a man.
1: Eh.
11: I give you the Kratam no high.
1: Eh.
11: Hagimusia, Gimusia, a man, Gimusia, a man, one who sends the Luakan, one of Melakinala, King, Yala, like our fellow. Aye!
1: Alala!
12: Hello, Guinea. You send Gigamanakasa Solway, Gigaman. A ke ne nna ke dumelana le taba ena na ga o e apelwa e apelela namane ee wa rata ntse ga o rata fele nnete ko kenkelele namane ya teng ee le ena a tsebe gago ke na le bana le ena gore le bana ba baka ba teng ka ntle be le gore ke sa utlwana le mma bona mage ga se ke ratile ka mo ke ratile ka ma ko kenkelele namane le ena a tsebe fela le bana ba katamela ba rate ee
1: le buile ha holo ka nete wa sa mamedi di ntshotse ding di a fetoa wa tseba ntshotse ding di a fetoa sika ke hlalusitse gore ba bang ba rona re hoditswe ke bonggono tshe le leloko ga gadi jalo jalo o fumane gore motswadi wa hao o latlamea o nkwe ke mmentswa ke o swa mme wa hao ho ba ne mme wa hao wa nyalwa jwale fela ntwe re ipotsa yona go rona e bene le enyetsa gore batswadi bana hane taba eo. Inele enyetsa ngwe mme wa ka ha a lo nyalwa ebe o nsia leng gono ka pang gono ke na tlang ka monagano ona o ga sia ngwana o tsamae o ye lenyalong ke eng e kana kana e leng gore inetsa go be jwalo ha ile go ka nete hana ba jana na bontate ba bua ga ya kini gona ga hapella go mo lenamane ke enye ka gale gale ntwe ne le CEO ka pa ine ntse le teng empa fela gona a ke utlwisisi a ke utlwisisi mame di fela he e ka re ka utlwa gona ke enye kana kana ene tsa re ka nnete ho be le bana ba reng ke masala lapeng ko ena jwale se ba las bono ya bo mme wa hao le ntate nwa mo tsha fitla o tseba o le las bone ach
13: khotso o skineilwe le ba mme di ba hao ba le se di FM ke nnete o tla e hapela le namane empa ne mphela Sewa hore manmane ana a tswane ka nako nngwe a o hapa kgomo ya lejesi namane ke le primara ntata e o sututsa e o latlhele hole ngwaneso lentswe lela la setso le boletseng gore mapoo ga a nyalwe ngwaneso a fela ga se ka ka senya taba tsa lona le dutse le le jwalo mme le metsotsong ya ka seko ke molete kgotso kala boswa
1: thank you ntate ke a leboa ka utlwa kareng ka o botsa gore be motlhomong ga gareng mapo o ganyalwe re bua ka motho ya jwang hai mamedichair se sotho le sona ka nako tse ding se a fela ke a utlwa ntate wa tlhalosa gore ba ne ba tena ka nako tse ding ba ga ba e hapele le namane ba namane ne ka nako tse ding e tla ba sukodisa re kenke mamedi mong re ke nke mamedi fela ke dumela tsa mfuto jo santse le di bua ha lekala o ratana ha lekala fela ke na relationship in fela di ka manontsa le gato la e bua gore nna ke bana ba bedi ke le ke ni the girl o wa nyala ke re etse ba go ke nka bana ba ka he o tla nyala le bona o tla ba hlokomela le bana bana ke ba ruto eno ke ntato wa lona motjha ka mantso mang o tlo le galemela jolo ka ntato wa lona empa hano le hlikifetsa mo ka ka njole ke isa bana le nyalong ba hlikifetswe e be nna qekisa le nyalo wa e bona
14: Khotso ke
1: ha jole khaisedi ya ka haileje wa ikwella fela ka pitsetsa ka ai o ska ba itse ba ntho tse ndi ka utlwisa bohloko tse ba kana go tse ding thotsa thoa holo ha o ka dilatello ka iphumana sona le bogatello maikutlo bo ipotse gone ka bataba ye ke ne ke batla go itsebelang fela ha mamedi re ketle ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tlotsola pele le wena
15: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle Di planet tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohloko tsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5,000 rand SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo Dipehelo di fumane ya online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
16: Afrika Borwa ha re bueng. Bontate, mamelang. Ntho ena e etsahalang ho bomme naheng ya rona, ho tshwanetse hore ebe kaofela ha rona e ya re ama. Bomme ba ntse ba bitwa, ba hlekefetswa hape ba bolawa. Se etsahalang metseng ya rona, ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng. E re nke ke o botse mona weso. Ke eng eo etsang ha motswalle wa hao a hlekefetsa kapa hona o phamisetsa molekane wa hae letsoho a sa bontshe hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele kapa o etse kare ha wa bona kapa o re tjhehe e seng mona e seng pelaka mohlomong la ka bona sena o hola fedisa ketsano ena bua nka mohato tlaleha o se ka ba monna tsebileng ka sena ya wa o itholela fela re ka fedisa GBVF We tlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.
17: Lesedi FM. A ke mole.
13: Ke keni. Ke tsitsim ke mong ka mona pa ka mona. Qaqo. So. Ha o ka ta motho. Nka mwana
1: Abundato wa kahle ha ke khone utlwa voice note wa jwale ho wa pala salemo ya ka morao a ko le ke fela ho nthumela engwe hle mamedi le wena o hopole ho ra ho nthumela voice note fokotsa siale moya hore re khone utlwa hantle gona hore eng
13: a chikini ndi je le swapa na chi a we hapela le na mane ke mathata fela ho bana mane tsena a se di hudide mona di ba ka mathata mara bona bo mme ba ke so a mmele le ba that lady did it leave out a gaba ha
1: drunk akere ke ka go gaitsela ka ke tshonkere taba e tshwanetse le ipue fatse le idulele fatse bo nna ke la buti ke tla ka ngwana le nna ke a hlalosa ke tla ka ngwana re tlo ba galemela ya hore na mane tlo go hlola re tla me re galemela sa lenyane tla me re ga hore na e tla le mo di 15 di le 16 tshwanetse ona tlhere re galemela re tsebe go mona ke magulelong a ntatenwa le mmeno ka mantso mang a o tlo senya go tswene teng wa bona go kana go tseding na manye le ngwe ile nya ya senya jwa le ese e bodisa mokotla ka ofela ditapole
18: hello sis hello si ai mak batlu wa maka hey honka motho le ngwana ke stress ke la ka monka nna ka ba ka divorce because of ngwana ke monkile ai ai ke stress u bolta biso ka mata tie
1: sho a pepe ya botua ka hle a che ha ebe ka ntata ba ine la o hlaela a pepe ka nete
19: bona mosana le ga lo bitsa ka thata mono ha ha wa hola le ditse ka ba gala o kwa mosanya na go tla o bitsa ka thata mina tla o bitsa ka thata
1: hai mamedi ena taba e thata fela he re ke utlwa e mong o reng
14: gini le kae gini lokulena le le challenge le phosa sotho a ke re batho ba nuje ba batla ho etsa ntho tsa bona ditlo ba tsaka ka ntse di ya pele gini a yetsu ntho eno tika ona u laba dentho re ho bona sala ping ka nete bale ai ba tsapa ka shuku ba ka tao fetula dintho ditlo tsaka pele mme a ntse di fetula tsantsi ne ne re iphapiti
1: ke a utlwa ntate ke a leboa fela ke na le potso tlhakoreng leo gore jwale ga re se re shebile ntho tsa gale le tsa sotho mo re reng go be le masala lapeng go ya pele ngwane o re reng ke le sala lapeng yena e be ga a tlologelwe mme wa gae ga a bone ka mme wa gae o mosile o sa shebile ntate ya motšha le bana ba o batlatla ba mo latela o bona gore ntho tsena di re ama ga se re gola ga se ke gole se ke gotse se ke le moka go thata ba be ke ipotsa gore ga e bo e le go nna mme o ne a sa nthate ha na kgethile ntate yenwa go feta nna a ntshia le ragadi a neng a ntshotla motlhomong wa ikona e thata jang go ba se ka fela masala lapeng a gotseng gantle a mang a gotse malapeng a botlhoko kore a lentswe le na a le apara a leja gothe mmaoke yane o ile kwana o nyetse o sile mona jalo o ka mmamedi ntho tse di tshwantse re naane le bana ke ka o ke botsang ke re na wena ga o le motšha ngwana wa gao o bileng le ena pele o nyalwa ga o nyalwa na kapa o nyala o ka mo sia na kapa wa tsamaya le ena go latela ntho tse se le tsana jwale jena ga o sa tshepana jwale tjena nna manenye kwa ke mma yona ka nte bo ntate a ke tsebe ga ke nke letlhakore empa e ka tabena ge ka e shebisise o kile bone
4: hello kene o bua le Palesa ka kutlwano nna I think kgomo e gapua le manamane a yona ga o nrata le bana baka gobane nka se ratane le batho le wena e be ke sia bana baka achewa se yona le gale
20: tumelang kene ka moo ka reduong ka moo ae ausi wa ka ena taba e thata ebile e utlwisa bohloko ke bua jalo ka mme ya lenyalong ka ngwana ga o na ntho e utlwisang bohloko jalo ka bana ba rona ba se ba hodile ba tseba gore bontate ba ba hodisang bana ga se ba bona keo bana ba rona ke nna bana ba rona ba tswile taolong and-e ga ba galemelege ha ntho e jena ke so e bone
1: ai e thata mamedi e thata ga e le tjena mamedi mongwe o kata o ntlhalosetsa mona molaetse mona re kene lebaka le ne le etsa gore go be le masala lapeng koba re ne re tshireletsa mme wa ngwana ga a nyalwa goba ka nako tse dingwe la ba le ngwana a le monyane jale batswadi le leloko tla bae ba tshireletsa lentswe la gae le bitso la gae gore le a fitlha bogading chehe a seka ba a tshwarwa gampe obane go thola o sile o na le ngwana empa tlhakoreng leno e pata ngwana eno wa gae e e leng gore go sane o tlo ba le ntho e re bitsang ka gore ke childhood trauma o tla bana le toromo ya golo ya gae mme wa gae a le seo le bana ba bo ba tlo latela ba ntateno wa motšha eo ga re tsebe selekane e tlo ba sefe jale e habedi mmamedi e habedi taba eno ba le teng ga ore wa monka o tsamaya le ena ke ena a tlo o senyetsang lenyalo ga o lego lebile a tseba jwang gore eno ga se ntate kapa eno ga se mme hai e thata ka nnete ke kopa o isia mona nna ka nnete le sebodi ai e thata mamedi go na ntho tse dintse re buang ka tsona empa ga o se ikenya ka ga seeta seno o ko ga ya le nna ne ke sa tsebe go na nka etsa jwang empa go botlhe ba godisitsweng ke di-step father le di-step mother re a leboa ga e ba a o godisitse ka lerato a o godisitse ka tlhompho re a leboa batswadi ba jwale se ka baka ba teng o rate ngwana wa molekane wa gago kapa wa mofumadi wa gago la e ntse se wa gago ka madi le lona ba e leng gore malapeng le siwe ka bana bere ke bona masala lapeng a ko sekele bagobatle a ke sekele bagoba le ba tshwareng gantle le taba ena ya gore lenyalong e be ga re rate bana ba bo abuti ga batla be ba rona fela ga e sebetse o tshwanetse abuti le ena o na le ngwana kapa la ntse o sena yena ga e bo mo rata o nke le ngwana gae ga fela yena ka etsa bonnete ba gore o tla rarolola taba tsa gae le mme wa ngwane eo go se ka iphumana jwale o se kene dipakeng ntweng o sa e tsebeng fela ke a dumela sena setlho sona ausikane se batla setsebi se batla setsebi sena nna ke le se boodi mamedi ke e sia mona ke sia go wena fela ke a dumela se ntshebeletsang seke ke sa o sebeletsa le ena lenane o o ne o letliseditswe ka motlhotlho ke SABC Education ke la youth ke yona motlhophisi wa teng ke kananelo motlobi

0: ke mollelo
1: a ke nete mamedi le Sadi FM ke mollelo a hleka jeno ho holang khono dimakatso Elizabeth le o kauke e o tshwara dilemo tsengata ngata ka jeno khono o ho lehle re clock it clock it o kopela ke mora wa hae ke mosebetsi mmoho le rona Absolo re le buile haholo hleng khono dimakatso Elizabeth le o ka oke a ho le ka jeno bone tsedintseng ngata ngata mamedi re metso tsempe ile mona hle ke ne ke ho hopotse hore re ntse re le kgwedinyena.

0: Mamedi ha re lekola tse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse. Re fumana hore mohlophulli wa ditaba tsa dipolitiki o bolela hore ANC e ka nna ya sitwa ho hlahisa bonkgetheng ba bokamotse bakeng sa masepala o le monga o moholo ka hare ho porofense ya Free State leng wa Mangaung. Ka morao re mokga ho tlalewe ha o ile wa hloleha ho fana ka mabitso a bonkgetheng ba bona ba lekgolo le mashome a robedi le motso ba tlileng ho iketela maemo a ba lekgotla dikgetlong tse tlang tsa magotla a metse. ANC e isitse taba ena ya bonkgetheng bana ba lekgolo le mashome a robedi le motso lekgotleng la molaotheo. Mangaung ke o mongwe wa bomasepala ba tsheletseng ba amehang tabeng ena. Mohlophulli wa ditaba tsa dipolitiki Dr. Lily Phokuntsi o bolela hore ho hloka kemedi ya ditulo tsa kgekgethane ho ka baka ditlamorao tse tibileng.
1: Peer councillors ke batho bao e leng hore ba emela mokgatlo ho feta community. Ka mantswe a mang, ba kena moo ba emela ditabatabelo tsa mokgatlo ka bona. Ka hoo, ha ba sa kgona ho kenya mabitso a bona, e batla e ba le mathata a hore na ke mang a tla ba emela. Hape-hape e nngwe ya ntlha tsa bohlokwa ke ntlha ya hore ho ho bolela hore ballot paper e tla ntshuwang ke IEC mokgatlo oo o ke ke be wa ba wa kena.

0: Mamedi di fella mona di dabatsena tsa horra ya borobong ha re di ano tsa o qetela tsa letsatsi e leng tsa horra ya leshome ga itse dia motho
1: ke le buile ha ho lo hlemosiwa tshweu ka re balla ditabatsa horra ya borobo mamedi o hlalusitse a re tla ba leteng hape ho renya leshome a re balla tsa o qetela tsa letsatsi mogatlolo kwa bobedi ke wa lenano la re moho re kena jwa le ho science and technology ka sithu ka si campaign ka jone re shebane le taba ena ya meralo ya motheo di maspaleng re tlo buisana jwa le mo etwa rona re ke re utlwe gore na ebe megalo ya motheo e hlaisa menyetla ya mesebetsi jwang ba utla mamedi go ba gatse ba re Afrika borwa mono e ihlile re sokola mosebetsi ga lla ge le batjha fela he o temo etikwano e mohaleng re ke re tlo buisana le yena go utlwe gore ka nete megalo ya motheo di maspaleng yona e sebetsa jwang o ntse sa le balego le na lana ne o la ka sithu ka si o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mo hole salga kwa no hole sedi FM enriching minds enriching lives mohlophisi ke Thandi Tshabalala.

0: FM. Ke molelo.
1: Springs, toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
2: A ke nete mamedi le sedi FM ke molelwa e supile metsotso re foreletse hore ena ya borobong re tlo buisana jwalo le ntate Duma ke ena mo etwa rona menta temo ke Duma ke HOD ka mona ka mangawung re ke re tlo utlwa hore na ebe ke difetsa re tshwara sentsona bosumbona ntate Duma ke o amohela tshebeletsong ya le sedi dumela
3: ke re go dumedise nne ke dumedise le ba mamedi ba le sedi bosumbona ka sheko
2: o phetse mongaka
3: ke pitse nna ka ke hopola hore nna le pitse hantle ka moo
2: a re phetse re ya leboa ntate Duma re ya amohela tshebeletsong ya lesedi re ntse re hlalosetsa mamedi ka jeno hore re tlo buisana le wena re shebile taba ena ya meralo ya motheo di masipaleng jwale pele ga ka e kapaka e monga ka hle a go hlalosetsa ka boikarabelo ba mosebetsi wa hao jwale ka ke hlalositse hore o HOD ka mona ka mangau
3: e ya nna ka mosebetsi wa ka jwale ka ke le so ya lefapha la ka le nna le mafapha a mang a supileng ka gare mpa boemong ba gona jwale ke emetse mokgatlho ona wa bomasepala bo bitsang ka gore ke salga mme masepaleng ke sebetsana le tsena tsa molao ke sebetsana le tsena tsa tsamaiso ya masepala ke re bitsang ka lentswe la sekgowa gore ke administration ke tshwarane le tsena tsa merale ya motheo ya information technology IT ke tshwarane le tsa bo human resource management mona mo go sebetsana le tsa kiro le go ntlafatsa basebetsi e ne re bitsang ka ke human resource development le mona mo go tsamaiswa ha tipa ya masipala ntsene re bitsang ka ke di facilities ne a ya masipala le tsena tsa transport tse re bitsang ka gore ke fleet mme ya o qetela yona yena ya sebetsanang le ofisi ya di-speaker ka tsamaiso ya council e re bitsang ka gore ke secretariat services bana ba nkang metsotso ga bomasepala ba na le dikopano jwalo jwalo ke tsona ntlha tseno tse e leng gore ke ikarabelela ka tsona ka tlasa masepala empa la ke tshole gona jale tsena ke boemeng ba lekgotla lena le tsamaisang bomasepala le re bitsang ka gore ke salga ke a leboa mmewaka
2: ke a utlwa ntate gannyane fela mongaka e re ke tle ka mona ka mabenkeleng ga ke gutla re tsebo tswela pele mamedi metsotso e emane go ye lesome pele ka morago gora ena ya borobong e re ke rekise ke a gutla
4: Hela, ke na kwa limo fest hape, mme ha se mokete fela, ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka Laborobong ho fihlela ka leshomelo motsomong Mphalane, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fetele ho Lovers and Friends bosiu, mme re boele ka Moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz, re phethela mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete hao kajeno ho Ticket Pro, Limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay, haufi le wena. Limo fest re ya kasi, it's now or never.
5: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Wa ratwa. Lesedi FM.
2: A ke nete le sadi FM ke molelwa e le shumele motso le mong re fogaletse gore ena ya borobong ntate Duma ke a tshapantso le hantle ke a leboa ha ke re shebe meralo ya motheo rena e hlaisa menyetla mesebetsi jwang
3: re ke leboa mme ha re sheba meralo ya motheo e gona ho hlaisa mesebetsi ka hobane ha ona le melao meralo ya motheo e tsitileng ke mona mo ile go ka fumana batsetedi ba batlang gore batle masepaleng wa gago ba tsetele mme ka go etsa jwalo ono go na le bo tle ba gore go qalwa mesebetsi batho ba tla fumana mesebetsi ba ha ba tete di ba le teng go no etsa mosebetsi re ke etse mohlala ha o sheba bo go ba dina ha tse leng gore di tsheletse pele go mazwale tse di tsa metsa e ba le ba ke nya tshebetso ke gore ba tla di le pele ba shebana le meralo ya motheo ya bona e tsana le ditsela mo e leng gore ba sebetsana le ntho tse leng gore ke metsi a tlhokileng le tshebeletso ya go fana ka motlakase e leng gore ga oe gafegafetsa ntho tseno ga o na le tsona jwang kapa jwang o tla kgona gore o gogele batsetedi ba tle plekeng ya gago mme ge go tla ga bona go tloetsa gore o bane le menyetla ya ntlafatso ya mesebetsi e leng gore ga jwale ga re sheba diperesente tse ngata tsa batho ba e leng gore ba le bona ka ga South Africa ga ba sebetse ke bothata ba e leng gore dimasepala tse ngata di dutse ka bona e nngwe ya dintho tse e leng gore ke batla go di tlhalosa kore meralo ya rona ya motheo dimasepaleng tse ngata gaolo mona Freestat gobane makeišene le metse ya rona ke metse ya gale e sa le qala wa gale kwa jale le meralo ya motheo ka nako tsena tsa go feta re ya gopola gore e ne le meralo ya motheo e ne e tseditse go amogela bana ba e leng gore ke ba mmala and jaanong ga democracy e fitlha go bonagala gore batho ba batsho le bona ba tlamehile ba bane le seriti e nngwe ya diphoso tse ke naanang gore di etsetse ga wa ka go a tlhokomela gore go eketswe bokgoni ba tsamaiso ya meralo eo ya motheo ga ke etsa mohlala fa o ka sheba dimasepaleng tse ngata bothata ba metsi ke ntho e leng gore e ntse e le teng metsi o fanang ka ona ga se metsi e leng gore a na le tsela e ne e leng gore batho ba ka sebedisa ka tlung kapa ba phela ka ona gobane go na le diphepetso mane le mane and la o sheba masepala o mongwe le o mongwe go sona le batho ba na ba e le gore ba ithekisetsa metsi a tlhokileng mme ka goo eno e affecta kapa e ama lekeno la bomasepala le legolo le gore tšhelete e tlamehile e sebediswe gore go eketswe tshebeletso ya ditlha tsena tse e le gore di fana ka metsi o fumana gore tšhelete ya agelela gobane ga re kgone gore re ntlafatse meralo eno go etsetsa gore batho ba fumane metsi a tlhokileng tse dinke tse dingwe tsa ditshabetso tse e leng gore di teng ke naana gore bo thata ba taba edile mona mo gore ga o etswa ditekanyetso ditekanyetso tse etsang gore bomasepala ba kgone gore ba maintaine kapa ba tlhokomele meralo ya bona ya motheo ebile tšhelete e nyane e e leng gore ga ya kgona gore e thuse le go ntlafatsa meralo e ya motheo re bana le ntho ne re ditsang ka lentswe la sekoa gore ke backlog gobane meralo eo ga e ne etsa e ne e tseditse batho ba bangwe ba ba itseng ba mmalo itseng mme jale ga tokoloe e kena gore ba gotho batho ba kgone gore le bona ba fuwe seriti sa bona jale e nngwe ya dintho tse etsaetseng gore ga wa ka wa bana le tsela ya gore go ntlafatse meralo ya motheo go etsetsa gore bongata ba batho ba tlo sedisang meralo eo ba kgone gore e ba ananele le bona mme wa
2: re ya utlwantate ha re ke re shebe hlakoreng la o tshetsa dikgwebo tsenyane ebe mohlomong ka teng meralo e ya motheo e tshetsa jwang dikgwebo tsenyane
3: ha ke tle ntlheng ene ya ditsela ka mogodileng ka teng ena re ditsang ka gore ke road network e tshwantse be ka tsela e e leng gore diraswa kapa dihlahiswa tse e leng gore di etswa ke bokgwebo ba banyane di kgona gore di fitlhe mo ditlameleng di tebeletse kapa di lo rekiswa teng jale ga meralo ya motheo e se maemong a matle kapa maemong a amogelagelang go bana le bothata ba gore dihlahiswa tse e tswang ke batho ba e leng gore ke borakgwebo ba banyane ga di kgone gore di fitlhele mane mo ditlamele di fitlhele teng di rekwe le gore ba kene le kwelo e re ga ke tlalosa ditsela ga di se baemong ba botlhe motho le ga a na le mohlomong koloi e leng gore o kgona go tlhaisa go rekisa ditlhaiso tsa bona ka yone go bana le bothata gobane ga ditsela di na le potholo jalo ba sedisa tšhelete e ngata ba lokisa mataere ba lokisa dihini tsa dikoloi mme gono ama lekonelo e tlameng ba bane le tsona ke ka goo le botlhokwa gore moralo wa motheo wa ditsela o be maemong a matle go etsetsa gore batho ba rona ba kgone go isa ditlhaiso tsa bona mo ditlameleng di rekwe teng le gore ba fumane lekeno le tla etsa gore ba nne ba kgone go fepa ba malapa a bona re a tseba gore bomasepala ba bangata ba na le karolo e ne re ditsang ka gore ke tsamaiso ya dikgobo botlana e re ditsang ka gore ke local economic development ke bona ba e leng gore ba santse ba etse merabaraba ya gore na ba ka thusa bana ba nang le lekeno le lenyane jwang, ba e le gore ba ntse ba tla ba thuthua go etsetsa gore dikgwebo tsa bona di gole. Mme ke ka go gore ga ba ka fumana ka motlakase e leng gore ga o setisei, ba etsa gore metsi ya bona a tlhoeke le ditsalao tsa bona di hantle, ke tsona ntho tse ka etsang gore bakgwebo ba rona ba thuthuang ba banyane ba kgone gore ba fitlhisetse disebediswa kapa diratswana tsa bona mona mo e leng gore di tla rekiwa ka bongata, mme ba etse lekeno le gore ba thuse ba malapa a bona ba sa sebetseng gore ba fumane go beya borotho tafoleng ye wa ka. Tsamaiso kapa meralo ya bomasepala ga e na le tshusomeletso e kgolo go atlaiseng dikgwebo tse nyane le go etsa gore dikgwebo tse kgolo di dule di seka bana le mothata wa gore di wele fatshe.
2: Re a utlwa ntate. Jwale e re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng mongaka, e re ke tle ka mona ka mabenkeleng ha ke batle ga o ntse o tlhalosa e be ka nnete ke lokela ko o gaole kapa ko o kene ganong fela he a ko tshwaraganyane ke etse tjena.
7: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99 le 6 packet 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao dilemo tse 18.
6: O ra twa twa twa wa le le sedi fm
2: a ke nne timamedi le sedi fm ke mollelwa ntate duma haru amohela hape tshebeletsong ene ya le sedi ha re ke re shebe gona ke dinhla difetseleng hore ka nnete dina le seabo tabeng ena ya o senya ditsela hona masipala o ka etsa tlokomedi so joang bakeng sa ho boloka ditsela le bo kontraka hore ka nnete ba etse bonete ba rona kong e o ba etsang ditsela tsena dintho di ba hantle ha di senya ka pele.
3: Ya pele ntho ke tlhokometse nne ke gore dipula tse matla di senya moralo wa motheo go bomasepala tse ba bangata. Re a tseba gore dimasepala tse ngata di supporta borakgwebopotlana ka gore go bana le di-carwash jwale jwale. Epa ga o ka sheba makeišeneng a mangata mona mo o entseng di-carwash ka teng ga o ntse o tlhatswa dikoloi, metiana a qetalela a o etse ka mane ka moraleng wa motheo. Mme be e le gore o etsa ditsela tsa rona di amege go bana le ntho tsena tse re bitsang ka gore ke diphotole ka lentswe la sekgowa. Jaanong bomasepala ba bangata re ba eletsa gore ntho ya pele ba tlamehile ba etse ga ba tlala dikgwebo tsa mofuta ono wa lo go support-a kapa go tshegetsa bokgwebopotlana, ba tlamehile ba tsebe gore di-car wash cleaner di tlala mane mo e leng gore o na le mo moralo ya gore metsi a tsamaye ka tlase go ditsela tsa bona tse tsena tse re bitsang ka gore ke di drainage system. Ga ke tse dilentle le letle la sotho tan tshwarela mme wa ka gore metsi ano a phalele a ye mona mo e le gore a tlo bokeletswa teng a iso mane mo o latlhaetswang teng, re kgone gore re a sebedisitse ka go tsamaisa dikgweregwere le o etsa a mabaka a gore mo metsi a tlhokalang teng a sebedise metsi yona ano e le gore a tswa di-carwashing le ga pula dina gano re le rona wa motheo mo metsi a ka kgona gore a tsamaye teng go fitlhela mona mo e leng gore re ka bue a moela metsi ano teng, mme re wa tlhokise gore a kgone gore a sebediswe ke setšhaba gape gobane ga o tlhokomela diphuputso tse ngata di bontshitse gore South Africa ke naga e tlhokang metsi gagolo. Ke ka go re shebile nako naga e tshwanang le Lesotho gore be yona e re fepelang ka metsi, mme jaanong ga pula dinile metsi ana e re nang le ona re tlamehile gore re a bokelele ntleng e itseng re a hlatswe re kgone go fana ka ona bathong ba rona. Ke yona ntho e kgolokgolo e senyang ditsela.

0: tjhelete mme e le gore ba ke ba e sebedisang ka nngwe mo o senang ditshebeletso teng ba kgutlela morago ba batla go lutisa mona mo o tlabe go sentswe teng mme wa ka.
1: Re a utlwa ntate. Jale ga re ke re shebe rona batho ba na be re reng ke batsetedi ba ditšhelete ke eng seo ba se shebang pele ba nka qeta gore ba tla tsetela go kae, ke eng seo ba se shebang?
0: Mme ba tsela ka se se buile moralo wa motheo ke ntho ya pele ba e shebang mo e leng gore ditsela tsa rona ke ditsela tse e leng gore di phethagile bosweki ba toropo mo re naanang gore dikgweregwere di a latuwa ka nako ne itlamele di latuwe ka yona mme ya bone ke yona ena ya gore o etsetsa gore motlakase wa bona e be motlakase o tsitsitseng le gore metsi o fanang ka ona e be metsi ya mantlha e le gore ga a kodise batho mme ga o na le boemo bo jalo batsetedi ba tla ka bongata naheng ya mofuta oo kapa masepaleng wa mofuta oo mme gono go etsa gore go bane le botle ba go qala mosebetsi gore batho ba fumane mosebetsi ba sebetse ga o ka sheba mane gobane ke bane le monyetla wa gore ke sebetse mangaung ke shebile tse ding tsa diplane tse ba nang le tsone ka ntle le go kola masepala o mongwe gara dimasepala gobane ke nagana gore masepala o mongwe le mongwe le mongwe le mongwe o na le tlamelo ya go bona gore na ke entse ba ka se etsang o etsetsa gore baagi ba bona ba kgone go fumana mosebetsi e nngwe ya dintho tse ntse re shebile ke gore mane Sultan go na le letswai le lengata ga o sheba feme ena ya Sasol ke a tseba gore nako nngwe ga o tlhoka le gore ke bue ka mabitso a dikhampani empa he o tla ntshwarela mme wa ka gobane ena ke batla go etsa papiso ka yone feme eno e lata letswai Botswana gore ba tlo etsa ntho tse le tshwanang le bo di-fertilize jale re ntse re ba kopa gore ba tle ba tlo testa letswai lena le re fumanang Sultane mane go sheba gore na le boemong e leng gore ba ka le sebedisa gobane ba sebedisa tšhelete ngata go lata letswai Botswana gore ba tlo etsa fertilizer mona e tla motseng wa metsi magolo jale ga o ka sheba distance e tlowang Botswana go ya metsi magolo le distance e tlowang mona Sultane go ya metsi magolo ka fumana gore ba ba na le tšhelete ngata e leng gore ba e beya pokellong gobane ditšheo tsa bona tsa go lata letswai kwa nthong Botswana ba godimo haholo gobane ba tlamehile ba sebedise dilori tsena tse kgolo kapa ba sebedise ditereba tseba meralo ya rona ya diterene le gona jwale ka gara naga e batla e sentse jaanong gona jwale go sebedisa dilori tsena tse kgolo ke tsona tse e leng gore ga ngata di senya le ditsela gobane boima ba thepa e ba e tshwarang e imela marangrang a rona ya ditsela e nngwe ya dintho e ke naanang gore e ka setlhong bo masepala ba tlamehile ba sebetsane le tsona yena ya gore karolo ya bohlaudi re nyolosetsa jwang godimo re le bo masepaleng ga o ka sheba bogolo ba dimasepala tsa rona ka ra Free State go na le karolo ya ena re ya lentso la sekgwetse re bitsang ka gore histi ga o ya mane bo matlwantlwang or matlwabing bo Senegal ga o ya mane bo Windberg go na le mona mo e leng gore go na le ntwa ena ya magoa e kileng ya etsala pakeng tsa maburu le manyesman ke tse dingwe tse e leng gore go tshwanetse o tsebala ga o bua ka nalane ya South Africa batho ba kgone go tšhakela moo ba lo bona gore go tlile jwang ntho tsene tsene re ditsa ka gore ke the great track di tlile jwang go tlile jwang go bane le Gauteng go tlile jwang go bana le Free State le di-province tsena tse dingwe bana ba rona ba ntse ba tla ba gola ba tla kgona go ithuta dintho tse jalo empa ga ba ya mono lekeno le ba teng for bo masepala tsone ga re tla mona mangaung go na le mona mo e leng gore re a tseba megotlho ya dipolotiki itheletswe teng le yona ke poleke nngwe e leng gore santse re e shebe ka lefeleleng e ntlafatso go etsa gore batho ba tle ba tlo tshaka ga o sheba mane Gauteng bogolo ba tšhelete e kenang ka gare Gauteng ke gobane ba tlhokometse ditsela tsena tsa bona tsa histori go na le bo di-apartheid museum go na le mona bo ma-hector pisatseno ba tlhoka lentse teng re na le ntlo ya Nelson Mandela ya bo Bishop Tutu tseno ka ofela ga o ka sheba o ya Gauteng mane o tla fumana gore dipoleke tseno di diretletse ka ba bahahlaodi and bahahlaodi le bona ba sia tšhelete mme tšhelete eo e kgona gore e benefite batho ba motsong jaanong bomasepala ba rona ba tlamehile ba shebe dintho tse jalo gobane ke dintho tse re bitsang ka lentse lena la sekgowa gore ke di-quick wins tse tla etsang gore di attract gobane ga bahahlaodi batla ba tse ba na le batho ba ditšhelete dagen tsa bona ga ba bone ntho engwe ntle ka mona ka gara naga ba kgona go bolelela bana ba bangwe gore ke bone monyetla o tsena le tsena le tsena mane mangaung kapa mane matšhabeng kapa mane metsi magolo kapa mane ditlhabeng jale batletsedi bana le bona ba tla ba fitlhe ba ingwese ka nkgo ena ga ba fumana gore ditshebeletso tsa mono di tsamantsha ba

0: bana bothata ba gore banke tšhelete ya bona ba e fetele mono gore e qale mesebetsi. Ke tse dingwe tsa dintho tse re batlang go bo masepala ba rona ba ke ba tsale ba shebane le tsona, gobane ga o fumana tšhelete mo masepala ba e fumana boemong ba naga e batla e le tšhelete e nnyane, gobane ga o sheba le ntho ene re bitsang ka gore ke equitable share, dimasepala bona ba fumana tšhelete e kana ka dipersente tse robong go isa go tse lesome le metso e mmedi. Mme tšhelete eno ga se tšhelete e leng gore e lekane bo masepala, gobane ditshebeletso, phano ya ditshebeletso e etsala go bo masepala. Ga ona ditshebeletso tse etsalang bogolong ba naeng bogareng ba naga kapa mona diprovenceng. Ke ka go reng ga bo masepala ba rona ba ka ntlafatsa ditshebeletso gono tla ka kgona gore o goele batsetedi. Dingata dintho tse e leng gore bo masepala ke a tseba ba na le dipolane tsa tsona. Tse dingwe tsa dipolane tseno di a helelwa ke ntlafatso ya ditšhelete gore ba dikgone go di kenya tshebetseng. Mare re eletse bo masepala ba rona gore tse dingwe tsa dintho tshwantse le dietse le batsetedi. Gona jale tsena o ka sheba lefapha lena la ditšhelete le qadile ntho tsena tse re di bitsang ka gore ke di-trading reforms for mafapha a tshwanang le ya metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere, motlakase le ya go phuta matlakala. Jwale mono tebelelo ke gore batsedidi ba tlatla ba kenye ditšhelete tsa bona, mme ba sebetse le bo masepala gore baagi ba ntse ba fumana ditshebeletso tseo tšhelete e tlabe e kena e kgona gore e ntlafatse ditshebeletso le gore batsetedi ba fumane tšhelete ya bona ba e tsetetseng mafapheng ao. Jale ntlho ene re bitsang ka gore ke partnership. Re eletsa bo masepala ba rona gore ba e sebedisa golo, ba seke ba batla fela ba dule ba shebelele mmuso o bogareng e be bona o ba fang ditšhelete. Ba tla ka meralo go tswa go bona e tla etsang gore batsetedi ba tle ba tlo tsetela, mme go bane le tlabe ya mosebetsi. Bona ga batho ba sebetsa re a tseba gore ditshebeletso di tla patala, mme wat o e leng gore ke le leng la lekeno le tla thusang bo masepala gore ba kgone go ntlafatsa ditshebeletso tsa bona setšhabeng.
1: Re a utlwa Ntate Duma, ka lebaka la nako mongaka ke shebile gore ka nnete re phethele mona, fela ke a dumela ka nakong e tlang re tla boela gape re buisana ka taba tsena. Ke ne ke tlile ke na le potsonyana tse ngata bakeng sa gago, empa ke a dumela ka lebaka la nako re tlo lokela re fele mona mongaka, ke re tla buisana gape ka nako e tlang.
0: Ke a leboa mme waka, ke leboa le bamamedi ba lesedi.
1: Ke leboile golo ntate.
0: Ke a leboa kgetsi
1: ya. Hebe kgotso. Mamedi hle ke Ntate Mokete Duma, yena ke HOD ka mona ka Mangaung. Re ne re buisana le yena re shebile meralo ya motheo dimasepaleng. E tlile re batla le o bona gore na e be seabo sa rona re le setšhaba ke sefe bakeng sa go boloka thepa ya setšhaba. Wa tseba ka nako tse neng le rona re le setšhaba re lokela ka nnete re sireletse thepa ya rona. Jwale Ntate Duma o ne a ntse re tlhalosetsa tsena kao fela, empa ka baka la nako mamedi tlhe re tlo lokela re felele mona ka taba tsa rona. O ntse o sa lebale gore le na lenane ola ka sethokasi o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le SALGA kwano go Lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives. Thandi Tshabalala ke ena re tlhophiseditseng lona.

0: Mamedi ke pine monate e ke neilweng ka mane a neng a tswa ka yona ka kwano bakeng sa mananeo a thuto Science and Technology le lenaneo lane la youth ke yona le qadileng metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi. O tswile ka pine monate ya male a re ke moAforika. O ntle o ntshebe fela he o tla bona boAforika bo teng bo gaeletse go nna. Metsotsong e 25 ke moo ke tlabe ke kena kgwebong ke kopana le bana ba magona tsotlhe. Mo sentse ke tlabe sentse ke na le Dr. Makwa mogaleng kwano go utlwena ba re fuparelese ditaba difeng mantaheng ona wala 28 kgweding ena ya Lwetse selemong sa 2026. Kile buile gekini le batlhophisi botlhe Thandi Tshabalala ga mmogo le Kananelo Motlogi. Le bekeng e tlang mamedi mananeo ana a thuto a SABC Education a tla boela ba teng jalo ka ga labone Civic Education e le lenaneo lotlatlhe le latele gorenyane ya borobo. Ere ke sekebe ka tlola ke senya nako ya letho ke kopane le Dr. Makwa jalo ka santse a le teng mogaleng kwano go utlwe ditaba tse ba re fupareletseng tsona mane ga bo magona tsotlhe magopola batho diphateng tse chesang. Utlwe o teng ka mona ropo Dr. Makwa
1: ropo ga kere ropo ore kere botlhe ba gometseng ba tsowa ba seke ba tsowa fela ba tsowa bona mogiana wa bona o ke go ntshwang magona tsotlhe se ga sa ditsibi ke mogiana wa botlholong ya dikago sekwalo se se tala mogiana ke magona tsotlhe se ga sa ditsibi ona mogiana kereke sokile ba fa batho ba kula o gometse mathata o sile odimo ditsiedi di ana o fala o kula o fa kedi ae thekodi magona tsotlhe moa bo tlhola magona tsotlhe o tseba o fala mogiana magona tsotlhe o nyolola fala salsa mmele o tlhatswa madi o ithusa ka mafata a palo o tlola mesifa o ithusa ka bothata ba letlhare o tsekola bogontsi bo bongata o ithusa ona le bothata ba botlalelana o fokotsa lemete le lengata le lesokolola le a ketimogiana ona o fodisa mathopa ditšhine tsa mafu a dikobo mogiana o thusa gagolo ka ontshatso se lenyoko e ka ba sesese se tona le sese seadi sele se re kgang ga botlhoko seo ba tselang botsidinyana mogiana o thusa batho ba nang le bothata ba mofisi kentsa ka mefuta yotlhe mogiana magona sotlhe o di a sekirile gabela ditsa sa taolo o thusa ka bothata ba senya dipio mosetsi o itaolang o tlhokola magopa a tswang ka mothong a ka ntle le a ka gage mogiana ke go fodisa lebanta le otletse mmele ona ka fola mmele ona o sose batlhala o oloma o se sa tsebeng ka elengleng o thusa ba ona le kgatelelo ya maikutlo ona le bothata ba depression mogiana ke go lwantsha malwetse otlhe a tsweng melemo a o tswa mogaleng wa leoto go a tswa tlhogong mogiana magona tsotlhe o thusa batho ba o tlelang ke maoto botlhoko bo ka se fuleng o thusa le bo mmetlela go ba e dinakong gantle o fedisa le bothata bona ba senodi dithuko dikai ditlala bothata ba popelo mogiana o thusa batho ba na le bothata ba maqeba sese sa maqeba a seng a sa phekolei o thusa bonkgolo bo ntatemolo ka mokokose o bosokodi orolo mamonyeletseo banne ba phetse gantle mmeleng kelollo momamedi ao ba sa phela gantle ke ba gantle ka mogiana o ditswang magona tsotlhe sega sa ditsidi mogiana o o lwantshang mathata otlhe bosoko botlhe bo latere na magona tsotlhe ko ona fela mogiana o o tla o phekola mathateng o leng ka goo banamedi gentse ke se sa dithoo beekeng yona ona ka botlhano ge tlabeletse go tloba boošini ye kgolo mane ka bojabemmalo booking ke ga lesi ga ba letimono ga lesi ya ba lesi ka bojabemmalo ka la bosano go tloa oseng ge tlabeke meteng mo leng lono ge boyabe gape ate ka mokobelo ona ona ka mokobelo ona la ditiri ge tlabele ditlhofimono square ditlhom square zone tiri mono le tenyeng tsene ga lesi ga ba lesi ke dikgantsi ga ba lesi ka bojabemmalo le ditlhof square mono ge tlabele ona teng zone tiri ge tshwagedi maaka ge tshwage ntho tsentle fa bo magona tsotlhe le thusa batho botlhe ba tlae ba bokane bone ge tlabele tshwage mogiana ditswang tone mogiana wa tšhelete mogiana dikatlone masalana mogiana wa tshwantho tsotlhe ditsebe wena momamedike ke bophelwa ba gago mathata a fedile ga fela o sapa ka mogiana ono ga o retile ntobe ditsietse le mathata a difedile sapa ka ntobe o bone tšhelete o tlose bo madimadi o tlose dinyamalo ba o kolotang ba o patale ntho tsa o di tsamaye gantle dikganye o bone tsela tsao ntho molemo wa o tla o tsamaela gantle momamedi le sesepa sa ntobe se tengee sapa o tlose bo madimadi o tlose dinyama o tlose ntho molemo mpe sapa ka sesepa sa ntobe letswai ba ntlwana le teng letswai ba mosolo letswai ba fetolang bophelo ba gago letswai ba tšhentšang mathata foka sa gete ka letswai ba gago fapisa bana ba gago a rubela
2: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tshelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya hao. Dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditšhelete tsa setšhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
3: Auditing to build public confidence.
2: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

Metsotso e robong pele ho hora ya leshume mosiwa tshotlo go balla ditaba ke ntse ke shebile ka mona ka WhatsApp nya rona ba re yo a go re tshehelehle ke rata o tshe ya mamutlo ke thujane ke o se ke shebile profile pic mona bo thujane o tsa le bia ka tsa ba o le bula mona o go go bula go zoome ke shebile ke bona Abdi Thujane o kutie tedisa ha ke batho bana ba ithathang ke a bona e seng di tlahlabele se ka tsa pikoko thole bele o hlahlabetse bie wa di gokolo wa ithata abutwa ka ke bone ke a bona mona ke shebile taba tsa hao motho go bo motle o hlape o ithatswe man metsi gafetse bele ke shebile ke mo shebile mona la ha sa ngola ba se ke sheba man profile picking re ke mang a batla nne ke tshe le lona la re qabola ka mo ka Grown Start ntate tsheletsane ke u lebile hle ba gela o hlaba loka ka mono ka Grown Start a o sentswa ke ke thuso mothobi ka mona ka Tikwana ka Hope Start re ya horeng ya le shumele nang le metsembedi ha ke dumedise ka mo ka lapeng a ba geletsoho fela ke mo sheba ka ke selwane sello empa o se ngola le bitso ngwane so ha ba se wena cheke ga lo so tla ntshwarela WhatsApp ong hurang o ska nna ba re hi le nna ke gutle ke re hi ke na tabe dumela ntswaki ke nna ntswaki dumela thabo ka pamang ke nna ntswaki e fela ha o dumelang ke gutle ke ngola ha o ka bona melaetse mo nae minga thaka kang ya hore ebe ka nnete go tlo iphumana re ntse re ile hi hey how are you hey hey ah chile khan go go huta tuwe batho ba modimo ho tatuwe se le mo se fedile dumela ntswakana nkgono se ka utuka mo ka Zastron ke le buile haholo ke le buile hle nkgono se ka utu ke mamohatsela masegame mamafu bedi mo Peter Stein wena sinki sibeko ke u bone le wena o teng pokeletsong ya batho ba ntseng ba ho a madume ka kwano dumela ntswakana Fusion Screen ompi mokanyane o mametse ka mona ka manyanya ke mamothimla ke bona ebile ke tshoa ke bona ebile o ntse profile pic ya le sejwale ke a tshoa go station e sengoletse lindela mafaso ka moka phoko section ke le buile hle ka mono ka katlehong emmelaetsa ke a bona chain e satle ho nna e lebisitse ho ntate motaung o kena 12:30 manta o fitela ka labone jwale ho iketsetsa molemo ngwaneso 12:30 ha lenana o le kena o bo so mo ngolla molaetsa ka nako a leng lenaneo jwalo ka WhatsApp ena e le ya mananeo ka ofe jwale ha o mo ngolletse hona jwale mpotse ka mora ka ho tlo kena ponto ho kene veli ho kene thagoa ho kene itlhabolla ka botholwana e be le hona ho kena ntate motang 12:30 mpotse ke melaetse mekae e kwahetseng ono wa hao o tlo bona e ka re bile ha e bale jwale ho bohlokwa ho bue le motho ka nako a leng lenaneng jwalo ka wa bona ho bua le nna e monate wane ke ebile ke e shebile ho na le ntate motang o phomoletse ho sasa jwale ha ona mokgwa ho ka mongolla hona jwale ha o kgonagale ho hang ke ntho e kekeng ya kgoneya seloma baso gore feng kgotso ke lebuile dumela me ntswakana re na le wena ke thulwane mo phethe o mametse o fitlela notong tsane tse nne ke a gola e tlhakile bafokeng morago mono tabe ene ntse ke e tlalosa o ngolla sebudi se o tlhokang go bua le sona nakong yeo a leng lenaneong ka yona e seng a se moyeng ntswa ke dumela ke o mametse ke le ka mona ka Bethlehem ke ya Umzimkhulu ene ke gathetse gore ke ne ke le famo o batho ba famo ke ntata banana mo iketse kwa lepe wa le pirates o tswa famo ngwana mme a o hle o bane ke sa o bona mathanding hlapo Frankfurt ke le buile haholo le ngwana nna weso traffic masangane ka thaba bosibu ka qwaqwa sporo ka iwane ke le buile haholo ke bone o re o mametse o ka mona ka jabulani ka Soweto dumela goi go bone hle ke le kotjolo ka mona ka mozolo ere ke bone fela tse pedi fela ke tsebe ho ya pine maskubela potsane ke le buile Clement Tekani ke le buile Dubai o ngotsi jwalo mabinda ka mane ka maokeng ka Kronstadt ke le buile Hlebindasa ke le buhele ngwane wa Wesu ke ha
matau ka Branford wa re mpola ya ho re diteditse ka ntsa pikoko ma ona o thole di tlhaballetse ho le tsona e ka di a utlwa go di dikgokolo mamedi e re ke ye ho renya le shome mo go tlomalla ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ke gaitsedi ya ka mosiwa tshweu ki eteng ho yena pina itempo ke le tsonya mino ba lokala ga tompopo a hlophisitse mino ka mo ka Odindal o re hela nkgono wa fefe ngwana na gena le wena ka Odindal se re se ke mampi molatudi ba re molweni se sentswa ke ndikumamele on SABC plus ndilapha emaluti ke malome Francela dumelang ka mo ka maluti emaluti skemekeme ka mafahlaneng tueleng gore ko mametse tle me mamotlong ke lebuile haholo le wena masetšhaba dia le ka mo ka melodin ka Virginia ntswakana ke na le wena ke morena wa makoteng ka Taung dumelang ka moo ka Taung dumelang Thabo Magwasa ke lebuile haholo ene mobile ntse ke ba lebileng tsa ngola ke Nomalanga ka Kempton Park Nomalanga ge ke ye go Upton Park ba re nka nako go motse ba tsheo ka go tseba motho ke tshoke re naka tsa motho dikampeng ba re e tlabang ha e bopi.

Empaka se ka mamela mosadi le bo. Ke ile ka ya kereke. Moruti o na le teng le mosadi wa. Ha ke kgutla mosebetsing tsatsi le leng. Ka fumana a ena le monna e mong. Ka hopola seo mme le moruti ba ne mampolella sona ha ba ne ba re.

0: Mamedi metsotso le shume le motso le mong ka morago ra ya le shume ki nako yane ya manollo ya dibuka ke na le moeti wa ka kakwano jwalo ka o tseba manta ha tjena re buisane le baithi ba rona ka dingolwa tsa bona re utlwa holwanyane ka taba tsa bongodi ba bona jwalo ka ha ba ntshitse dibuka tjena re bone fela nna ntho e ke e tlhokang go itotobatsa le o enetefaletsa yona gore ka nnete se re le mona
1: re manolla dibuka le Ntswaki Roikat Motlou beso balang ithuteng le o ananela botšhaba ba lona lenaneong la re mmogo go lesedi FM ke molelwa.
0: Ke molelwa re manolla dibuka balang re ithuteng jwalo ka ga se ke tlhalositse mo mamedi re na le moeti wa rona o teng ge ke re tlo utlwa golanyana jale o tsebe ga ke laetabalo ke batla dintho tsa ga di be gaufi yaolo Prince dumela gaitsedi aka ga monate o ntse o iphiletse gantle ke a tshepa
2: ntse ke phetse gantle
0: ke ona fela o re jaga wa tsa ke ka di etsa dintho kore ga itabolela fela re tseba go na le ntho e le nngwe e bang ga re robetse re tlo tsoswa ke yona ke mogau fela le tse dintho tse bang ga di fitlhelela bophelong ga re di fitlhele o bane re le botlhale ke mogau o ntse re fa mogau mme re tla nne re seke re a phetsa o moleboa ka mogau oo ya ga itsedi yaka Prince Motlomelo le ba gamang ka seboko
2: ke mofokeng
0: ka nnete
2: wa gama maotwana finyela
0: amakakadinaledi ee amakaka jwang ba tshwane molelengwa
2: hela
0: ngwatsa ke a le utlwa gantse le bue bele o tse ke tshwagelela ka pengyana batho ba ba nagane gore ke diboko tsa ka ke le mong ke ke utlwa beng ba tshwana ntse batho ba re jena ba re jena ntse ee se ke seetsa saka o thole nako se bile o boswa ge bakwena ba gamaiane ke batho ba modi ga ke sebe ke a gola wa setse ke ra botsang bona banna ke a gola ke tlo se otla ditlhong mona ga nno tshwana le a e le saka ke teba ka sona ba tshwanetse o simonyolole o tle le sona o se bee mana
2: o tsene ke itse ke tla felela mo ke utlwa se thelela ka so
0: fela ke thabela motho ga itseba ee ya ga itsedi yaka ke wa mohetse tshebeletsong ya lesedi le lenanong lena la re mmogo e le mantaging ona wa la mashome a mabedi a nale metso e robedi ka nnete re etsana lane le wena o tla re gao ka le leng gore ka di 28 tsa September ke a ke le lesedi ke lo bua
2: lantse ke tla ka mona ntse ke sho kere ke lo etsa history
0: ke a dumela ee ga itsedi yaka Prince ha ke ke re tle monana ge tsebe gantle Prince ke letswalela la go kae o la tlhagela kae wa golela kae
2: ke tlhagetse Welkom mo Matšhabeng then ka kena sekolo primary Moremaphofu ka phama jwalo ka ya sekolong se phameng le Nakeng Technical School Menisima ya Mentswaki
0: gorula ye ke gorula ntate mang le mmema
2: ya mme Puseletso Gloria Motlomelo
0: o se le mme wa ka lebitso la ke Puseletso
2: ee
0: ha bo kwanana fela ka mona be se re mofa la bongwetsi la kgomo bane o itse bitso la ga mo mula ka la mama hau
2: ke rata o ka re o itse
0: a ke go dumetse fela ke re mpareto bitso la ya ba motho e ba seketekete okay
2: then ka kena le Nakeng from grade 9, 10, 11, and 12 go fitlhela ke tla mona Bloemfontein ka 2020 kena Central University of Technology ya Mentswane ke mone ke he ke etsang ntho tsa education ke teacher e rutang technical subjects engineering graphics and designing le civil technology
0: eke ha o so bua ka di civil technology di take di engineering o phame hampe ga itse jaaka batho ba mofuta wo ga o tlhalosetsa mo mamedi a mametseng mosebetsi wa bona le boikarabelelo ba bona e ebe go etsa eng ke makale e bang a itshitlele go etse eng
2: o tlhalosa saeteng yaka as motho a rutang kapa bana ba e le gore ga ba ruta ke ba mofuta o jwang
0: re ka sheba mahlako ga mabedi seo se o ithutetseng tsona mo sebedi wa teng a ke go bua ke bo di civil ke bo di eng le sebetsana le eng ba ha o ithutetse mo sebedi wo o tshwantse o bo sebetsa ntle le taba ya gore ke mona o sobile wo a ruta ntle le mono tshwantse be o ka sebetsa
2: most ke tla re bana be re ba ruta ha nga tetla bentse bo di technician
0: okay
2: ba ba tletse bo engineering
0: because
2: re dilaka bo ntse di construction o ruta bana mo se itswa matso
0: ba ka itsa le mo magogo me aho ke bona ba tlo netefatsa gore mona ho loketse bogago bona bonite bo pheta hetse ke bona ba tlo hlahloba mo
2: ke yone wela under civil
0: civil yeah
2: then engineering graphics and design ke e sekametsa ho lo bakeng sa ho taka ho draw
0: okay
2: ha ngata mo ne e na le megahlo le mengata
0: ho
2: ha ho lo le tla bentse itse ka metsi bo ntho tsa mechanical
0: okay
2: tseding he ntse le tsa civil team mo ha ho lo e kene kene le letsi yeah e jwalo
0: alright ga itse le ka mme wena o ile wa tsepamisa maikutlo ho technology le engineering
2: ke
0: se o ile ngwa sa aparela
2: a ka ofela
0: di o ke ntweleng o ho o
2: technology ko ga ke graduate ke reketsa BEd ya technology
0: okay
2: ka re ka mo
0: e ja ke letse
2: o ho le ba mo mechanical electrical le
0: human o ho
2: so nna ke specialize ka engineering graphics and design le civil technology
0: a ke a ifumane ba le e hlaketse le ba fuke mora o kwa ba fuke la utlwa mora o mo
2: ba
0: ka mogho o iqakisang khaitsedi aka le nna e mputsi matlo ga ntle ntle mona ho etsala e be khoso eng kana kwe
2: a ke 4 years o ba teacher o nka 4 years man central
0: university
2: 4 years
0: na hola na ba le mo kwa go mona ba le ho bima
2: ha wa nna e sa le ke
0: flow affair
2: ke flow
0: ke ona
2: ke sokotsa go lo high school wa tse ya high school ke sokotsa go tlotsa ke bela le bana ba ke ba ruta ba bang ba enge ka ganke
0: e ka re bana wa ka pa o so ba no ka le o so re tsala ka
2: ha ya ba e bone ntwe ha e bo
0: fela ba itjwetsa go e boemo bona bo phami bona ba level ena ya di thuto tse sedilimane o tlo sebetsa hore o se ka ba sokola bolo ka o ile ba sokola high school
2: ha go hloko ke le nuti na ke a tsetsepe. Tsetsepe. Ke ka ho bona.
0: Eh.
2: Ke tswere technology ka nqena be ke tsa lento tsa sotho.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Kha itse di aka. Mama di re tlo fitisa mabenkele metsotsong yena e mashuma mabedi ka mora ho ga ya le shume e be he re tswela pele le kha itse di aka. Ke ga te ntho se di hlwella o di mo ke kutlwe ke khutla ke fokola ke le mosetsanyane ke tlelose ke papatso. Ko ga ke tsebe ka re nka itsang. Fela ya ke ga te lo re ka re hlwella le moithuwa ka ke motheolo o fitela boemo bo. Mezo singe ba shwabedi ka mora hore na le shume re fitisa mabenkele a re khutla mono ke tlo tswela pele nna le yena ka taba ya buka yena yeo a e ngotseng ke re tlo ukwa sepheo se seholo e ne le ho fitisa eng o e kadile neng mohopolo wono o no tswa kae wa hore a iphumana qetella a ngwala buka yena dula le nna ke dule le wena ke dule mmoho bakeng sa taba tseno ka ofela ke kere seso se monate ha e ba sengwa uwa ke monga sone re ke hlae ka mona ke khutle
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Mamedi mesosi mashuma mabedi metsi medi ka mora hora ya le shume ere re khutlela mo etu ya rona ba lokale tenga kwa no prince re boetse re mmoho hape ga itse diaka
1: mmentso wake
0: a go ke re shebe ke rate ha motho a tsa mona be re motse ba o feta ka mogore ka nahana re a motse ba kholo ya prince ke ngwana ya bang ya ditlong ka pa o bana ba bua fela wa tsa ona bana ba fugijwang bua ha ke lo go qala o bona habo o santse a botsa mama le papa ke mang motho yo ha ke ntse ke go tshaketse o tlo dula nako e kae o thole sentse le yena a botsang o bana ba ditlong ka pa motho a buang go bana re ka o buisa
1: ke motho a buang bana o ka mo buisa
0: ntle le mono o motho a itholetse ke go tswa o go tsebala
1: ke ikholetse jwalo
0: yo fela ha re tle monana fela ke dumela mosebetsi wa ho ruema ka pela bana ba sekolo ditlontseno le ho thola ho tlolokela ho yetsa ho feta
1: a di a fela
0: ne a no sena monyetla o so o tlo ho huta o bole o bothotse o tlo ha ona ho re tlo tseba ho go re ntle le hore o bue
1: ke ho pula le tsatsi le mantsi re invigilate ho ngola ma grade 12 ha ona le seding ke bolella motho ke sebetsa lena ha se re khutla mo ke ha wa tsama ntwe gore ya hola o saibo o ntse sa hlokomela ke bona ona na ko ene ke tlamile ke lo lokisa fela ntho itseng question paper ya bo ha o sana le letswalo ha o ntse qala o etsa bo practical tseno ba letswalo
0: e ke ntho mo le mo ke la o qala ijwalo
1: ka fena bana ba no bona
0: ha ba mo
1: mpa wena a hlokomela go batho ba tsa ka tema ka ga se chaba se se kana kana ba bukane ka mo ka holo
0: o tse ba o sheba le ka ga thakatsa mahlo
1: e ba o shebe
0: ba
1: o bana jwa le ma se ke tile ka nnete
0: ke na go ga uticha
1: ah ke tla re ke na le go bane sale tse ke la qala lui bota ha funyana mo le teng then ka tloa ka ya botshabelo ntate sepaka ka nka 6 months hona jo le ka fihla le seding hle hona jo le ka February
0: selmonse
1: aha
0: a jwalo so tlwa itse mafulo
1: ha o hlo
0: a jwalo tlwa itse mafulo ga itse ya ka ge shebe sengola sena merithitho ya sejwale jwale tshisa o yena e kana kana ya ibile ke puwe ke ratang puwe ya sesotho ke kirena go se dinga tlhoka re lukise re skana ga re le mo bana re batla ho etsa direct translation o re le leme impa o batla o itlosa o re language ha itlo go sebeletsa ka sesotho ka tseleva bonyane re puwe ya sesotho e seng le leme la sesotho ke kutlwi in ke tawa ke ntwe ke sa enwa o bana ke utlwa motho ena o nkile lentswe language o le isa ka mona jwalo o sa re le leme baikwa puo ya sesotho o ngotse ka puo ya marena ke tsho batho ba bang ha re e bua le lehodume ka re ikekeletsa mabaka bo ga ba riele ba bua sesotho ka kwana watse hebe batho ba go kone ba ka khutla ba re qoqele tabatse ne re tlo sala re maketse o tempela tabena puo ena sesotho di thothokiso ke tsena ga itse diaka tshisewo ya bongodi ke bone fela he monate ha taba motho le yena a iqokang le o ihlalosa tshese o yena hona le bangodi ba ile mba kenya nthwe ho wena ebe ge bona o ngola dithotokiso ka sesotho ka puwe monate eno e utlwa hala nge totobetse ntse hona le batho ba banka nnete ba kentse nthwe ho wena ka pa tshe e tswile fela ya ithewela fela
1: okay re qale ka bangodi ke tla ke tla go bona
0: eh
1: hantsi ke le primary ba le ntate ba re ntate tera mtshabi a tera mtshabi na ratetsa o rona go ruta sesotho go bolona rata o etsa thotokiso dwenke ke gaketsa sa retswa bokeng ya ntate Edward Mohapi
0: eh
1: ona yetsa monate na yetsa monate ka tselene makatsa ka ba go utla go utla ke na le lerato e be ha se tswela pele ke ya lenakeng e leng high school yaka kopana le mme Khata le mme Molidi batho ba ba bitse ba no batse ba taba tsa bona haholo
0: yeah
1: school ke la bona ka go se dutla gona khompira ma di tshe go bona ona o
0: hantle
1: haholo holo ka eng ona jwale me mo pelwa ke yena ile tsa haholo holo go utlwa ke rata ona e mano la mona di thotokiso ya ba he o ya rata o re redi mano le re me ka pele ke di tshe re bona la ho ya ba he se ke utlwa ke rata nthwena me ka tena ona rata language ha o kena ka class yone bua sesotho ya ba o hopotsa ntwane ntate ga motshabana ga tawe lo yella go rona o utlwe re rata go etsa dithotokiso lo bua puo ya sesotho then tabenya dibuka he ke tabenya o nanantse ke re etsa research ke sheba

0: sheba bukeng tsa mme wa ka tsa hantse ke phehla phehla mona ntse ke na se hona le bukeng e tshiki gatsa tsa basotho
1: ke gatsa ya ke bona ke tlo iwe le ka ntle ka mono mo ke ho pula ha o tshobalo e e
0: le nonya nanya ka
1: e
0: ke yo wana he ke la ka ya kha tsenga ta ho yona mono ke ngile ka tlung fela buka eno ya ba ke sheba sheba ntho tse ding sekolo mane re bala bo tahleo ba la bo o tikeng bina tse tsa buka tsa bonta tke ke pd maphala tse ding ka bona eng hape ke bo mirezito ya di ya melodi ya di thothokiso so ke di buka tse ula ka ikamanya le tsona mika utla hewa jwale ke batla ngola ntho tse
1: di thothokiso e bane ke botsa tsena ile hore haibe no ka nna ngola dipale khutswe ka padi pali di nobele wa kgetha dithotokiso fela ke se kutlwa batho ba ne tsene ba di etsa ka ona ba di latsa etsa hore tlhase e ba nne ntse le teng wena jwale e thopothele ee merechito ye ya sejwale jwale mohopola le moelelo wono wa hore o ire yona ine le ha uno o batla ho o ire ha jwalo ine le ha uno hlokometse eng dikateng tsa sengolwa sa hao kapatshe ke lebitso leo la ikopanyetsa lona ka mora hore o tlelwe ke mehopola dithotokiso
0: merechito ya sejwale jwale ke kae amahanya le diketsahalo tsa ho marautjena bophilo bogolo ba dintho tse etsahalang hona jwale o tla bona o na le bo thotokiso o thong ke wa kgalema mona golo o tla bentse ke bua ka bo okile bona baruti ba hona jwale na ba etsa so ke tsele ke nahanang ka yone gore ha o etsahala ntho tse sa botlhoko tjenana e ka re ntate modimo a ka gabela ka tsela e tjena go na le bo naledi moleleki ka mono o tla utlwa e totobetse agolo ka bousi bana ba batlang ba le in single and independent ke ntho tsa morago tsena go be le mo ke re buang ka ya Emmanuel e leng modimo ntsana le rona modimo ntse so merethito eno ke tsela ene ke kopanya dintho ke batla go sheba ntho tse ntse di tsa lona then ka di kopanya ke di lotomanya hantle
1: Jwale ntho ene ke tla ho yona monana mme o hlalositse go merethito ya sejwale jwale ha ya nthobatsa e bile ke a bona ke re ntse re referentse ke gutlala ke re merethito ya sejwale jwale ha ke pele merethito ya sejwale jwale ha ya nthobatsa ke seo ke lebitso la sengola sa ditho ke dithoto ke se na ka mogolo hlalositseng ka ding jwale ho na le mo ke boneng o re ho ngotswe Morena Prince Morena jwalo Morena ka tsela efeng ke lebitso le leng la ho la Sesotho
0: ka pa ke lebitso le leng la
1: Sesotho ya fele ka re ima wena i 70 re thola boemo a ntho Morena ko go Morena jwa as a king
0: ya ke Morena
1: o lebitso la ho ke Morena
0: le na la prince le la ke linkile ke la utlwa se ke rata ho sebedisa bane bo sabelo bane principal wa tona rata ho bitsa prince
1: Okay. Ha ke makala ha ile di gaolo tse 28 dithotokiso hangata ha se dinthotse bang di telele ke bone di khutshwanyane ntho ye ya go ibe ibe di khutshwanyane o na le tsebo ya teng mabaka ke a feng kapa di tshwanetse di be jwalo dithotokiso ebe nthotse khutshwanyane le ha ibe di chapter tsengata
0: tsebo ya ka dithotokiso ke ka go ke rata le re tlhake go nna ha ke se thotokisi empa ke le mongodi
1: wa tsona yes
0: tsebo approach ke la sebedisa ba ke sangola ne ke nga ka line ya sekolo bana ba etsang dithotokiso po paper 2 ya bona ya Sesotho ba tsebo ona le qotso kapa ona le karolo e itseng e le gore ba manola dithotokiso jwale mission wa ka nna ene le gore ke route moithuti gore na tsela e o batlang ho iphumana e le gore o manola thotokiso ka yona ke efe e leng yona ntho ntse ke rile ya kenywa ke mme molete haholo o tla bona le boholo ba dithotokiso tsena ka bofela ga tsona ga hanga tani ka tlo lobua ka cover page ya teng jalo jwa ke di boholo ba tsona ka a ka hatella le gato ya ho le boholo ba batho ba etsa ntjodi ke tla ntse ba hatella
1: ke
0: tshwere ho hle ke tshwere ntho tsa bophelo
1: tsengata tse ke etsa halang tse ke di phela
0: tse re di phela boholo ba tsona ka ga ka di bala o tla utlwa go batla o bala o tla utlwa go hona le pale go fa pale hantla ntla utlwa ka se thotokiso jole ka
1: hobane a ke re ibile wa tseba tsedineng tse ba go ka thotokiswa se itseng mme e tlakile o ka se thotokisa o tloa lineng ya go qala go fikela qetellong ya yona bo legato la dipompo ka tswela ka ntle ka ema moyeng ka ema sa mokuku wa motho o tla ka morethitofe fela wena ka mogo o entseng dithotokiso tsa gao ebile o di qapodisa di kenya le pale ka gare kareng ya re qoqela ke shebile taba tseno gaitsedi yaka mme o ka rata go qotsetsa efeng wa tseba ebile ga re bua dithotokiso jena ke laka ka ua bangwedi ba bangata ba bangwe ba bona ba kgona go dingola mme fela o se tsholo gore ga o se thothokise empa o dingola fela ba bangwe mokwa le ga ke bua le ena ga ke ra ko tlele le yona le tsela a e etsang ka yone e ka ga ba actor ee go na le ausiana tlile monana ke a mo gopola wa tsa ke e kareng ke shebeletse TV le ga bua le ntse ntho eno ke sheba le sefatlhong sa e le ka matsogong ke re motho yona ee le tsela le ga e be ke ntho e tshosang a ke re ne re bona le bo mistress bo sekolong mane o utlwe re santsane sa le ntse re tseba ga o bua ka tau o se ntshwantse o tswele lentswe leno le le teng ya re ntau mogolo o se utlwa tšhentšha le lentswe ga e be ke mmutlanyana ka gore ke phofolo e masenengyana e gutswanyane ditsebenyana tse telelena he ntatemolo a ke re o etswe e kareng ke gogolo go gonyane taba tseo kao fele fela he o itlholo gore wena ga o se thothokise empa o le mongodi wa tsona dithothokiso tsena tse bangwe o dilotwa mantshise gaitsedi yaka fela ke shebile bogolo ba dithothokiso tsena tse o dingotseng jalo ka ga o bile o tsho gore di na le moqoqo ka gare e be ke ka gona lebaka ke bonang le ditshwantsho tsa tse o buang ka sona motlhala fela ke etse motlhala ke seboba ke a di bona ditshwantsho tsa teng gore o tlise setshwantsho ebile o bua ka taba e ne le go fetisa molaetsa ofang
0: ne ke batla madi a kgone go utlwisisa gagolo-golo ka ntho e ga ngata le ditshwantsho tseno tla di utlwa ntse di batla gore o bale thotokiso mme o
1: se salosentse se ke itlhokometse ee
0: jale ne ke batla fela madi a batle gore a be gaufinyana le seo ke buang ka sona
1: mme sena se ntse se totobatsa gore sena o se ngoletse batho kao fela gobane ke dumela le go bana setshwantsho ebile se botlhokwa gagolo ka go fetisa go bona go feta go motho wa mogolo gobane ba kutwa ka botaki ka ditshwantsho o santse a bona go thwe maru wa o ke yana drowing ya maru e etsa kelelo ya ga e seka ya sokola kapa go naana ka thata gagolo kgaitsedi yaka ga re ke re tle mo naqalong ya thotokiso ya gago thotokiso kang o ingwala ka nako e kae
0: sure ga ke tla dingwela tse ka gola ke dingwe tsetse ke le ketsa ne sentse ke tsa third year to final year yeah so gore ke dingole ke tla e scribula pampiring pele then ke tlogelele a ke ke batla go fetisa fela ke ntsha mantswe ke batlang go bua fela ka speed le ntho e ke batlang go bua ka yone ka mora moo ke tlo e sheba gore na thotokiso e ya ka eng e na le makgetha e na le dibetsa e na le dikapolelo ke tlo kenye petleletsa ntho tse o ka gago di be teng goba thotokiso e feleletseng eo le go ngwana sekolo wa eetsa jalo ka setlhalotse ke ne ke batla go thusa mo ithuto ya grade 12 ke sheba gorena ntho tseo di teng ka moo di keneletso bane how to buy manual le moo o
1: tlamebotswakatsone ke a gopola ke bone qetelelong ya buka ya gago go na le taba tseo di tobokeditseng tse ke tsebang nako tse dingwe question paper e se kare go ngwana grade 12 mo jalo ka gore ebile le bona o ntse mosebetsi gore o be bobebe bakeng sa bone ba loka e segale ba tlabe ba kala go ngona go na le mo potso e ka nnang ya re fela qotsa phetapheto polelong ena sejura o e bona kang me yena ha sheba ka ha o rutuwe ka ona gore ke nthwe jwang pithapito ke mantso ya ka bang jwang tomatso ke nthwe jwang gore tabatse o ka fela ke bone monana me o wentse mosebetsi o bogabane ha ka kang gaitsedi ka libutsi o bona libutsi e le mpotso yane ke rata gore yena ha re tlo go ke question mark ka papotso me e bitswa libutsi ho ya ka tsela ya bongodi ke potso ya ke le tshwao la potso ke ho kae mona segatswaneng sen jwale o thole ngwana se ka nna tlolo mapene mona o thola se a tlatlata jwale o batlana le ntho a sa itse bang a sa ka nga ithuta yona peeling kwana ke ka hona ha o tshoge o etseditse bo anastrophe bo tshwaufatso wa tseba keng a bo mothofatso o kae mona we ntse mosebetsi o bo bebe bakeng sa bana ba grade 12 bana ba grade 12 ha ba nthotse o hale misue le misue tsa nalo na ile go tanso so to ha go lo go baetsang dithotokiso dikolommo tshwantse ntho tsena ka nnete ba le papaila ha monate hampe motho wa tsa o ya bona motho a tseba ntho a itse bang a question paper e dira mo ha ka ga bona bile diteo e ka go aska nna emela ho ntso thwe butle mpile so ntso e ka saka go thongola hang hang a ke re ba le o thabi o bona ntho tsa ditse bang diteng mo jwale ke dumela le misue ba rutang puo yena se sotho ibide ba itsa buka tsa bo dithotokiso bane ke a tseba ba itsa dibuka tsa dikolong tse ding ba tseba ga tsa buka ya mang iteng ya mang iteng ba itsa tsona haholoholo ba bang ke taba yona eno ya dithotokiso ha re tle re kene ho tsena tse nna le wena re buisanang ka tsona merithito ya sejwalejwale ha ya nthobatsa nna ke o tshwere ka thata ebe ebile e o tlokisa boroko fela ke rata gore motho a motjha mogopolo wa go tse ding tsa dintho e ka nna ba le wena o fetile ka gare go tsone ba balo ka motho a motjha fela ka nqengwe di na le thuto ka gare di na le moqoqo o batlang go fetisa ebile o tlo ruta motho yo mongwe ebile o tlhokomedisa motho ye mongwe kapa mmadi ka taba tsena kao fela ga re tle re qale fela ka thotokiso ya gago ya go qala ke batla re tle mono jale go na le nngwe e lang kgatlha ka baka re bathong prince wa bua wa re ba sataladitse melala ka masakaneng le nna ke matlho ka gopola go ebile ke ntho e phelwang kare morago monana ke tla nne ke tla ko gotlhe ke tlo jale ebile ka bona le setshwantsho ke re la hebe ne ke sa badisisa gantle setshwantsho sentse se njwetsa gore eya o badile gantle ka tabena ya ba sataladitse melala ka masakaneng o bongola hubly mongodi ke eno MP motlome ga ke re shebe ebile ke batlatleketle jwalo ka ke bua le motho a motjha taba ena ya hubly ena mme ka mokgwa o e tlhalositseng ka teng o bile o bontsha le gore ba e tshwara jwang ba e butshela jwang ba sebe kore ntho tse o kwa fela ga re tle go yona ga itse diaka ba sataladitse melala ba e butswela ee re fe ka yona e ne le eng o le ka go go re fa setshwantsho jwang e ra di bona dikong tsa diterata mona ke banana ke bashanyana nna ke gona bale ga re sa kgetha ntho ya gore ke bana ba bashanyana fela ba tsena le banana ka tsela e tshwanang ntse ba opisa batswadi ditlho ntho ke ena e teng ena e bitswang hubly ee go apa motswa moo mona o ne o re fa setshwantsho se jwang o ne o rata go bontsha gore ebile ba etsetsang ba e rata go loka kae ba e boulela go loka kang taba e re fe taba tsena tsa hubly gaitsedi yaka le gore ba sataladitse melala kapo ke lebitso le o e fileng yona
0: ke batla go tlhalosa bo ke etse phoso e golo mme tswa ke buka ena na ke thusitswe gagolo ke ntate professor Phindane
1: mona
0: central university of technology ko gopola lona lebitso leo ke ena la tlhale lokisa mono ne ke lengwetse hampe ke ena la tla tlhagola gagolo dintho tse dingwe kamo so ne ke batla hantlentle go atamela batšha
1: ya
0: re bone gore e tletse taba ya hubly tletse ke gopola le yone sebitse mona balana ba reporta ka yone go tho e la affecta e mongwe wa batho matshwafo tho a tlala metsi a etsang ke ka e kopakopanya gona mmoe ka e kopakopanya gona mmoe ka e tlwela ganyane ka gotla le bona ka e kopakopanya ba ya felelela jwale yone e monate ole ke e ratampio
1: jwale go lokisiwe mo ke professor mane o la ebeya a re o e beva
0: ke ne ke fositse ke setlhogo
1: okay
0: le ngotse ba sataleditse a re ba satala
1: o ho satala ke ntho e ngang e mfela
0: ba sataleditse melao
1: okay
0: ke batho ba itse fela
1: eh ke wa ba bona letsela e ba e hulang ka nna di tle di tlotsena di akakala mona wena o itshwere letsela o ntse o tlalosa hore eh ba ibutswela ba theya mago
0: eh
1: ke ka ya ho yona mono em
0: re ke shebe ka pele nyane
1: Mama di kimi tso le shumele betsiro bo mpile ho hora ya le shumele nang le motso o le mong ke ntse ke bisana le prince ka kwa no ge shebile tabena yena ile ang khatlang ho lokidikile ho tsona ka ya ka ge mahlwa ka ema mona bele ka ba ka baka phitha ka ge yes ne ke batla ha ito bo ketswa ke motho a mo shebile bale e mo tswe tabena e ya gaitsedi ya ka so le hola mo
0: ke bale
1: eh ha ke tlo yona
0: ba sa tla le ditse melala ba sataletse melala ba ibutswela e theha maru maru a yona melomong ya bona bophelo bopeo sa ona tatso ka bona ba idulela majwana sekalang kope ithetha le methati tsa morao gao ke boithabiso ena ke ya keta pele pitso e tshwara ka nako le sebaka ba re khalema ba re nyemotsa bitsola yona ho ithlalosa ba sataletse melala ho ithabisa e bona mahe ha e bone le raba maoto a bona ke di ronta bole ba etabola e bobtswa e phatsima thapa ma matsoho a kopana ha o sa reka o tla fetwa prr di gogwa di fetolwa ba sataletse melala ke thabo Sati ilelekisa tsebe maru a yona ke monko mofehla monko monati mo epapitso lehlena lehlenela tatsong tsema sedinyaneng re tla di bona ba sata le ditse melala ne letsano letlaila letlailela moreneng ke tshintsha ledi ne letsano e robala mona e robala madi itijwa mona itijwa mani monati wa yona monati wa ro o kenang ka molomo o tswa katatso ba sataletse melala ke maididi ba iroka ba iritela pontseng e teteswa e kakaswa bohlaswa ba ifruletsa mekotleng ho ibeha e thetsola kwa e behwa phatsima o fubentsa bona ke metsi ba sataletse melala le hodimong mo thuso ya bona e tlatswa teng
1: ha ke tle mona le okay. Le motho ya satsebeng ka habli o mo file setshwantsho ke tla le mane ho taba yena ya lehlina lehlinela tatsong mme o tla bona leshala le itse shegema ke tla mono mme o bontsha le hore na ke ntho e jwang o re fa setshwantsho se hlakileng fela hara kagolo e nngwe le nngwe o fetang ho yona o ntso pheta waga o toboketsa ba sataladitse melala ho ithabisa ba sataladitse melala ke thabo ba sataladitse melala neheletsano ba sataladitse melala ke maidiji hobaneng kagolong e nngwe le nngwe kapa o tla tlhalosetsa mohlomong ke tsela e thodokiso ile engwe ho phetha-phetha taba tseo kaofela tsa sehloho taba ke ho toboketsang kapa ho fetisa molaetsa o bang thodokiso mo bohlokwa ba seo ke
0: kopa ho e hlalosa tjena
1: ha
0: ngata thodokiso ho ya ka nna ke rata ho e tshwantshisa le pale hoba e na le qaleho e na le mothupuloho e na le sehlohlo le bibelane le phethele ebile thotokiso hangata ho thuba ituti ba emanole tsa maka ditemana thotokiso
1: ditemana
0: ga re tla ba le temane ya pele ya bobedi ya bao e be he wa ino mora
1: okay
0: jwale ka utse ontse utlwa ontse re lehlena lehlenela tatso ka pontso bua ka yone ya ba satala ditsemela hangata mono ke tsela eo ke technique e sebeditswa mono o tlo utlwisa hore ke lehlaso e tsamaye e tshasha jwalo
1: o ntse se ka tshwana le pina re ntse re tla fela ha ya khorase khorase yene mo mamedi motho a motho u kwena re bua kang a ke le tsetsa se go tla thola qalo mo go sa u kuthi mara ha ya khorase u tla u kwa ka o fela ga e lata mo e di u di mo mani jwale e mbona fela
0: jwale ke lehlaso le tsamayang ka ho thotokiso ho e fa monate
1: Okay. Ah, kai tsedi ya go tsa wa manollela ba ne ntwe na ke ne ke bone bale o tla bo e bala o le mong e be ka reng bile o bitse ka go kabitsa mongodi ya yona go bane ke bona sene mmise so qetang ho mpa sona ke hona ke utlwisisang ka tsela e felletseng hore go bane ntse re bona le hlaso leo
0: ke rata ho lo taba yone ya o manolla thutokiso ke na lo lakatsa ka nako tse di ka reng ka etsa recording ya yona
1: okay
0: go bane yona ka bo yona hangata ntse e bonwe e le ntho e ka reng e thata haholo
1: fela o ka etsa e be bobe
0: a nka etse bobe be mmentse
1: sena se sentse se tutubatsa hore ha o keke wa manolla dithotokiso tsa tsengotsong ko wena fela boholo ba dithotokiso re zoka bitswa hore a ko ho manolele mona o tlotla ha botlhoko
0: ho na le engwe ke ngotse mona ya Central University of Technology
1: ke bone
0: ke manollotse le bana ne ke entse wa manolla o ntse hore mola thotokiso wa pele mana ntjuse ya bokana ke bona eng ke bona eng
1: ntho tse mo ke dife ya
0: malatudi petapeto ya mantswe
1: ganyetso
0: jwalo ha o lo libile ke la ka and ke batlile we ngola ka bona mfuta ona
1: okay
0: le professor Pineda ba re ha o ka etsa lo buka e sebediswe dikolong ha ya tla mebe se totobala ka ke di be bona morao mane le botengwa bona ke di bile ka
1: mokoka ke tlokometse taba yeo
0: ne ke galletse taba yeo thaselo ya ka e nentse le hona mono gore ke bontshe motho gona e manolola jwang
1: jwale ga re tle di gaolong tsena tse o dingotseng ka go fela tsa thothokiso go na le dutseng peleng ya gago ntle le ena re qetang go feta go yone
0: ke thapelo ya mmino
1: e tlisang go wena kapa e etsang go wena utlwe go monana e kare o fitlheleletse seo ne o batla o se fetise go fela o lebalo kapa cheo utlwa ka yona thapelo ya mmino ka tsela o reng e dutse seo ne o se batla ka yona utlwe ka o fitlhile kapa go se fitlhe
0: a thapelo ya mmino ke taba ke ne ke batla go kopanya ntho tse bedi ke batla go kopanya thapelo le mmino
1: okay
0: la ke bua ke bala o tla utlwa ka re ke ke a bina
1: fela ke thapelo
0: ke nqena ke thapelo
1: e ka go ke kutlwe tabeno o buang ka yona jwale ke re ke ne ile o itse wa ga ke ne ile ha ke hatetse mo wa mpita ba jwale sena se bonwa ke mahlo a ka le mo mme di o tshwarela ke kopa ke ge mono ke utlwa tse mogwa wono o hlalosang motho mong o re etsetsa setshwantsho le ho motho ye bang na go nyetlang a ka ngwala mogwa a ke ga tsema motho a gapela o etsa bang le tsela e ka ngwa bina fela empa ntse le mogwa wa o fitisa thapelo ke utlwe ka tsela e o itoboketsang ka teng ga itse diaka
0: okay thapelo ya mmino ke morichito ke thapelo molaetsa titietsana o gitle pelo tsokotsa maikutlo o tsamaye ka nna o tsamaye ka nna moya o ye mafisa gabareng ke tsamaye ke tsetsela naheng sebaka gotsitse hobane ke mosebetsi wa hao o nkisa magulong a matala molaetsa kopana meropa e le sebaka ha bo morithitho monate tlerola maikutlo hlomo ha sithabela pelo mafisa ke tsama ya gohlong e morithili fifing la bokantjana ke laolwe ke wena hobane ke mosebetsi wa hao o nkinya letong etong lelelele ke lelale ke tsama iswe ke wena bang ba ketika ka wena dikatleho ke atle bang ba ketika ka wena manyalong ke nyale hobane ke mosebetsi wa hao le rela hao ke se ikokotelo saka o fana ka tshepo ho ya phelang ka wena o gotlise diketsa halo le thathama toloki o fufisa maikutlo sebaka sepaka pakeng o phamise o gotlise madulo meokgo e keleketle fahlong saka hobane ke mosebetsi wa hao ruri o lehlonono o mohau o sebetsa ya tirongkontšhakane o hlora ka wena ya gatello maikutlong o phahama ka wena o fana ka tshepo monyetla bophelo botjha marangrang a hao a hokella ya inehetseng mekgahlong ya basomi hobane ke mosebetsi wa hao ke mmino nthwena ke thapelo e hlabolla ya hlonameng thapelo tlung ya hao re hlola ka mehla phiso tsa hao di tswatla ka mehla hobane ke mosebetsi wa hao tlung e lerato pele nolo ke ya rapela ha bo sibini se go ke matlo mabapi pene le pampiri ke moetlo di tswala pina hobane ke mosebetsi wa hao morena nkutlwe ke ya rapela. qetile mentswae
1: ke se ke mathile
0: ka nnete
1: o ntjenya leto
0: ehe
1: e tonne lelelele hona le se o se sebeditsitse mo me ka ha ke la naga ga ka itsa tabatse ka ithuta tsona hulu na mona hona le mo ha o ntjenya leto o bo re fielwana o bo so re etong hona le so se seng ile ntlohelo ha ba ke aneba botlhokwa ba ho etsa tlohelo empa o no ka nna wa phetha lentswe le etong fela ho bo so o so sa leng ke le felletse o sebedisa tlohelo botlhokwa ba tlohelo ke bofeng
0: okay
1: o ka ha o ntse o sebedisa magabane a puo le hona mo ke tlokometse
0: o ntenya letong etong
1: le e
0: mo no nka re ke tla re se thothokise ele nne
1: ka bo le ka go
0: buka ke mana 2 senya 1 2 3
1: eh
0: o nkinya le etong mono ha re fela mo sentse re bona e sejura
1: eh sejura eh botlhokwa ba sejura ke bofeng
0: ka ha ka lokalo ke o fokotsa palo ya mantswe
1: okay
0: le o gina morithetho hona mono fela hona pla sejura mo sentse re etong le hona mo rena le gonyetso
1: o khonye
0: ya se tlongwa pele le
1: e
0: ho bane ga tse ba gana le lentswe le eto ha ka lokala re na etong gana le le
1: e nnete
0: etong
1: le e
0: jwale ha o imano lotlo so bone hlokomele bo ntotse jwalo ga ntotse jwalo
1: me le ha ebe o so ka qotswa fela segatswana sena ho bo so du ho moithuti ho sebeditswe eng manolla ke nlinle ntse sebeditse mmo ka tsela eno tshwantse a tle le tsona gore mane o sebedisitswe gore gonyetso ke etsene jalo ka ba tlo go fela gonyetso ka bo tshwantse a ngole ka thoko leqhepeng la hae gonyetso yo ke ikilentsweng le feng
0: yona ke so utlwa leqala ke itse molato kana
1: o tlo tshwantse a tle le dibaga ka tseo di jwang
0: ke megahlelo yo
1: a ebe le mametse bana mo ga
0: o mmatha ka patogone o e jwalo tsamile a tle jwalo a ngole molato wa bokana ke bona gonyetso ke bona tshwantshanyo jwalo tlohelo
1: a go bone ka mogho wena ntho principle le hlapolla ntho tsena ka teng ke a gwala nkebe batho ke a gwala ke tsebe se suthung ibe kana go yo nkebe ge mathaka e ha ba ne re totlo gore ke hona ke ke bana bana go nyena ba le hlonono ha holo ba ntho tsengata ditlile ho bona le technology ke ena gore ntho ngwe lengwe ha ba isukulu fitela mo ha re ge ma teacher ga neng a ruta kana kono ana satsebe mo sebetse fela tsile o kapudisa no qhaqholla taba e ka yona a ke gola le batho ba bang ba ile kana kotse ba ile ba faila di language ha holo lo sotho nke be be ntho tsena le ba ne ke bone ihle le tshika ga re tla pepeng yana
0: ya dibuka ha bo tlo
1: ke ke bone ba sula faletsa ba bang ba batla o ke ba gre mabuka ke ntwe mo no fuwe jwalo ka hore me go ke na hana mohlomong ke gola dimaga ka tsentse hlano ka potse le shumi nge be motho a di nkile jwalo ka o tshoge o ge
0: ne ke di olla
1: we ha ke di ka ntle taba mo se o koye molemong wa buka itsule
0: 2020 le mo se fitile
1: e sale etswa na u la ka itela dikolong mohlomong o mengwe ki ma teacher a puo ya Sesotho ba itsang dibuka la ise ya how pay ka uigetha fela ile dithotokiso ile o le ka ho manolla o mengwe mohlomong sekolong ka patshe o mpa o no thusi bana fela ka bo bang ka batse ba ka pa principe ki na le bothata re tsa buka ena botahle o ka pa tsiu seo kapa tso ka dinana ka ofe ebe ke kapa mofuta wa dithotokiso kapa o itseng ile hore ba u ba itsetse mose u ba be faletsa hore ntho etjena o e bona ha o le tjena gonyetso etjena mabaka ke yana kapa e ba taba ya ngwana fela ka tlanga nahana a hopola fela o na le tsebo yo
0: hangata a ke nane ke
1: ha so
0: ba ngata ba tse bang hore
1: ke tsane okay
0: go bane ke lwantse ke se kametse a ho loka
1: ntse mane mosebetsi ngwa ha wa
0: bo sevele le
1: ya mntse fela na o kala ka tsa o ibe buka e re bona ile le fapheng la thuto ye dikolong le yona ge ke tabatabelo ya ha yo
0: ke tabatabelo ya ka
1: fela o etse matsapa o akere ha o tlo tshoshela ibe o itse fela wa kwa kwotwa ga itse dia kwa kwa kwotwa ho ngwana di email wa bile o di etse tsalo mo ga o go ntate o bone email ya kana e bo emele go o dule motho mona a he a se ka ka hlwella prince o so ile wa ka le ka matsapa
0: e se ke le ka le ka matsapa jo la ke go tla bontso bolela ka botle
1: di budget you are not happy the bid
0: proper guidelines
1: e ke tsona tse
0: pakana yo ya ditaba tse tsho le ka ofe ke ya ha bona man machabeng mona na he ke la ka kopala tete shopping molale
1: e o ke a motseba ke ke a netla semane dingolwe ke mo nepa ke mo je ke motseba
0: e ka ka iteng ka moka ka
1: e ke la ka fitla dingolo mmone e Alright.
0: Eh men tso ke thabo ya ke tekena le ke nkena lo ho lakatsa ka nako tso ke la bona o di tshe go nna ntotso di etsa. E ka re dikolo tsa gona mo Madikaba le holonyana e e ka reng ke history hall.
1: Okay.
0: O mo se bitso mo nngwe o yetsa. O no bewe ka mo.
1: Nalani yeno
0: ba ba. Ke tshire tlang e tlotla ithuta e no yetsa mo ka mo. Lo rena di tshe go la ga hana jo le rena le mathata a o discipline bana ba sekolo. Go batla o le thata ho.
1: Ke dumme.
0: So mo ntse jwa le mawa out ho na le teacher e fitile mo a tsiba go na o la nna a hlaola ka pa se tsana le mathata kang a o jwa
1: e ka go ka ba jwa le dikolo ke taba tabelo ya ho
0: ke re tla motivate ho le ha ile hore lo re ba teacher a vanga ta bile ntse tsa bontsha ngana tsika reng tsena ka sa go
1: le le ka tlo go isi taba ya hore ya ke a utlwisisa
0: ho ba ho ruta fela technical e se bitsa e do ke ntwe e be ka
1: go be le mo ya ya ya ke a utlwisisa ga itse di aka me ha re shebe di gaolo tsena ka ofela o itse o nontso le motho a ntsana le nthweno ka phethalo fela di nako ye phikoto nako ye ngotseng buka ye ka ofela o re tu e ka lo hlatlwa di phoso di kae o ka lokisa kae ho nkile nako ka ifela o le ka nyetse o bane ke a utlwisa o nontso ka mona o ntso sebetsa ka mona o ntsongola buka kae kae o so tsamaya ka ga o bulong fantene mona o sentega le phake mana o sa go tswang bona content ya ke ke kaletsa batho ba ngwela o so ntho e se ntse duse nako o gobetse ho na le ntho o tlelang ka kele re bile ba bang ba tsoa wa tsoa ya dhaeng ya hae jwalo ka o tsho go etsa ntho eno fela o so tla beya dintho hantle o di lotomanya e nini o so feta moshanyana wa lelekisa kae ka o feta strateng se itseng taba habli ba dutse ke a kgona o shebile tsohle ba dula jwang ba etsang mashala ke wa tlinde ka maotong ka mona bo mokola ba kakala mela le ena ba e lelela ba sheba odimo mo thuso e tla ba teng ko go ho itse ke fela ho monate ke kore motho a uko ntso gotlhela maga o ntse a hula ntho ena a pa motse ke banana ke bashanyana ka tsela tse tshwanang neng ba kgoneng ena neng ba gamang ene ikagare iqekise ha ba qetile ka mbona le ketle fela ba itse ba ha batlo itsebedisa he ba hopola re re be ha ntlotlole e be u ha ntle ire mathina ka di flavor ke ka ba sheba eh those no ka ofela le o tshwana le mogwa ngwa la dikateng tse ba ngudi ngotse ka monana ke nana ine ntse re itse ka mona wa bala ho thoba ngodi ba bala o bala di buka tsa ba ngodi ba bang o bone ba ne ba be ya ditaba bang le ha o tlo di nka di jwalo fela ke tataiso molemong wa hao jwalo ka wena o bile di nthotse tsa hala meretheto ya sejwa leval e leng ha ke sheba ke di nthotse o hletse etsalang letsatsi le chabang le le dikelang mme bangodi ba galene re tla re ne ba tla nne ba shebe bo eng ba eng tshelo hona tshena o soka sheba politiki o sheba nthotse tsala hana Afrika Borwa dipola o kitse nna motho a tla a ka nna hlagwe ka selemo sa 2026 ya ba ho thola basadi ba bana se o thuse ba le palo ya lushumele motsonomo ke ntho engwe ho senyeile ka ka nna etsa fela ile putso ga thola basadi ba re tlue di thotsa bona ba bola uwe ba lahletse kae e sentse le mochemo e sentse le ntho ka ngolang ka yona o hantle jwalo ka o so o kentse ho ye o ba batsuba tsona ba di vaping ba di thetefatseng di crystal ding go go ntho tseng a tatseno se sisanyana mochemo a ka ngwana ka tsona a bontse kotsi ya taba tseno go fela bana ha ise le balo o tloetsa di puputso tse keneletseng o ka kenya le hlakogela dinga ka hore ntho tse di etsa mmeleng wa motho o kgwagitsa ka tsona hore ditlamoga o di ba tsena e qeta matshwafo jwang ho etsa le bang ka motho le ha ba dithabela bana na ke nako ya bona bana ba lukulule mare fela empa ba tsebe hore ditlamoga tsa ntho engwe le ngwe diteng ha ona o ka jala tapolo bo hlamogo go re yeno ha i perekisi tla wa se fateng sa perekisi ha o e panana mo jwale ntho engwe le ngwe le ha motho a etsa a tsebe ditlamoga diteng ke thobalano e sa tshireletsang le sia ntse letle o tshwara batho poho letsola la molao le qetelong ya dintho ntoto tshwara ntle le mo ke taba tsa di justice ya ke ba le o tshwane le mphakati le ona ba ge gathetse kwena eh ning ntso to tshwara wa hlulwe go ha ona ntwe senang mopuso wa yona go ga o gona hale
0: le fumana kotlo e o tshwanetse
1: ke ntwe e bangodi ba hona ba le ba ka nna ba she ba dinthotse ngata tse tsa halang nakong ya hona ba jwa le wena ke ya bona tsepamiso ya maikutlo go wena o shebile tsohle tse bang dietsa la sejwale jwale mme ke ntho e bang e o tlhokisa bogoko le botsiso taba e kaofe
0: ha ya
1: ntobatsa jwale ka tsela e tshwanang fela belo ka o ruta o le motho a rutang o ntso sheba le di phepetso tseo le tobanang le lona le matišhere bana ba leshapa matsatsi a ga bona ga itsheya fela ke ntho nngwe e teng ga re tlo e baleya bana ba le supa ka me kore ba bona nna ke ne ke shomo tshe mo ke re la e be ke bana ba gona bale ke ba ma 2K fela ye mongwe ga o sheba o bona e ka ngwe o thakae go latela body ya gago a ke ba bantse le banyane a o bona yena ke thaka ka eo ee ba na le ntho eno maikutlo ano a jalo mme ke nako ya bana ba gona bale nne ke kokela batswadi ba bang ke re le ga ebo mme a bogale kapontate a bogale ka tlong o tlo lokela o nyetlha ntle le mone o tlo phamelwa ke ditswe ke go phamelwa ke di-high blood bana ba gona bale ga ba na taba le bophelo ba gago ntle le wena o gago ena gobane le o bua le ena e ka ga o bue oa bua e mongwe a ba re ka nnete serase jale gobaneng o shaota o utlwa botsa wena motswadi gore why o shaota why o nshaota ee ka nako o kgalemela ena fele se ka wena tshwanetse o kokobele yena a phagame fela ke re motswadi ga galefile e tlakile ba bangwe ba phamisa mantswe o satsatsamao sa le ka difadu ke ga ka mone ahe chile fele ga batlo go bo dudi ra ba tse ba du chile man kore o etsa ntho eo galefisitseng batla o etsa e bobebe wa tsa o kgathatsa matla ngwana jalo ke nako ya bona mme go na le tsela tse ke naganang re tla lokela gore re go sebetsane le taba bona le ga o mmontsha botlhokwa bantho o seka tla wa ba hash o tle leveleng ya bona mme jwale ke ntho o e entseng mona buke o ba kenyeleditse ka ntho e ba e phelang ebile ke go ya ba gashe a wa tsa prince de wa ngotseng tsela ngotseng ona se ka bele na wa itse bantwe mme a ntse ka ntse o ntse di puse bile wa sheba prince a itse ba le hore re yetsa je matlena ke yana go go wa shegema go bane nga tse ba le hore hona le leshala le hlinne mo taba tse o ka ofela ke bone wa ke wa bona ina bile le mong kwa teng le tsena tse tseng nyana tsena ke eng ke vapor
0: tibantse
1: yo oh tso eh fela a ke ribile ba di dikolo motho a tshwere squeeze botlolo ke a gola sentse go fa malebe o tshwere squeeze botlolo go thuka re ka mo wa ikenya mono wena o nana o ntsanwa metsi anti o ntse a e hula le mona masobaneng a squeeze botlolo ko ka mokgwa bana ba leng ka teng ba na le matsapa a ntho e nngwe le nngwe bona dikolo mme ko tla bona e thola diwoukapi o ya ka e ka ukapi sekolong o le ngwana sekolo wa bona kore e ka re phela le batswadi mpa e le bana kgaitsedi ya ka se segolo ka o fetisisa ka mora gore o ngwale buka ena o e bone ke ena e teng e printiwe e qetiwe o ka reng go mmadi ka yona e le gore a tsebe go lo e batla a lo e reka jalo ka ga ile ya rona ka ofele e rakaleditse mona bukena ga se ya bonkgono a se ya bontatemolo fela batšha boausi boa bodi ka ofela le bana ge keneletse mona go latela ditaba tseo di ngotseng ka gara buka gore re lo e reka o re fa taelo kapa mantswe a feng a bontsha gore buka ya gago e ikgethile go fitlhela boemong bono ba gore e be re lo petesana ka dikgolo ka megala gore prince ga e tlhoka buka eo re kenya order o re kgoriele yona kapa o re e be ke ka mokgwa wa di-paxi tsela kao fela o re fa netefaletso ya mofuta ofe gore ka nnete e be re etsa le tshalo morago le mapaging ya marangrang o teng kapa mokgwa wa gore re thola buka re latela metšha efeng
0: marangrang ke teng buka ena ke buka kore e botlhale gao le tshwara le monga yo mmadi o tla ithutanto tse ngata golo ga golo jwang e le gore ebile ke mo atamele ke atameditse mefuta ya dithothokiso a tlhaetsebe teng ka ona kaabuke ka mona le ona makgetha ao ga ntsa bala ka mane o kgona go nna gone o manola ka mona o ka e sebedisa bakeng sa o itukisetsa bakeng sa ditlhatlhobo haholo le o tseba gona
1: se ntse o se bala ebile o kgona o se tlhalosa se toboekeditswe ka morago ka mana ya
0: le o tseba o tlhalosa se batlang se etsagala se atamelane le diketsalo tse ka ga buka
1: me di nomoro ntsa mohala ge motho e bang o mametse ka sena sebaka aka u kopana le wena jwang mohaleng nomoro ke dife
0: nomoro ke 072 3428 488 ke di pheta hape 072 3428 488 ya ke di bitse jolo ka teacher ga tla
1: meo di pheta hape
0: 072 3428 488
1: ke mo
0: e ke WhatsApp le call
1: baka buisana le wena mo ibeletsa ditlhophiso tse keneletseng motho a tshwe o tlhoka buka ile bokae
0: 250
1: e sentse e kentse tsotlhe mogwa wa o poswa ka bo yona ka bo yona ikemetse le 250
0: yona ka bo yona ikemetse
1: le 250 e ibile ke bona ngwane so wa go dumedisa mona ba re dumela motlo kwa le mo fokeng ka mo o na batla lebitso la mongodi ke mang jalo ka le mongodi wa Mosotho o utlwa manoni
0: ah
1: go ke batla iphethe e kene habe di ditsebeng tsa motho ke utlwa manoni a puo le ho ja ile motho e motjha ke a mo lebohela ka kgolo e o bongoding le puong ke ntate ke ntate mothibedi ga masweu ka mafeteng buleka ka nnete ko o tibile ha re tla ka puong ntswa ke mametse mongodi mono ke mongodi ya hlwahlwa o tseba taba tsa gae o bua le Abraham Mokoena ka Phikutuna Heilbron thoholetse yone ka nnete wa tseba ntho tse tsena le se ka la thoholetse nna ke batla batho ba ngwalang la ntseba le reke buka e se ka ba taba ya gore re tlo e bala ka nka lehlakoreng le leng o tsholo gore le basebetsi mmo le wena ba se ka ba tsepamisa maikutlo nthong e le nngwe ya teaching kobe le ntho tse dintse motho tse ka thoko a di etsa ee ga le tlo ba bangwedi ka o fela ma empa go na le ntho nngwe e teachere e ka e etsang ebe ga o le jena gabo ke teachere ya kaekae mane ya sekolo se jena ga le motsebe ke ena eno a ntse a etsa jena kapa a tlaleletse ka nngwe le pedi ditharo e se ka ba taba e le nngwe e motho a ka nnang a nagana ka yona
0: be ke ene e shweleng ke le ka kopa le motho e mone ke kena lena tshepo temo ba ntse ke a breeder ka moo ke batho bana ba rata mmetse haholo ebile ke bua le nna ke re monna a se jwale nna ke kopana le batho be bana be re ne re tsantsa technology le bone tlhose ke a bolela le bona ke rengwala tsele o prepare le lesson yago ka yona mawa a hao a o a sebedisang jwale ka o le ditšhego ya dipalo approach ya hao problemeng e nngwe le nngwe ore exerciseng e nngwe le ke yone e ngwalang ka moo go na le ngwana a tlaeng ka fane go ya mosebeletsa
1: jale
0: ne ke bolelela motho o ntho kanye gore le ena a ngole angoongole
1: ngole ga itsedia che gona dintho di teng fela empa ke gola a ke motho wa ngola ka gola ke botswa o fitlhela go na le ntho e nka nnang ka etsa e modimo a mphileng yone e seng go ngola fela ke na le ditaba ke ntse ke sho ke re se ke tla bona nang ke diatlelela mongodi fen ke mofe ke tlotloge ke a tsebe kgolo ya ntswa ke tlhao ya ntswa ke kgolo ya gae go keneng sekolo go sekene lenyalong go e tsalang ka ena tshebetso ya gae dinga wa tseba ga o ka ukwa fuba se e sa kana se jwang wena prince fuba sena se tletse se tletse ke ntho tse monate ke ntho tse tšhabisang ke tse tlhonamisang fela motho o setse ba bophelo o fitlhela boemong bo go ke utlwang gore e ka re nka rolela batho ba bangwe be bang ba bang ba bona ba fitile dikgolotsong kapa diphepetso tse ke fitileng go tsona ke nna ena ntse ke le ntswa keye kere batho re lokela go phela le batho e seng ka bona bophelong mme o tsebele ga e be ntho e tloa o ntse le wena e sale o le prince le a be go na motho a ka fitlang bophelong bago ga e tloa ntho o o ntse o le prince a ke go thotse le prince wa ba prince o tla nne we prince ke eng e tlo fetola mo wa utlwage ga itsediaka ga re bele fela re phethe dinomoro tsa gago tsa mogala ge tsebe go lokolola ka nnete ka gola batla e tlabe e utlwagetse ena taba gore ka nnete ba tswe ba o letsetsa ba buisana le wena molemong wa bukena che ke bona fela ke taba tsa dithoholetso ke a tseba go na le bangodi ba bangata bo ntate Sibilwane ke mongodi e mong o dula a mametse ka nako tsotlhe o dula re ka dibuka tsa bangodi ba tlang mona ke gore ke se bone motho a motlholo fano mme a ba mpontshe gore o ifumane a re ntse ke emetse ke thotse molaetse gore ngetsile mme o etsa bonnete ba gore ga e qeta o fitlha ampontse ke ona ke reng ke motshepela hore o bua nnete mme le ba mamedi ba bantsheke le haebe ba sa ke ba kekeng ba gutlela ho nna hore ge rekile buka ho mongodi wa hao mme taba tsena ke tsona tse nthabisang hore ho mametswe ba tseba ho kana go tsena ke eno ke sentse ke qotsa yena ngkhotso ntjwa ke ke ratile buka yeo le molemong wa bana ba rona e be teng le lapeng ke tshidi ka seboka o tshidi o tsiba se o lokelang ho setsa ke dinomoro 072 3428 ke thabile ka tsela e kgethileng mme ke mona segetse ba hona le motho a bitswang Morena Prince
0: Motlomela
1: mme e le mongodi
0: eh mme wa
1: na ha Motlomela ke mongodi wa qala
0: ke wa pe ke wa ye kwa qala
1: wa qala ah jwale wa tseba o tlo ba bone ba ntseng ba tla le bo haka ngwane bo haka e kae o tlo bone ba lo u ka nnete go bona mosupatsela
0: ka nnete mosupatsela
1: eh fela sekolong le ha o ruta dithuto tseo na o go ba hona le bana bo bona ngwe le ho ja ba isa dithuto tseno tsa engineering fela ntso mmona motho a tsa wa mmona motho wa mmona man
0: go botsa ke bo go botsa ke mo jina le tlo bile na ga tonje tsa go yena o tlotsa ma mmona o batla ya sekolong se se ma ke ga a ske tsela ke rata go gothaletsa go batho ba etse subject tsa go course ke tsona tse tshwereng lefatshe hona le
1: tshe ya o bua nnete
0: batho ba sekolong mesebetsi ka
1: ke ile ntong ke mang hona le motho ana ba bua ntwe no re o shebe ha o kala fela o ye tshe mo le leng bangata tlolo o tsebe ko o shebe ka phaposing e shotang bana o babala ka matlho latela kgoseno o feta ka bane ka mo ketletseng ke letseng
0: le ona mona ka ga o tlale ntho tsa rona tsa technology
1: ke atsho
0: ba ditshaba ba batho ba bale o drawe e le ntho e tlhokagalang gagolo heka ma o tshwere yona drawing bo motlhakase bana o tla nno mathe fela le bo mechanical batho ba bale GD yao e leng tsona tse tlhokale kore ebile velcom mona re shota ko tseo tsa technical tseo di a shotao velcom bo ditharo Bloemfontein mona kare di ngatanyana empa ga ngata ebile o tse convertwa le tsena tsa bo di-agriculture gore di be ngatanyana dikolo tsa technical ke kolo tse monate thuto tsa teng di monate ebile ga di sa tshwantshwanyo le tsang tsa gale ntse o thwe motho kapo ngwana ha ke motho e tsang o slow ga e botsa matswa o na le bo physical science ka moo ke pakane e feleletseng gantle ya di-subject drawing e teng ka moo ka
1: ya ditoroo ke ge nne re bone ba jagile dintho di rula ga tse telele tse
0: e fedileo
1: ga e saleo
0: tsqe
1: ne re bona ba tshwerwe ke jale ke gola ke yona ntho e tswafisang batho ngwana o
0: jagiledintho
1: dintlafetsebaselaya
0: ka tsona
1: akereseso bona a kere bale di a kenelela
0: jalekenelela ke thuto tse monatetse
1: monateletsa
0: le bana ba bangata
1: ba latele ba etseng o feta gore re ye mona mo o tla thola ke le bangata ebe e le mosebetsi ka tsela e tshwana ntse o goleka tsela yona ya bongata bono ba rona
0: go bana wa ruta ka nqena wa yetsa
1: o etsa ka matso
0: o ruta ngwana ka botlolo ena ha ke tla le ya yetsa botlolo ye
1: ya
0: ke subject ke tse ke di ratang ha go lotse ke nana lo ga ka ya ka phoso mo
1: ga itse ya ka ke le buile hle le Ausi Maria mogotu ka Welkom go ratile buka yo mme ke dumela o nkile di nomoro e le hore a o sala morao ka taba tsena ka ofela e le hore a fumane buka ena e botlhokwa haholo batswadi ha re kenyeng letsoho thutong ya bana ba rona ka ntho tse tsena o bone ngwana ka nnete ke Sesotho ke puo e monate haholo ebile ha ya lokela e kope tshwarelo dipuong tseo motho mang kapa mang ka dinagana ka tsela efe kape fela o na le ha o iketlile o etsang Prince e se taba gore o sekolong shebane le bana o ka nna ba ntse o batlana le taba ya gore o tlo ngwala buka bobedi ha o iketlile tšheke ha o etsang
0: ha ke mothadilwang a ke dilwantse ke le mong hangata
1: motho a
0: ga mamela jazz ha ke mamela jazz ke rata jazz
1: mamedi le gana
0: o tla mo nki letsa pia
1: ha ke tle jazz mo tsa jazz mona ke bile phamisa itse ke ne ke sa hopolele go batho ba batsha ke batho ba ka rata jazz o tsho ka o mamedi wa le hlono no tsholo
0: ha bohloko ke mo rata
1: Eh
0: ngwana dore ka sebile
1: o motho le jazz
0: motho le jazz
1: a yena ngana naki
0: eh ke utlwa ke lokulile ha bohlo
1: di melodi eno e bula tlo o tsene ngana naki pina tsa batho ba baholo bo bra ma mang ka di brand hoodie pho le ba beile marugwe monana ba etsa ntho tsa eh le kwa ka tiba tsane ba di hopola tse masiba ka mo
0: eh ke di bo
1: eh di bo tha sebile tse o tsa bona jwale ha iba ka di limo tse tsa motho a moka a ke a hopola lela ka nnete intelligence ke gen driving
0: ke soul
1: soul
0: ya ke soul ya o ke motho iketlile ya rata ke tshwane le batho ba ngata
1: a go bona tapta go nkwana di a mapiano
0: o keke
1: khaitsela ka kile buile ha ho lohle ka tla le mahlono mo sebetseng ohle o uetsang ntate modimo a o atle a o fetse ohle tse o di hlokang ho feta tse o di batlang
0: a receive
1: ke tabatabelo ke tsa rona empa phethatso ke a receive
0: ke le buwa mntse
1: khaitsela ka kile buile hle o be le busiu bo botle bo ikgethileng ke a dumela ho sasa ke letsatsi oh le kwetse
0: e se re kwetse
1: oh hana le kwetse ha o kwikire le ke re be ba le o tsebe ku mumunne o tlotse wa ka thata o seng tshwantse o ye mo ye sekolong bana ba sa phomotse o lo budwa ka di
0: 6
1: ka di 6 a khaitse dia ka sko mo hona le ke re 12
0: sekolo se ke lo so
1: ke
0: high school
1: ba e ba sebetse bang performance ya bona ke sekolo se re ntse re kgona o se bona ke santane ke lusi mong jwa lo ka mahi wa Freestate ke claim am position one bana ba se se se betsule yena o ribe itsa ba di position one ha ke se lusi se antle go tlisang ntsane se ke tsebang Freestate yes I be yetse ibe yetse go ibe utlwa halo gore ke bona ba hlodi ke a kopa
0: ya le se di la sebetsa ho lo fela le strateng se le seng le lena ke mo raumane me ka constitution la sebetsa ho lo ba ne bile ne kgona go bane ba rata ho etsa ntho re ba etse twinning ba re kopanye ba re ya camping ka ofela na go nya rona so le sebetsa ho le le monse na ke bone bona le bana be lo reng ke kene a ne ke fitla fela le ho bat ke register teacher fela ya bona ke bana ba bohlala ha o ba shebile tjo tsela ba acta ka ona jo le ka hlotsu bua hore ke mathuta o ba jwa ba ke bone hlotsu ke bona ke ntsha dipoto tsa bona ho papasa
1: ba ke message e ya ke se dia ke le buile hle u be le busu bo botlo u dumeise nkgono ke buise ke nkgono ma
0: magauta le dia phuma a ke sho sa go be
1: sa go be tsa ke wa tsa e le mama o mo dumedise ba lo fela hle
0: e ke le buang
1: thank you ga itse dia ka
0: thank you
1: mamedi e re retse ka pinena

0: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mašome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mašome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo
1: ke tseo ditaba tshebeletso ya lesedi le tlabe le le gona ka gare go Gauta Human Settlement ke lefapha le memeng ga e ba ka nnete o na le kgwebo mema station sena reka di-obi ikopanye le selese utlwena ditsamaiso di jang kore re ka thala mono ka manane wa go na ebe o batla lena la ka nako ena o ntse o sena phoso mofoke miki ka moo ka qwaqwa ke le buile haholo o ntse a toboketsa taba tsena tsa mongodi wa rona re ka nnete o tla etsa go ka e fumana e thole o rata puo ya Sesotho haholo ebile ka mokgwa etseditseng gore ntho di be bobebe baneng ke mosebetsi o motle haholo a ba gopola mme Mofokeng sekolong sa Bolata ga re tla puong eno ya Sesotho mama Winnie Thipe a re thelela fela Prince Mtlumela Mutlumelo ki pele a pele fele prinsi ke a bona boholo ntse le taba ya ke motho a buelang fa fela ke le tjena ke mo ke shebile tjena ntate Sibilwane ke le buile haholo ke a bona inempa a Mike la loka pele fela ke bona he ke motho a voice e nyane fela he ke se re lokisitse taba tseno ka ofela haleo hi nta ke kintse o mametse ke le kubo batho le ka ga dikubo a ke le njwetse ni fitile ba mmo maga wena na thima si teng ka le di brente ka mo le go bala ba o kena vang ka kubo botshabelo mo S1 mmapalesa tlaole ke lebuile gaolo o ntsamametse tshebeletso ya lesedi le wena e dira motswela ka mono ka Kroonstad ke tlo fedisa mabenkele metsotsong ene mašome a mabedi pele go galosomele motso le mong ebege ka nqena be sentse ke bonana ke gagamalela kae ka moo ka petsana ka Ritz France Goto ore ke ntse ke theoetse mme ke o jile ka tsebe le thora ka mono ka Sasolburg go qeta o kena bo thora motho thora ke nako ya o kena ka tlunye thora o tswa kae o tswa kae o letse kae maobane o tswa ko kae maobane o le tsikai maubani o tswa ko kae maubani egum nandini egum nandini jo wa tsuba ke ha le bona tlile ya ho tsebo je fa o bile le gata le ho leetsa ba ke ba ho siana la ntsa ga tsitse o feng ya nana dutsi fa tsa sa e mi fela ka mona ka ona le batho ba ba go ba ndi tu a dutsi tlo mo je fa e re em o tlo bone e me ha bu fela tsa ntsa ga se ke bo rona ba ho ya ke bela ja e fa se ntho a rona mabedi re ke fedise mabenkele metsotseng ene mašome a mabedi pele go galasomele metsomedi a ke kgutla mohe ke bone na ntho tsa ka ke dilotomanya bang ke a kgutla semousu
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: o mametse re mmoho ho lesedi FM
1: Nnete ke lona la re mmoho ho lesedi le metsotso e leshome le metso robong pele ho ga leshome le metso mmedi a ba tswana le ntswa ke ka gola ge bangata gona go o tshepele mabaka na o etsa legatana o phamisedi di sebetsa motho a feta go mane di a boema ha lona ja e fa mogotsi ka ja e fitsa tse ke ne ha re na taba la ebe ntse re tla hanyane fela he ka tse wo ntshwela bile tshwana ya letse ke go na ba o he bontswa ke be re tlele phala go tseba hantle je aye bo ke go na ba o he o entertain ke ntho tsa bona aye bo o nonetsi o tse ga o kwaga ha o le muka bona o thata jang o ke motho wa sa aye ye ye ye wa o ka sa na ha tsebe na o na nyalwang le ntse le itlamelang ha batho ba gutla lona le batla boe ba ka ha ke ba batla ho tswa lona ba ka ntle ba batla o kene go homo fere fere fela je o ka bona jo we ha ke tsebe ne ke nyalwa o tse o utlwa ka monate wa mokiti he wa tseba mina timbo ntho tse ke di utlwang mo nakeng elwa le Eric Bennett o tsamaya le Tamia spend

0: Eric Bennett ma li Tamia ba re spending my life with you o tsebe ka nnete gore ha ke ha re tla selekanye re tsa ba lo re che e mona re tla go hangwa ke lifu e ke ka hona ha e mo a sa ile re se ile nsa kopangwa ke mo ga bophire bile se boetse se a go hangwa ke yena spending my life go ha go bophelo ka mantswe a mambohle spending my life with you. Ke kutle ka mona.
1: Hola hola Ricard. Ai go mami tshe tshe ya ke mo fitse ka betleme. Ai go tla mo ya nyana mo mo hlaba hlaba. Ai marae. Ke bo phela go tla re.
0: Betlehema yona he ya ba go pula mo sebetsi mo le na heri mabo ya re Betlehema o tsi bo go Betleme na lona Bethlehem yona ina fere tata fela he aba e bitsa re Betlehema be se ke hopola wa Judia ha Betleme ya ba taptiwa ka mo fitli Betleme a lona la itse ba ipeng khotso ba hi ba Betleme he se ba ka Sia tulo ya bata e o hleng. Jo a ikona. A wa bata ka mono ka ne jwale ha ile mona go di ena le tsile yona ke eno ya ga makatsa. E ne re hopola go ka nnete ho monate botla bo phodi ho chesa. Ke le hlabula, ke hlabula ke le o kae. Kae. Ho ba bole ka e ke ntse le mariha ka hare, mariha riha. Ke bone le kgethia bona pula tse nang inela mafelong a nabeke wa motsheare mane e phodile ba ka nnete batho ga batla go apare ne ntse ge le batle ke di dishweshwe nthwene le ka mo ke tla le bonkhube a go tsa ha o dula o ikamoile tshobotsi o ikamo wa gotso ntho yo ho bomme ke ta hela ena bomme she ba miri ka lona hebe ka nnete phatla se dikala ho yimu mo helena e fedile le dilwa le ipha gatello ya maikutlo ntho tseo se na matla o di matsona o sa o keke wa di fetola se ga itsegetsa ka tsona wa ipha gatello ya maikutlo ka ntho ke keng wa ifetola ha ke tsebe ebe ya utlwala tabeng ke atla
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
4: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi genda go ya lona Kufa Woman to Woman Senato tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Me ka mqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka magethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao Compute Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
0: Kan nnete o tla ditse ba bang sa ditsamaye rona re la ba ra ira lo unisa ka nkgo mafelong a nabeke go a ba monate rapitika ga famola ka sikisi a le gale go le gobe bomme ke a le tholetsa bomme ba le dishweshwe tsa bona ba le batle ba ditlhoeletse edimo ditopotse ka gola le ga ba tswa ka matlong go bana le bontate ba la ba jetsa gorache o tshwanetse mogatsaka ga e ba ga a tsho o sebeletsa ka kobo o batla ke jetswe ke mang batla and mme batla o jetsa ba mantsileng kwa fale ge le lesedi re teng mona ka gara khufa ga khufa sela ga re so qete re mona gape
5: Segorani Entertainment and Projects mmogo le lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo segwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo segwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compute Ticket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Ke ela tabena fela mono se gorana.
6: Getsemane ewe ewe ewe
0: be re khila ta mona biti ena ke tla be ke tshwaretse mona deni mogomong ke le buile haholo ka mono ka Valdrift o mametse tsebeletso ya lesedi mabidi ke bone ditaba tse botlhoko bang ka mane ka Carltonville mo batho ba loshomele metsisupileng ntle le haebetšhe o ka ba di diphetogo gobane ba bangwe ba lemetse o thole bile motho temaleng eno bophelo ba gae bo a fela e felelwa ke bophelo tututututu fela he go bile le go thungwa gono ka mono ka Carltonville batho ba ithabisa ya ba he ke bona mathathano ke shebile mono ka mogo go entseng la rita ka teng le ka mane ka Western Cape go bile le mass shooting mo batho ba leshome ba tlhokaetseng batho ba le mono o tshisanyame mono go ituletse batho ba fitla fela go thungwe mo kore ke Aforika Borwa ena mme re bone mongwe ga dipanya tsa lesufi o la nna ba teng sebakeng seno sa Carltonville a bontsha go ntho tsena di ga ba sheba go lekola go batlisiswa di amagangwa le taba tsa dijamazama gopola nakong ya go feta mona go la nna a thunya batho mona ba ya ba ka nnete nagana EK47 o dimatlho ya motho ko gore o ka nagana mme go sa ntsane go etswa diphuputso tse e keneleletseng go bona gore eng keng jwang jwalo ka ga batho ba 20 a metsesupileng ebile diketsagalo tse pedi tse e fapaneng mamedi tse pedi tse e fapaneng kwana Aforika Borwa ge shebile gona ka mono ka Johannesburg mo batho ba 10 ba tlhokaetseng ba 15 ba lemetseng gwa fitlwa fela ga tsa pepetwa mono wa setse ba se dumantle kore o ka bua ntho o so e botswe kore ke sethunya mme digoreng tsa mesong le ka gona ka tsele tshwanang fela mane Cape Town batho ba leshome ke tse dingwe tsa dibaka mono gaufi le Cape Town batho ba leshome ba bolauwe ba leshome le mosolomong ba lemala mane Kwendeleni ke kwandelu shisanyama mamedi ko ha o sheba di o sheba di ka mogodi gate di wileng mme ma ka mogo wa bona ono le mo fegofe mme maponesa a tlalosa hore bana le setshwantsho le mabitso a babelaelwa fela go fitlela ga kana ka ona ka mono ha batho ga ba o se tshware motho go gang fela he wa tseke ka batse ba bona ba etsa diphuputso o ka nna wa nagana taba ya gago ga itsejwe o botse batho ba tsebang taba e sa tsejweng tho ela ke seboko sa ntshe ka morago seo se re se utlwang o bo re taba ga itsejwe mme ke ka gona re nang le mafokisi a tsebang go fokisa taba o bonagane gore a mona ke tsweleletsa ona motho a tlo tseba taba e naka mampopi mokwena ka moo ka losa ka mogele street ka botlhokong ke debodi wa tseba ke wa tseba ka sheba motho fa mong where were you mosebetsi ka sikisi ache ke a tsaya ke a utlwela ke bone heri ke bone heri maboya a hulanya kobo ke ga o maheri a tlile fa ela wa tseba ko jwetse ntho o sampo o bone lorato phetlo
7: ke mo bone dinepe mo
0: ke mme wa pitike jale lemo sena o ntlametse thotho ke ga le lesolanka o feta lemo se fetse ke re lorato age jale ntho ena ya thopothela
7: ke bo bone kgatisong tsa video mona ke ga thabile
0: eo
7: bona ga ntse sheba kobo ena ore
0: tsela e qhelang ka yona ke re yes o etse tsena ngwananaka ke renyetlhise ka mona e ka o pepile ngwana o petlelele
7: ka baka naana ka gatshe tshwantse ebe o le a ka ba gaufinyana le wena ba yatere ga go le monate ka nnete ya go le monate o bona etse ntho tse ntle ka nnete le go marrangrang mona mosebetsi o motle
0: ka nnete ga itse diaka le ga pula e nele che e tla na e ne ka ntle ka mo bane ke rata ntho tseno ke ntho tse ka gage ee ga se ore be ba le batho ga o tshwanele mokete mo leleng lepalapaleng ga pula e nae
7: bokete e mengata o tsebe ya batho ile a senya mafelo a beke a setswa feta ka lebaka la pula ka nnete ebile letlhogonolo gore mo batho bane ba bolokeile ba le ka ntle
0: o bona ga o le metsinyana o tswa ka ntleno gona re ka gage ee ya ga itse diaka ka nnete cheo sebeditswa ntle monga ka le teng pm ya wa tse
7: la tlhaka bona dinepe jalo mafelong a na beke re a otlelela
0: a jale kogo ke tshaba ntho ya bekeng
7: a bekeng ena jalo
0: selemo jale ga se kodumetse o bone ntho ya bekeng
7: ntho ya bekeng ena empe aolo ke re le moqebelo mane tshwanetse ke sekebe ka fetwa ho hang ke bone le ena po o tla bone ngwenate ka tsela e kgetheileng bere motho a sokang a fumana tekete le nna
0: setsekeke
7: ga tla ba ke botlhasweng ba gae
0: o tsebe ga o bua ka ditekete jena ke a tseba o ka galefa gona ho gang ka o fatabe o tseba ditekete tsa lenano la gago tse dintse di so tsamaye mpotse ke imogile ga kana le wena re ngwala kaka he re fa di number he o tlo e lata ke a gopola ebile o thiba botie mong mone ke a gola botie nong ke bebe mosadi a otlile
7: wa tseba ntho o tlwisang botlhoko keng o bone megala e be panyapanya mo
0: kgaitsedi
7: yaka ba ipatla mo o bone megala e be panyapanya mo
0: ke go bone motho a itlama fela a kwala a paka ka tsela ko go kwetse ha ke fitla fela ke ntho e ke jwaditseng yona gore manta a ke fitla mosebetsi ke tlo kofa security ya rona ba re fe ntho katlha kare tsa di-event ke a di bona tse dingwe ke kopa tse re mpitike jalo ka e fetile
7: ane gape ka gore motho ga a sa sa tlo gona ga o kgonagala a bua gore
0: efa motho e mongwe o na le batho ba nantse ba di lakatsa
7: ee molemong wa batho ba bane ba lakatsa gore ba kaya ba kgona gore e fumana
0: a fela he motho keke yena tshwantse e totobale o beile lebitso la gae boemong bo o seng bo letlokolosi gagolo baneng ke tso se re tlo sheba ga gore ke nna ntswa ke motlong a ko ene e le o sa lateng teng ke go kopa thudisano kapa e o se ka ba tlhola go suspende o fitlela kapa ka mora nako e itseng bane fale a yena yona ke o paga ka
7: tsenaho leetsa batho ba bangata jalo wa tseba se nenneng ga ditekete di fedile go mmamedi di fedile se ka la tswelang
0: pele le tseo tsa mokete wa mekete ya weekend o reng go tlo botlhama go ntse ona le tse tsa bo di-global mpotse na go fane ka tsona o tlwane e le weekend e
7: kona
0: ntšhwake ya kore tlwelong go sokodisa ga itsedi ya ka tshebetso e ntla utlwa mamedi kile boile fonaneng

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Sule ponto wa sele buku kena go tsane le ponto wa sele bo pito tsumane le sedi fm ke molle
2: e ba le ponto wa sele o tswa ka gika
3: in the middle of the night
2: hashtag hamamelwe
4: le shumela mo tsumo meso tso ka mara hora ya le shumela mo simedi rqp kina no le kena ngwana joale le kena mmanta ya la bohlano ka jeno mameriki la bobedi go dina la matsatsi ya mashume a mabedi le metsi re bong ya loetse selmo ke sa ketepedi mashume a mabedi le metsi e tsiletseng ka 2026 Africa borwa hona ke radio na johoro to ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng o pere dumela motho motle le bisela ka ke piece of self access humani le rato la hao empa mo rao ntina ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: go ba bosiu le ponto wa selebo buku
4: 87.7 le ba jala wana 6.6 www.lcdfm.co.za re le bontswa ke roi ka temotlong ona o kile ka mona tele bisang ka gore ke re mmoho go tlo reng ya borobedi go tla kwana go reng ya le shumele metso e mmedi re qalletse nana le naka pina tse peditse monate a mantle moratiwa a tshaka a telephone ona jara ke tlo nkela pina ya Paul K e bitswang ka gore ke sitting sediba ka morao mo e tla hlahlangwa ke pina e nngwe hape e monate ya Celine Dion e bitswang ka gore ke to love you more
5: hallelujah

0: umfazi. Mamela tsebeletsa ya lesedi mona ke Zahara 0860003084. O qhuba busiri bo mamba sa feteng ba bararo dumela.
1: Tete pitse dinala moratu.
0: Re teng le kae mme?
1: Monate, ha monate ntate.
0: Ke bua le mangkae?
1: Bua le Masina ka ga molitsa, ke o itse ke o khutsufatse. Ha ke ga Masina wa mahau, ha o tsebe o go qala ka.
0: Ha ke reng, ha o reng?
1: Ha ke ga Masina ba, ha o tsebe o qala ka, ja le o go le khutsufatse ga Masina.
0: Masina.
1: Masina pitso hle.
0: Eh.
1: A ke bo khube mo ga tua le ntate selo mo gele ka tlokolona. Ke ka ma tshupa wa le khosi. Ke katela ka ntate rampa e kwa na ha ya madibong e la fa ngo. Ma sima ka mo le tsika le bo ntate ha ba khube tsilwe.
0: O wa tsema fa nroi.
1: E se feta le mo ha ke ha bo gona kwa na thaba tshi.
0: Ke le bua tsa tsile mo na ta utlwa.
1: Tsa tsile mo na teng ka tsaitse.
0: Mame di dinga tapa patso tsena ka jeno ntumela pa ke le bo ramatheofla. Kya.
2: A jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 0860003084 0860003084. Mamiri uteng kwa na mahalin. Dumela.
5: Anda di tedi awa gadi tedi ponto emwe. E la dumela ha oto. Na ka mkwe na ka muna ka bulata. Awa di uhuri awa di mato.
0: Bojwa ntate mokwe.
5: A re kile ngwana mme ha mna tibo e mara o podi podi le moya nyana.
0: Na le sega menyana he.
5: Eh ha ke tsile na ho etsa lang mara he. Ke a fela go di ena re re altsatsi.
0: Ba bitse rutlo.
5: Eh re ke sekola nyane ka mo le ka tokolo ene. Ke re rantiwa ka mo le ka Kimbale ka mo le ke re machiro a le kosi ka mo le ka ratwana. Ha ke hoto.
0: Letsa tsine mona ta utlwa.
5: Lo wena tsala yo alo.
0: 0860003084. Hola sedia FM dumela. Edi. Dumela. Arfi tarang ke motho teng kwana. Dumela.
6: Hashtag ha mona le tonde la flat.
0: Eh ho jwang abuti?
6: Eh wa ya la mengwan.
0: Ha monate.
6: O gore ke re mpomoralo ka mane ka ditamaritse ke re mo tshidisi marope ka sene ka le matare ke ka tlhela ka ya nga ka mokuna ka mane ka koko ke a uko wa ke foma mo re ka tlhela ngana le na shift ya ka ditsamae la ntse tlhela ka
0: e ke a leboa mamedi ke nka ba ba hlano fela ba o qetela ya ntabola nako e re be di metso sopile ho hora ya pele ke nka ba ba hlano ba o qetela le ntshwagele ke a bona mehala ya panyapanya batho ba bangata ba ipatla moyeng kwano empa a tshika nnete nako ke sira ke le sedi FM dumela eh ke manga
6: hola porto
0: eh ke manga
6: eh tsoma tshigo le kotse mo ratswana
0: eh
6: a go go kire le bo Adel ke le police la tronko ka man ka le sutu ire eh na ka mkwira ka mola ka kwakwa iketele ka umrisi la bata tshisi kamani ka munyakeng
0: ke le bua tsa se mona tsa utlwa
6: ah ka ofela pond
0: a re nke motho teng kwano le sedi dume a re feta re mutlo ke le sedi FM dume
7: o ndo wa tele
0: ho jwa
7: aya wa loka jo nta
0: ha mona ati ke bua le mangai
7: o wa le se maketili wa kopi mba o ka mona ka tshedi o na ka bona tsa
0: eh
7: ere ke re happy ere mami tsuke ke tsetela ka le bua makafane
0: ke le bua tsa tsile mona tsa utlwa
7: ke nna le dienda go ntlo wa sele
0: a re nke wa boraro ke le sedi dumela a re fete ke le se di FM line 4 dumela
8: dumela bonto selo
0: ho jwa
8: ho sha bo jwa
0: ha mona ti ke bua le khali hlahana
8: khali molefe
0: o ke khali molefe bona hana hona le hlahana hona le molefe
8: eh hona le hlahana kwa Denville
0: wena wa o kae khali
8: ke wa fere foto
0: ta ba tla le njwetse mabitso a lona se go aba bele ke ya lokopanya
8: eh ke la bona
0: o ma ke la nasu
8: ke Lydia
0: o Lydia
8: eh
0: Lydia ke le bo ba nke ba ba la go fe
8: Lydia mo le fe ke kopela mema mema mara na maloka se khlo tshule yena hlele ka moleka zone ke zone 5 ka motho ba ntse le a simole went to menga tuma le paraisi ntate bishop sa solo mo Amelia ke re wake up guys anko banto
0: Kali Lydia Molefe
8: Molefe yes
0: ke la lenyalo le la fane ke ya Molefe ya lenyalo
8: eh ke ha yeso ya Molefe ke mudatjulo
0: oh ke re botsa tsile mona tawe kwa
8: ke mudatjulo ke xhosa
0: all right ke xhosa mama se ponto wa sela bo ke le sedi FM wa bona dumela a dumela a re fete ponto line 5 khotso a ke le sedi dumela re fete ponto motho teng kwa dumela
9: mela
0: eh me hale na e kena le mengata tjena ke mathata mo mamedi ke mathata na ha isale hai khona e khona e khona hai khona ponto hai khona ponto 0863003084 ke nka wa qetela dumela le seri hai ko re ke kwa dumela le seri Dume.
9: Este ka mamelo ponto wa selepo.
0: Eh, ke bua le mangai.
9: O bua le dia o morabane mo le fixpeg ponto jo go pao bo tshoba le bana ba latela go jire. Botale ntwa ja ntse yena o ka tlo mali mechili. Ke re thato le baka le yena o ka tlo mali mechili. Ke qetelle ka le ta fusi msoludi ka mali ka tsa mabisege. Ke re ba mamelo ponto wa selepo.
0: Ke le bua le tsa sile mona ta utlwa.
9: Wena qala tsatsi la wa mnati sibuhla ka semoye.
0: Ke uta, ba re nyolo se ponto e shebena ka bana poetse tla re. E mina metsotso pele ho hora ya pele. Mama se ponto wa selebo o le sedia family sedia family ke mollelwa wa ratwa wa lelwa. Kae ka paka e ho hlemela ngo ruma mesina tshebeletso o le hona teng re boetse re tene mano sabc+www.lsediafam.co.za. Impa ho khothatsana le batho ba ntse ba tswa ga mo mamedi. Ma lebana le botlokotsebe bona bontseng buetsa hala ha go re shebile dipolao tse bona ba le tshe ha o qala o thwe motho o nyametse wena neo o sotshoa o qala o thwe motho e sala tsa mala bohlano o sotshoa go bane batho ba tla le wa mbatla be ba nyametse jigijiji ka morana go e ka ya se ba hla o sotho hlaila sa sa phele ha re ipolokeng ha re bueng ha re tsa mana re ya kae la re ka ba ra kwata Lale ka bala kwata wena na mshengu buang ha le tsama le ya hai hore na le ya kae ene le tlohelle nthwena hore ha le tswile le ile dibakeng tsa boithabiso le bele palama kolo itsedisa tsena tsele sa ditsebeng na ha e jile boya na ha e jile boya ona jwa letsi na ha e jile boya le ntse le utlo hore na wetsa lang ka mane ka bo Captain Park mane e kurile ni mane le a utlo wetsa lang bo qwaqwa mane le a utlo Limpopo mo hore na wetsa lang buang a le tsamaya tlohellang hore ha le tswile le le dibakeng tsa boithabiso le be le palama dikoloi tsena tse le sa ditsebeng precious le palama ho bane fela le batla ho palama koloi tseteng ntse le re he batho ba tsamang ka maoto eng le tla le mala ke a hopola mohloka lebitso wa rona wa nako e fetileng a la kare ona iphumana le hlatheng ha tsebe na o nwele eng a iphumana le hlatheng ka rakoloi ya sa etsebeng ile na kong ya menati na kong ya bogodiena ya mphalane ha re ke re shebeng taba yo ka ihloleleng eng ha re ke re shebeng ka ihloleleng ho ho be bona ba le tshini ho bohloko ka nnete ya go shebe maobane o no thuki ngwana na wa bo le shumele motsumo nya fumano nga bolailwe a le ha o finyane le setsa sa mabitla a go utlwa a le ha o finyane le sporo a utlwa na e bohloko jwa ntaba e ha re ke re ipolokeng ka mo re ka ra gona ka teng ke ya kopa kya ipiletsa mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke tshwetse na hobane le sepolisa ka mane ka Thabong provinceng ya Free State ba kopa jwalo go batlisa motho ya bitswang ka gore ke Sibongile Sibongile o di le modile shumele be se supileng 17 o di le motsele shomele metsi supidense police man free state se kopa thuso ya lona se chaba ho tlo se bongile junundo ya di le modilo shomele metsi seletseng wa thabong o nyametse belo ho utlwa hala a tloile lapeng habo mane thabong ka moqebelo ka di 26 September 2026 ka hora ya botshelela o tsamaile lapeng habo mo a tsamaya le motswalle wa hae e sala a tsamaya ka moqebelo ha so ka gutla jwale o tlaleilwe anyametse sepolese mane ke mme wa hae mamere tshebeletswa le sedihle ha re thuseng gore sebongile eno a ya dilemo di le shomele metsi supileng wa thabong a tle a hlaele go thusa la tsamaya le motswalle wa hae ka moqebelo ka hora ya botshelela ha so ka gutlela hae Ntlalemo ha re feta he ke tla go fetseding ape mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi o mo motsotso pele ho hora ya pene monna eo a neng a belaelwa ka ho bolaya jwalo boitumelo gift mashita ya dilemo di mashome a mabedi le meso e meraro mane Thembisa ho sengwa letsatsi la maobane o fumano a hlokaetse ka hare ho koloi mane Midrand le diphuputso tsa ileng tsa etswa monna ena o amahangwa jwalo le hore e kare wa ameya tabeng ya ho hlokahala jwalo hwa boitumelo kapa polaong ya boitumelo e ileng ya etsala nakong ya ho feta jwalo o fumanwa le ka rokoloi mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a hlokaetse mane Midrand hantle odima hlooo ra ke a pele re qala mokgatlhelo wa ho qetela RQ AB ho lesedi FM ke molelwa wa rato wa llelo

0: Mamiru atsebele tswa le sedi mona ke Esther Chalale. O re hopola mo re tswang teng, hopola 9:20. Yo! Ya o tlana ha monate, wa tseba ka nako e nngwe re na le go lebala gore na re tswa kae le batho bana bao re leng dikamanong tsa lerato le bona. Re na le go lebala gape gore na re tswa kae le bana ba borona. Maemo a nakwana a lebatsa batho gore na ba tswa kae le batho. Go na le batho bophelong mona ba lagatileng le sena nex. Go na le batho ba lagatileng le sena letho, bua nnete. E mo motho o rutilwe ke girlfriend e fela gore o tshwanetse o reke dieta, o tshwanetse o reke juvet, tshwanetse o etse tjena. Go na le motho ya dulang ka tlong e bonaganang ka jeno ka lebaka la girlfriend, ka lebaka la baby. Gobane ona jwale tjena se le motho se le gotlo se shebagala o sa kgonang ka dinepe a na le headboard. Aekona mo babedi wa tshebeletswa le selo gobaneng le lebala na letswa kae le batho gobaneng le lebala na letswa kae le batho e supile metsotso ka morago rapeng. Mamesele sedi ya femo le sedi ya femo ke molelwa wa rata wa lelwa. Kae kapa kae, o tle moeleng roma mesena tshebeletso o le gona teng. Pina ena monate ena, pina tsena ga di mametse tshwantse re mamela ditaba tsa teng gore na di reng. Hopola mo o tswang teng, hopola 9:20. Ke re ho wena ona jwale. O na le motho ana o dutse dilemo a sena headboard, a sa nahane, a sena leketlele. A sena leketlele e salantse a petšha yane a galefantse a petšha. A fitlha ngwanana, a fitlha re e la buti. Tshwanetse o kene fashion-ong a mo ruta le o apara. A re ya ko boutlwetlhe ka boka tee ya gao. A re wena mphe bokana o tlo bone ke tla o apesa. Mphe 2000 rand fela e la osieno. A re mphe ga o gola motho wa ka, mphe 2000 rand fela o tlo bone ke tla o tshwarelang. Au, ka jeno a diponto o sa le motle o sa bona ba bang. Gopola mo o tswang teng, go na le batho bao bophelo ba bona bo fetuileng ka lebaka la batho ba bang. Ga re bue nnete, la re ka ba ga gapela ga a le ntse o gapela o na le 5 years o na le kobo e le nngwe, empa ka morago gore ngwane eno wa motho a fitlhe bophelong ba gago ntho tsa go ka di fetoa. E seng fela batho ba boabuti bao bophelo ba bona bo fetotsweng ke boausi, go na le batho ba boausi ba bangwe bao bophelo ba bona bo fetotsweng ke batho ba boabuti. Ba sebedisa ditšhelete tsa bona go leqalela di-business-e, go qetelela sekolong, go etsang ba le etsa ditlhola ba batle. Jalo ga o se o ema koloi e teng ya dibidi ka morago o se o sia buti wa Modimo eo. O so bona se type ya o bana a itshebeletsa lebenkeleng. Ha ke re hopole mo re tswang teng, tshwantse ka nako nngwe ko galemelwe ke letswalo la gae, ke le go galemele. Ga o nagana gore e ka nnete ke a o tlwelela, o konane ko gutlela morago. O hopole le gore bogashe ba meno bone bo sebedisa go tlhapa o lebetse ba gago, o sebedisa ba ngwane eno wa motho. E le shome mesoso ka morago ra ya pele, maqhubung a gaso. 87.7 le bajala bona 06.6 www.lesedfm.co.za. Jwale re tlo fa ditlabolane tse tlhano tsa hora ya pele. Pineng tsena tse tlhano tsa hora ya pele, 5 play at 1. O tlo utlwa pina ya Brandy e bitswang ka gore ke Put That On Everything. Ha ke bona sebini sena Brandy ka baka hopola pina e bitswang ka gore ke Long Distance. This long distance is killing me. E ka go kobo le mona ona le nna, empa maemo a mang bophelong a na le gore a go ganya ge rata kapa re sa rate. Ke na le o ipotsa batho ba re nna ke batle long distance relation, long distance e le gore wena o na le wa tseba gore na Modimo o tlo o abela bophelo bofeng. Bone ke sa tsebe gore tla ke tlabe ke phela dijo ubeke nna le bo Bloemfontein naana o ja ngwanane o ne a itse o batla. Yam ma morao e ngwe fela sebeleso e wile ngorao ba mesika na kwena o tla utlwe ka o ma mesira radio motsiare ke le seri FM le seri FM ke molelwa wa rato wa lelo busiwe monate hle wena ya lapeng mosebetsi mo letsatsi le monate o ma metse le seri FM ntsa thibasela ke mmona o teng ka rontorontoro ha ke tsebena o ya kae empa ma metse le seri FM mosebetsi mo ba qhubi bohle ba dikoloi tsa bakudi ke ya leleboa ke ya tseba le teng dingaka le balebedi dibaka ka ofapana ke le bua haholo fela ka boteng ba lona pina pele re tlo bapalla yona ke put that on every film brandy e be re nka pina ya Luda Van Ross e bitswang ka gore ke a dance with my father ona le pina mona mafikizo le tla bateng ditlabolane tse hlano tsa go rea pele e bitswang ka gore ke masthokoza jabula afro traction karabo ka khakhati hana go re dumella kwa no tla ukwa joni tsebeletso nya lesedi ha ba ntse re dumela re tla ba le bonus play hona le taba tso re tla ngubua ka tsona ka jeno se khutlweneng sane sa bo mohloka le bitso ska ba fetwa mamela le sedi FM ke le shumela metsimedi metsotso ka mora ho rapela mogahlelo ke wa o qetela ho le sedi FM
1: Murti November una rera a periskeng
2: manano so short isi sakana ka kereke motsandwa
3: hey ne bibia kereke ka u
2: November
3: ne ka u wonini wa hankana ka nwele dile
2: nwele lang November nwelele mutsule la banna
3: o ta u wonu fuwa saka fitse tswa
2: ah es fuwa November man ha man koro wa tsbona surupi sena si tsen ti ti ti ti misifa ye mo November, are we into December or how November?
0: Mamedi ro fa fa e play at 1. Ke ditlabelane tse hlano tsa hora.
4: Ke tse o ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho le se di FM fela.

Mamelo ya tshebeletso ya lesedi pina ena ke pine monate haholo ke tlo nkela e le nngwe ha go gutla ke kopa le tloeletsa ntate yane ya ileng a letsa bekeng ya go feta re utlwa rona re ka mo thusa jwang maqhoba bosiu yane eo e leng gore ka nnete lenyalo la gae le qhalane le qhadiwe ke modisana le mosadi wa gae modisana na robala le mosadi wa gae tantetsetsa 086 000 3084 pina ko nkelang yona na bale ke a le di sebisang ka gore ke anything for you.

086 000 3084. Mamedi renkile tlotlo e etsang tate motlhoka lebitso wang tate wa beke e fetileng eo e leng gore lenyalo la gae le kgalane le kgadiwe jalo ke motho eo a neng a mo hirile e le modisana lapeng ga gae eo e leng gore yena le mosadi wa gae ba ne ba tlile ba etsatse sa lokang gagolo ga lesiyo a ile mosebetsing ka le leng la matsatsi o la qetelela a mo kgaoleditse a kgaoleditse modisana e ka setana le mosadi wa gae lenyalo le kgalane mosadi a ka ba bontsha boikwatlayana ka morabo yo mo ba mofuto jalo ebile o sokola le o bona bana ba gae 086 000 3084 mo eletsa jwa mo mamedi 086 000 3084 mamedi re tle ke phete ke re ntate eo lenyalo la gae le kgalaneng le kgalane gobane modisana eo a neng a mo hirile nakong ya go feta o ne a robala le mosadi wa gae mme mosadi wa gae le ka morago moo o re ga a ka bontsha go ikwatlaya le go fitlhela gona jwa letsena ebile o ntsena le bothata ba gore a ka bona ngwana o re go thata gore a tla fole le ka mo eletsa jwa maqhoba bosigo 086 000 3084 re letsetse 086 000 3084.

0: Mamedi tlontshware le hle ke a ipotsa ke tla bona rena mehala ya rona e tla re sebeletsa kwano ile ya re sukudisa qetellong metsosong e leshome le metso e mehlano pele o ho ra pele hwana ke ntse ke buisana le wena ke a tshepa ona bale tjena e tla re sebeletsa ke tlo rekisa ke qeta ho rekisa ke kopa tlontshetso 086 000 3084 ke a bona e sentse e panyapanya ka kwano empa ke atla
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Dumela.
4: Ke khotso le kae?
0: Ha mona to riteng le kae?
4: He, re teng tate ponto ke molefumahane a bulela.
0: Bua le ntate.
4: Ho ntate nga hlalosa fela hore ha isa le tipa ya hao. Ho ikotla ya hae ho ka se o thuse ka letho hobane ka tlong ka mehla le matsatsi ha se ntho o ka folang ho tswa ho yona e tlo dula le topic ho hopola ka mohla monene o la robala le modisana so a se pain e tlohang ho motho wa ntate eno ha ke tjho fela nna nkare lahla sebata metsi a la ema a tla boela ntse a ema ona mono ha o sa le monna ho yena ke keletso ya ka eo
0: a ke a leboha tsatsi le mona tla utlwa A re nke mamedi o teng kwane dumela.
5: Yo.
0: Mala seri dumela.
5: Le ga ntate.
0: Eh ke bua le mang kae?
5: O bua le Jincha ga bona o ba ntshala fomo.
0: Eh.
5: Eh ya. Bona, ke bua le Ponto.
0: Eh bua le Ponto le seri FM.
5: O bua moholwane. A dire wa tsaba ga ka se sotho bo tjintsha e ja mahe ya bolawa. Jwale, ke motho eno a ka se tlo bolawang ntate eno a shelletsweng ke modisana ga a tlwele motho eno le mosadi wa gae a lwanele ngwana a tlwele mosadi eo le modisana eno
0: re a leboa ntate
5: ee oba o kgetsile o fa modisana kgomota ntate ntate o monyeetsa gantla mo fa dikwa monyala motlhabela metsa ntho ngwe le ngwe
0: empa ke rratse ba tlhalanong a o keke wa tswa fela o se o reng ka ngwana
5: Ah, se mana o rena nke mwana.
0: Tukile
5: yena. Ha lwa mere ba baka go mohlomong be le go nta gona a nna bone mwana. Empa
0: a bona o bona mwana.
5: Eh ha tso wena mme yeme. Inga ta tsoba go tlae tsa ka mogao.
0: Ke ya le bona tata utlwa.
5: Ke le buile abuti.
0: Ke ponto wa sala budumela.
6: Hashtag ha mame le ponto wa sala.
0: Ha mona tetse jwa mohloka le bitso.
6: Ngwana mme mohloka le bitso ka bokhutshwanyane ha ba fe distance ya bona bane a o se utlwile hore a bontshe o dia tsa ka sewa seng teng ka mang jama ho seng teng ka mang jemse tse jwalo ha a tlo tla at all bonto sekolanyane tlokolen le ne slanda
0: ha na bontshitse ho inyatsa mme o na lokela hore ya motshwarele boemong bo
6: ono ba ona ka tshebisana le ona ka mkhomong ono ba tla ho ba ditrinya
0: re le boikwa
6: a
0: bo ntshi winyatsa
6: abo
0: akora tsotileng tateng e ke o taba mo mamedi wa sebeletso ya lesedi Mr Sokolanyane a re tsana bo ntshi tse ho inyatsa bana ba ka nna ba bua ka mogomong e ka nna ba ke ntho ka etsa la ngore motho ha gaoleditse motho wa hae ka nnete manga ga mogo motho ngwae a ka gona ho tshwagela motho yenu mohlomong ye etsa la empa fela le ho fapana wa batho a ke re ya hopola le taba ya Limpopo boy hore na o ile wa etsa la eng ka mosadi wa motho me ditlala o di supa hona jwala batho ba batswela pele ka bophelo ba ntse ba iphelela mo ho sanatse hore na ho marangrang a dipuisano ho ile wa hlaha eng ke le se di FM dumela eh ha mona tele kae
7: aldi
0: eh
7: anda di o tla nna ka mkhulu bona ka ke se tsa ke ntse ke a se ha ni ke man sa ni khoba ne munda a ka bona mfane hantle ha ikona man
0: o ka moeletsa jwa nga moeletsa
7: mm
0: o moeletsa jwa
7: uno tlamile ke la go ruka mantsi la ba ba tsamaya ba ba ba ba tlile ba ba di bana ga ka re onke mo mpalla ka ba ntse ke tswa apa ha
0: eh bona jwale tsena ha sa phela le yena o motlweletse mpa se le nthwane ya hore ha o sa le ho motho mpa ntho tsetse etse ndi ya o ja ha o fole
7: ka go kwanta tlo ka ya ba tlo wena o bua hantle ma ba tsonta tlo tsa ba tsala ena mhlongo ka go lela sepedi le nna le mathata ma
0: o lo wena na mathata ntate
7: Ma
0: own dad. Come on, take another one. Hey!
7: Bono,
0: say, this is my run run at the
7: pizza. I'm